0: impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang tangi kong pag-ibig.
5: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Jarana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Jarana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
0: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track
14: with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
14: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo.
15: Radyo Publiko, serbisyo.
0: Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan.
8: Radyo Publiko, Serbisyo.
11: Radyo Publiko, Serbisyo.
8: Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8. Buwan trabaho.
16: Trabaho.
8: Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho.
16: Trabaho.
8: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho.
16: Trabaho.
8: Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
17: Mark in,
18: mark in,
17: mark out,
18: mark out.
17: Sa balita,
18: mark in
17: ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
19: Ibigay namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
17: Mark in,
18: mark out.
17: Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman
18: ang mark out.
19: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
17: Mark in,
18: mark out.
17: Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
22: Oras sa buong kapuluan, naganap na ang 9 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
23: Bangon, bayang mahal.
24: Bangon,
23: bangon, bayang mahal.
24: Pag-uusapan,
23: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
24: Tatalakayin,
23: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
24: At sasagutin,
23: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
24: 738 AM.
22: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. May po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ito po ang magandang balita para po sa ating mga kababayan dito sa National Capital Region. Karoon po ng aumento sa sahod, 85 pesos for minimum wage earners dito sa Metro Manila. Pero alamin natin, ito po ba ay sapat na para sa ating mga kababayan? Yan po ang ating alamin sa ating pong panayam mula po sa tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, Ginoong Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, magandang umaga po.
25: Ay, magandang umaga, Sir Al. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay.
22: Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito from the TUCP. Una po sa lahat, ano po ang official stand ng TUCP kaugnay po nitong 85 pesos na aumento sa sahod dito sa Metro Manila? Ito po ba'y welcome sa inyong grupo?
25: Ito po yung pinakamalaking increase sa Metro Manila. Ngunit ito po hindi pa rin sapat kasi 85 pesos ginawa pang dalawang hulog. So yung 60 pesos, mabibigay ngayong July, yung 25 pesos sa Enero pa. Buti sana kung may halaga pa yon pagdating ng after New Year, di ba? Tapos, ito po ay makikinabang 1.1 million ng ating mga minimum wage earners sa NCR. Paano naman yung kalakhan ng Luzon, Visayas at Mindanao, no? Meron tayong higit 4 na million minimum wage earners na unfortunately, no? Wala pa rin po silang aasang aumento. Nga pa rin sila, dadaan pa rin mga maraming buwan at iba next year pa kasi nasa ilalim pa rin tayo ng regional wage board. Kaya binibigyan din lamang po nito yung pangangailangan ng 200 na dagdag sahod ay ito po ay isa batas, no? Kasi Kongreso na po ang kailangan magtaas ng sweldo ng ating mga kababayan. Hindi na yung mga bulok na regional wage boards.
22: Opo. And speaking of regional wage boards, ito po ay dahil ito nga sa NCR lang, ano, National Capital Region lang ipinatutupad. At this point in time, gaano po ba karami outside of Metro Manila ang sa ating pong datos, ha, yung ilan ba yung mga manggagawa pa rin na hindi naman makakatikim nitong 85 pesos na aumento sa sahod? At ano po ba yung specific na lugar o rehiyon dito po sa ating bansa ay ang may pinakamababa pa rin minimum wage ayon po sa ating datos?
25: Opo, no, ang total na minimum wage earners sa Pilipinas ay higit 5 million na minimum wage earners. 1 million po nasa Metro Manila. So higit 4 na milyon ang pinag-uusapan nun natin na hindi makakatanggap nitong tinawag pa nga nung bagong labor secretary na historic. Yung 4 na milyon na minimum wage earners, yun po ay 4 na milyong breadwinner. So it times nyo sa 5 ang umaasa po dyan sa mga aumento sa sweldo. Unfortunately rin po, dahil nga dito sa sistema ng provincial rate natin, pinakamataas sa Metro Manila, ang pinakamababa ho dun sa Bank Samoro Mindanao, 411 pesos lamang po ang minimum wage doon. Lagi natin sinasabi, kalahati nung kanilang sahod pupunta sa pagkain. So nasa 200 piso lamang po yun. E kung 5 ang miyembro ng pamilya, paano ho niya pagkakatiyatiin? 40 pesos para sa 3 beses sa isang araw para sa pamilya. So napakawala hong saysay at napakawalang katarungan ito hong napakalalayong agwat ng minimum wage across the regions po sa Pilipinas.
22: Opo, at isa pang epekto nito, maaari din nating may konsidera na yung mga mula sa rehiyon natin na mga manggagawa ay magkukumpulan dito sa Metro Manila in search of a better life. Ano po bang ginagawa naman ng ating tanggapan, ng ating pong grupo ng TUCP upang tulungan naman yung ating mga kababayan?
25: Opo, no, kami po ay nangunguna, no, mula noon hanggang ngayon dito sa aumento sa sweldo, pero ngayon nasa Kongreso na yung laban eh. Yung 200 pesos na legislated wage increase, na-hearing na po yan ng House Committee on Labor and Employment at napagkasunduan after po ng SONA, pag-uusapan na namin yung magiging pinal na bill na ito po ang isasalang sa plenaryo, ito po 200 pesos and national wage increase. Ibig sabihin, hindi ho ito nagdi-differentiate kung Metro Manila ka man po, Visayas o Mindanao. Lahat po makakatanggap 200 pesos sa araw-araw po na sahod. Gayun din po, kami rin po ay kasama nung ating mga iba't ibang labor groups, iba't iba rin po natin mga kongresista sa pagsusulong na repasuhin itong sistema natin ng pagtatakda sa sweldo. No? Yung regional wage board, siguro kailangan na yan reviewin. No? Meron na nga rin mga panawagan na gawin na lamang isa na national minimum wage, i-abolish yung provincial rate. So lahat po itong mga reforma na to ay sinusulong po natin at patuloy po tayong nakikiusap no sa Pangulo na i-certify as urgent o i-prioritize man lang itong mga measures na ito. Kasi ayaw naman po natin na matapos na yung administrasyong Marcos pero zero pa rin po yung manggagawa.
22: Opo. Sir Carlos, ito po bang aumento sa sahod, yung 85 pesos na inilabas kamakailan ng Department of Labor and Employment, ito po ba ay ginawa in coordination with our stakeholders? Kinuhanan ba kayo ng pahayag o kinuhanan ba kayo ng opinion ng Department of Labor and Employment kaugnay po nito?
25: Ito po ang ironic sa proseso po ng Regional Wage Board. Sa public hearing, public consultation, invited po kami lahat dyan. Ang panawagan ng manggagawa, napakadali namang intindihin eh. At least 200 na increase. Kasi yun ang nawala na eh. Na purchasing power mula po sa sweldo natin. So 200 pesos wage recovery ang pinag-uusapan natin. Unfortunately, kapag po ito ay pinagdesisyonan na ng wage board, ginagawa po nila ito behind closed doors na eh. At lalabas na lamang yung amount na 85 pesos. Hanggang ngayon, no, wala pa rin pong justification paano na-arrive yung 85 pesos na wala pa sa kalahati ng 200 pesos. At the same time, ano yung rason? Bakit tinapyas pa natin sa 2? Diba? Bakit iniwan pa natin yung 25 pesos sa Enero next year? Diba? So ito pong lahat ng itong mga katanungan na to, sana masosolve ito kung may tunay yung transparency doon sa ating mga regional wage board. At kung talagang yung accountability po nila ay hindi lamang nasa negosyo o ekonomiya, kundi sa mga manggagawa na tatanggap at mamumuhay po dyan sa itatakda nilang sweldo, isang beses lang kasi sa isang taon pwede po mag-set ng minimum wage yung ating mga regional wage boards.
22: At sir, gusto ko mong maintindihan, ano, dito naman ang bahagi ng mga employer. And actually, itong 85 pesos na ito, eh, umaalma yung mga employers natin. But we have to balance, you know, yung interest ng mga empleyado at ng mga employers. Yung pinanggagalingan po natin, bakit gusto nating tumaas for the whole country ang minimum wage by 200 pesos, ito po ba yung nakikita nating feasible? Kakayanin kaya ito ng ating pong mga ng ating mga employers at ng ating pong ekonomiya?
25: Opo, no, as much as gusto natin po, pakinggan pa rin paulit-ulit yung mga panakot na palusot ng ating mga kaibigan sa employers, eh kinumpute na ho namin kasi ito eh. Yung cost ng 200 pesos, 9 to 15% lamang po ng annual profit ng ating mga negosyo. Across sizes na po yan, no? From micro hanggang large. Yung compensation, yung pumupuntang portion ng kanilang kita sa pasahod, lalo doon sa MSMEs na yan ang paborito ng ating mga employers, nasa 5 to 6% lamang po, no, according na yan sa PSA data. Kaya kami po ay nabibigla, no, doon sa lakas ng loob pa rin nila na magpahayag ng pagkontra doon sa 85 pesos na increase, no. Kinumpute na po ng Ibon Foundation, no, magkano ito doon sa portion ng kanilang tubo. Ito po ay 5% lamang po ng kanilang tubo, yung 85 pesos, no. So kahit pag-usapan natin 85 pesos, pag-usapan natin 200 pesos, ito po ay feasible, ito po ay actionable. Ito po yung unang hakbang tungo dun sa nakabubuhay na sweldo, no. Hindi pa nga tayo yun ang inaabot namin kagad eh. Kasi ang computation noon nasa 1,300 pesos na po sa Ibon Foundation. Kaya nga sinabi namin, unahan muna natin 200 pesos signifikanting aumento para eventually umabot po tayo doon.
22: Opo, at kanina nabanggit nyo na ang laban ngayon sa pagsusulong po natin ng 200 pesos na wage hike para po sa buong bansa. Eh, at what stage na po tayo sa Kongreso? Ito po ba eh, sabi nyo nga kanina, no, after SONA, pero at what stage na po ba tayo? Nasa mababang kapulungan pa ba tayo?
25: Ito po, no, itong panukalang legislated wage increase. No, una sinimulan to ng TUCP 2023, ilan lang kami na nag-file nito. Ngayon po, no, combined sa House of Representatives at Senado, meron pong 20 plus bills na naka-file for a legislated wage increase. Umusad na po ito sa Kongreso, no, sa House Committee on Labor and Employment. Ito po ay yun ya, nasa stage na ng substitute bill. Sa Senado naman po, no, inaasahan namin sana pag-resume ng session, no, kasi after na SONA, naka-recess po tayo ang Kongreso ngayon. Sana bumalik na po sa trabaho yung ating mga senador, lalo sa Senate Committee on Labor and Employment, dahil napakarami na pong panahon eh, nasayang dun sa political drama. Kailangan po natin tutukan yung drama naman ng manggagawa at kanilang pamilya.
22: Marami ring nabinbin ano, na dapat mahalagang pag-usapan para po sa kapakanan ng ating mga manggagawa. But nalalapit na rin po ang SONA ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi nga nung isa nating nakapanayam na political analyst, kumbaga parang dapat ito ay valedictory address na ng Pangulo. Dahil yung mga susunod niya ng SONA, eh for the endorsement na nung slate ng atin pong pamahalaan. Ano po ang inaasahan nating marinig sa atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsusulong po ng karapatan ng atin pong mga manggagawa?
25: However, no, para po sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, hindi pa po makakapag-valedictory address eh yung ating Pangulo kasi incomplete pa eh. No, halos wala pa talagang pamana para sa manggagawa. No? Kaya inaasahan namin itong State of the Nation address ay tatalakayin niya po naman sana yung karanasan ng ating mga manggagawa. No? Yung binabanggit ko, no, mga advokasya tungkol sa sahod, tungkol sa pagbabawas ng buwis, especially for middle income earners. At the barest minimum, yung dialogo ng labor sector sa ating Pangulo. No? Baka matapos na lamang si Pangulong Marcos, eh, hindi niya nakausap yung labor sector, no? 4 years na po yan. At yung ating bagong labor secretary po, hanggang ngayon, hindi pa rin nakakadaupang palad eh, ng labor sector. No? Nauna na yung employers, nauna na yung iba't ibang mga ahensya sa Department of Labor and Employment. Pero yung labor sector po, hanggang ngayon, hindi pa rin nakakausap yung manggagawa. Tingin po namin, dapat doon magsimula para po malaman yung darating na SONA. Kundi, wala pong mababanggit para sa manggagawa ito sa State of the Nation address po.
22: Po. And with that, maraming salamat po, no, sa pagbabahagi ng inyong pananaw kaugnay po na itong 85 pesos na wage increase. Huling katanungan na lamang po bago tayo tuloy magpaalam, eh, but is this still a welcome development? Mula po doon sa 200, kahit nga yung 200, ano, parang kulang talaga sa ating mga kababayan. But do we consider an increase still, kahit siguro maliit, eh, well, ito'y positibo pa rin development towards the goal na gusto natin.
25: Opo, no, sa lahat ng mga manggagawa, no, as much as nagre-reklamo tayo, ito ay di sapat, kailangan pa natin ng aumento sa Kongreso. Ang 85 pesos po, no, sa isang araw ay talagang malaking tulong na rin po, no, para mapataas yung purchasing power, no. Pero hindi po ito rason, no, para tayo ay manahimik, para tayo po ay masatisfy na doon, dahil alam po natin sa ating sarili, no, mas masisipag tayo kaysa doon sa taas ng aumentong binibigay nila, no. So we feel na ang Pilipinas bilang upper middle income country, siguro naman may kakayahan siya magbayad naman ng higher income para sa ating mga kababayan.
22: Very well said, sir. At maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa TUCP.
25: Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.
22: Maraming salamat po ang ating tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, Ginoong Carlos Miguel Oñate.
3: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Nga pala, no, tayo po e designated na as upper middle income country. Yan po ay pinatotohanan din ng World Bank. Tapos nating maabot ano yung threshold para ma-consider as upper middle income. Sana, yung atin din pong mga manggagawa ay maging upper middle income. Ang stance po ng TUCP rito, oo, naiintindihan po natin that this is an increase. Ito po ay welcome kahit no matter how you look at it. Pero ito kasi talaga ang trabaho ng TUCP. Talagang ang pagsusulong ng, well, additional, better working environment, better working conditions, at mas mabuti at mas mataas na sahod para sa ating mga manggagawa. This, we understand the point ano ng TUCP. But then again, mga kababayan, we have to balance the interest. Diba? Hindi naman po pwedeng isang sektor lang ang papanigan natin. Eh, kailangan panigan din natin ang isa pang sektor, which is the our employers, ano ho? Well, ayon daw sa kanilang pag-aaral mula rin sa Ibon Foundation, kakayanin daw ng atin pong mga employers magkaroon, even going as far as 200 pesos no, na aumento sa sahod sa buong Pilipinas. In any case, ang oras po natin, 25 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na. Lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
5: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
23: Bangon.
6: Bangon.
23: Bayang mahal.
6: Bangon. Bayang mahal.
23: Dito sa Radyo Pilipinas.
6: 738 AM.
22: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, narito naman ang mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Nasa 1,000 pulis ipapakalat ng National Capital Region Police Office sa lungsod ng Maynila matapos ang paglipat ng Iglesia ni Cristo Rally sa lungsod. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
23: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
23: Report.
22: Na kapatid, good morning.
7: Yes, sa akin na kapatid, magandang umaga. No? Talagang magpapakalat nga ang National Capital Region Police Office o NCRP o sa lungsod ng Maynila ng nasa 1,000 pulis para nga sa paglipat ng INC rally sa lungsod. Ayon nga kay NCRP o Regional Director Police Major General Anthony Abirin, sa Manila Police District ang pinaka-incharge sa naturang titipon at inanunsyo na nga ng PNP, NCRP o ang 1,000 police officers ay pakakalat nga nila sa lungsod. Pero nakahanda silang dagdagan pa ito kung dadami pa ang mga relihista lalo na't malapit ang bagong lokasyon sa Palasyo ng Malacanang. Naglabas na rin na kinakapatid na alya ng ilang mga police patrollers sa iba't ibang bahagi ng Maynila upang siguro na maayos na may sasagawa ang naturang INC Peace Rally. Paalala naman na kinakapatid na alya ng NCRP o sa mga lalahok sa INC Rally na pairalin pa rin ang maayos at matiwasay na pagpapahayag ng saloobin sa lungsod ng Maynila. Mula pa rin dito, kinakapatid na alyan sa National Capital Region Police Office, NCRPO, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat, AJ Ignacio. Samantala, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police walang nakikitang seryosong banta sa aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
23: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
23: Report.
10: Mahal kapinawi ngayon ng Department of National Defense ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang pangamba na may seryosong bantang nakikita ang kanilang hanay sa kasabay nga ng mga aktibidad na isinasagawa ngayon na ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ito'y matapos magdeklara ng pinakamataas na antas ng alerto o full alert status at red alert status ang AFP at PNP sa National Capital Region na ngayong araw. Ayon kay PNP Acting Spokesperson Police Colonel Aaron Rico, ang karaniwan na anya ang deklarasyon ng full alert status kapag may malalaking pagtitipon sa bansa. Sa bahagi ng mga sundalo, nilinaw naman ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. na routine lamang ang red alert at indikasyon ng patuloy na koordinasyon ng dalawang law enforcement agencies. Bago nitong itinaas ng pulisya at militar ang full at red alert status nang pumutok ang supresang rally ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, Kamakalawa. Sa ilalim nito ay nakadeploy ang buong bansa sa ng police personnel habang naka-standby naman ang military personnel at mga assets nito anumang oras kailanganin ng civilian authorities. Para sa mga Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Antas ng tubig sa Angat Dam, bagya namang tumaas. Ang ulat na yan ni Marian Bastasa.
23: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
23: Report.
12: Pagulang dulot ng Bagyong Henry at ng Habagat nga ay bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa nakalipas na 24 oras. Sa update ng Pag-asa Hydromet Division, kaninang alas 8 ng umaga na dagdagan ng 42 sentimetro. Kaya nasa level na ito na 160.32 meters. Mas mataas yan kumpara sa naitalang 159.90 meters nitong Miyerkules. Gayunman ay nasa critical threshold pa rin. Ang Angat Dam sa Bulacan ang pangunahing pinagkukunan ng tubig dito sa Metro Manila at ang normal high water level nito ay nasa 212 meters above sea level. Samantala, bumaba naman sa Magdamag ang level ng tubig sa Lamesa Dam, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at maging sa Caliraya Dam. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Hazard pay para sa local government workers itinutulak ng isang mambabatas. Ang ulat niya na mula kay Melanie Valdos Reyes.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas. Report.
1: Inihain sa kamara ni Nueva Vizcaya Lone District Representative Timothy Joseph Tim Cayton ang House Bill Number 9809 o ang Local Government Employees Hazard Pay Act. Layunin ng panukalang batas na matiyak na ang lahat ng kwalipikadong empleyado ng mga local government units na nahaharap sa panganib habang ginagampanan ang kanilang tungkulin ay makakatanggap ng nararapat na hazard pay. Ayon kay Cayton, maraming kawali ng LGU ang araw-araw na sumasabak sa mga mapanganib na sitwasyon gaya ng disaster response, sanitation, engineering works, environmental hazards, law enforcement at paghawak ng mga kemikal. Sa ilalim ng naturang House Bill, ibabase ang pagbibigay ng hazard pay sa aktwal na panganib ng trabaho at hindi sa employment status. Ibig sabihin, sakop nito ang mga permanent, casual, temporary, contractual, job order at contract of service employees basta't ang kanilang tungkulin ay may kaakibat na occupational hazards. Layunin din ng panukalang batas na magtatag ng National Occupational Hazard Classification Framework upang magkaroon ng isang pamantayan sa pagtukoy ng mga kwalipikadong empleyado sa lahat ng LGU sa bansa. Ayon kay Cayton, panahon na upang gawing patas ang pagkilala sa mga kawanin ng pamahalang lokal na patuloy na nagsisilbi sa kabila ng panganib na kaakibat ng kanilang trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Philippine Coast Guard, mas pinalakas ang maritime security operation sa tulong ng Japan Coast Guard. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
23: Report.
2: Nagsagawa ang Philippine Coast Guard o PCG at ng Japan International Cooperation Agency o yung JICA ng 5 araw na Instructor Candidate Course on Criminal Investigation sa lungsod ng Taguig. Isiragawa ang pagsasanay sa pangunguna ng mga instructor mula sa Japan Coast Guard o yung JCG na pinangunahan ni Commander Takanori Akagi. Layunin ng training na palakasin ang kakayahan ng mga kalahok sa crime scene investigation, fingerprint collection, paggamit ng DSLR camera at paghahanda ng presentasyon ng crime scene investigation reports. Ayon sa PCG, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang international cooperation sa pagpapaunlad ng maritime law enforcement capabilities ng bansa. Dagdag pa ng PCG, pinagtitibay ng pagsasanay ang ugnayan ng PCG, JICA at ng JCG sa paghubog ng mas handa at mas epektibo mga tauhan para sa maritime security operations. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Bangon,
24: bangon,
23: bayang mahal,
24: bangon, bayang mahal,
23: dito sa Radyo Pilipinas,
24: 738 AM.
22: Pong kalipunan ng mga balita mula po sa ating mga kasamahan dyan sa labas po ng ating himpilan. Ugnay pa rin ng aumento sa sahod ay pinalabas po ng Department of Labor and Employment, 85 pesos po para sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila. Alamin naman natin ang bahagi ng isa pa, another stakeholder mula naman po sa grupo ng mga employers. Kanina kasi sa grupo ng mga empleyado, nauna po natin kinuha sa ating pong panayam kaninang umaga, bahagi po ng Department of Labor and Employment. This is a tripartite na usapin, mga kababayan. Hindi lamang po isang sektor ang dapat nating panigan. Kung hindi, dapat din nating pakinggan. No matter how hard yung usapin, mga kababayan, dapat nating pakinggan ano ba ang sinasabi naman ng isa pang sektor. Abang inaantabayanan po natin ang panayam kay Dr. Jesus Lim Aranza, ang Chairman Emeritus po ng Federation of the Philippine Industries. We'll take a short break. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
23: Bangon,
24: bangon,
23: bayang mahal,
24: bangon, bayang mahal,
23: dito sa Radyo Pilipinas,
24: 738 AM.
9: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
18: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: Bangon,
30: bangon,
29: bangon,
30: bayang mahal,
29: bangon,
30: bayang mahal.

0: think doon sa panayam namin sa Department of Labor and Employment NCR, I think yung ilan sa ating mga kababayan ano na kokonti lang yung kanilang empleyado otherwise would qualify dito po sa exemption na ibinibigay din ng Department of Labor and Employment. But when it comes to compliance, wala po tayong issue doon. Makakasunod po ang Federation of Philippine Industries.
1: Wala naman. So ito po, wala.
0: Yes po.
1: Because it has been, kung galing sa wage board, eh may representation yung mga employers, di ba? Sa wage board.
0: Dr. Aranza, sir, ito po ay otherwise welcome sa inyo na development para din sa ating mga manggagawa. Ito po hindi natin na hindi po natin ito tinututulan.
1: Hindi naman kasi alam naman natin na nagtataasan lahat, no? Because of the fuel. Oh, although nag-taper off na itong problem sa Middle East, pero ang problema natin yung baba dito is hindi bumabalik dun sa 50 plus. Ang litro ng gasolina, tama? Mm-hmm. Eh, hindi bumababa eh. Nagtataka nga ako, bakit hanggang ngayon 70 ang baba, 1 peso. Oh. When as a matter of fact pumagsak na ang per barrel na sa world market. Baka naman dating bilhin nila ito sa mas mataas pang presyo. But we don't know from the monitoring of the Secretary of power din sa energy, mm-hmm, kung ano ang nararapat na. Because I understand this is now being set by the Department of Energy. Tama ho ba?
0: Mm-hmm.
1: O kung sineset nila yan, they should know.
0: Yan. Opo. Dr. Aranza, sa isang bahagi pa na itong pinag-uusapan po natin, kayo po ay halimbawa, kasi ang tinutulak po ng ilan sa ating mga labor unions, magkaroon ng 200 pesos naman na legislated wage increase. Kayo po ay, ano pong bahagi naman dito ng FPI? Kayo po ba agree dito sa sinasabi nila na across the country, 200 pesos ang maidadagdag sa sahod ng ating mga manggagawa?
1: Ang sinasabi ko kanina nga, I agree doon sa mga wage board, no?
0: Mm-hmm.
1: But we shy away from legislated wage hike, especially across the board. Why? The legislature is actually taking out from the employers the loyalty of their employees. Kasi they couldn't care less anymore. Ano ba naman tayo? Wala naman pala kayong silbi. Doon na kami sa Kongreso. Mas makakampi namin. So, nawawala yung loyalty. And that is very important in any company, ang loyalty ng mga employees sa employer. Kasi ang aasahan na lang ng ating mga manggagawa, hindi ang employer. Doon na tayo sa legislature. Doon tayo magkakakuha. And the legislature man, they don't even know kung anong mga differences of profit of any same industry. Diba? Mm-hmm. Hindi nila kapisado yun. Unless they conduct a hearing or whatever. Pero the precisely there is a Department of Labor and there's a wage board to work on this. However, kung hindi pa sapat yun, I think there should be a review of how the wage board are working. But I really shy away with due respect doon sa sinatawag natin legislated because you are stealing from the employer that loyalty needed from between the employer and employee relationship. Yun lang ang aking comment doon.
0: Opo, pero yun nga po yung binabanggit natin. Ano? Otherwise, kung hindi ito legislated, okay sa FPI. With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin.
1: Pag hindi legislated, kasi nga sabi ko, marami na tayong, ang mga companies natin may tinatawag tayong collective bargaining agreements. May mga union yan. Doon sa collective bargaining, doon mo mahihimay, ano bang pagkaiba? Pareho tayong kumpanya ng gasolina, pareho tayong kumpanya ng mga paggawa ng pagkain. Mm-hmm. Pero bakit magkaiba ang profit natin? Siyempre, depende yan. Hindi naman parehas yan. Halimbawa, lahat ba ng Kentucky Fried Chicken, porque buong Kentucky Fried Chicken, magkakaparehas ang income ng bawat isang nakalagay. Magkakaiba-iba. So, di yun dapat ang papasukan doon na hihimay sa wage board ng maigi.
0: Opo.
1: At saka sa Department of Labor. Yun lang po.
0: Yes po. Dr. Aranza, no, loud and clear, ito pong mensahe nyo sa ating mga kababayan at sa ating pong mga tagapakinig. Maraming salamat po at magandang umaga.
1: Salamat. Opo. Salamat din po sa inyo.
0: Sana hindi po kayo magsawang magbigay ng panayam sa amin.
1: Ah, hindi. Papasalamat din ako para nabibigay.
0: But yes,
1: siguro, mas maganda kung we can talk after the board meeting namin sa Wednesday, as 8 ang board meeting namin.
0: Mm-hmm.
1: Then, makukita ko ang sentimento ng iba't ibang director namin na nagre-representa ng iba't ibang industriya sa ating bansa.
0: Yun. Sige po, at maraming salamat po. Ano, sana after that board meeting, ay makakuha po tayo ng panayam muli sa
1: yes.
0: inyo.
1: Yes, anytime po. Ako naman ay anytime. Dati naman ako na may Apo. Programa kami ni Manong Johnny Enrile kasi kaya sanay din ako dyan sa ano. I welcome the Apo. Inquiry from our kumbaga sa anong kabaro naman tayo.
0: Apo. Kapatid po sa Hanap Buhay. Yan, maraming salamat po at sana makabenepisyo rin kami sa inyong expertise. Maraming salamat po Dr. Jesus Lim Aranza, ang ating pong Chairman Emeritus ng Federation of Philippine Industry.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Yan po ang ating panayam kay Dr. Jesus Lim Aranza, ang Chairman Emeritus po ng Federation of Philippine Industries. Bago po tayo tuluyang magpaalam sa umagang ito, gusto ko lang batiin, of course, ang dahilan na bakit po ako nakaupo rito at nakapaglilingkod sa inyo, ang amin pong ilaw ng tahanan, ang aking pong inay, ang aking nanay, ayan. Yan, ang aking nanay, Alia Corpus, happy happy birthday po, nanay. Alam mo, may mahalagang turo yung nanay ko sa akin. Eh. Sabi niya, wag na wag kang mangunguna kapag ka inaaway ka. Wag ikaw ang mangungunang mangaway. Pero kapag inaaway ka, wag na wag kang aatras. Yan ang isinasabuhay natin hanggang ngayon, ano, na nakaharap ako sa inyo, mga kababayan. At maraming salamat din sa aking nanay sa pagbibigay ng aking buhay. Pangalan po ng ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, Madam Jo Marie Rifarial, at Ms. Marian Milos. Maraming salamat din sa ating production team, Glory Febagon, Christopher Tirambulo, at Ms. Tess Ramirez. Ako po ang inyong naging lingkod, Al Corpus, ang tabayanan po mga balita mula sa ating PBS News Division. Pagkatapos niyan, ang ating mga karagdagan pang mga palatuntunan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin si Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:57.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Malacañang nirerespeto ang integridad at liderato ng Iglesia ni Cristo. Palacio, kumbinsidong hindi gagawin ng kapatiran ang umano'y paglusob sa Malacañang. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa hinagap ng Malacañang ang posibilidad na gagawa ng paglusob sa Palacio ang mga realista na nagpoprotesta sa EDSA. Ito ang binigyan din ni Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro sa harap ng mga kumalat sa social media na umano'y may magaganap na Malacañang siege. Ayon kay Castro, ayaw at hindi nila pinaniniwalaan na mga miyembro ng INC ang makakagawa ng gayong hakbang at kinilaan niyang ginagalang ang integridad at liderato ng Iglesia. Hindi niya nakikita ng palasyo na ang layunin ng pagtitipon ng INC ay darating sa destabilisasyon. Kaya ang pakiusapan ni Castro nila sa Iglesia, maging maingat at baka magamit ng ibang mga tao na ang nais ay patalsigin ang Pangulong Marcos. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: No, hindi namin paniniwalaan na miyembro ng INC ang siyang gagawa nito. Dahil sabi nga natin, ginagalang natin ang integridad, ang liderato ng INC. Hindi naman siguro ang purpose ng kanilang protesta ay mag-destabilize.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ibang balita, visa-free privileges ng Taiwanese nationals pinalawig pa ng hanggang susunod na taon ayon sa Manila Economic and Cultural Office. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinahaba pa hanggang sa susunod na taon ang visa-free privileges ng mga Taiwanese na bibisita sa bansa. Simula ngayong buwan hanggang June 30, 2027 ay hindi na kakailanganin ng visa ng Taiwanese nationals para makabisita sa Pilipinas nang hindi lalagpas ng 14 na araw ayon yan sa Manila Economic and Culture Office o MECO. Kung lalagpas ng 14 na araw, ang pagbisita ay kakailanganin na ng visa bago makapasok ng bansa. Ang mga Pilipino ay maaari din magsagawa ng 14-day visit sa Taiwan nang walang visa hanggang July 31, 2026. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Party list Solon nanawagan na magpatupad din ng aumento sa sahod ng mga manggagawa sa ibang rehiyon. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Iginiit ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na dapat magpatupad din ng aumento sa sahod sa ibang mga rehiyon sa buong bansa at hindi lang sa National Capital Region. Ayon kay Sendanya, lahat naman ng mga manggagawa sa buong bansa ay nagdurusa sa mataas na presyo ng bilihin. Pahayag ito ni Sendanya kasunod ng ipatutupad na 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng pangkaraniwang mga manggagawa sa NCR. Binigyan din ni Sendanya na marapat pa ring maik sa batas ang legislated wage hike na 200 pesos. Sa ngayon, kasalukuyang nasa deliberasyon ng House Committee on Labor and Employment ang umaabot sa 17 panukalang batas para sa 200 pesos na aumento sa sahod. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mga mag-aaral sa Quezon City, sinasanay ng Disaster Risk Reduction Management Office sa emergency response at kahandaan sa sakuna. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagsimula ng mag-ikot sa mga eskwelahan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council para sanayin ng mga estudyante na maging handa sa anumang sakuna. Ikinasana ang unang leg ng Batang QC Laging Ready Caravan sa North Fairview Elementary School kung saan tinuruan ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga laro, demonstration at hands-on activities tungkol sa disaster preparedness at tamang pagtugon sa anumang emergency. Una nang sinabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na palalakasin sa mga paaralan sa lungsod ang school emergency response protocols pati na ang pagsasagawa ng mga drills at simulations para alam ng mga estudyante at guro ang gagawin sa anumang insidente. Ayon din kay QC Schools Division Superintendent Dr. Carlene Sadilla, 100% may metal detector ang mga paaralan sa Quezon City na ginagamit ng school guards bukod pa sa isinasagawang bag inspection sa mga estudyante bago pumasok. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Balita naman sa labas ng Metro Manila, Tabaco City Police at Bureau of Fire Protection nagsagawa ng active shooting simulation exercise sa paaralan. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Gary Carl Carillo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bilang bahagi ng pinaigting na hakbang sa seguridad sa mga paaralan kasunod ng naganap na insidente sa Tacloban City, nagsagawa ang Tabaco City Police Station katuwang ang Bureau of Fire Protection ng simulation exercise para sa isang active shooting incident sa loob ng San Antonio National High School, Tabaco City, Albay. Pinangunahan ng aktibidad ni Police Lieutenant Colonel Verhel Bibat, Chief of Police ng Tabaco City Police Station at sa pakikipag-ugnayan sa pamunuan ng nasabing eskwalahan. Lumahok sa simulation ng mga police bombyero, guro at mga mag-aaral upang subukan at higit pang mapahusay ang kahandaan at koordinasyon ng mga otoridad sa oras ng isang emergency. Sa isinagawang pagsasanay, isinabuhay ang tamang emergency response procedures kabilang ang agarang pag-uulat ng insidente, mabilis na pagresponde ng mga pulis, ligtas na paglikas ng mga estudyante at guro, pagkakatatag ng security perimeter at neutralisa sa banta, pamamahala sa mga nasugatan at koordinasyon sa iba pang emergency responders. Matapos ang simulation, nagsagawa ng debriefing at assessment ang mga kalahok upang matukoy ang maaaring pagbutihin sa pagtugon sa mga kahalintulad na insidente. Ayon sa Tabaco City Police Station, layunin ng pagsasanay na matiyak ang kahandaan ng mga paaralan at law enforcement agencies sa pagprotekta sa buhay at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani sa gitna ng anumang banta sa seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
13: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
11: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
11: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
15: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
16: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
17: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
11: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
18: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
2: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:09 na po ng umaga at ang petsa ay July 2, 2026. It is another glorious Thursday morning for everyone and we are thankful for the blessings today and for each day that comes to us. No? Medyo makulimlim as always, our days have become already quite cloudy, so pagdating ng mga hapon hanggang gabi, umuulan-ulan na. So ang aming panawagan sa ating mga kababayan, sa mga nanonood at nakikinig ngayong umaga, magdala na kayo ng payong. That is my umbrella brother or in Tagalog, payong kapatid. Babati tayo sa ating mga kaibigan sa MPR at yung aking mga cousins, no? Yung mga ka-senior ko. Sa mga coffee group ko, yung mga coffee clutch ko, no? Palaging inumin ang inyong maintenance medicine. Importante yan. So anyway, dediretso na tayo sa ating panauhin ngayong umaga. Mukhang nagkaroon ng konting delay. I was supposed to have him this Monday, pero alam niyo po, pag Monday medyo hirap tayo kasi yun po ang flag ceremony sa aming opisina. So medyo I was only able to do good for my program for 30 minutes. So sabi ko sa aking panauhin, pwedeng next time na lang para we can cover one whole hour. And syempre, umokay naman siya. Anyway, I would introduce my guest now. He is a former member of the defense team of the 2012 Senate impeachment of the late Chief Justice Renato Corona and also a spokesperson. He is currently the Dean of the Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence and a very smart and intellectual member of the bar and a lawyer. Papasukin na natin siya. He's joining us via Zoom, none other than Dean Attorney Tranquil Salvador. Magandang umaga sa iyo, Attorney Tranquil.
21: Hi, good morning, Leslie. Good
1: Ayun.
21: Morning, lahat ang nanonood sa iyo ngayong umaga.
1: Oo, as always, you're looking sunny and bright, no? In spite of the not so nice weather. Attorney, yes. Kumusta ka?
21: Ayos naman, sawa ng Diyos.
1: Okay. Marami tayong pwedeng pag-usapan kasi po itong Lunes.
21: Yes.
1: Kung walang delay, tuloy na po ang Senate Impeachment Court sa July 6. Tama pa ba dito, Attorney?
21: Oo, tama yan, Leslie. Sa Lunes ay unang araw ng pagsisimula ng impeachment trial sa Senado. Medyo matagal na hinintay ng ating mga kababayan. Kung maalala mo, meron pa last year ng may na-file na impeachment na hindi natuloy.
1: Oo.
21: Ngayon, ito, pangalawa.
1: Pangalawa ito.
21: Tuloy na. Ayan, ito na yung hinihintay ng mga kababayan.
1: Yes. Just a summary, Attorney Tranquil. No? The upcoming Senate impeachment trial of Vice President Sara Duterte following her second impeachment, just like what you said, by the House of Representatives, pivots around four core issues. Number one, Attorney, the misuse of confidential funds. She committed graft and betrayal of public trust by allegedly misusing some 612.5 million in confidential funds during her 10 years as, which she is still, no, as Vice President and formerly as DepEd Secretary. And then the second, unexplained wealth, questions regarding the the legitimacy of her wealth, or sa Tagalog, yung yaman niya, following anti-money laundering or AMLAC data that allegedly flagged billions of pesos in transactions linked to her and her husband, Attorney Manases Carpio. Attorney Tranquil, anong masasabi mo dyan?
21: Yan yung tinatawag nating articles of impeachment.
1: Yes.
21: Tulad ng nabanggit mo, meron kang dalawang nabanggit, meron pa po yung ilan. No? Yan po yung sinasabi nila na bribery,
1: opo,
21: yung panunuhol, at yung huli po is yung panghuli na pinaka-critical din is yung threat daw sa first couple.
1: Correct.
21: Yung
1: correct
21: threat. So, yun yung mga articles na haharapin, na asahan ninyo, nalilitisin sa mga darating na ano.
1: So, attorney, apat lang ito kasi in continuation, ang pangatlo yung sabi mo, grave threat, whether her public statements which were interpreted as statements to assassinate the president, the first lady, and the former speaker constitute high crimes or culpable violations of the Constitution. And then the fourth, bribery and non-declaration, allegations of bribery within DepEd and discrepancies regarding declared assets and liabilities. So, apat lang ba, Attorney Tranquil?
21: Oh, yes. Yes, Leslie, apat yan. Hindi katulad nung nakaraan, nung 2012, parang mga walo yun.
1: Oh, parang pito, walo eh.
21: Oh, pito, walo. Oh, marami yun.
1: Oh,
21: kaya nga marami kaming abogado noon eh, na kinuha. Pero ito, apat. Pero hindi nangangahulugan na it will not be as tedious.
1: Yes.
21: Hindi nangangahulugan na masyadong maikli. Sabi nga nila, inaasahan ito na tumagal ng mga tatlo hanggat apat na buwan kasi ang mga testigo ng both parties, madami.
1: Okay.
21: Umadala mo yung testigo ng ano ng prosecution, parang umaabot. Yung nakalista lamang ha, not necessarily ipipresenta nila, umaabot na ng a little over 100. Eh.
1: Okay. Attorney, let's go back to 2012.
21: Yes.
1: We were together.
21: Doon tayo na nagkakilala, Leslie.
1: we were together in 2012.
21: Yes,
1: that
21: yes,
1: was a long time ago, but yes. I'm happy to tell you, you have not changed. So, what is the underlying differences and similarities of the articles of impeachment of then the late Chief Justice Renato Corona and the current Vice President, si Sara Duterte? Anong mga kaibahan at kapareho?
21: Okay. Yung makikita mo dyan na kaiba, tingnan natin. Kasi para mas maintindihan natin, makitingnan natin yung kanilang posisyon.
1: Yes.
21: The position then of course, Renato Corona was a Chief Justice. So nasa judiciary po siya. Yung po namang ito is a Vice President. Nasa ehekutibo po yan.
1: Opo.
21: Isa pang difference nito, ang Chief Justice Corona ay inappoint ng Pangulo. Naalala niyo, doon nagsimula ang kanyang kontrobersiya sa kanyang buhay. Eh.
1: Yes, ba? Yes.
21: Yung sinabi na meron na raw prohibition, doon nagsimula yan.
1: Yes.
21: Na dapat inappoint. Okay? Pangalawa, so appointing officer siya. Yung pangalawa ay yung naman kay VP Sara, siya ay binoto ng mamamayan. So that alone, makikita natin na iba na kagad ang magiging complexion.
1: Yes.
21: Okay? Doon pa lamang. Ngayon, tingnan natin yung ilan doon sa mga artikulo nung kay Chief Justice Corona.
1: Opo.
21: Pinag-usapan doon kay Chief Justice Corona noon, which is ang isa sa una, would be the sal-in. Alam mo yun? Yun yung unang pagkakataon na binanggit ito eh.
1: Tama.
21: Na parang sa mga tao nga noon, di ba, sabi lang, eh pwede naman i-correct yan. Di ba? No?
1: Tama, naalala ko.
21: Eh pwede naman i-correct yan. May period na i-correct yan bago naman i-submit talaga yun. Kasabihan ka nung may hawak niyan na i-correct. Di ba? Maraming usapan gano'n.
1: Tama.
21: So, yun. Doon naman kay Vice President ngayon, meron din issue na yan in relation to what they say, ill-gotten wealth.
1: Ayun.
21: Kung tama bang naideklara sa salim. So doon sa aspeto na yon medyo may halintulad, as we may say in Tagalog. No?
1: Yes.
21: Hindi pareho, pero may hawig.
1: Yes.
21: Kaya ako napanggit ito, kasi sa aking pananaw,
1: Attorney Tranquil Salvador, the Dean of the Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence. Attorney Tranquil, eto merong kaagad reaksyon.
21: Sige po.
1: Oo, 16 nga ang kailangan out of the 24, two-thirds. Eh, paano kung tatlo na lang sila doon sa pumapanig kay Vice President Duterte? Ano po, 16 pa rin ba? Yan ang tanong ngayon.
21: Hindi. So, ano po yun? Totoo. Ako, pananaw ko po. Ah. Ito eh, pananaw ko lamang. Tinitingnan ko yung saliging batas. Eh, ganun talaga po, 16. Ngayon, kunyari, sabihin natin, naubos na sila. Diba? Naubos na sila.
1: Opo.
21: Kaya maiwan na lang ay tatlo.
1: Opo.
21: O apat, kailangan maabot yung concurrence ng 16. Katulad nga ng, kaya nga sinabi ko kanina, Leslie, kung sa tingin nila, kakailanganin nila ng talagang formal legal decision at talagang guidance ng Korte Suprema,

0: Meron po tayong Article 8, Section 1 ng saling antitrust.
1: Ayun.
0: Kasi
1: Pero
0: kung nila this will be an actual controversy, I think it would be best for the Supreme Court to give no,
1: tama.
0: their opinion on the matter. Sa ngayon, siyempre kami, in my case particularly, tinitingnan ko yan ayon doon sa saligang batas, yung reading noon. Pero naiintindihan ko rin yung tanong na potentially pwede mangyari. Baka tatatlo na lang matira
1: hindi,
0: dyan.
1: Kasi nga, kung iisipin mo rin, Dean Tranquil, paano makakaboto ang isang senador na on the run at saka hindi naman pinapayagan mag-online voting? Hindi nga pumasa yun eh. So, paano?
0: Tama. Hindi, Leslie, ganito yan eh. Hindi naman sila kailangan bumoto eh.
1: Ayun.
0: Hindi naman sila kailangan bumoto kasi lagi ko naririnig yan.
1: Ayun. Ayan.
0: Iko-correct
1: natin yan. We will correct that. Sige. Hindi kailangan bumoto.
0: Hindi naman nila kailangan bumoto. Kung wala sila, di wala sila. Ang importante sa tingin ko kasi para mabawasan yung boto na yan, hindi na sila senador.
1: Ayun.
0: Kung gano'n, kasi yung nakalagay doon, 2/3 of all.
1: Tama.
0: Kung nanatili silang senador, paano? Hindi kasi yan, hindi ako makakabot. Ngayon, hindi ganito. Ang mandat kasi, makita nyo, kahit ang konstitusyon, may mga iba-ibang boto yan dyan.
1: Tama, tama.
0: Makikita nyo, nakakalat. Pero pagdating sa impeachment, mataas ang threshold. Two-thirds.
1: Yes.
0: So, talagang tinaas nila yan. Kaya ho nila tinaas yan. Para talaga na alam na nila there's a political process. Para naman hindi lang bastang madaling kalugin kahit ang presidente. Diba?
1: O para hindi sabihin na tsumamba lang kayo or very convincing ang number ng 16
0: yes.
1: out of 24. Parang majority hindi, yun. Marami yun.
0: Pati para rin hong bigyan ng magandang ng stability yung office.
1: Tama.
0: Di ba? Kita mo, kaya nga yan, merong may bar din na 1 year yan. Kasi may kailangan trabahuhin ang isang vice-presidente, ang presidente, protection din ng presidente yan. At lahat po ng mga impeachable officers. Ganun
1: tama.
0: Po
1: so napakaliwanag po mga kababayan. 16 out of 24. Hindi kailangan bumoto. Basta ma-achieve lang yung 16.
0: Hindi. Yes. Eh kung nagbibilang sila, baka malapit na.
1: Oo nga. Attorney, eto pa. Meron pang mga tanong. Eto magandang tanong ito, no? And I'm sure you can shed light on this, no? Can the prosecution formally request the recusal or inhibition of specific senator judges, kilala natin kung sino sila, who may be perceived as biased towards the vice president?
0: Naalala mo yon? Naalala mo ba yun noon, Leslie? Hindi mo, or medyo hindi mo na.
1: Teka
0: meron
1: mo.
0: Kang pinarecuse doon, ha?
1: Ah, oo nga. Sino
0: naalala
1: nga?
0: Mo nung araw?
1: Sino
0: wala,
1: nga?
0: Hindi inintindi. Wala. Hindi na yung rule. Kung hindi ako nagkakamali, ha? Pagpasensya nyo kung magkamali ako. Pero ang naalala ko noon, parang si Senator Angara, no? The late Senator Angara.
1: Yes, yes.
0: Si Senator Drilon. Parang dalawa yan, eh.
1: Oh,
0: parang gano'n, no? Meron kaming gano'ng ginawa. Pero wala. You could always try.
1: Yes.
0: You could always try. Pero discretion yan ng Senator Judges. Eh. Sinubukan namin yan. No?
1: Tama, tama. Kasi again, Attorney Tranquil, sa pananaw ng mamamayan natin, ang tanong nila, paano maghuhusga ng patas ang isang senador na nagsabi na kahit sunugin mo ko mag-aamoy Duterte pa rin ako. Yung isa naman sabi handa akong sumama sa kanya sa kulungan pero mukhang nawala. So how do you inject now to the public mind na they will be fair in their judgment?
0: Yeah, yeah.
1: Ang hirap eh, no?
0: Ganun ang totoo, mahirap yun. Kasi magkabilang panig, ganun yung isip nila. Sabi mo nga, mangangamoy ganito, yung pa rin ang boto nila. No? Kaya nga, sinasabi ko, that's why we have a constitution.
1: Correct.
0: A constitution that will give some level playing field to everyone. Kaya ganun yan eh. Di ba?
1: Tama, tama. Of course, attorney, this also applies to the, hindi naman masyadong obvious, pero this also applies to the senators who are for the administration. Kilala rin natin kasi.
0: Yes,
1: it applies
0: so
1: to them also. Kasi
0: tama.
1: Ang tanong natin, will it also affect their judgment?
0: Yes.
1: Ang hirap. Ang hirap.
0: Oh, mamahirap kasi nga yan, ngayon nga, yung mga political analysts, binibilang na yan, ito, alam ko na ang boto, di ba?
1: Oo.
0: Ito. Alam ko na yan. Siguro kung merong iilan lang na hindi kanila, ganito. Kaya tatrabahuin nila. Pero I'll tell you this. Palagi ko na alala mo ito, Leslie. Alam mo, nung you cannot really tell until the voting itself.
1: Oo, tama.
0: Alam mo, naalala ko yun. No? Kaya, no? Di ba naalala mo yun?
1: Tama.
0: Kasi si J. Corona, kala namin. medyo maganda number natin dito.
1: Ay, oo, tama.
0: Tayo, di ba?
1: Naalala ko yun, oo.
0: Kasi nga, si JPE, yung handling niya, di ba?
1: Tama.
0: Si JPE, very fair, maganda yung legal na pag-handle.
1: Oo.
0: So sabi na, medyo mahirapan sila. Pero nung malapit na, eh ako, eh, meron akong, kung tayo magkwentuhan over coffee, Leslie.
1: Oh, sige.
0: Pero tayo, yung mga 2 days before,
1: oo,
0: one day before, iba na numero niyan. At alam na actually.
1: And,
0: ayan, alam mo na actually.
1: And I am sure, attorney, that will be repeated.
0: Oh, yes.
1: Kasi, alam mo, nag-uusap-usap din yan yung mga senador na yan. At saka, yung mga iba dyan, tumitingin na ng 2028.
0: Yes.
1: Yung iba, bumibigay na under pressure, under public opinion.
0: Yes.
1: Yung mga iba, kinakausap ng mga padrino na...
0: Yes, ako. Mga patron nila, mga patron. Makita mo, Leslie, ito yung ano... I think this is new. Itong aspeto na to.
1: Yes.
0: Na pwedeng banggitin sa mga nanonood sa iyo. No?
1: Sige.
0: Yung lahat ng impeachment, nagsisimula yan ng first part ng ano, ng term ng Pangulo. Napaalala mo yon?
1: Oo.
0: Impeachment ni ano, ni President Estrada, first part eh, nung ano nga yan, 2001, di ba?
1: Correct.
0: Nagsimula 2020. Correct. Ano, natanggal nung nag people power.
1: Correct.
0: 2001 eh. Yung kay ano, yung kay CJ Corona, ano yun eh, first term ng ano, ni Pino yun eh.
1: Oh,
0: first part, hindi pala first term, first part eh. Kasi kung matatanda mo yung 2012, ang termino ni ano, ni Pinoy, 2010 to 2016.
1: Tama.
0: Diba? Oh, nung nagsimula yun. So malakas na malakas pa. Ibig sabihin, the president is in that honeymoon period. Yung kay President Estrada, iba nun. Malakas kasi ang civil society nun. Napakalakas, nakita mo?
1: Ayaw
0: ng civil society nun.
1: Oo.
0: Pati doon, hindi pa separated yung civil society, yung ano, yung mga sabihin natin middle and upper middle, 'di ba?
1: Oo.
0: Doon sa CD. Ngayon kasi separate na 'yan.
1: Tama,
0: separate
1: tama.
0: Na. Oo. Kaya fragmented yung civil society as I see it.
1: Naalala ko tuloy attorney yung joke ni Erap, yung tinanong yung honeymoon period with the media. Sabi niya, "Bet ako makipag-honeymoon sa mga media, may asawa ako." Nag-honeymoon pa kami. Anyway, no, attorney. So, on Monday, we will expect, well, siyempre, hindi natin maalis na merong magtatalumpate.
0: Yes. Oral argument. Ano yun? Opening statement yun. Oral argument. Ano?
1: Matagal-tagal yan.
0: So, asahan natin yun. Maganda. Titingnan natin kung paano nila ilalatag yung kaso nila. Siyempre, they have to catch the interest of the public, di ba? Pero mo, you have the... This is a very good time actually for someone who will make an opening statement.
1: Correct.
0: Kung maganda niya mapapaliwanag sa tao kung anong kaso nila, ng prosecution, at doon naman sa depensa, bibigyan mo sila ng pagkakataon, magkaroon ng opening statement. This is not so often, ha? Yung mga opening statement sa Korte Suprema lang yan, sa oral argument.
1: Tama.
0: Pero sa trial court, walang opening statement na yan.
1: Uh-oh.
0: So this is a very...
1: Attorney Tranquil, ito, from a lawyer's point of view, ito ang tanong na ito. Will the Senate allow private lawyers? In this case, di ba si Lorna Capunan is a private lawyer for the prosecution, attorney lawyer. Will the Senate allow private lawyers to directly question witnesses, or will the questioning be restricted exclusively to the House Prosecution Panel?
0: Okay.
1: Nasa rules na lang siguro yan. Oh.
0: Ayan. Paliwanag natin. Ano ba ang kaligang batas? Ang prosecutors dito ay ang mga congressmen.
1: Ayun.
0: Nakita ko kaya kung bakit nung una ang labas eh, meron pa nga silang video, di ba? Ang ganda ng video nila eh.
1: Tama.
0: Na sila lahat, di ba? Alam,
1: Ito,
0: they are the lead. Sila po kasi ang mga congressman. But pwede sila ho kumuha ng private prosecutor who will be under the direct control and supervision. Okay?
1: Okay.
0: Hindi na po bago ito. Liliwanagin ko, hindi bago ito.
1: Tama.
0: Nung panahon ni Erap, di ba naalala nyo, nung panahon ni President Estrada, merong private prosecutor, hindi congressman, private prosecutor na nagpresenta ng bank employee. Di ba?
1: Oo.
0: Nung panahon ni Erap, hindi congressman yon. Nung panahon ni CJ Corona, ang nagpresenta noon, eh, private prosecutor na naman, yung una nilang testigo.
1: Oo.

0: una, pag nakita ng mga tao, magaling pala si congressman, ano ha? Eh, talaga pala ito, hindi lang ang tawag ay attorney. Diba? Magaling rin humawak ng testigo. Kasi yung mga tao, manunod yan.
1: Ay, it will be on nationwide television. Tsaka pag-uusapan talaga yan, beginning Monday.
0: Ito, pag-uusapan yan. Pwede kang, sa moment na yun, pwede kang sumikat, pwede ka rin malapos. Dahil yung mga tao, paglalaro ang ka eh. Tama. Tandaan nyo ngayon, lahat ng tao may platform eh.
1: Lahat ng tao, legal advisor.
0: Yes, lahat may mga pananaw. Facebook, Instagram, TikTok, o diba? Hindi katulad nung araw, diba? Naalala mo yung Leslie, nung araw, nung 2012.
1: Tama.
0: Broadsheet eh. Oo. Broadsheet, radio, tama, TV, tama. Diba? Maghihintay lang tayo the following day eh.
1: Tama. Ngayon, nawala na ng papel yung ating mga barbero kasi pagpupunta tayo sa barbero natin, sila may alam lahat eh. Nang politika eh. Sila, alam nila, may solusyon pa sila eh. Sasabihin nila yung problema ng bayan, may solusyon sila habang ginugupit ka. Pero may natuklasan ako na pag tinanong niya ako, saan ba kayo panig, anong politika, hindi ko sinasagot eh. Kasi habang inahait ito, baka yung sinagot ko eh kontra sa kanya, eh, biglang
0: baka maahita ka, magilitan ka nung
1: masugatan tayo. Last question, Attorney Tranquil. Na-establish na ba natin na si Senate President Sherwin Gatchalian ang magiging presiding officer?
0: Parang wala pa akong maliwanag. Wala kasi pa, no? Usapan, liwanagin natin, ano? Kasi po, yung saligang batas, yan po tayo, saligang batas, nakalagay doon na ang magkoconduct ng trial ay mga senador. Tapos nakalagay po doon na kung ang lilitisin, the person who will be on trial is the president, it will be the Chief Justice who will preside. Yung lamang ang sabi. So, yung titingnan niyo po sino magpipreside kung babalikan natin ang history, si Senate President JPE, di ba?
1: Yes.
0: Kasi po nakalagay sa Senate rules yun. Na ang Senate President ay ano, siya ang magpipreside ng impeachment trial. Kaya nga lang po ngayon, dahil nga, siyempre inaisip rin siguro ng mga miyembro ng Senado, maganda siguro ang ating presiding officer, medyo may, ano, yung medyo familiar sa batas kasi meron yung issue ng objection, admissibility of evidence, competency of witness, authenticity of documents. Haharapin niya yan.
1: Correct.
0: Kaya parang di ba, may usapin mga couple of weeks ago, baka they could vote among themselves. And upon a majority vote, di ba, meron sila kayong hindi Senate President na presiding officer. Nag-pass po sila ng Resolution 430 pero hindi pa humaliwanag eh.
1: Ayun.
0: So, isa yan na aabangan natin.
1: Oo, kasi ang gusto nila, yung isang umupong presiding officer, abogado kasi paikutin siya ng defense eh.
0: Oo,
1: so ang lumabas na pangalan si Kiko Pangilinan.
0: Yeah. Kaya nga po ang ano na yan, kaya very important yan kasi imagine niyo kung ano yung potential na delay ha, or hindi naman ayaw ko sila gamitin delay, yung konting babagal ang takbo ng trial. Pag ang object ng object yung mga senador, imagine niyo nag-rule yung ano, presiding officer, may isang senador hindi in agreement dahil sabi niya, ako abogado, ikaw hindi. Kunyari, for instance, no?
1: Tama.
0: Sabi niya, ay, ganito yan sa tingin ko. Eh, di iba, magko-comment din. At may 2-3 minutes ang bawat isa na yan. Di ubus na. Tapos magbobotohan sila.
1: Tama. Tama.
0: Ano ba? Magtatagal. Well,
1: makikita natin sa... Well, July, this month will be very busy because the July 6 Senate impeachment trials. And then on July 27, the SONA of the President.
0: So, ay, oo, tama.
1: Punong, meron ding relevance yun ang mangyayari. How far do you think, Attorney Tranquil, will the impeachment last? How many months? Anong ano mo?
0: Ako tingin ko, ayon dun sa mga parang hearing days. Eh.
1: Yes.
0: Kasi, di ba naglabas ng pre-trial order, parang hearing days na hiningi ng prosecution 60. Eh.
1: Ah.
0: Hearing days na hiningi ng ano eh, ng depensa parang 30 plus, 32. Eh. So, pag mga ganyan, 30 plus, hearing days. So pag kukumputin mo yan, straight computation, kung 4 days ang hearing in a week o kung 3 days, mas maano, no, konti lang. Aabot ka ng mga ano eh, mga 4 na buwan eh.
1: Wow.
0: Okay. Mabilis sa 3 buwan eh.
1: So going towards Christmas time na.
0: Oo, eh baka mamaya iba na ang kalibangan ng tao niyan. Yun rin ang challenge mo diyan eh.
1: Oo, may iba ang
0: tumagal na masyado.
1: Oo. Anyway, attorney, napakabilis ng isang oras. Sana maulit ito. Napakaganda ng ating talakayan. Your parting words before I say goodbye. Sige po, Attorney
0: Tranquil. Well, ito lang ang masabi ko po. Maging mapagmasid po tayo. Okay? Mapagmasid po.

0: tayo, let's be very vigilant. Kasi po ang prosesong ito hindi lamang dito sa mga public officers natin papanoorin. May direct impact po ito sa buhay natin. And we should be able to discern, okay? Ma-assess natin yung mga nangyayari, lalo na sa dami ng umiikot sa social media na information. Maging mapanuri po kayo. Be able to discern, okay? Vigilant and discerning para po, kasi at the end of the day, tayo rin ang apektado dito. Okay, Mar- yun po. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat, Attorney Tranquil Salvador, okay, ang Dean of the School of Law, yung Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence. Till next time, Attorney, maraming salamat sa iyo.
0: Leslie, salamat.
1: I'd bye-bye. Like to thank all, also again the Radyo Pilipinas Technical, si Rolly Bumatayo. Happy birthday sa Monday. Rolly, 59 ka na. Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, ang executive producer na walang kapantay, si Tess Ramirez, ayun, at si Super EP, Christopher Tirambulo. Maraming salamat. God bless you, and I'll see you tomorrow, Friday. God bless you, and happy weekend.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Philippine Standard Time 9:52.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang mga balita sa oras na ito. Isang banal na misa sa Diocese of Cubao ang idinaos ngayong umaga bilang nagpagpapakita ng suporta at pakikiisa sa mga impeachment prosecutors ng Kamara. Ang detalya sa report ni Melanie Valdoz Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Isang misa ng pakikiisa ang idinaos ngayong umaga bilang pagsuporta sa House Prosecution Panel. Ang misa ay ginawa bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa sermon ni Reverend Monsignor Melchor Mel Dungca David, inihayag niya ang kanilang suporta sa House Prosecution Team sa kanilang magiging laban sa paglilitis ni VP Sara. Ayon kay Father David, sila ang tinalaga ng Panginoon bilang boses ng sambayanan upang muling ibalik ang liwanag ng katotohanan at pananagutan sa bansa. Ito ay diniluhan nila Lead Prosecutor Jervy Luistro, Prosecutors Lawrence Defensor, Joel Chua, Bel Zamora at Leila Dilima. Andito rin sa misa ang mga private prosecutors na sina Attorney Lorna Kapunan at Attorney Marfort Fuwa at si dating Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: National Capital Region Police Office o NCRPO walang namomonitor na security threat sa pagpapatuloy ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Si AJ Ignacio sa kanyang report.
5: Radyo Pilipinas Report.
12: Bagamat nananatiling nakataas sa full alert status ang buong hanay ng National Capital Region Police Office, wala pang anumang namomonitor na anumang banta o security threat ang pulisya sa paglipat ng kilos protesta o pagtitipon ng INC sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila sa People Power Monument sa Quezon City. Pero sa kabila nito, ayon kay Police Major General Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, sila ay patuloy aniyang nakabantay sa sitwasyon ang pulisya at nakadeploy ang sapat na tauhan sa koordinasyon ng Manila Police District o MPD. Una nang sinabi ng NCRPO na mahigit 1,000 pulisyang ide-deploy sa Liwasang Bonifacio para tiyaking ang kaayusan at seguridad sa lugar at posible pang madagdagan kung anuman ang hamon ng magiging pagtitipon ngayong araw. Bukod pa sa pwersa ng pulisya, nakabantay sa paligid ng palasyo ng Malacanang. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Kredibilidad ng ombudsman maaaring makompromiso depende sa kung ano ang nais ihirit ng mga nagrarally sa EDSA o sa Liwasang Bonifacio para kay Senador Rodante Marcoleta ayon sa Malacanang. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas Report. Iniwala ang Malacanang na mas maiging hayaang umandar ang proseso at latag ng mga ebidensya para madetermina kung dapat makasuhan o hindi si Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro, makakabuting ipaubaya ang paggulong ng proseso para malaman kung sa diyan dapat na may kaharaping asunto ang senador. Kung ang naisarya ng mga nagrarally sa EDSA ay transparency at accountability, ay walang problema gayong ginagawa na niya ito ni Pangulong Marcos. Pero kung ang igigit naman ay huwag kasuhan ng mambabatas, sinabi ni Castro na baka dito makompromiso ang ombudsman kaya't mabuting hayaan na lang ito sa pagdedetermina kung kakasuhan ng senador o hindi. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
13: Kung nais po ba nilang hindi makasuhan, hindi po ako makakasagot. Kasi may ongoing po na pag-iimbestiga at mahirap i-compromise. Dahil kung i-compromise to ng ombudsman, mawawalan po ng kredibilidad ang ombudsman.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Tatlong truck ng basura nahakot sa White Plains Avenue matapos ang aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo kahapon. May live report si J. Mark Tagala.
5: Radyo Pilipinas Report.
14: Hindi mababa sa tatlong truck ng basura ang nahakot ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works at ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa lugar na pinagdarosan ng pagtitipon ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, partikular na sa kabaan ng White Plains Avenue at sa may People Power Monument. Ayon kay Bowie Cruz ng QC Department of Sanitation and Cleanup Works, karamihan sa mga basura na nahakot nila ay mga plastic bottles at mga pinagkainan ng mga dumalo sa pagtitipon. Samantala, bukod sa paglilinis ng mga otoridad ay nagkaroon din ng hiwalay na paglilinis ang mga miyembro ng INC sa lugar na kanilang pinagdausan ng pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, J. Mark Dagala. At sa pangwakas na balita, Education Secretary Sunny Anggara pinangunahan ang seremonyal na pamamahagi ng storybooks sa mga mag-aral ng Southern Leyte. Yan ang balitang hatid ni Jevic Epis ng Radyo Pilipinas, Sogod.
5: Radyo Pilipinas Report.
15: Pinangunahan ni Department of Education Secretary Sunny Anggara ang pamamahagi ng mga storybook para sa mga mag-aral mula kindergarten hanggang grade 3 sa Southern Leyte bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng Department of Education na palakasin ang literacy program sa mga pampublikong paaralan. Kasama ni Secretary Anggara sa aktibidad si Regional Director at Concurrent Schools Division Superintendent ng DepEd Schools Division of Southern Leyte, Dr. Salustiano T. Jimenez. Layunin ng pamamahagi na mahikayat ang mga batang mag-aral na mas mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pagbasa sa kanilang mga unang taon ng pag-aral. Ang pagbisita ni Secretary Anggara sa lalawigan ay kaugnay ng kanyang pagiging panauhing pandangal o guest of honor sa pagdiriwang ng 66 na founding anniversary ng lalawigan ng Southern Leyte. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Secretary Anggara na ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon ay hindi lamang nakatoon sa paglinang ng kalaman kundi maging sa pagtiyak na ang bawat paaralan ay isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa pagkatuto. Muli ring iginiit ng opisyal na nanatiling pangunahing prioridad ng Department of Education ang school safety. Aniya ang kaligtasan, kapakanan at proteksyon ng bawat mag-aral at guro ang sentro ng lahat ng programa at inisyatiba ng kagawaran. Dagdag pa ng opisyal, mas nagiging epektibo at makabuluhan ang pagkatuto kapag ang mga bata ay nag-aaral sa isang maayos, ligtas at suportadong kapaligiran kasabay ng patuloy na pagpapatupad ng mga programang nagtataguyod ng literacy at kalidad na edukasyon sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
9: At yan ang mga balitang ating nakalap sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radio Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radio Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
19: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
17: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
20: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
17: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
21: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
22: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
23: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
17: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
24: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

0: Hello! Hi, hi, hi, hi! Ito na naman po mga kababayan, ang inyong lingkod. Ang inyong kabisyo sa serbisyo. Ayan mga kabisyo, are you ready? Nandyan na po kayo. Hello, hello, hello mga kababayan. Nasa online, bibig na sabihin nasa Facebook, nasa YouTube, nasa website. Meron kaming website din. Hindi kami, siyempre hindi ba nahuhuli ang Radyo Pilipinas? State Media, alam po naman ninyo. Meron na kayong Radyo Pilipinas 738. Meron pa kayong Radyo Pilipinas 104.3 FM. Siyempre, PTV nandyan din. Oh, ayos, ayos ba? Maglilingkod po kami sa inyo ikalawang araw na ng Hulyo. Naku po, talaga naman nun, ang bilis ng panahon, sabi nila. At siyempre, iniisip, pag mabilis ang panahon, nasasabi na, Christmas na naman. Naku, huwag nyo muna isipin nyo, maghanap buhay muna tayo, magpunyagi, mag-ipon para sa pang-aginaldo kay Tata Rolly. Hello, Glorife. Hello, Aiza. Wala pa ba? Andiyan na, si Aiza. Oh, naka, Aiza, saan ka? Hello, hello. Hindi, nandyan lang. Hindi ko lang makita. Tayo, tayo, tayo. Eh, di, joke lang. Si Glory. Roman. Engineer Roman Malilin. And Engineer Jomarie Raferiel. Hello. Yung mga kapangalan nila, batiin natin. At shout out mamaya doon sa ating Facebook. At saka yung mga nakikinig na imbagabigat yung amin na po. Ay, masantos siya kabuasan at si kayo namin, mga tagalalawigan ng Pangasinan. Oh, binabati ko po kayo. Ako po si Kakiko Flores. Eh, nandiyan din si Cisco Flores na nakikinig. At siyempre, mga taga Pampanga, mayapabag po. Kinukumusta po kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid, mga tagalalawigan ng Pampanga. Ang mga taga Bicol, Marina Aga, Sindugabus, mga Tugang, mga Manay, mga Manoy, mga Padi. Eto pa, ang mga taga Visayas naman, Mayong Buntag, Mayong Aga, mga kaigsuunan. Ang ating mga kababayan na nandyan po sa Mindanao. Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Binabati natin lahat ng mga nandyan ngayon sa Manila area. Mga kapatira, nandyan sila at nagpapahayag ng kanilang saloobin. Ingat-ingat lamang po. Samantala mga kababayan, happy birthday sa lahat ng may birthday ngayong araw na ito. And happy anniversary. Enjoy lang kayo ha, pero ingat po. Ito na muna ang mga headlines at mamaya may panayam sa ating mga inimbitang mapagkukunan ng mga impormasyon. Opo, yung inyong makukuha na mga balita, mapupulot, pwede niyong gamitin sa inyong pang-araw-araw, makakatulong sa inyo ng mga impormasyon na yan. Alright, ayos ba? Uy, 8 minuto na makalipas na po. Ang alas 10 ng umaga, narito muna ang headlines sa mga balita. Headlines, Malacanang, nirerespeto ang integridad at liderato ng Iglesia ni Cristo. Malasyo kumbinsidong hindi gagawin ng kapatiran ng umunoy paglusob sa Malacanang. Visa-free privileges ng Taiwanese nationals pinalawig pa hanggang susunod na taon ayon sa Manila Economic and Cultural Office. Samantala, World Bank official, nako, opisyal nang kinilala ang Pilipinas bilang isang upper middle income country. Pagbaba ng food insecurity sa ating bansa. Ayon sa survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute of DOST-FNRI na itala. South Korea, pinalawig hanggang sa katapusan ng taong ito ang visa-free. Ha? Tinatawag na visa-free ba o visa-fee? Ang waiver. O tama, visa-fee, yung pagbayad sa visa para sa mga grupong turista mula sa 6 na bansa, kabilang ang Pilipinas. At samantala, yan ang mga headlines ng balita ngayon. Ang mga detalye niyan, itutuloy natin, mapapakinggan sa pag-usad ng ating palatuntunan. Arias ba? Alas 10 hanggang alas 11 yan. Everyday, Monday to Friday. Medyo nilandian ko lang ng konti yon. Ano, nakita ko kasi si Aiza. Aiza, tayo nga ng konti. Joke lang. Aiza, love you. Happy birthday muna. Belated happy birthday. Undersecretary Abal. Si Ate Precious. Oh, hello, hello, hello. Congresswoman. Siyati, Congress Undersecretary Precious Hipolito. Ganda umaga sa iyo.
1: Ah,
0: Bikini Man. Nag-aantay itong mga Kuya Rolly, Tata Rolly, di ba? Nag-aantay ka. Oh, nang ano, nang alam mo na, Bikini Man. Yusek, Precious Hipolito, happy, happy, happy birthday. Happy birthday! Ito na, mga kababayan, kakausapin natin sa ilang saglit ang ating mga kababayan, mga reporters, at iba pa na mapagkukunan ng balita. But in the meantime, narito muna ang ating...
2: Kuya Kicks, now! Alam na dis!
0: Sa ating Kuya Kicks, Alam na dis trivia. At sa pananaliksik muli ni na Glory Fe at Aiza. Alam nyo ba yung adobo? Oh, minsan pagka nilandian ng konti yung O, nagiging adobo. Ayan. Yung iba naman short lang, adobo. Yun. Ay isang proseso ng pagpapreserba at hindi lamang pangalan ng ulam. Yung preservation ng pagkain, ibig sabihin. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, eh porque? Buenos dias, amigo, amigas? Bago pa na-imbento ang refrigerator, ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ng natural na paraan ng pag-iimbak ng karne gamit ang suka at asin. Una nga naman. Ang katutubong paraan na ito ay tinatawag na pag-aasim. Uy, naku po. No? Pag-aasim, tingnan nyo yung mukha ninyo. Huwag lang mukhang maasim. O kaya amoy maasim. Glory! Oo, asim talaga. Tingnan mo. Merong reaction pagka sinabi mo maasim. Maasim na mangga, maasim na suka. Huwag lang nga yung maasim na mukha at saka maasim na amoy. Joke lang yun. Nang dumating ang mga Espanyol, nakita nila ang prosesong ito ng pagbababad sa asido. Hindi ito talaga yung asido na harmful, kundi yung tinatawag na pagmamarinate niyan. Oo. Yung mataas na acidic pH ang tawag diyan. Kaya tinagalog na lang ng AI ito, Gloria, no? Asido. Ini-AI niya kasi. Oo, artificial intelligence. Yung asido, pag binanggit mo ng talagang asido, akala mo yung harmful. Pero acidic pH ng suka at ng asin ay natural na pumapatay sa mga bakterya. Kaya ang adobo or adobo ay maaring tumagal ng ilang araw sa labas ng inyong refrigerator nang hindi napapanis. Oo nga, ano? Tata Rolly, di ba ang baon natin minsan sa mga paaral noon? Adobong chicken or adobong pork. Minsan, ginagawa nilang CPA. Alam mo ba anong CPA, Glory at saka Aiza? CPA as in chicken, pork, adobo. Yan po mga kababayan, ang pinagkunan nila ng impormasyon na yan ay ayon sa mga tala ng National Commission for Culture and the Arts. Okay, yan mga kababayan ng ating...
2: Kuya Kicks, now! Alam na dis!
0: Yan ang ating Kuya Kicks, alam na dis! Opo, yan yung ating trivia sa araw na ito. Okay, abang inaantabayanan ko po, ang aking makakausap sa himpapawid, may kaugnayan po sa issue ngayon dyan sa SBMA. Oho, dyan sa Subic, yung Subic Metropolitan Authority. Sa loob niyan, nasasakop na meron pong issue ngayon may kaugnayan doon sa mga aba, dinala, iniwan na mga electronic wastes, mga basura. Opo, at ang mga basurang ito, nako, hindi simpleng basura. May pinaghihinalaan sila, ito ay harmful o nakaka-apekto sa kalusugan. Ito ay hindi lamang mga yung mga kawad-kawad o kaya yung mga chips ng electronic gadget, kundi yun nga, pinag-iusapan nila dito ay may problema sa health condition. At hindi lang yun. Yung nag-import it, nagbayad nga ba ng tama? O kaya kung inabandon man ito, sino ang hahabulin? Sige nga, alamin nga natin sa makakapagbigay sa atin ng impormasyon. Matagal ko na pong hindi nakakausap. Muli ngayon, makakausap po na masipag na commissioner ng Bureau of Customs and Commissioner Ariel Nepomuceno. Magandang umaga po, Bossing, Commissioner.
1: Magandang umaga rin po, Sir Kiko, at sa ating mga kababayan. Good morning po.
0: Kakiko na lamang po. Kumusta na po kayo? The first time again, ano? For the first time na kayo ay ma-appoint na Commissioner. Dati, NDRMC, OCD lang tayo nagkakausap.
1: Oo po eh.
0: Pero tuloy-tuloy na naman ang aking...
1: Mas mahirap po trabaho doon dahil kagaya, may lindol po sa Mindanao.
0: Yes.
1: Pero nakikipag-ugnayan pa rin ako sa mga dati kong kasamaan sa civil defense.
0: Ay, oo. But at least meron pa rin connect. Pero ito, matindi ngayon ng inyong mga trabaho at panay-panay naman ng mga inyong aking namomonitor na accomplishments. Detalihan nyo nga sa amin ngayon, ating tagapakinig on a nationwide and worldwide broadcast. Ano itong mga illegal electronic waste shipment dyan sa Subic na inyong inimbestiga, Commissioner Ariel Nepomuceno, sir?
1: Opo, mabuti po na mapag-uusapan ng konti. Hindi lang po natin masyadong maididetalyo ng todo.
0: Sige lang
1: po. Dahil po nasa korte na ito
0: at
1: nagkaroon po ng permanent injunction from a Manila RTC Branch 3.
0: Mm-hmm.
1: So, pero yung mga general, ano naman po, mapapaliwanag po natin ng konti.
0: Sige,
1: ganito
0: po
1: yan. Opo. Nangyari po kasi simula 2021. Matagal na po, wala pa po ako sa Bureau of Customs noon. Ano?
0: Mm-hmm.
1: May mga pumasok na sunod-sunod. Galing ng iba't ibang bansa, galing ng US, South Africa, Spain, UK, Austria, Germany, Hungary at Poland. At pag pinagsama-sama natin, ilan yung mga containers? Napakarami po eh. 2,754 containers po yung kabuuan. Ano?
0: Napakarami nga.
1: Ngayon, ang aligasyon, siyempre hindi ko humayanot dahil again nasa korte po. Ano? Ang ginawa naman po ng mga dating pinuno po ng Bureau of Customs, yung kanilang trabaho, ito po ay pinahuli. Nag-issue po ng 72 na tinatawag po nating Warrant of Seizure and Detention.
0: Mm-hmm.
1: Yung po yung WSD upang mapigilan yung paglabas nito, i-capture po ng gobyerno yun. No? Kaya lang nga, nagkaroon po ng una temporary restraining order hanggang naging injunction na. Ang sa kasalukuyan, umaapila po ang gobyerno, tinutulungan ng ang BOC ng Office of the Solicitor General, kina Attorney Berberabe. No? So, umaapila po tayo sa korte na kung po pwedeng malift po or mawala po yung injunction na yun upang matuloy po ng BOC yung trabaho po ng BOC na yan ay huwag mapayagang mapalabas. Kaya alam po, hindi po natin madetalyo po yung merits at yung labanan po sa korte. So, ganun po, napakarami po nun. Ngayon, siyempre, yung mga nag-import po niyan, medyo malalaking kumpanya din po yan, 7 kumpanya yan. Ano? So, may mga abogado rin sila na sila ay ipinaglaban naman din po sa korte. Siyempre, medyo process po. Susunod tayo sa korte. Right now, pending po yan. Kahit sa madalit salita, tali po ang kamay ng Bureau of Customs hanggat matapos po yung labanan sa korte.
0: Nako, kung nasa korte, alam po natin na hindi naman ganun ka dali-dali, no? Kung merong injunction, 7 malalaking kumpanya. Alam ko hindi niyo po mababanggit kasi nasa korte na nga, no po. Pero
1: opo,
0: magkano po ang nawawala o kaya dapat na sana mapupunta sa gobyerno tungkol diyan kung ito man ay magkakaroon ng kaliwanagan na?
1: Ganito po yan. Yung mismong halaga po, yung value po ng mga in-import niyan, di ba bababa sa 64 million pesos?
0: Wow!
1: Kaya lang po, ganito po yan. Pag yan po ay normal na kargamento, makakakuha po tayo ng tinatawag na duties and taxes. Ano po? Kaya lang po, kapag yan naman po ay naging kontrabando, kumbaga bawal, wala po tayong makukolekta doon. So yun po yung pinaglalabanan po dyan.
0: Oh.
1: Yung mga nauna po sa akin pinuno ng BOC, panahon pa to 2021. So, hindi ako sigurado kung si Commissioner Yogi Ruiz yun, ano? Pero ginawa po nung dating commissioner hanggang po panahon nung pinalitan ko po si Commissioner Rubio, nagkaroon po sila ng mga pag-uutos po dyan, WSD nga po yung tawag, 72 utos po ang ginawa po dyan, napakarami po nun. Kaya nga lang, hindi po nila ma-implement. At kami po ngayon, hindi rin po namin ma-implement yan. Again, until matapos po yung kaso sa korte.
0: Sana nga matapos sa korte at nang makita na natin paano malilinis din kung nakatengga na, nandyan, naapektuhan din na operation ng SBMA.
1: Hindi lamang po yun. Ano? Imagine, meron na pong nakatengga po doon na nandun, pinagtalunan kasi. Meanwhile, ang malaking katanungan, kapag may parating po na ganyan, anong gagawin natin? Yung nga, madadagdagan po yung problema dahil hindi natin pwedeng pauli, hindi rin naman din natin pwedeng payagan.
0: Di siyempre, nandoon lang, of course, alam na ng mga importers na nakahinto sila. Pero ang tanong po dito, Commissioner Rani Pumuceno, dyan lang po ba sa particular na area sa Subic o kaya meron pang ibang mga port na pinagdalhan o pinaglagyan ang mga suspected importers na ito, allegedly importers na nagdala niyan?
1: Oh, tama po yung tanong niyo, ano? Yan din po ang tanong ko actually. Oh. Kaya po ako nag-request na po ng meeting sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ano? Okay. Ang DNR, SBMA, kasama rin ng DOJ, kami sa BOC. Inimbita na rin naman namin for transparency yung civic organizations, yung Bantoxic, mga tatlo apat na organizations. So, para ano, pag-usap-usapan, anong pwede nating gawin sa ngayon? Habang mayroong pending case po sa korte. So, yan din po. Gusto ko rin malaman. Baka may mga iba't iba pong lugar.
0: Oo.
1: At yung may mga warehouses po kasi temporarily pinayagan po yung iba na ma-i-transfer to sa warehouse po nila. Pero sisigur din ko lang po, hindi ko alam kung may mga na-transfer po talaga doon at binabantayan.
0: Opo.
1: Ang meeting pong request ko sa kanila ay July 6. So, sa isang linggo po.
0: Tanong ko lang po ito, parang tanong bata, Commissioner Ariel.
1: Iyan
0: ba'y puro electronic waste nga ba lang? O may mga nakapaloob doon sa mga kargamentong yon na ibang mga bagay na may kaugnayan sa electronic at yung mga nabebenta ngayon dito sa mga nagbebenta ng mga second hand, ng mga goods, na pang mga electronics din at mga ibang may kaugnayan sa kuminsan ay na-identify sa pagmalapit ng Christmas.
1: Medyo detalye na po eh, baka mapagalitan po tayo
0: tanong
1: na
0: lang, tanong bata lang, Commissioner.
1: Oh, anyway, basta po ito mga, may mga equipment, meron mga pwede po kayong tanggalin ng mga pyesa, nire-recycle po tayo. Ang purpose po dito, supposed to be, i-re-recycle, meaning gagamitin ulit at mabebenta ulit. Ano? So kaya nga lang yun nga pinagtatalunan, ito ba ay safe? Wala ba itong masamang maidudulot sa kalusugan ng ating mga kababayan o hindi? Yun po ang pinagtatalunan po ngayon.
0: Oo nga po. Yun ay susunod ko po. Siyempre, sa inyo, ang inyong objective dyan, masingil kung ano, what is due for the government dito sa taxes sa ganyang bagay. No?
1: Hindi lamang po yun. Kapag kasi bawal at kontrabando, trabaho po ng BOC yung enforcement, hindi po dapat payagang makalabas.
0: Dinamin
1: po. Yun nga po ang naging posisyon ng mga dating pinuno po ng BOC na yan ay hindi dapat makalabas dahil sa pananaw po ng BOC may mga nilabag pong patakaran o alituntunan doon sa batas natin, yung tinatawag na yung anti-toxic hazardous and nuclear control act po yun at meron particular po na binabanggit yung mga dating pinuno na Department of DNR daw, Administrative Order. Ako po, of course, sumasang-ayon ako at sinusuportahan ko po yung posisyon ng mga dating pinuno ng BOC. Sang-ayon po ako doon at yan po ang ginagawa namin. Kaya lang, wala po akong magagawa sa ngayon hanggat hindi po natatapos po yung injunction ng korte po sa na ipinataw po ng RTC po ng Maynila sa aksyon ng BOC.
0: Itong tanong ko po ay yung hindi naman siguro mapag-uusapan yung merito ng kasong ito. But can you please educate us, yung mga listeners ngayon, Commissioner Ariel, ano ang proseso ba sa mga itong bagay pagka kayo'y nakasita na mga kontrabandong mga kagamitan na nailagay na dapat ay masingil ng ating pamahalaan sa customs, ganyan. Ano ba mga ganyang proseso na dapat malaman ng ating mga kababayan?
1: Unang-una po, yan nga po yung pinagtatalunan ngayon. Ano? Ang posisyon po ng pamahalaan ng BOC at ng DENR, dapat dalawang bagay po meron ang mga importer. Unang-una, yung kanilang pasilidad at yung prosesong ginagamit po nila ay dapat po magkaroon po yan ng tinatawag na ECC, yung Environmental Clearance Certificate. DENR po ang nagpapatupad niyan. Ano?
0: Tama po.
1: So yan, to be fair naman po do sa mga kumpanya na yun, meron po silang ECC. Ngayon, ang pinagtatalunan, yung pangalawang requirement, dapat bawat shipment, ito po posisyon ng gobyerno, bawat po shipment, magkaroon din po kayo ng particular na permiso Di po ba? Siyempre, sa akin po, again, hindi ko lang ma-detail it, baka, again,
0: mapagalitan.
1: Sa pananaw po natin, dapat may permiso bawat shipment.
0: Mm-mm.
1: Yun nga po yung sa pananaw po ng kabila na hindi po dapat yun. Doon po ang tatal. Aho. Eh, ako pag inisip ko, dapat bawat shipment eh. Kasi maaaring meron ka nga general ECC, pero what if hindi ko pinagbibintangan sinadya, what if meron pagkakamali, kahit totoong pagkakamali, sa isang shipment, kailangan po ho ng clearance yan eh.
0: Oo nga po. Kasi ang tatanong, ang itatanong ko sunod dyan po, at saka tanong ni din, ni Mang Lito Arienza, na nakikinig sa atin ngayon, paano bang nangyari at nang doon pa lamang sa dapat na pag-check ng mga papeles, ay nakalusot nang nailagay dyan sa Subic, dyan sa SBMA?
1: Hindi ko po mahulaan po yung 2021 pa ho kasi.
0: Ay,
1: actually,
0: yun
1: din po yung magiging isang briefing sa akin. Ayoko naman na one-sided lang. So pagdating po sa Lunes, yung iba't ibang ahensya, hindi naman po magsisisiyan. Naniniwala naman po ako na iisa naman po yung intention. Kasama na po, again, yung civic society, yung mga advocacy groups. Noong una nga, nag-aalangan po ang ilan namin mga kasamahan na huwag pagsama-samahin dahil baka walang matapos, magtalo-talo lang. Eh ako naman po, hindi po ako worried sa ganun eh. Mas maganda na po yung magtalo-talo at magkalinawan kaysa naman po akala lang natin na ayos yung pala, maraming problema. Transparent po naman po dapat ang discussion dyan. So malalaman po natin po yun sa Monday, yung kabuuan po.
0: Ah, ganun.
1: Monday.
0: Mabuti naman pala, napag-usapan na natin. Thank you ha, at naimbitan namin kayo sapagkat lumilitaw na itong issue na ito. Bukas po, ipinapa-schedule ko rin makakatawag din sa Subic, sa SBMA. At na makapagpaliwanag sila, yun nga tanong din nitong mga kababayan natin nagtanong. Dahil, una, ang concern natin dyan, hindi lamang dito sa dapat babayaran ng mga importer, kung legal man yan. O yung, pero yung tungkol sa kalusugan,
1: yung pong yung pong pinuno naman po ng SBMA niya, si Ed Aligno.
0: Opo.
1: Yan po ay hindi naman kailangan magtrabaho niya, napakayamang tao niya.
0: Balita ko nga po.
1: Tumutulong lang po din yan sa pamahalaan. Naniniwala ako na wala po yung pailalim o masamang intensyon. Kagaya ko rin naman po yan. Hindi naman bagong-bago, pero bagong official din po yan. Paligay ko naman po, mangingibabaw po yung pagmamalasakit din sa kanya. Kaya inihintay ko rin po yung pagpapalitan po ng point of view o pag-uulat sa Monday para maging malinaw anong susunod nating hakbang. Again, given na meron pa hong injunction sa kasalukuyan.
0: Mabuti naman po at napaalala natin sa Monday at salamat po. Ako ay isa akong nakakapagsabi sa maikli nating pagkakakilala. Ako ay hindi sumisip-sip naman sa inyo dahil tayo ay nakapag-usap-usap na rin. Ito pong si Commissioner Ernie Pumonse na makakasasabi ko po, talaga pong matuwid na pakipag-usap, nakakausap ko na po ito. So from there, ay tatanganan ko po yung impormasyon na yan. Commissioner, ingat lang palagi. Salamat din po ha. Ba't sana magkausap din ulit tayo sa...
1: Schedule lang po natin. Malaking tulong din po sa amin yung nakakapagpaliwanag po kami sa mga kababayan po natin.
0: Opo. Salamat. Nabigyan mo ng pagkakataon. Tagal natin nakakapag-schedule.
1: Busy ho talaga. Talaga pong araw-araw. Sagad po trabaho natin.
0: Opo. Naintindihan ko po. Magaling din po itong ating mga executive producers. Thank you. Ingat. At God bless.
1: All right. Thank you rin po.
0: Si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs ang ating ating kausap ngayong araw na ito. Mga doon sa kabubukas ng kanilang mga radio, yung mga kabubukas ng kanilang mga gadgets sa social media man, pati yung sa TV, yung kausap ko si Commissioner Ariel Nepomuceno, ang naming napag-usapan kahit na nasa merong kaso na merong injunction, hindi ho namin natalaka yung merito. Ang sinasabi lang po, merong pumasok, may dumating na mga basura po ha, pero ang tawag dito sa mga basurang ito, electronic waste, na nandyan ngayon sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Ngayon, Glory at saka Aiza, Glory, i-schedule natin din kung pwede bukas. Pero kung hindi natin makukuha ngayon ang SBMA. At yung kanilang comms, meron tayong radio dyan eh. Meron tayong affiliated radio station na sa loob mismo ng SBMA. Napapakinggan ngayon dyan itong naging panayam natin kaya Commissioner Ariel Nepomuceno. Ang intention hindi ho magkaturuan pero kailangan malaman ng ating mga kababayan, ano ba yung mga basurang yan? Yan ba ay merong epekto sa ating kalusugan? O, mga taga-DNR, yun din, mga taga-DNR, Glory and Isa. Oy, mga kapatid, mag-ano tayo, ma-ano natin, ma-follow up natin yan. O, siya, sige ha. Shout out sa ating mga kababayan na nakikinig, maya-maya. Pagkalipas ng mga paalala, huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik pa ho kami. Okay ba? O Tata Rolly, ikaw na muna.
3: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay, diba may atas ang kuryente natin, isasalita pala itong rep natin.
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Welcome back! 10:33 ang oras. O, ayos niyo po ang inyong mga orasan, lalo na yung mga nandyan sa Manila area na nagkukumpul-kumpul. Magandang umaga po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo mga kapatiran na nandyan sa Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo minsan mainit, tapos biglang aambon you know, mga panandili ang pag-ulan yan. Ingat po. Sana may dala kayong protection sa inyong katawan. Shout out muna na nakamonitor po ngayon ang Radyo Pilipinas Agoo na napakalakas on FM band. Oho, nako, napakalakas niyan. Siyempre, tapos ang Radyo Pilipinas Lucena 87.9 WFS. Galing, ano? Malalakas ang mga FM stations ngayon ng Radyo Pilipinas. Ang 90.1 o 90.1 diyan sa Muñoz, sa loob mismo ng Philmec. Yun, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Gandang umaga po, mayapabag po mga taga Pampanga. Kinukunsa po kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid. Samantala, tingnan nyo nga, pakiramdaman nyo nga, ano ba ang palagay ng panahon ngayon? Alamin natin sa ekspertong totoo na mula pa sa DOST Pag-asa, weather specialist na si Benny Estareja. Magandang umaga, Benny!
3: Good morning! Radyo Pilipinas Weather!
0: Morning, Benny! Go ahead. Go ahead, Benny. Hello, Benny. Kumusta? Hello, Benny. Nakausap pa yata. At tinitinan niya mabuti. Sinisipat niya itong nakikita natin sa mapa. Oho, na ngayon, yung ano eh, si Henry umexit na pero mukhang merong papasok na bagyo at pangangalan nila sa letter I na. Alam niyo, Benny, gandang umaga sa iyo. On the air ka na ngayon. Good morning,
8: Hello,
0: Benny.
8: Good morning.
0: Opo. Naasahin papawid ka na ng Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM. Go ahead.
8: Yes po, good morning.
0: Opo.
8: So sa ngayon po ay wala na tayong minomonitor na bagyo sa loob ng Philippine area.
0: Oo, oh, yun nga.
8: Mm-hmm. Apo, kasi nakalabas na po kagabi itong si
0: Henry.
8: Tropical Depression Henry.
0: Oo.
8: At wala nang direktang epekto sa alinmamparing ng ating bansa. Yung southwest monsoon natin or habagat, nagdadala pa rin po ng pag-ulan sa Occidental Mindoro at Palawan. And for the rest of our country po, including Metro Manila, improved naman yung weather condition. So, may times na magiging maaraw naman po sa umaga hanggang early afternoon. At sa dakong hapon pa rin po hanggang gabi, nandyan pa rin po yung chance na mga pulupulong ulan at mga localized thunderstorms. At yung sinasabi po na yung binabanggit din natin sa ibang media po at sa mga posts po na may possible nga na bagyo for next week. Yes, tama po yan. Actually, sa ngayon po ito po ay tropical storm na. Pero napakalayo pa po nito sa ating kalupan. No? We're still not fully monitoring it but we're still on the lookout dahil posible itong pumasok po ng ating par pagsapit po ng kalagitnaan po ng susunod na rito.
0: Ah, so matagal-tagal pa. Malayo-layo pa talaga. Kumbaga parang sumisignal-signal lang sa nasipat niyong mga mata na tinitingnan niyo diyan sa mga sa mapa niyo ano.
8: Nasa gitnang Pasipiko pa po siya and yung pagpasok niya ng par anong Wednesday or Thursday pa po.
0: Oh, I see. So, pero in case ito ay maging pumasok man, maging letter I na ano, ang magiging start ang yung simula ng pangalan niya. Okay.
8: Yes.
0: Sa ngayon ay ang Metro Manila ano ang magiging general weather condition, please?
8: For Metro Manila, halos pro the day po naman is partly cloudy to cloudy skies. So, ibig sabihin, may times po na magiging maulap at kung may mga pag-ulan man, ito po ay panandalian lang or mga thunderstorms lang.
0: Yung mga pag-ulan na dako, kasi ang inaalala ko, mga kapatiran natin na nandiyan, mga kapatid natin na doon sa Manila area. Siyempre, inaalala natin na nandiyan sila. So, hindi. Generally, medyo cloudy at kung meron man, brief rain shower lang. Ano? Kung meron man.
8: Maglit lang po ito.
0: Oo. Uy, salamat muli, Benny, sa update nito. Mula sa inyong tanggapan. Ingat din. Alright. Si Benny Stareja, ang weather specialist mula sa DOST Pag-asa. Alas 10:37 na. Shout out Roger Go, ni Hama, at saka si Attorney Ariel Marin ng Mindoro. Ganda umagas. Ah, ng Romblon. No? Isa Romblon po. Si Attorney Ariel Marin. Isang magaling na abogado. Binabati rin natin ang ating mga naging kasamahan, naging mga kaklase sa paralegal training program ng University of the Philippines sa Law Center. Mga kaklase, mga classmate, mga second batch ng paralegal training program ng University of the Philippines sa Diliman, dito po sa Quezon City, ang second batch UP Law Center. Ganda umaga, Joey Fulong. Pagka gusto nyo na magpatulong katulad ni Joey Fulong, hindi ho yan foreigner, kundi Pilipino pa rin yan. Joey, eksperto sa mga papeles tungkol sa lupa. Yung mga concern sa mga lupa. Eksperto din sa mga hindi binabayaran. Mga gustong makakolekta ng mga pautang. Yun, si Joey Fulong yan, nakakalasiko. Naging opisyal din sa University of the Philippines Law Center sa Paralegal Training Program. At hanggang ngayon, patuloy na dumadami ang mga kaklase at mga kasamahan namin ng mga katulad naming certified paralegal. Eto na mga kabayan, alas 10:39 ang oras dito po sa ating bansa. Hey, samantala mga kababayan, meron po tayong tatanggapin na impormasyon dahil meron po warrant of arrest laban sa sinumang mataas na opisyal ng pamahalaan handang ipatupad ngayon ng CIDG sakaling ilabas na ng korte. Sino kaya yun? Tapayan na po, narito na balitang yan. Sige nga, Tata Rory sa Flash Report. Go!
3: Radyo Pilipinas, Report.
0: J-Mark yes, Dacala. J-Mark.
9: Kuya Kiko, tiniyak nga nitong Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na kanilang ipatutupad ang anumang mandamiento de aresto na ilalabas ng korte sa sinumang matataas o opisyal ng bansa. Sa panayam sa kapokrami ngayong araw, sinabi ni CIDG National Capital Region Director, Police Colonel John Giagi, na kanilang ipatutupad ito ng bilang bahagi ng kanilang mandato. Nang matanong naman sa posibilidad kapag naisampa na ang kasong plunder at may mailabas ng warrant of arrest kay Senador Rodate Marcoleta, sinabi ni Giagi na kailangan dito ang maraming paghahanda, hindi lamang para sa CIDG kundi sa buong hanay ng pambansang pulisya. Sa kayon ay wala pa natatanggap na bagong warrant of arrest sa CIDG para sa sinumang high-ranking official na may kinakaharap na kaso. Kaugnay naman sa mga hinaharap o hinahanap pang mga individual na sangkot sa mga maanwalyang flower scandal ay mayroon ng warrant of arrest. Sinabi ni Giagi na nagpapatuloy ang kanilang hunt operations laban sa mga ito. Yan muna ang balita mula dito sa Kampo Krami para J-Mark. Sa mga Pilipinas. J-Mark Dagala, Radyo Pilipinas.
0: J-Mark, Radio J-Mark, Radio J-Mark,
9: J-Mark. Yes, J-Mark. Kuya Kiko.
0: Ay, mukhang yung ibang mga nakakarinig sa atin, alam na Disney yun eh, di ba? Yung pinag-uusapan ngayon. Kaya kahit na hindi mo muna sinasabi, at least alam nyo na mataas na opisyal ng pamahalaan. Senador ba yan? Senador?
9: Tayong dalawa lang naman eh. Puro mga high-ranking official to, saka matunog. Lantad na lantad na sa publiko.
0: Tayong dalawa lang naman eh, nag-uusap eh.
9: Oo.
0: Okay. Alam mo, respetuhan natin.
9: Kaya nga merong ano eh, kaya nga merong rally ngayon eh.
0: Merong kanang clue. Antayin natin yung official at kami naman hindi ho alarmist dito. Basta talagang pangangatawanan namin yan. Mga report mula sa official ng CIDG. Okay, J-Mark, thank you.
9: Basta ang punto lang, Kuya Kiko, kapag may nilabas na warrant of arrest sa korte, ipatutupad dito sa CIDG.
0: Yan ang balita. J-Mark Dagala, thank you! Tasis 42 na mahabayan. Shoutout muna sa kay Usias Cornell. Thank you ng LGU DAO F2. Hindi ko mabasa kung ano talaga yon, but makalinaw na. Tapos si Albert Magno Kawile, good morning Kakiko. Pabati po ang aming masipag na technician na si Ginoong July Gomez. Aba, July ngayon, katiyo ang kanyang pangalan, July din, talagang gano'n. May mga pinangalan gano'n. July ng Radyo Pilipinas, Agoo, ngayon na kanyang kaarawan. Auray no auray si Smut. Siyempre, yung mga nandiyang mga taga-Agoo, magandang umaga sa inyong lahat. Pwede na yung bagnat, July. Joke lang. Happy birthday sa iyo. May you have more birthdays to come. Samantala, makinig tayo ng report. Yung mga nagmamanehong kanila mga sasakyan, mga motorista. Kabay dito sa EDSA na unang report, okay na. Medyo alamin natin ang sitwasyon ngayon. EDSA, bahagi ng Quezon City, Makati at yung sa Manila area. Mula kay ating kaibigan si Ronjan Mutok na masipag na nasa Metro Base ng MMDA. Magandang umaga sa iyo, Ronjan!
3: Radyo Pilipinas Traffic.
0: Good morning.
10: Thank you.
0: Oo, nanandiyan ka naman ulit at kumusta ang sitwasyon ngayon and flow ng traffic diyan sa EDSA at saka magmula Balintawak hanggang doon sa Magallanes.
10: Okay po. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Bansalangin. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may South Borromeo hanggang dito na rin po yan sa may Aurora Intersection.

0: ng Shaw Boulevard. Then, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may Colonel Bonisrano intersection hanggang dito na rin po yan sa may Aurora. Then, pagkalagpas po niyan, masusundan naman po ng moderate traffic simula po dito sa may Oliveros Drive hanggang dito po sa may pag-ilalim po ng NLEX. Then, yung going to Monumento naman po, still light traffic naman po. Then, ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Lewis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Calle Industria. Then, masusundan naman po ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Calle Road. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then, ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Levy Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McIndiers. Then, masusundan naman ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Green Meadows hanggang dito na rin po yan sa may Eastwood. Then, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Aurora Intersection hanggang dito na rin po yan sa may F. De La Rosa Intersection. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic hanggang sa may Commonwealth Avenue. At saka paalala rin po Sir Kiko, yung may mga closure po tayo na traffic dyan sa may meron sa Maynila.
1: Sige nga, banggitin mo nga yung mga saradong mga kalsada dahil nga nandyan nga sa ating mga kaibigan, mga kapatid na kapatiran na sa Iglesia ni Cristo. Sige nga.
0: Ito pong yung Menjola.
1: Menjola?
0: Bonifacio,
1: okay.
0: Itong Ayala Bridge po ang nakaklose na traffic natin.
1: Okay.
0: Meron naman po tayo mga alternative route po dyan dito sa may Menjola. Katulad po nito, all vehicles coming from Quezon Boulevard and Claro M. Recto Avenue intending to use Menjola Street shall turn left on Nicanor Reyes.
1: Kakaliwa sa Nicanor Reyes. Alright. Uh-huh. Yung galing naman sa kabila, pabaliktad, pwede?
0: Apo.
1: Two ways naman yan, o?
0: All vehicles coming from Santa Mesa via Ligarde Street.
1: Opo.
0: Intending to use Claro M. Recto shall turn right on Figueroa Street and straight to the Earnshaw. Earnshaw Street turn to left on Sergio Leona Street to end of destination.
1: Oh, okay. So, opo. Yun na yan. Alam mo, naisip ko lang, Ronjen, yung mga ginagawa ng, ako, na-experience ko, kaki ko mismo, halimbawa, galing ako ng Quezon City, mga galing dito sa Quezon City, upunta ako ng Manila, hindi na ako babaybay ng Quezon Avenue at saka yung dyan sa Quiapo, ay kasi talaga maapektuhan na. Gamitin ko na yung papunta dyan sa North Bay Boulevard na tapos babaybay ako sa papuntang Intramuros para makarating ako ng Lunete area. At saka sa side na ng Rojas Boulevard, ayun, pwede na yun. Kasi nasa looban na ng Liwasang Bonifacio yung ating mga nandyan ngayon. Yes. And then, yung galing naman sa bag ng, halimbawa, sa south, pwedeng Rojas Boulevard dumako na, okay mag-Makati, tapos lusot na ng, at least okay itong papanorte, no?
0: Apo.
1: Oo, walang problema eh. Yung EDSA, okay na ngayon eh. Naging malinaw na. Diyan, dapat na, yan na. Yung nandyan naman sa Rojas Boulevard, Manila area, pwede yung daanan na rin yung katulad nung patungo ng Intramuros. Yung papuntang North Bay at o kaya lulusot din dito sa may area na ng papuntang Mindanao Avenue. Yung NLEX connector. O yan, pwede na yun. Mas tama na ba ako sa aking pagsasabi ng advice na yan? Baka naman meron ka pa iba dyan na pwedeng nakikita mo na pwedeng gamitin ng ating mga kababayang nasa Rojas Boulevard na ngayon na pupunta ng norte. Ano? Ang nangyari sa'yo? Ano napindot mo, Aiza? Rojan, diyan ka pa?
0: Apo,
1: ayun! Ay, pasensya ka, napindot ni hindi, wala siyang napindot. Nakikinig ka lang. Yung nga sinasabi ko, baka meron ka pang ibang mga pwedeng alternative na daanan. Yung mga nandyan ngayon sa Rojas Boulevard, patungo ng Norte. Instead na dumaan ng Quiapo at Quezon Avenue.
0: Yes po, may mga naka-face, may mga street naman po kami may na-post dito sa aming MMD Facebook
1: oh.
0: Para po makita po nila yung mga kabuhay.

0: matutuan na kung saan po talaga may mga magandang alternative route po.
1: Oo. Sige. Itong minomonitor namin ngayon, de, nasa, well, mga cameras ngayon dahil hindi pa naman naka-apekto doon sa stage na gagamitin. Yes. Okay. Thank you, Ron Jen, sa nakakaragdagang impormasyon na ito mula sa Metro Base. Thank you. O wala, iniwan ka na ni Aiza. Ay, Aiza, ba't ka nagmamadali? Iniwan mong nagsasalita pa si Ron Jen. Bihira ka naman eh. Tinawagan mo na nga, iniwan mo pa. Aiza, ay hindi. Glory Fe. Iniwanan ka, Ron Jen. Thank you very much. Si Ron Jen Mutok mula sa MMDA Metro Base Traffic Center. Okay, alas 50 na ang oras. Mga kababayan, tuloy natin sa ating yan.
2: Kuya Kicks, now, alam na dis.
1: Kuya Kicks, alam na dis. Magugustuhan mo ito, Tata Rolly, at yung mga nakikinig, lalong-lalo ikaw, Alvin Josmilio, na nakikinig pang siyam na libo. Naku, pasensya na ho kayo. Mga nakikinig ngayon at makakasamahang katulad nyo na kakabisyo natin sa serbisyo. Ay, Alvin Josmilio at saka si Osias Cornell, si Albert Magno Kawili. Thank you. Ilan lamang yan sa akin mababasa ngayon? Mga 9,000 mga na-monitor ko ngayon, nanunood sa ating Radio Publico Servicio, sa kanilang social media platform. At saka mga nakikinig sa 738 at 104.3 FM.
2: Kuya Kicks, now, alam na din.
1: Eto. Alam nyo ba yung latik? Oh, latik. Masarap yung latik na pag sinabi latik, yung pagkain ni kinakay, yung brownies na nasa ibabaw, nilalagay sa ibabaw ng biko o kalamay. Yung kakanin ba na malagkit? Oho. Yan po ay produkto ng isang masusing proseso ng tinatawag na thermal protein denaturization. Grabe naman to, Glory Fe. Talagang binigyan mo na naman ako ng technical. Ano nga ang tawag niyan? Ulitin mo nga. Thermal protein denaturation or TPD. Yung gatas ng niyog na kakanggata, naku po, ay isang talaga namang pinighalong proseso na ito nga, emulsion ng tubig, langis at protina. Kita nyo naman ano, Tata Rolly. Latik lang malalim pa ang pag-uusapan technical. Pero pakinggan nyo ito. Habang pinapakuluan at pinatutuyo ang gata, ang tubig ay sumisingaw na ang tawag niyan sa English ay evaporation. Oho, medyo inis lang ko ng konti. Ah. Syali ng pagbanggit eh. Evaporation. Yan. At ang natitirang langis ng niyog ay lulutuin ang mga natitirang protina ng gata. Oh yes! At ang pagka-brown at masarap na amoy nito ay bunga ng tinatawag na, ay, hindi ko alam kung anong pag-pronounce nito, the Glory Fair, hindi mo na ibulong sa akin. Pero sige lang, Maillard reaction sa pagitan ng mga natural na protina at asukal ng niyog. Galing ano? Nabanggit natin yung proseso, yung palang simpleng ganun, Tata Rolly, at Engineer Roban. Siya ba katabi mo dyan, Tata Rolly? Sino? Si Roban! Oy, ang galing. Roban, alam ko na yung pinag-uusapan nyo eh. Dito sa alam nyo yung amoy latik. Alam ko yung latik mo eh. Amoy latik? Masarap na amoy yan, lalong-lalo inihahalo ngayon sa coffee. Sa kape. Hindi na lang basta-basta yung Latin natin, di ba, yung coffee natin. Latte. Latik. Iba naman yun. Merong kasabay na proseso. Yan po ay batay sa pag-aaral ng pagkain mula sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute. Galing! Ah, ayos ba?
2: Kuya Kicks, now, alam na dis.
1: Oh, yes. Kuya Kicks, alam na dis. Hello, shout out to Lorna Remedios, Leti Fe at Aba Mac Kai, nakikinig sila, and Tini, Bea, and Christian, hello, hello, nakikinig sila, shout out. Kayo ay pang 9,500 na mga nanonood at nakamonitor sa ating Radyo Publiko Servisyo. Thank you. Hindi ko kayo mapasasalamatan isa-isa. Kaya pasalamat na lang ako sa himpapawid at napakabilis na yan. Alright, pakinggan natin at 10:55 ang last report na ito mula kay AJ Ignacio dahil merong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Asahan po sa Linggo ayon sa pinakahuling trading na world market. Naku, magiging nanang ko po na naman yata reaction natin dyan. AJ Ignacio!
3: Rancho Pilipinas Report!
1: AJ! Nanang ko po ba yan? AJ! Hello? Anak? AJ Ignacio?
4: Yes, Boss Ninong Kiko, magandang umaga. Ito na nga, Boss Ninong. Eh, magkakaroon na nga tayo.
1: Mapapananang ko po ka ba? Nanang ka po ba yan?
4: Opo, Boss Ninong. Ito na nga, magkakaroon na nga tayo ng dagdag bawo sa presyo sa produktong petrolyo. Oh. Oo. Ito na nga, Boss Ninong. Batay nga sa pinakauling trading sa world market, posibleng tumaas ng 30 centavos ang kada litro ng diesel. Habang sa gasolina, Boss Ninong, medyo mapapaaliluya tayo ng bagya dahil 30 centavos ang itatapyas posible sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene naman, posibleng tumaas ng 20 centavos sa kada litro nito. Boss Ninong, paalala ko lamang, ito ay batay sa pinakuling trading at meron pa tayong trading bukas at ibabalita ko ulit ang magiging lagay at sa Linggo yung final price estimate. Yo. At sa Lunes, nakatakdang ilabas ng Department of Energy ang panibagong oil price adjustment para sa darating na Linggo.
1: Pero mukhang nanang ko po na naman yan eh, di ba?
4: Kaya nga ka Boss Ninong, kaya nga medyo higpit sinturon muna at wag muna tayo. At kung maaari, no, kung may makikita tayo mga gasoline station na below 80 mark, abay magpakarga na kayo dahil tiyak Boss Ninong, talagang napakamura niyan.
1: Ay sabay may nakita akong mga 77 ganyan.
4: Ayun, Boss Ninong, talagang mura na 'yon at magpakarga na kayo, yan. No? Para paabiso na sa ating mga motorista.
1: Magkarga na sapagkat sa susunod na Linggo, abay, manapapananang ko po na naman kayo. Oh, thank you, AJ's anak, sa iyong pinag-monitor na yan ha, nang makapag-adjust-adjust ang ating mga kababayan na gumagamit ng mga petroleum products. Yung katulad ng iba, mga kuryente na ang kanilang ginagamit ng mga sasakyan. Oh.
4: Ayun na nga. Boss Ninong, yan muna pinakauling balita mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you si AJ Ignacio sa kanyang mga karagdagang report sa pagmamonitor niya sa world trading sa trading ng world market sa petroleum products at siyempre epekto niyan sa mga susunod na susunod na Linggo merong baba taas dahil siyempre apektado niyan mga kababayan ay ang mga gumagamit ng pagtaas pa rin ng diesel na panggatong o payag sa kanilang mga sasakyan. Yung sa gasolina, okay lang eh, di ba? Thank you muli kay Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs na aking napanayam kanina. And belated happy birthday muli kay Congresswoman, the Undersecretary Precious Hipolito. Alright, Castelo. Gandang umaga po. Kong, Yusek Castelo. Siyempre, Yusek P. And Bikin naman, sabi ni Tata Rolly at saka ni Inger Roban. Thank you sa inyong the muli. Thank you, Engineer Rolly, Batang-Bata Bumatayo, Engineer Rovan Malilim, Jomarira Ferriel, Mary Ann Milliones. Oh, yan, ang mga makakasama niya. Siyempre, si Glorife Bagon at si Miss Aiza Agorilla. Ito na naman po muli ang inyong lingkod, si Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa Vancouver, Canada na para sa 4 na araw na official visit. Pulong ni na Pangulong Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney, inaasahang magpapalakas sa ugnayang pang-ekonomiya at pansiguridad ng Pilipinas at Canada.
0: Headlines.
13: Upper middle income status, tagumpay na naabot ng Pilipinas. Bagong income status ng bansa, inaasa makakalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev.
0: Headlines.
12: Alegasyon na may kinikilingan ang administrasyon sa pagpapatupad ng hustisya mali ayon kay Pangulong Marcos Jr.
13: Headlines. National Capital Region Police Office o NCRPO mananatili sa full alert sa pagpapatuloy ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio.
12: Headlines. Pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region, handang sundin ng Employers Confederation of the Philippines at Philippine Chamber of Commerce and Industry.
13: Headlines. Pagpapalawig sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas, pinag-aaralan ni Pangulong Marcos.
12: Headlines. Paghahain ng procedural at technical arguments sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahan na ng House Prosecution Panel.
13: Headlines. At insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, posibleng may kinalaman sa online extremist group na 764.
14: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
12: 5:00 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga. Huwebes na po ngayon, July 2, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
13: At ako naman po si Ched Oliva.
12: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nasa Vancouver, Canada na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit. Mula sa Vancouver, Canada, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sakto 7:46 ng umaga oras sa Pilipinas, lumapag sa Vancouver International Airport ng PR-001 ang eroplano nagdala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit sa Canada. Bilang tugon ito sa nauna ng imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ilan lamang sa mga nakalatag na aktibidad ng Pangulo sa Canada ay ang pulong kasama si Canadian Prime Minister Carney, kung saan inaasahang tatalakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa iba't ibang larangan, kabilang rin ang personal na pagkikipagkamustahan ni Pangulong Marcos sa Filipino community. Maging ang kaliwat ka ng business meeting kasama ang economic players ng Canada para sa pagpapapasok pa ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas. Ayon kay Philippine Ambassador to Canada Jose Victor Chan Gonzaga, ang pagbisitang ito ni Pangulong Marcos ay sa gitna na rin ng positive trajectory o yung patuloy na gumagandang direksyon at resulta ng iba't ibang kooperasyon sa pagitan ng Vancouver at Maynila. Lalo na sa usapin ng pagbubukas ng mga bagong linya ng balikatan tulad ng pagmimina, critical minerals at renewable energy. Ang hamon-anya para sa Pilipinas at Canada, panatilihin o lampasan pa ang layo na ng narating na mga kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. At ito mismo anya ang tinututukan ni na Pangulong Marcos at Prime Minister Carney.
16: It allows them to look to the future and set the vision for where they want to take this relationship in the future. But more than that, I mean, you know, it's really more for the development of the country. Many of our kababayans here in Canada continue to feel deeply for the interest and for the welfare of Filipinos, not just for family members back home, but for the country in general. And I see that in all of my engagements with the Filipino community.
15: Mula sa Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Inaasahang maglalatag ng pundasyon para sa isang plan of action ang pulong nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney. Miyerkules ng gabi bumiyahe ang Pangulo kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos at mga miyembro ng gabinete para sa official visit sa Canada. Ayon kay Pangulong Marcos, layo ng kanyang pagbisita na palakasin ang economic at security ties ng dalawang bansa habang isinusulong ang iba pang kolaborasyon sa ilang larangan. Ang inaasahang framework ng plan of action ng dalawang bansa ay inaasahang magsisilbing gabay para sa pagtulungan sa hinaharap.
17: Expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action which I will ask the Secretary of Foreign Affairs to craft with her counterpart. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come.
13: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Ilang kasunduan ang inaasahang maisa sa pinal sa official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kabilang sa mga posibleng lagdaan na kasunduan ay may kaugnayan sa enerhiya, kalakalan at pamumuhunan. Samantala, haharap din ang Pangulo sa business leaders at Filipino community sa Canada.
18: May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts.
12: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
13: Naabot na ng Pilipinas ang Pilipinas official ng upper middle income country ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabalik si Raquel Bayan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Yes, pwede na nun siya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na official ng upper middle income country ang Pilipinas matapos ang halos apat na dekada pagiging lower middle income country ng bansa. Sabi ng Pangulo, sa mga nakalipas na taon, ang mga Pilipino na natili sa pagpapamalas ng kanilang sipag para sa Pilipinas, ang pagiging upper middle income country ang ng bansa, sumasalamin lamang na nakikita na ng buong mundo ang tiyaga ng mga Pilipino. Sabi pa ng Pangulo, ang steady economic growth at malawak na stable currency at long-term reforms na ipinatutupan ng gobyerno ay nagpapatatag lamang sa ekonomiya ng bansa kahit anya sa gitna ng pagbago-bago sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinatutunayan rin anya nito ang progreso ng kakawit ng bansa dahil sa pagiging matatag ng mga Pilipino. Pakinggan natin si Pangulong Marcos.
17: Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po.
19: Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula Vancouver, Canada para sa Bagong Pilipinas sa Kalbahan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Kaugnay niyan, inaasahang mas maraming mamumuhunan sa Pilipinas at mas maraming trabaho ang malilikha para sa mga Pilipino dahil sa nakuhang upper middle income status ng bansa. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, mapapalakas din ito ang credit profile ng bansa at mapapalawak ang access sa financing at higher quality investments na makakalikha ng maraming trabaho. Dagdag pa niya, ang matatag na ekonomiya ng bansa ay dahil sa maayos na macroeconomic management, ipinatutupad na long-term structural reforms at maging ang kontribusyon ng mga OFW. Tiniyak naman ni Balisacan na patuloy na titiyakin ng pamahalaan ang inklusibong paglago para pakinabangan ng lahat ng Pilipino.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
13: Sa kabilang dako, sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na kailangang ipagpatuloy ng Pilipinas ang mga reforma matapos umabot ang upper middle income status. Ayon kay Go, ito ay para mas marami pang Pilipino ang makinabang sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Anya, umuunlad ang Pilipinas dahil sa mga ginagawang reforma ng gobyerno, kaya mas maraming oportunidad para sa mga tao.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Tiniyak mismo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi napapatid ang pakikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Philippine National Police o PNP para panatilihin ang kaayusan at kapayapaan saan man gawin ang rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Teodoro, aktibo pa rin ang pagtugon ng AFP sa mga posibleng ikasapang aktibidad o kilos protesta ng INC at iba pang mga grupo. Tinawag nitong rutinary na ang isinasagawang koordinasyon ng AFP at PNP, kaya naman makakatitiyak na hindi nagpapabaya ang militar at pulisya.
20: Lang naman yan, there's ongoing coordination with the PNP. AFP ay support lamang sa PNP upang mapangalagaan yung katahimikan. That's normal and rutinary.
12: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na posible pa rin maharap sa kaso ang mga organizer ng rally ng Iglesia ni Cristo o INC sa kabila ng pagkuha nila ng permit para sa ikalawang araw ng aktibidad sa EDSA. Ang kay PNP Acting Spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, iimbestigahan pa rin ng mga otoridad ang isinagawang lightning rally noong Martes, June 30. Ayon kay Ko, bukod sa kawalan ng permit, nagdulot din ng matinding perwisyo sa mga motorista at commuter ang pagharang ng mga sasakyan ng INC sa bahagi ng EDSA. Ipiniliwanag ni Ko na mas inuna ng PNP ang pagpapanatili ng kaayusan sa trapiko at peace and order sa pamamagitan ng pagpapatupad ng maximum tolerance.
21: Now, all of this will be covered by the investigation to be done after the fact dito po sa ano. And if, again, if evidence warrants or if it's warranted, it might be seen na baka po magkaroon ng pagfa-file ng kaso.
13: Yan ang pahayag ni PNP Acting Spokesperson, Police Colonel Allen Reyco.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Kinumpirma naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na hanggang kagabi na lang ang inaprobahang permit para sa EDSA rally ng Iglesia ni Cristo. Paliwanag ni Quezon City Department of Public Order and Safety Chief, Retired General Elmo San Diego, hindi na umano pinapayagan pa ang pagtitipon sa People Power Monument at bahagi ng EDSA White Plains ngayong araw dahil sa matinding abala na idinulot ng protesta sa publiko at paglabag sa kasunduan sa permit to rally. Panahon din ito para sa QC-DPOS at iba pang miyembro ng otoridad para i-reorganisa ang latag ng seguridad sakaling ituloy sa ibang araw ang kilos protesta ng INC.
22: Hindi namin maibibigay ng dire-diretso o open-ended yung permit. Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon, kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ang damit, medyo may problema na sa security tsaka public safety. That's the reason na dapat putulin na muna natin tapos ituloy na lang kinabukasan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy.
12: Si Quezon City Department of Public Order and Safety Chief, Retired General Elmo San Diego.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Aligasyon sa administrasyon na may kinikilingan sa pagpapatupad ng hustisya, mali ang kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Subalian ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang aligasyon ng INC na selective o may pinipili ang kanyang administrasyon sa pagpapatupad ng hustisya. Sa ambos interview sa punong ekutibo bago tumulak pa Canada ay inihayag nitong opinion ng Iglesia ni Cristo ang sinasabi nitong selective justice. Pero para sa chief executive, mali ang nasabing pananaw ng INC hinggil sa piling pagpapatupad ng hustisya ng kanyang pamamahala. Ayon sa INC, may mga kasong mas mahigpit na naipatutupad laban sa ilang grupo o personalidad habang ang iba naman ay tila hindi napapanagot. Ito ang niyang nangyayari sa kaso ni Senador Dante Marcoleta. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na walang nangyayaring selective justice sa tanggapan ng Office of the Ombudsman. Kasunod ito ng pasaring ng ilan na tila sinisingle out umano ng Office of the Ombudsman si Senador Rodante Marcoleta dahil sa isasampang kasong plunder at ang iba pang miyembro ng oposisyon. Ayon kay Ombudsman Remulla, nananatiling patas ang Ombudsman at sinabi nitong wala silang sasantuhin maliit man o malaking personalidad basta't sila ay lumabag sa batas at gumawa ng kasalanan ay siguradong mananagot sila sa batas. Wala rin ani ang makakapigil sa mga isinasagawang investigasyon at pagsasampa ng kaso ng Office of the Ombudsman.
24: Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman. Nothing has changed. We will fight.
12: Yan ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Alas 11:19 oras natin Pilipinas, magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Alas 11:20 oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Buo at matibay ang suporta ng bansang Belgium para tuluyan ang maisapinal at ganap na maipatupad ang free trade agreement ng Pilipinas at European Union. Ayon kay Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevost, isa ang Belgium sa mga founding member ng European Union, kaya naman kumpiyansa sila na magiging maayos na takbo ng proseso ng free trade agreement. Makakaasaan niya ang Pilipinas na magsisilbing malakas na taga-suporta ang Belgium para ganap ng maisipinal ang FTA at mapaunlad pa ang trade relations ng Pilipinas at Belgium.
6: Belgium supports the negotiations towards a free trade agreement between the European Union.
25: Binibigyan ng sense of belonging. Pinaparamdam na may lugar sila. At saka, unti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain.
13: Si Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson, Senadora Risa Ontiveros.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Senate President Sherwin Gatchalian nakipagpulong sa security agencies para sa pagtiyak ng seguridad sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Para matiyak ang seguridad sa loob at labas ng gusali ng Senado, pinangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference. Bahagi pa rin ito ng paghanda para sa nalalapit na pag-uumpisa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Sa naturang conference, tiniyak ni SP Gatchalian na lahat ng logistical, administrative at security requirements ay nakahanda na para sa gagawing paglilitis sa Vice Presidente. Kabilang sa mga pinulong ni SP Gatchalian ang Senate Sergeant at Arms, House of Representatives, officers ng at representatives ng National Intelligence Coordinating Agency, EFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, Bureau of Fire Protection at ang lokal na pamahalaan ng Pasay City. Bukod sa mga taga-prosecution at defense panel, inaasahan din na maraming miyembro ng media na magka-cover sa impeachment trial at ilan pang kababayan natin na papayagan manood ng paglilitis na isasagawa sa plenary hall. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Naninindigan ang House Prosecution Panel na may impeachable offense si Vice President Sara Duterte sa harap ng nalalapit na pagsisimula ng impeachment trial nito sa Hulyo 6. Sa programang Boses, sinabi ni House Prosecution Panel spokesperson at adviser Robert Ace Barbers na handa na sila na sa gagawing impeachment trial kasabay ng pagtiyak sa due process. Inaasahan nilang dadalo ang Vice Presidente sa impeachment trial para mabigyan linaw ang mga isyong iniuugnay sa kanya.
27: Para sa atin, no, mas magandang nakikita at nadidinig mismo na nanggagaling sa kanya ang mga sagot kung itong mga alegasyon na ito ay talagang walang basihan, walang ebidensya na magpapatunay dito sa mga alegasyon na ito.
13: Si House Prosecution Panel and Advisor Robert Ace Barbers.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: House Lead Prosecutor Jervil Luistro hiniling ang panalangin ng sambayanan para sa pagbubukas ng impeachment trial sa Lunes. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: John Ched na nawagan si House Committee on Justice Chair at Lead Prosecutor Jervy Luistro sa mga Pilipino na magkaisa sa panalangin sa nalalapit na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, karapat-dapat ang mga Pilipino sa mas mabubuting pinuno at isang mas maayos na bansa. Ginawa ni Luistro ang apela sa ginanap na misa para sa katotohanan, hustisya at pananagutan sa Chapel of Nativity sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao. Dito nagtipon ang mga kaparian at simbahang katolika upang ipagdasal ang House Prosecution Team bago ang pagsisimula ng paglilitis. Pinasalamatan ng mambabatas ang mga pari at mga deboto at hiniling sa mamamayan na samahan ang prosecution hanggang sa matapos ang paglilitis sa Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
2: Let us pray hardest, not only for the House prosecutors, not only for the private prosecutors.

0: dasal ng ating mga minamahal na kapareal. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation. Kung saan po nagagaling ang paninindigan namin lahat, it is because we believe that Filipinos deserve better leaders.
1: Samantala, sa iba pa nating balita, Philippine National Police nagbabana ng alerto sa harap ng paglipat ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinag-utos ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagbababa sa heightened alert status mula sa full alert status sa buong bansa. Maliban na lamang sa National Capital Region. Ayon kay PNP Acting Spokesperson, Police Colonel Alan Reyco, mananatili pa rin ang full alert status sa NCR upang matiyak ang seguridad at kaayusan, kasabay na nagpapatuloy na aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Tiyak naman ng PNP ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa anumang sitwasyon habang tuloy na binabantayan ang matibang vital installation sa buong bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: National Capital Region Police Office o NCRPO mananatili sa full alert sa pagpapatuloy ng rally ng INC sa Liwasang Bonifacio. Dagdag na puwersa ng pulisya mula sa kalapit na rehiyon, inihahanda. Nagbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasa full alert status pa rin ang buong hanay ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ito'y para sa pagpapatuloy ng pagtitipon ng religious group na Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Ayon nga kay National Capital Region Police Office Major General Anthony Abirin, higit 1,000 police force mula sa iba't ibang units ang paunang itatalaga sa Liwasang Bonifacio at handa itong dagdagan kung kinakailangan. Saad pa ni Abirin, may koordinasyon na rin ng NCRPO sa mga kalapit na rehiyon ng pulisya para sa posibleng augmentation o dagdag na puwersa sa Maynila depende sa magiging sitwasyon. Aniya, bukod sa Liwasang Bonifacio, lalo pang hihigpitan ng pulisya ang seguridad sa paligid ng Malacañang, lalo na't mas malapit ito sa Liwasang Bonifacio kumpara sa People Power Monument. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Inaasahan na ng House Prosecution Panel na maghahain ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng mga procedural at technical na argumento sa pagsisimula ng impeachment trial. Ito'y para kwestiyonin ang proseso at hadlangan ang presentasyon ng ebidensya. Sa kabila nito, igniiti House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na handa ang prosecution panel na sagutin ang anumang argumento ng depensa para matuloy ang paglilitis at maiharap sa impeachment court ang kanilang mga ebidensya.
6: We're anticipating, no, just what they similar to from the start is they will try to raise procedural matters and technicalities to try to prevent us from presenting evidence. But we're ready to counter any arguments that may be raised so that we could avoid this.
1: Si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa larangan ng palakasan, Olympic medalist Nesty Petesio, Carlo Paalam, Yumer Marshall at Ira Villegas pangungunahan ng Philippine Boxing Team sa 2026 Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Yalanga.
7: Apat na Olympic medalists ang babandera sa Philippine Boxing Team sa 2026 Asian Games na gagawin sa Japan mula September 19 hanggang October 4. Ito ay sina Carlo Paalam, Yumer Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas ayon kay Association of Boxing Alliances in the Philippines President Marcus Manalo. Lalaban si Paalam sa men's 55kg habang sa 80kg division naman si Marshall. Samantala pasok sa women's 57kg class si Petesio at sa 51kg si Villegas. Kasama rin sa national team si Marjon Piñar na sasali sa men's 70kg category habang pag-aagawan ni na June Milardo Ogay.

0: Babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: ng ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakla ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:47 ng umaga ang ating oras, balita mula sa Luzon. Lokal na pamahalaan sa Lawag City, inilatag ang mga hakbang kontra sa school violence. Si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tiniyak lang lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag na ligtas sa mga paaralan dito mula sa panganib ng gulo at karahasan. Yan ay matapos maganap ang shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City. Katunayan, bibigyan ng mga metal detectors ang lahat ng paaralan dito upang matiyak na hindi mapasok ang mga armas at iba pang bagay na maaaring banta sa kaligtasan ng mga bata. Ayon kay Mayor James Brian Alcide, pinahihigpitan din nila ang police visibility sa mismong paaralan. Maging traffic management dito ay pahihigpitan na rin. Dinagdag rin ng alkalde na nagtitraining ang mga tanod ukol sa child protection policy upang matiyak na makatulong din sila kung mangyari man ang anumang insidente. Maliban dyan, nagkaroon na rin ng pulong upang pagplanuhan at i-orient ang mga magulang, school employees at iba pang stakeholders para buuin ang mga protocol sakaling mangyari ang karahasan sa loob ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Sa Bicol na tayo, mga magasaka sa Catanduanes, pinagkalooban ang titulo ng lupa mula sa DAR. Si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac ay magdala ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinagkalooban ng Department of Agrarian Reform o DAR ng individual na titulo ng lupa ang walong agrarian reform beneficiaries mula sa Catanduanes sa isinagawang pamamahagi ng mga titulo ng lupa, certificates of condonation with release of mortgage at farm support services sa Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City, Albay. Bahagi ang walong benepisyaryo sa mahigit 5,000 ARBs mula sa 7 lalawigan ng Bicol na nakatanggap ng iba't ibang suporta sa ilalim ng programa ng DAR. Ayon sa ahensya, ang mga magsasaka mula sa Catanduanes ay matagal nang nagsasaka sa mga lupang ipinagkakaloob sa kanila kung saan karamihan ay mahigit 3 dekada nang naghihintay bago tuluyang maipagkaloob ang legal na titulo ng kanilang mga sakahan. Bukod sa pamamahagi ng mga titulo, 2 ARBs mula sa lalawigan ang tumanggap ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage na nagpapatunay na pinawalang bisa na ng pamahalaan ang kanilang natitirang pagkakautang sa lupa. Ayon sa DAR, layunin ng programa na tiyakin ang seguridad sa pagmamayari ng lupa ng mga benepisyaryo habang patuloy na pinagkakaloob ang mga suportang makatutulong sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa Kabisayaan, total cellphone ban sa mga estudyante sa bayan ng Dumanhug sa Cebu magkakaroon ng 1-month grace period. Si Jessa Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Napagkasunduan ang lokal na pamahalaan ng Dumanhug sa lalawigan ng Cebu na bigyan ng isang buwang palugit upang unti-unting ipatupad ang total cellphone ban sa lahat ng paaralan sa buong bayan. Ito ang naging bunga ng pagpupulong ng LGU Dumanhug kasama si Mayor Gontrano Gungunhika at mga kinatawa ng mga paaralan.

0: maging lokal na mga opisyal ng Department of Education, District of Dumanhog. Buong buwan ng Hulyo, ang mga smartphones na makukumpiska ay maaari pang i-claim ng mga magulang o guardian mula sa school principal upang maipaliwanag ang total cellphone ban na magsisimula ng ipatupad sa buwan ng Agosto, kung saan ang bawat cellphone na makukuha mula sa estudyante ay mababawing muli sa katapusan na ng school year 2026-2027. Nilinaw din ng lokal na pamahalaan na hindi kukumpiskahin ang mga analog o keypad phone bilang linya ng komunikasyon ng estudyante at kanilang magulang, tanging ang smartphone may mga application na nakaka-distract anila ang ipinagbabawal. Bawat school heads ay bibigyan ng LGU ng two-way communication radio upang madaling makareport sa kinauukulan sa panahon ng emerhensiya o anumang sitwasyon na kailangang respondihan ng otoridad. Bago magsimula ang school year 2026-2027, nagsagawa na rin ng catch-up tutorial ang LGU para sa math at English, habang nagsimula na rin ng Saturday tutorials para sa mga nahihirapan sa kanilang aralin. Iginiit ni Mayor Hika na hindi lamang reaksyon sa nangyaring malagim na pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City ang nasabing mga hakbang, dahil noon pang buwan ng Marso ay napag-usapan na ng local school board ang posibilidad na iban ang cellphone sa loob ng paaralan upang matugunan ang bumababang kalidad ng edukasyon sa kanilang bayan, matapos na may mga naiulat na mga nasa grade 7 na hirap pa rin magbasa. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, Lawang, Northern Samar, idiniklara ang stable internal peace and security conditions si Charmaine Perito ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Formal nang idiniklara ang bayan ng Lawang, Northern Samar, na may stable internal peace and security condition, SIPSC, isang pagkilalang nagpapakita ng matatag na estado ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Ang deklarasyon ay resulta ng magkatuwang na pagsisikap ng lokal na pamahalaan, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang katuwang na ahensya upang mapanatili ang seguridad at mapalakas ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamamayan. Kasabay ng seremonya, nilagdaan din ang isang Memorandum of Understanding at Pledge of Commitment upang higit pang mapatatag ang mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng deklarasyon, ang Lawang ay 16 na munisipalidad sa Northern Samar na kinilalang nasa SIPSC, na inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kaunlaran at pamumuhunan sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dumako na tayo sa Mindanao, higit 3 milyong piso na sahod ibinigay ng DOLE sa mga benepisyaryo ng Emergency Employment for Disadvantaged Workers Program sa Hingoog City. Si Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas Hingoog ang magbabalita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagbigay ang Department of Labor and Employment Region 10 ng 3.5 milyong piso na sahod sa mga benepisyaryo mula sa Hingoog City. Ito ay alinsunod sa Emergency Employment for Disadvantaged Workers Program ng DOLE, kung saan naging benepisyaryo ang mga driver na residente sa lugar. Ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 5,000 piso bilang kanilang sahod para sa 10 araw na pagtatrabaho sa ilalim ng nasabing programa. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa programa dahil malaking tulong ito para sa kanilang mga pamilya, lalo na sa panahon ng krisis. Ang Emergency Employment for Disadvantaged Workers Program ay isang community-based emergency employment program na ipinapatupad ng DOLE na nakatutok sa mga manggagawang informal sector, underemployed na individual, self-employed at mga nawalan ng trabaho o mababa ang kita dahil sa mga kalamidad o krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At mula sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, CDO Councilor, nais paigtingin ang seguridad sa mga paaralan. Sa detalye mula kay Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Police visibility at mahigpit na mga safety protocols ay ilan sa mga hakbang na inirekomenda upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga paaralan ng Cagayan de Oro City. Sa kanyang espesyal na ulat sa sesyon ng 21st City Council, nagbigay si Councilor Roger Abaday ng ilang suggestions sa safety protocols para sa mga paaralan sa lungsod. Resulta na rin ng insidente sa Tacloban kamakailan lamang. Si Abaday na namumuno sa Public Order and Safety Committee ng Konseho ng Lungsod ay nanawagan para sa regular na pagsasagawa ng mga safety drills at striktong security protocols sa mga paaralan. Ang mga programa laban sa pambubuli at mental health programs, pagpapalakas ng mga partnerships sa mga stakeholders at sa aktibong pagpapatubad ng Child Protective Committee sa mga paaralan ay mahalaga rin. Sinabi ni Abaday na kailangan ang mga komprehensibo at proactive na hakbang upang matugunan ang dumadaming banta sa campus safety at matiyak na ang mga paaralan ay mananatiling secure learning environment para sa lahat ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, July 2, 2026. Ang ating pong oras, 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper-middle-income country. After nearly four decades as a lower-middle-income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po.
4: Pagpapaigting ng kakayahan ng Philippine Air Force sa pamamagitan ng integrity, service above self, teamwork, excellence, and professionalism o INSTEP, ating pag-uusapan kasama si Colonel Maria Cristina Basco, tagapagsalita at hepe ng Public Affairs Office ng Philippine Air Force. Colonel Basco, magandang tanghali.
5: Magandang tanghali po, Attorney Nicolette and Sir Josh, at sa ating mga tagapanood po, magandang tanghali po sa ating lahat.
4: Para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, Colonel, no, ano po ba ang ibig sabihin itong INSTEP?
5: Ito po yung aming core values, ma'am. This is integrity, service above self, teamwork, excellence, and professionalism. Ito po yung gumagabay sa bawat miyembro ng airmen ng Philippine Air Force. At dito nga po na sa aming 79th anniversary, meron po kaming theme, no? Ito po ay yung forging a credible, agile, and multi-domain Air Force through mission readiness, capability development, and values-based service.
6: Okay. Colonel, maliban po sa pagiging gabay nitong core values na ito, paano po nakakatulong itong INSTEP framework na pagdating sa pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Air Force sa kasalukuyan?
5: Opo, ito po yung embedded sa aming values. So ito po ngayon, sa makikita niyo po, no, dito po sa aking background, ito po yung framework din na sinusundan namin. Part po yung INSTEP doon sa mission, capability, and values. Ito po ang aming core values po ang tumutulong po para po mas mabigyan ng direksyon po ang aming mga programa na para po dito sa ating Philippine Air Force. Of course, pinaprioritize natin our mission always. Yung capability development po natin ay sumasang-ayon po doon sa ating mission na depensa ating teritoryo, lalo na po ngayon na meron na po tayong comprehensive archipelagic defense concept, which means ito po yung 360 degrees defense of the Philippines. That, dahil nga po isa po tayong archipelago, kaya kailangan po talagang palakasin natin ang ating mga sasakyan pang himpapawid. And of course, dahil kailangan po natin mapag-igting po ang ating mission capability-driven status, nagsisimula ito sa airmen and airwomen na merong matatag na values, which is dito po nakapaloob yung INSTEP, yung aming INSTEP core values.
4: Colonel, ano po ba yung mga konkretong programa o hakbang na ginagawa ng Philippine Air Force upang i-integrate ang halaga ng INSTEP framework sa kanilang mga training?
5: Opo, so ngayon po dahil nga po pagpapalakas nga po ng ating Philippine Air Force ang ating goal po sa ngayon. Ano po? So, we have sa ating capabilities, sa pag-procure po ng ating mga platforms that would help sustain our presence po, especially po sa West Philippine Sea and sa pagdedepensa ng teritoryo, kagaya nga po ng mga FA-50s na ating ine-expect. Also, yung C-130J, which will also help in sustaining our mobility requirements, lalo na nga po ngayon na medyo sunod-sunod po yung mga humanitarian assistance and disaster response operations na nagkakaroon po tayo. And also yung pagdating din po ng ibang fleet ng ating Black Hawk helicopters to sustain our requirements din sa mobility and sa HAVR. Yung ating pong mga pagpapalakas naman po ng ating mga personnel, we have trainings na hindi lang po local but also bilateral and multilateral, kagaya nga po ng mga exercises that we have like the Balikatan, Cope Thunder, which is with the United States, and we also have with our other branches of service, yung Kamandag with the Marines. And this upcoming po, nitong end of July to first week August, we would be having Pitch Black, which we would be participating in sa Australia. Ito pong mga trainings na to ay makakapag-sharpen ng capacities ng ating mga airmen and airwomen, and at the same time, it will develop interoperability with our allies and partners. So, napakalaking bagay po ito para mas maging top-notch po ang ating Air Force and mas matugunan po natin ang ating trabaho sa pagdedepensa ng ating territory.
6: Okay. Colonel, pakipaliwanag din po, gaano po kahalaga ang integridad pagdating po sa decision-making at diskarte ng mga opisyal ng Philippine Air Force?
5: Opo, ito po'y very important po because this will ensure that ang ating decision-makers at ay nakatuon po doon sa mission natin, and sir, yung integrity po doon sa aming trabaho, ayun po ang focus natin. Tayo po ay focused po doon sa pagpapalakas po ng ating mission, pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan, sa ating mga airmen and airwomen na gawin po sure na ito pong mga yung kumbaga yung taxpayers money, no, ay napupunta po sa tama para po sa pagde-develop po yung tamang processes po para to ensure na ito pong mga yung kumbaga yung taxpayers money, no, ay napupunta po sa tama para po sa pagde-develop po ng ating Air Force, dahil ang pagseserbisyo naman po namin ay para po sa bayan po talaga.
4: Colonel, sa anong paraan po naman natin inaasahan na ang service above self ay magpapabuti sa kanilang pagtugon sa mga sakuna?
5: Ito po talaga ang nasa naka-embed na po sa each and every of our airmen. Alam niyo po, kami pong mga sundalo, at hindi lang po ito para sa Air Force. I'm talking about the whole Armed Forces of the Philippines, no. Ito po ang core ng aming existence dito sa Armed Forces Service. Ito po ay serbisyo. So, service above self, lalo na po sa panahon ng sakuna, iniiwan din po namin ang aming mga mahal sa buhay para po magawa namin ang aming tungkulin dito po sa organization, whether it be piloting, where it be yung pagtutugon po ng pagiging part po ng team na mag para sa mga search and rescue operations, dahil nga ayun nga po yung pinag-trainingan po namin, no. So alam po namin yon that we are on duty 24/7. Ayun po yung expectation po namin, that that's why we give ourselves our premium to service.
6: Okay. Colonel, maliban po dun sa nabanggit nyo na search and rescue operations, na kasama po kayo sa team, meron pa po kayong ibang halimbawa ng teamwork na ipinapakita ng PAF sa inyo po mga operasyon, lalo na po sa international missions?
5: Ay, ako, tama po. Maraming salamat po, Sir Josh. Opo, yung interoperability po natin with our allies is very important kasi kailangan po sa panahon po ngayon, ano, meron po tayong magandang koordinasyon kapagdating po sa mga mga missions po natin, whether it be patrolling or humanitarian assistance missions and other operations po sa na ginagawa natin usually, it is very important po na meron po tayong communication and strengthen po yung ating kumbaga protocols when it comes to dealing with our allies and pareho po tayo ng goal, which is yung dun po sa operations natin. So being a team player and being part of that community of nations who would be working together for a free and open Indo-Pacific, ayun po yung gusto natin na dapat meron din po tayong kapasidad to be able to be on par with them and to also assist them, no, pagdating sa mga ganong mga aspeto.
4: Colonel, paano naman po ninyo inaangat o pinapaigting ang excellence ng ating Air Force sa usaping technology and equipment?
5: Natutuwa po kami kasi nga po ngayon, dahil po meron na pong tuloy-tuloy po yung mga procurement nga po natin sa modernization natin, nabibigyan nga po ng premium yung ating pagde-develop ng mas mga bagong platforms. And kasama po dyan would be developing excellent airmen and airwomen na who would be able to fly these platforms, to manage and sustain these platforms. And also yung bukod pa doon, yung mga facilities po natin are strategically placed. So, kumbaga, itong mga bagay ito.
7: And again, yung ating information dissemination po sa mga mangingisda na kung meron po sila nakikita na lumulutang na mga suspected na mga materials, ay i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. So usually po, we are in partnered with the Philippine Space Agency.
6: Okay, Commodore, sa pananalasa naman po ng Bagyong Henry, ano po ang naging pangunahing response ng Philippine Coast Guard para pumatulungan ang mga residente o lugar na naapektuhan?
7: Sir Joshua, itong Bagyong Henry, although wala ganong kalaking naging impact, no, nakita lang po natin dito dahil itong lakas ng alon, no, at hindi ganda ng panahon ay nagdulot rin po ng malalakas na alon sa ibang area. So actually, sa may Infanta, Quezon kahapon, meron tayong nakita na isang

0: submerged ng motor blanca. So fortunately, wala naman po itong sakay. At naito na rin naman po ito sa pinakamalapit na shoreline. Pero nakita lang po itong reason is yung ito nga, yung malakas na alon at lakas po ng hangin. At good thing din po, Sir Joshua, wala rin tayo nakita na anumang oil leak or fuel or oil spill dito sa area na ito. Pero as we speak, Sir Joshua, meron pa rin po tayong mga trips na na-cancel o temporary suspended. Ito po yung mga barko or mga watercrafts with 35 gross tonnage below sa area po ito ng Western Palawan sa may Rizal, Quezon. Sa may North Central Palawan naman po ay sa Rojas, Araceli, Dumaran, Buwayan Island. At sa may Northern Palawan ay Taytay at saka El Nido. So although nakalabas naman po itong Bagyong Henry sa ating Philippine Area of Responsibility, nabanggit din po na itong habagat ay magdadala na rin po talaga ng pag-ulan at again, yung lakas po ng alon sa iba't ibang area po ng kanluran.
1: Paano po naman nakipag-ugnayan ang Philippine Coast Guard sa mga LGU, sa OCD at iba pang mga disaster response agencies upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan po ng mga biktima ng bagyo?
0: Yes, Attorney Nicolette, pagdating naman po sa ganitong usapin naman po, before pa pumasok itong bagyo, no, kung meron man tayong minomonitor, even yung mga low pressure area po, naka-establish na rin po ang ating coordination with the LGU and yung DRRM po natin. Naglalagay na rin po tayo ng tao dyan, no, para to monitor, again, kung kakailangan rin po yung response, if could readily provide. At the same time, sinasabayan din po natin yan ng pag-iikot sa mga coastal residences po natin at particularly yung mga posibleng dadaanan po ng bagyo. So pinapaalalahanan po natin yung mga mangingisda dyan sa mga area na yan na kung po pwede ay huwag po muna maglalayag. At kung hindi naman po directly affected itong mga kababayan po natin, again, yung posibleng impact po dahil itong habagat seasonally po tayo ngayon, we advise them po na palagi rin po talaga magpaalam sa mga coastal barangays. At least kung meron man po mga insidente or mga sitwasyon na kailangan po ng responde, ay madali po tayo makakatugon. At pinapaigting din po natin yung pagkakandak na ating pre-departure inspection sa lahat po ng pantalan, lahat po ng barko. At kasama naman po sa mandato po ng Philippine Coast Guard pagdating sa mga ganitong panahon na meron po papasok na bagyo, ay yung monitoring po natin sa ating mga ports po to ensure na wala po maglalayag, lalo na po kung nakataas na po ang signal number one.
2: Okay, Commodore, panghuli na lamang po, mensahin niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
0: Yes, ang atin lang po mensahe, lalo na po ngayon, pumasok na rin po yung habagat season po natin, lalo na po sa mga gagamit po ng mga watercrafts, no, even yung mga maliliit po na mga sasakyang pandagat, ay palagi po talaga tayo makikinig sa mga weather updates po ng PAGASA at palagi rin po tayong, meron po kami, Sir Joshua's social media platform po namin, we usually provide updates, 24/7 po yan, no, so pwede po silang mag-check doon ng mga status po ng mga pantalan or pwede po silang magtanong sa amin kung ano po ang status ng mga pantalan. And we also advise them po to please follow po yung ating po mga instruction, particularly yung pagsusuot po ng mga life jackets every time nagagamit po sila ng ating mga sasakyang pandagat.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Noemi Gayabyab.
2: Samantala, malnutrition reduction program ng DOSC Food and Nutrition Research Institute, ating tatalakayin kasama si Science Research Specialist Chief Dr. Mildred Girindola. Ang DOSD Food and Nutrition Research Institute. Dr. Girindola, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po, sir.
2: Doc, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano-ano po ba ang mga pangunahing programa sa ngayon sa ilalim ng Malnutrition Reduction Program? At ano po ang pangunahing layunin nito?
3: Yeah. So, ang DOSD FNRI, isa sa mga research and development institutes ng Department of Science and Technology. So, isa sa mandato ng aming institution ay ang mag-conduct ng National Nutrition Survey every 5 years and every 2 to 3 years in between para malaman ano ba yung kalagayang pagnutrisyon ng mga Pilipino. Ano na ba ang kanilang kinakain, particularly ng ating mga batang edad 0 to 5 years old.
1: Follow-up po, ano po ba ang mga pangunahing sanhi ng malnutrisyon sa bansa na ating tinututukan sa ngayon?
3: Yeah. So sinasabi natin na ang problema ng malnutrisyon ay napaka-complex, no? Complicated siya. Hindi lang may iisang factor na nagiging dahilan ng malnutrisyon. So, pero particularly, kailangan natin kumain. So ibig sabihin, yung mga kabahayan na nakakaranas ng food insecurity, yung mga walang pambili ng pagkain, ay yun yung mga pangunahing dahilan. Pero higit dito rin, yung mga kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon, pagpapakain ng tama sa ating mga bata, yung pangangalaga sa ating mga nanay habang sila ay nagbubuntis at yung habang sila ay breastfeeding ay mga importanteng factors na dapat natin tinitingnan.
2: Okay. So, dahil nga po isa sa mga apektado at tinututukan ng pamahalaan ngayon ang nutrisyon ng mga bata at sanggol, kumusta po ang pagkapatupad itong DOST Package for the Improvement of Nutrition of Young Children o itong tinatawag natin na DOST Pinoy?
3: Ayan. So, ito ay isang programa ng aming ahensya way back pa. Nakita natin na napaka naging epektibo ang programang ito kung saan may combination dito ng pagpapakain sa ating mga batang edad 0 to 5 na for 120 feeding days as well as yung pagtuturo sa ating mga nanay ng tamang nutrisyon. So itong combination ng interventions na ito ay nakita na mabisa para ma-improve yung nutritional status ng ating mga kabataan, particularly ng under 5 children.
1: Dok, para sa mga magulang na nakatutok po sa atin ngayon, paano po ba nakaka-impluwensya ang mga makabagong teknolohiya sa pagpapababa ng malnutrisyon sa mga bata, lalo pat ito ang vulnerable sa paggamit ng mga ito?
3: Yes, so sa ngayon kasi ang dami ng sources ng information, ano? At sabi nga natin, sa bahay, sa tahanan, unang nagsisimula yung good nutrition. So when we say walk the talk, so dapat yung ating mga parents, yung unang modelo ng ating mga kabataan sa tamang nutrisyon. So it means na sana nagagabayan yung ating mga kabataan kung ano ba yung tamang nutrisyon sa pamamagitan ng paghanda, pagpe-prepare ng mga nutritious foods sa ating tahanan, ugaliin na maging pleasant, no, happy experience yung pagkain ng sabay-sabay ng pamilya. At the same time, kasama sila, no, they are part of meal planning, preparation, tinuturoan mo sila nung ano ba yung kahalagahan ng tamang nutrisyon. Okay. And also nga, yung exposure nila, no, sa social media. So sana magabayan din po natin ang ating mga anak na kung ano yung ano, yung dapat na masustansyang pagkain na meron sa ating mga tahanan.
2: Okay. Doctor, bukod po sa kabataan, mayroon po bang partikular na mga inisyatibo o programa na nakatuon dun sa mga vulnerable sectors pag nandun sa mga dibdib na lugar, sa mga barangay? At paano po ninyo sinusukat yung tagumpay ng mga programa sa mga lugar na ito?
3: Sinasabi natin na vulnerable population groups natin, yung ating mga kabataan, edad, particularly yung under 5, school children, actually lahat ng age groups, no, life cycle approach nga, yung pagsugpo ng malnutrition. So, tinitingnan natin, particular natin tinututukan ang ating mga kababayan na nandun sa mga rural and isolated areas, so, sabi ng ating GIDA areas. So, may mga technology ang ating DOST, FNRI, para convenienteng makarating ang mga technologies na ito sa kanila, particularly nga yung mga nutritious food products na ginagawa ng DOST, FNRI. At ito ay nagiging dahilan, no, para makarating yung mga produktong masustansya sa ating mga liblib na lugar.
1: Ano naman po, Doc, ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng inyong mga programa laban sa malnutrisyon?
3: Ayan. So, paulit-ulit nating sinasabi na ang pagsupo ng malnutrisyon ay multi-sectoral. So, napakahalaga ng papel ng ating LGUs. Para, kasi sa kanila nagmumula talaga yung pag-implement ng mga interventions, ng mga programa para mapabuti yung nutrisyon ng ating mga kabataan. So, seeing to it, no, na may kaukulang budget para sa food and nutrition programs sa kanilang mga communities. So, nagkakaroon ng functional na nutrition community. Talagang may mga nakatutok, no, na taga-gobyerno, taga-LGUs, particularly yung ating mga nutrition action officers, yung ating mga community health workers, barangay nutrition scholars. So, ma-strengthen, no, yung kanilang role, yung kanilang commitment na bantayan ang nutrition programs ng kanilang mga respective LGUs.
2: Sa inyong pananaw, Doctor, ano po ang inaasahan yung magiging epekto nitong inyong mga innovations and programs pagdating po sa kinabukasan ng nutrisyon dito sa ating bansa?
3: Yeah. So kami dito sa DOST, FNRI ay walang walang tigil sa pag-aaral, pagsasaliksik, kung paano ba natin may i-improve ang malnutrisyon sa ating bansa, particularly nga yung sa ating mga kabataan. Kasi alam natin na yung mga under 5 children, sila yung magiging future natin ng mga adults. So kailangan talaga na magsaliksik, alamin ano ba yung mga nagiging dahilan ng malnutrisyon at paano ba ito masosolve, no? Through multi-sectoral approach. Ano yung pwedeng gawin ng LGUs para mapagtibay kayong kanilang mga programa, yung ating policy makers. So ano ba yung mga kailangang pulisiya na bigyang pansin at maging batas para maging mas epektibo yung mga nutrition programs, okay, sa buong bansa.
2: Doctor, speaking of pagsasaliksik, at yung nabanggit mo kanina na walk the talk pagdating doon sa mga magulang, sa inyo pong datos, kumusta po ba yung kaalaman ng mga magulang pagdating sa nutrisyon na dapat nilang ibigay sa kanilang mga anak?
3: Yeah. So wala akong specific na data na prevalence points, no, pero masasabi ko na kulang ang kaalaman ng ating mga nanay ng Pilipinos in general sa good nutrition. So yan yung sinasabi natin na kahit pa may mga interventions na isinasagawa ang ating gobyerno para magkaroon ng healthy foods, healthy option foods, pero kailangan din kasi natin na bigyan kaalaman yung ating mga Pilipino, yung ating mga consumer in general na mag-demand ng healthy option foods sa ating communities para yung ating mga farmers magtanim ng masustansyang pagkain, ang ating mga food manufacturers, seen to eat na magiging nutritious yung mga ipoproduce nilang pagkain.
2: Okay, so para makaabot tayo dun, Doctor, dun sa part na magkaroon ng sapat na kaalaman yung mga magulang, kumusta po ang feedback ng mga LGU? How are they responding po sa inyong intervention? At gaano po kadalas ang inyong pag-ikot sa mga lokal na pamahalaan para nga po magkaroon ng sapat na kaalaman pagdating sa nutrisyon?
3: So, wala naman kami talagang direct ang mga intervention na binibigay sa ating mga LGUs. Pero yun nga, every 5 years, so may sinasagawa tayo na National Nutrition Survey, and every 2 to 3 years, yung updating survey. So dito nalalaman ng ating pamahalaan from the national to the local level kung ano na yung kalagayang pang-nutrition ng ating bansa. At ano yung sa mga rehiyon, ano yung dapat na bigyang pansin at tutukan pagdating sa pagsugpo sa malnutrition.
2: Okay. Pero panghuli na lang, Doctor, ano po ba ang ideal na pagkain na dapat na inihahain sa mga bata, lalo doon sa nabanggit yung 0 to 5 years old? Ano dapat yung kinakain nila? Agahan, tanghalian, hapunan, maging sa merienda?
3: So meron tayong tinatawag na 0 to 23 months. So ito yung infants and young children. So dito gusto nating i-emphasize yung kahalagahan ng exclusive breastfeeding for the first 6 months of life and continued breastfeeding with appropriate complementary foods for children pagdating ng 6 months hanggang siya ay makarating ng 2 taon. And also, syempre habang kumakain na siya ng ibang solid foods, no, seeing to it na may variety, may variety as in makulay yung mga pagkain. So bigyan ng prutas at gulay ang ating mga kabataan at syempre may protina. At may tamang balanse ng mga pagkain.
1: Okay, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan.
3: Yeah. So, sabi nga natin, it takes a community to raise a child. So, kailangan ng multi-sectoral na pagkakaisa para magkaroon tayo ng, masugpo natin ang malnutrisyon, particularly sa ating mga kabataan, dahil sila yung future. Sa kanila nakasalala yung kinabukasan ng ating bansa. So seeing to it that they will grow healthy, na magiging malayo sa mga sakit para sa isang produktibong mamamayan.
2: Right, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Science Research Specialist Chief Dr. Mildred Grindola, ang DOST o ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Thanks, Doc.
1: Dahil Thursday ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. CDC at Korte Suprema lumagda sa isang lease agreement para sa

0: please rise to welcome the Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines.
1: By being administrative leadership closer to the front lines, we have strengthened the judiciary's capacity to respond with speed, resilience, and continuity, ensuring that justice continues to be administered efficiently, even in the face of adversity. Today's partnership, therefore, is more than the execution of a lease agreement. It is a reaffirmation of our mutual commitment to build institutions that are responsive, accountable, and worthy of the public's trust.
2: Bilang paggunita sa ugnayan ng CDC at Supreme Court, ipinagkaloob ng CDC kay Chief Justice Alexander Gismundo ang ilang mga tokens na proudly made in Clark. Kabilang dito ang customized panda plush toy mula sa Hansa Creations at ang premium leather gloves mula sa Evis International Group, mga produktong may tatak na made in Clark, Philippines. Ito ay certification mark bilang patunay ng kanilang kalidad at pinanggalingan.
3: Wallet token is a product proudly made in Clark by Hansa Creation Incorporated, a premier export-oriented enterprise known globally for handcrafted, lifelike plush toys. The token bears the Made in Clark Philippines certification mark. We likewise present a pair of premium leather gloves made by Evis International Group Incorporated, another Clark-based export enterprise supplying to global market.
2: Habang patuloy na pinalalakas sa mga serbisyo publiko para sa mamamayan, pinahihigting rin ng CDC ang mga programang pangkalikasan. Apat na lokasyon sa Clark, kabilang ang Creekside Road, Panday Pira Avenue, Lily Hill at Clark Parade Grounds, ang lalong nabigyang buhay sa pamamagitan ng simultaneous tree growing activity na dinaluhan ng mahigit 100 volunteers mula sa 71 na Clark locators. Sa ilalim ng kampanyang Powering a Greener Clark, nakiisa ang mga kinatawan ng mga nasabing locators sa paggunita ng Arbor Day 12. Higit pa sa pagtatanim ng mga puno, mas pinahinting din ngayong taon ang mensahe ng pagkakaisa para sa pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng Pledge of Commitment, Pledge Tree at Capsule Laying. Mga native tree species tulad ng nara, mulave, banaba at balitbitan ang itinanim bilang bahagi ng Urban Greening Program ng CDC. Ipinagmamalaki rin ng Clark ang mahigit 2,000 century-old trees na nakatanim sa buong Freeport. Sa pamamagitan naman ng mga programa ng Environmental Permits Division tulad ng Tree Inventory, Tree Surgery, Nursery Operations at Regular na Tree Monitoring, patuloy na pinangangalagaan ng CDC ang Urban Forest ng Clark.
4: Yung bawat puno na itinatanim natin, it symbolizes hope. So sa ngayon, napaka-importante na meron tayong pag-asa, no, na yung environment natin is mapangalagaan natin. Ito sa bawat isang puno na ating itinatanim, nagsisimbolizes na

0: pag-asa na magpatuloy tayong pangalagaan yung ating environment.
1: Masaya, masaya na maging kabahagi ng mga ganitong aktibidades. Unang-una, napakahalaga nito, maganda yung impact sa environment, especially marami ng pagkakataon na nakaka-join kami sa mga ganitong activities. So every time na mabalikan mo, madaanan mo yung mga puno na natanim mo, na nabuhay, napakalaking parang ang saya-saya sa feelings na pagdating ng panahon is hindi lang ako makakita yung pang mga future generation. Lagi ko nga sinasabi, di ba yung may kasabihan tayo, grow old with you. Sabi ko, lagi sinasabi, grow old with the trees.
2: Ayon sa mga pag-aaral, ang isang mature na puno ay kayang makatulong sa pagpabawas ng 10 hanggang 48 kilograms ng carbon dioxide sa atmosphere bawat taon na nakatutulong sa pagpapanatili ng malinis na hangin. Mula sa mga punong patuloy na pinapayabong, dumako naman tayo sa mga pangarap na patuloy ring umuusbong. Higit pa sa mga medalya, parangal at diploma, karakter, integridad, at pagmamahal sa bayan pa rin ang tunay na yaman at pamana. Yan ang mensaheng ipinaalala sa 746 graduates ng Southern Luzon State University Main Campus sa Lucban, Quezon sa kanilang pagtatapos. Sa kanyang pagbabalik sa pamantasan, hinamon ni CDC President and CEO Attorney Agnes V. Estidemanadera ang mga nagsipagtapos na gamitin ang kanilang talino at kakayahan, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa paglilingkod sa bayan.

0: Habang may mga pangarap na patuloy na binubuo, patuloy rin ang pagsusulong sa husay ng gawang Pilipino.
1: The very title of the event speaks of optimism, creativity, and transformation.
0: Ito ang mensahe ni dating Pangulo at kasalukuyang 2nd District Representative ng Pampanga, Gloria Macapagal-Arroyo, sa paglulunsad ng DECO Central Reimagined sa Clark. Higit pa sa isang relaunch, ito ay mas pinalakas na hakbangin ng PhilExport Region 3 na samahan ng mga furniture makers. Dito, mas ipinakikilala nila ang mga gawang furniture mula sa Pampanga at Central Luzon, kung saan pinaiigting ang marketing at brand positioning ng DECO Central Clark. Hinikayat ng dating Pangulo ang furniture sector na patuloy na mag-innovate at magtulungan upang makasabay sa pandaigdigang merkado. Suportado ito ng Clark Development Corporation sa pamumuno ni President and CEO Attorney De Venadera na patuloy na nagsusulong ng mga inisyatibong nagpapalakas sa furniture sector sa Pampanga at Region 3. Kinilala rin ni Congresswoman Arroyo ang patuloy na pagsuporta ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa pagtatampok ng mga locally made furniture sa Pampanga Provincial Hospital Clark. Hinikayat ni PhilExport Region 3 President Philip Repato na bumisita sa DECO Central Clark kung saan makikita ang mga malikhaing furniture and furnishings na gawang kapampangan.
2: The world-class Filipino craftsmanship is alive, thriving, and proudly showcased right here in Clark, Pampanga.
0: Mula sa mas pinalapit na mga serbisyo para sa mga mamamayan, hanggang sa mga hakbang para sa kalikasan, paghubog sa mga susunod na henerasyon at pagpapakilala sa talento at husay ng gawang Pilipino. Ito ang mga kwentong Clark na patuloy na naglalarawan sa mas maunlad at mas masaganang bagong Pilipinas. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Abangan ang iba pang mga update at mga ipinagmamalaki ng Clark sa susunod na edisyon ng CDC sa Bagong Pilipinas.
4: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
3: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
4: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas. Ngayon,
5: we know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya,
8: doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib bansa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa yun ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: 101.
15: The doctors are in. Ang iyong kalusugan. Pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Isang malusog na araw ng Huwebes sa inyong lahat. Nasa ikalawang araw na tayo sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Sa ngala ng ating opisyal na manggagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan, Ched Oliva po, nagbabalik dito naman sa programang tatalakay sa mga isyong pangkalusugan. Meron tayong dalawang makakaugnayan sa hapon na ito. Una, makibalita tayo sa katatapos na Migrant Workers Health Summit 2026 ng Department of Migrant Workers o DMW. Alamin natin kung paano nito pinalalakas ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga OFW at kanilang mga pamilya. At sunod, kamusahin natin yung napaulat na kaso ng MPAC sa Mandaluyong City. Alamin natin kung ano yung kasalukuyang sitwasyon, ano yung mga hakbang na ginagawa ng lokal na pamahalaan at iba pang bagay na dapat nating malaman. Kaya dyan lamang kayo, manatiling nakatutok sa kabuuan ng ating programa. Okay, ito na nga po. Pag-usapan na natin itong ginanap na Migrant Workers Health Summit 2026 na pinangunahan ng DMW. Alinsunod dito sa temang bayan, bayani, bayanihan para sa kalusugan. At dito po ay nakapagbigay ang DMW, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan, ng mahalagang serbisyong medikal para sa pagpapalakas sa kalusugan ng ating mga bagong bayani at kanilang kaanak. Ano-ano nga bang serbisyong medikal ang itinampok sa dalawang araw na Migrant Workers Health Summit at ano yung mga impormasyon tungkol sa iba't ibang concerns sa nakakaapekto sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya ang tinalakay dito. Para bigyan pa tayo ng ibang detalye, makakasama natin via Zoom si DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay. Magandang araw po, Yusek Nikki. Welcome po rito sa Doctors on Board at sa Radyo Pilipinas.
16: Yes, magandang hapon po, Ma'am Ched, at sa lahat po ng ating mga tagasubaybay, magandang hapon din po.
14: Yes, Yusek, siguro maganda po munang malaman yung kung paano po nagsimula itong pagkakaroon ninyo ng ganitong klase ng summit at ano-ano yung mga objectives nito.
16: Opo. Ito pong around January po of this year, naging guest po namin si Secretary Ted Erbosa sa isang flag-raising ceremony po natin dito sa DMW. And after that, nagkaroon po ng pagpupulong ang ating kalihim, Secretary Hans Leo J. Cacdac, at si Ted Erbosa, Secretary Ted. At napag-usapan nga po, ano ba yung parang state of health ng ating mga overseas Filipino workers, kasi alam naman po natin na bukod po sa problemang medical sa pangangatawan, meron din po problemang tinatawag po natin nakaisipan naman. Ito po ay mga health issues din po ng ating migrant workers health. And sa amin pong pagpunta sa iba't ibang bahagi ng bansa nung tayo po ay nagseservisyo caravan, kung saan inilalapit po natin ang iba't ibang programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga OFWs, ay napag-alaman po natin na karamihan po sa ating mga OFWs suffer from cancer, suffer from kidney illness, and also doon po sa bandang Italy, na pag-alaman po natin na mas napapaiksi po yung lifespan ng ating pong mga overseas Filipino workers. Kaya nga po, primary concern po ng ating pamahalaan ay ang kalusugan ng ating mga health workers. At ito naman po, alam naman natin na sila po ay isang bahagi ng national development po natin, kung saan sila po ay nakakatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya't nararapat lamang po na bigyang pansin din po natin ang kanilang kalusugan. Kaya't ito pong pagdiriwang po natin nung nakaraang Hunyo ng buong buwan ay Migrant Workers Month po. Kaya naisipan po natin na pagbigyang halaga natin ang kalusugan, hindi lamang po ng ating mga migrant workers, kundi lalong-lalo na po yung ating mga OFWs, kundi pati na rin po yung kanilang pamilya.
14: Mm-hmm. Yusek, lumalabas po na kauna-unahan ito na ginawa ng DMW, kasi nito ang pag-uusap patungkol sa pagkakaroon o pagkasagawa ng ganitong klase ng event.
16: Tama, Ched. Ito ay first time po na ginawa sa pagtutulungan po ng DMW, ng DOH, ng Overseas Workers Welfare Administration at saka ng ating OFW Hospital. At kami po ay natutuwa kasi hindi pa kami nagsisimula. Marami na pong nagtatanong, masusundan po ba itong ating health summit? Kaya nag-commit naman po ang ating leadership na ilalapit po natin ang ating health assistance sa atin pong mga migrant workers sa iba't ibang rehiyon po, sa pamamagitan naman po ito ng National Reintegration Network po na binuo rin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Iba't ibang ahensya po ito, subalit nakafocus lamang kadalasan sa employment facilitation, livelihood and entrepreneurship, at saka upskilling and retooling. Pero nakita po natin yung pagtanggap ng ating mga kababayan doon po sa serbisyo medical na naibigay po sa kanila. Kaya't magiging component or bahagi na rin po ito ng ating National Reintegration Network Services sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa.
14: Mm-hmm. So overwhelming ang response ng ating mga kababayang OFW pala dito sa inyong ginawang summit. And I understand, Yusek, na ginawa ito nitong Martes at kahapon dun sa opisina ng Occupational Safety and Hazard Center. Malapit lang yan dito sa Quezon City. So ano-ano po yung mga libreng serbisyong pangkalusugan ng ipinagkaloob sa ating mga migrant workers doon at sa kanilang pamilya?
16: Opo. Meron po tayong ginawa na mga medical screening po para sa diabetes, sa hypertension, and para na rin po sa nutrition ng ating mga OFWs. At meron pong mga serbisyo medical pagdating po sa dental, sa pag-check up po ng mata. Ganun din po para sa mga cancer screening po natin, both for breast cancer and also for cervical cancer. Meron din po tayong screening for HIV at ganun din po for tuberculosis. Meron pong mga ilang bata din tayo na napagserbisyohan naman sa pamamagitan po ng pagbabakuna, lalong-lalo na po doon sa mga bata edad 6 months hanggang 59 years old, 59 months old po.
14: Nabanggit niyo po kanina, Yusek, Nikki, na hindi lang physical health ang kailangan pagtuunan ng pansin, kundi yung mental health. Ano naman po yung serbisyong binigay ninyo patungkol dito?
16: Ito po ay nagbigay po tayo ng talakayan ukol po sa mental health at kung paano po ito kahit paano ay maibsan yung mga dinaramdam ng kaisipan or yung mga bumabagabag sa kaisipan po ng ating mga migrant workers or OFWs. Meron po tayong resource speaker na nagmula pa po sa National Mental Health Center or Hospital po na kung saan nagbigay po siya ng payo sa ating mga OFWs. At bukod po dito ay parang isang wellness exercise po ang isinagawa ng ating mga organizers, kasama na rin po ang ating mga overseas workers, overseas Filipino workers, pamamagitan po ng isang Zumba na exercise po.
14: Ayan, galaw-galaw, di ba? Sabi nga nila, importante rin yan yung magkaroon sila ng exercise. Sa iba ko pa pong tanong, more or less, gaano po karaming migrant workers yung nakibahagi sa dalawang araw na health summit na ito ng DMW? Katuwa nga po ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan.
16: Opo. Ang atin pong record ay meron po tayong 502 na unique patients na pumunta po sa atin sa loob ng dalawang araw ng ating health summit, at sila po ay nakinabang sa limang serbisyo na nabanggit ko po. Ang total po nito ay 1,088 medical services po ang naibigay po sa ating mga overseas Filipino workers. So ang ibig sabihin po dito, sa bawat isang OFW po na nagpunta po sa ating sa ating health summit, ay meron po silang 2 hanggang 3 serbisyong medical na natanggap po mula naman po sa ating mga doctors and nurses na kasama po natin at katuwang po natin sa 2-day health summit po na ito.
14: Mm-hmm. Nasabi niyo po nga kanina, Yusek, Nikki, na dahil nga sa maganda yung naging pagtugon ng ating mga OFW dito sa inyong inisyatibo, ay balak na ninyong ilabas ito sa Metro Manila at ikalat pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Posible naman po kaya na magsagawa rin ng Health Summit ang inyong pong kagawaran sa mga MWO o yung mga Migrant Workers Office sa ibayong dagat?
16: Opo. Doon po sa ating mga kababayan na nasa abroad pa, meron din po tayong tinatawag na medical service sa atin pong mga OFWs. Kapag sila po ay nadadapuan ng sakit o meron naman po na cases na sila po ay nao-ospital, ang ginagamit po natin dito ay yung tinatawag po natin na action fund, kung saan nagbibigay po tayo ng tulong pinansyal at pang-medical po para doon sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng serbisyo medical doon po sa host country. Ito pong isa nating iniisip ngayon at nangyayari na rin naman po ay yung tinatawag po natin na kumustahan. Sa kumustahan po, mas madalas po nating tinatalakay naman yung mental wellness naman po ng ating mga kababayan, at katuwang po natin dito ang Department of Health at saka ang DSWD. Meron din po tayong gustong gawin din yung either telemedicine or teleconsult, and we would be partnering also, gagamitin po natin yung ating Overseas Filipino Workers Hospital na nasa Pampanga po. Magsiset up po tayo sa mga susunod na panahon ng mga facilities po para makapagkonsulta din po ang ating mga kababayan sa iba't ibang bansa, at tumutugon po naman sa kanila ang ating mga doktor dito po sa Overseas Filipino Workers Hospital.
14: Ayun. Ibalik lang po uli natin dun sa nangyaring health summit. Sa pananaw po ninyo dyan sa DMW, gaano kahalaga yung ganitong klase ng inisyatibo ng pamahalaan na ilapit ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan at proteksyon para sa mga OFW?
16: Opo, importante po ang kalusugan po ng ating mga kababayang OFWs, dahil alam po natin na isa po sila sa haligi ng ating ekonomiya. At kung hindi po natin pangangalagaan ang kanila pong kalusugan, ay maaaring maging sagabal po ito sa or problema po sa kanilang kalusugan, physically and mentally, at hindi po sila makakapag-perform ng kanilang mga activities or job or tungkulin kapag sila po ay isang OFW. Kaya't nararapat lamang po na ibigay po sa kanila ang serbisyo medical ng ating pamahalaan.
14: Mm-hmm. Nasabi niyo rin po kanina, Yusek, na marami nga tayong mga kababayan na may mga sakit sa ano sa mga lugar na pinagtatrabaho nila sa ibang bansa. Ang tanong ko po paano naman po tinutugunan ng inyong pong ahensya yung mga health concern ng mga migrant workers bago sila umalis ng bansa habang nasa ayun nasagot niyo na yung habang nasa abroad at yung pagbalik nila sa Pilipinas.
16: Opo. Isa po sa pangunahin siguro ay ang pagbibigay ng impormasyon ukol po sa tamang kalusugan ng atin pong mga overseas Filipino workers bago pa man po sila umalis ng bansa. So meron po tayong mga tinatawag na pre-employment orientation seminar. Meron din po tayong pre-departure orientation seminar bago po sila umalis ng ating bansa. So ito po ay pauna lamang na pagbibigay ng impormasyon para sa kanila. Pangalawa naman po, bago po naman po sila makaalis ng bansa ng tuluyan, ay meron po tayong mga tinatawag na requirements for medical certificate. So dumadaan po yan sila sa mga check-up ng ating pong mga doktor. And sa ngayon po, gusto ko lang din pong ibalita sa ating mga kababayan na ang OFW hospital po natin sa Pampanga ay nabigyan na rin po ng level 2 certification para po sa physical exam and medical exam po na pwede pong doon na kumuha ang ating mga nagnanais maging OFWs po ng kanilang tinatawag na PEME. That's both for land-based and also for sea-based kasi alam batid po natin ang kanilang mga hinaing na sinasabi nila mahal daw po ang magpa-doktor, mm-hmm. mahal daw po ang pagkuha ng mga pre-employment medical examination. Kaya pag sa OFW hospital po ay mas mababa po ang presyo at very competitive po ito para po sa ating mga overseas Filipino workers. Available na po ang PEME services sa ating OFW hospital.
14: Mm-hmm. Bukod po dun sa pag-extend ninyo o balak na pag-extend ninyo ng mga serbisyo mula dito sa katatapos na Health Summit, ano pa kaya po yung mga susunod na programa o proyekto ng DMW na dapat abangan ng ating mga OFW at kanilang mga pamilya pagdating sa usapin ng health and wellness?
16: Opo, part na po siguro ng tinatawag natin, CHED, na reintegration program ay yung aspeto ng kalusugan po ng ating mga kababayan. So more on welfare assistance po ang ibibigay natin at kami po ay nagagalak na yung mga partner agencies po natin na nakasama po natin sa Health Summit kagaya po ng PCSO at saka po ng PhilPharma ay gusto po nila na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng serbisyo dahil meron din po na mga libreng gamot na naipamahagi po sa ating mga kababayan. So ito po ay good for 1 month ang naibigay po sa kanila na basic lang po paracetamol, vitamin C, loperamide, even po yung mefenamic acid ay nabigyan po ang ating mga lumahok sa Health Summit. So isa lamang po ito or ilan lamang po ito sa maaaring maging tulong or tugon ng ating pamahalaan pagdating po sa kalusugan ng ating mga kababayan. Subalit sabi ko nga po, palalakasin pa po natin ito dahil sa pag-uusap po ng ating kalihim Hans Leo J. Cacdac at ni Secretary Ted Erbosa, may utos po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na sa lahat po ng public hospitals run by the DOH dapat ay magkaroon po ng OFW ward. At dito po nagkasundo po ang ating dalawang kalihim na sa OFW ward po sa public hospitals maglalagay.
14: Ayan, para nag sige po, Yusek.
16: Ng additional sino po ba ang talagang tunay na OFW?
14: Ayun. Sa kabuuan po, Yusek Nikki, ano po ang assessment ninyo sa pagdiriwang ng Migrant Workers Month nitong Hunyo po?
16: Opo, sa amin pong palagay ay ang atin pong mga OFWs ay nabigyan ng pagkakataon na ang kanila pong mga hinaing, ang kanila pong mga pangangailangan at ang kanila pong mga talento ay na-share po nila during the Migrant Workers Month celebration po natin. Dahil ang mga programa po na nailaan po natin mula pa po nung OFW Global Summit, pati na rin po nung National Seafarers Day at hanggang po sa Health Summit po natin ay katuwang po natin ang ating mga overseas Filipino workers, hindi lamang po yung mga nanumbalik na po dito sa ating bansa, kundi maging pati sa buong mundo.
14: Mm-hmm. Ayun. Ano na lang po yung ano, okay, sige. Ito po muna, Yusek, samantali na rin namin itong pagkakataon kasi ang Pangulo nga po ay nasa Canada para sa isang official visit. Gaano po kaya kalaki yung papel ng ating mga OFW sa Canada patungkol nga po rito, no, sa ating pinag-uusapan?
16: Opo. Siguro po ang atin pong mga overseas Filipino workers in Canada, it's either nasa top 15 or top 20 countries of destination po siya. At ang atin pong mga overseas Filipino workers po doon ay nasa health sector. At ito naman po ay meron po silang mga kontribusyon dito po sa ating ekonomiya pa din. And bilang bahagi po, ang atin pong kalihimhan si Leo J. Kakdak ay kasama po ng ating Pangulo sa Canada at ganun din po magkakaroon din po ng pagpupulong din with our Filipino community. So it's a good chance.
14: Ayun. Para nagkakaproblema tayo doon sa linya ni Ahdi Yusek.
16: Para po ma-meet ang ating
14: Ayan, parang nagkaproblema na, ano? Tuloy nagkaproblema na yung linya ni Yusek. Sige po, go ahead Yusek Nikki.
16: Yes, I'm not sure kung saan po ako naputol. But having said that po, ang atin pong mga overseas Filipino workers po sa Canada ay isang magandang oportunidad po na ma-meet po nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng ating mga Filipino community doon, ng ating Philippine Embassy at syempre ng ating kalihimhans Leo J. Kakdak.
14: Mm-hmm. Mensahe na lang po ninyo sa ating mga modern day heroes na patuloy na nagkasakripisyo para sa kanilang pamilya at sa ating bansa.
16: Opo, gaya po ng sinasabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng ating pong kalihimhans Leo J. Kakdak, kami po ay saludo at nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers na tumatayo po bilang bagong bayani po ng ating bansa, ng ating mundo dahil sila po ang nagbibigay po ng culture of Filipino service worldwide at tayo po ay nakikilala sa pamamagitan po ng mga serbisyo na hindi lamang po ibinibigay ang pagmamalasakit kundi pati na rin po ang pagiging matapang at may paninindigan po para po sa kanilang bayan. Kaya't maraming maraming salamat po sa ating mga overseas Filipino workers at nandito po ang pamahalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos para kayo po ay maging katuwang din sa inyo pong pagbabalik naman dito po sa ating bansa.
14: Marami pong salamat, Yusek Nikki, sa pagbibigay sa amin ng impormasyon hinggil sa natatapos nga ng Migrant Workers Health Summit at sa mga ginagawa ng inyo pong kagawaran para po sa health and wellness ng ating mga kababayan na overseas Filipino workers, mga OFW. Hanggang sa muli po, sana hindi po ito yung una at yung pagkakataon na makasama namin kayo dito sa programa. Magandang hapon po at ingat kayo.
16: Maraming salamat po, Ma'am Ched, at magandang hapon po sa ating mga kababayan.
14: Yan nga po si Undersecretary Dominic Tutay ng Department of Migrant Workers. Magbabalik po tayo, makalipas lamang ang ilang paalala.
15: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
17: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
19: Kaalamang ASEAN.
18: Alam nyo ba na ang Brunei Darussalam ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo dahil sa kanilang langis at natural gas? Dahil sa yaman na ito, ang mga mamamayan ng Brunei ay tax-free. Oo, wala silang binabayarang personal income tax. Pero hindi lang yan, ibinabahagi din ng Brunei ang kanilang yaman sa enerhiya sa kinabukasan ng buong rehiyon. Kabilang ang bansa sa ASEAN Power Grid na malaking proyektong naglalayong pagdugtungin ang power grids ng mga bansa sa Southeast Asia para masiguro ang energy security at mas mapalakas ang ekonomiya ng buong rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
20: Magandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
21: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
22: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buti asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
15: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: Meron na po tayong 27 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyo pong nakakasama. At sa ating pagkapatuloy, tagaba tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa kinaroroonan ni Mary Ann Bastasa na paulat na security threat sa bagong Silangan High School. Fake news!
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Ted, walang kanan ang napakalat na security threat sa bagong Silangan na High School ngayong umaga. Itong paglilinaw ng barangay at ng Quezon City Police District na nag-imbestiga matapos na mabulabog ang paaralan at magkagulo ang mga estudyante. Ayon sa principal ng eskwelahan, nag-ugat ito sa narinig na malakas na tunog ng ilang mga estudyante na inakala nilang putok ng baril. Kaya nagpanik ang mga ito. May ilan pang estudyante ang dinala sa clinic dahil kinabahan sa sitwasyon. Dahil din dito, sinundo ng ilang magulang ang kanilang mga anak. Kinumpirma naman ni 13 Station Commander Police Lieutenant Colonel Rowena Amata na walang nangyaring gulo ng saksakan o barilan sa loob ng eskwelahan. Wala rin naman na silang na-recover na anumang patalim o armas sa eskwelahan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
24: Lahat po ng nabalitaan po ninyo na saksakan, barilan, lahat po yun ay wala pong katotohanan.
25: Thank you, ma'am. Confirm po.
24: Yes po. Nandito po kami at nag-imbestiga. At lumalabas na po sa investigasyon po namin, wala pong nangyaring saksakan, wala pong nasaksak, at wala rin pong nangyaring barilan o pagpapaputok ng baril.
23: At Ched, nilinaw din ng barangay Bagong Silangan Chairman Willie Cara na fake news nga ito mga kumakalat na mensahe online na may mga gugulo dito sa tawag niya principal na hindi yung klase sa pagkakasangan ng high school at may dulang na magulang ang pinagkakasangan niya.
14: Mary!
23: Yes.
14: Oo, subukan mo bumaling sa kabilang side. Baka sakali makakuha tayo ng ano, maganda-gandang signal. Medyo choppy na yung reception mo. Sige.
23: Ted, Quezon City Police District naman nilinaw na wala rin katotohanan itong kumakalat na online post na may shooting incident sa Bagong Silangan High School at kasabay nito ay pinalalahanan ng publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon online. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Baling naman tayo sa Kamara. Plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta. Walang kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara ayon kay Prosecution Advisor Ace Barber. Si Melanie Valdos Reyes sa balitang yan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Iginiit ni House Prosecution Panel Spokesman at Impeachment Trial Advisor Robert Ace Barber na walang kaugnayan sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakaambang pagsasampa ng kasong plunder o pandarambong laban kay Senator Rodante Marcoleta. Tugon nito ni Barber sa mga hinala na ang nakadatang pagsasampa ng kaso kay Marcoleta ay bahagi ng mga hakbang para hadlangan ang pakakikilahok nito sa impeachment trial. Paliwanag ni Barber, hindi konektado sa impeachment case laban kay VP Sara ang batayan ng legal issues laban kay Marcoleta. Tinukoy ni Barber ang pahayag ng Office of the Ombudsman na ang kaso laban kay Marcoleta ay nagugat sa pag-amin nito na tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign funds noong May 2025, midterm elections mula sa tatlong kaibigan pero hindi niya ito idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at sa Statement of Contributions and Expenditures. Diin ni Barbers, ang Senate Impeachment Proceedings laban kay VP Duterte ay hindi dapat iugnay sa mga isyong legal na kinaharap ng senador. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Maraming salamat RP Metro Reporters. Ngayon naman, narito na ang ating
0: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
14: PhilHealth Ilocos, may 16 na accredited cancer screening providers sa rehiyon. Si Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: May 16 na accredited healthcare providers na sa Ilocos Region para sa piling outpatient cancer screening test sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program o yakap ng PhilHealth batay sa tala as of June 25. Sa panayam, sinabi ni PhilHealth Region 1 Public Affairs Unit Head Joseph Manuel na maaaring mag-avail ang mga miyembro ng mammogram, breast ultrasound, liver ultrasound, alpha fetoprotein, low-dose chest CT scan at colonoscopy sa mga PhilHealth accredited cancer screening facilities. Ayon sa PhilHealth, sasagutin ng programa ang buong halaga ng screening tests, kabilang ang medical supplies, gamot, kagamitan, professional fees at iba pang gastusin sa pagsasagawa ng test. Wala ring copay o no balance billing para sa lahat ng benepisyaryo sa pampublikong at pribadong pasilidad sa distribusyon ng mga provider. Dalawa ang nasa Ilocos Norte, 5 sa Ilocos Sur, 3 sa La Union at Central Pangasinan, 2 sa Eastern Pangasinan at 1 sa Western Pangasinan. Nilinaw ng PhilHealth na screening lamang at hindi diagnostic ang mga pagsusuri. Pinapayuhan ng mga miyembro na magtungo sa napiling yakap clinic para sa referral ng doktor sa accredited screening facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Ito naman mula sa ating kasamahan sa Mindanao, Department of Health, pinalalakas ang kakayahan ng health workers sa Iligan City at Lanao del Norte sa HIV services. Si Sheriff Tim Horn ng Radyo Pilipinas Iligan ang may dala ng balitang yan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Pinalalakas ng Department of Health o DOH Northern Mindanao ang kakayahan ng mga healthcare workers sa Iligan City at Lanao del Norte sa pamamagitan ng 5 araw na pagsasanay sa HIV counseling, testing at prevention na isinagawa sa Cagayan de Oro City. Ayon sa kagawaran, layunin ng pagsasanay na mabigyan ang mga human resources for health personnel ng kaalaman at kasanayan sa HIV counseling, testing, prevention at pag-uugnay ng mga pasyente sa nararapat na gamutan upang makapagbigay ng dekalidad, mahabagin at walang diskriminasyong serbisyo. Matatandaan namang iniulat ni AIDS and STI Prevention and Control Program Medical Coordinator Dr. Althea Luis Escobillo na umabot na sa halos 400 ang kumpirmadong kaso ng HIV sa Iligan City hanggang sa huling bahagi ng nakaraang taon. Samantala, halos 7,000 katao ang nabubuhay na may HIV sa Northern Mindanao, patay sa datos ng DOH-STI HIV-AIDS Prevention and Control Program. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Muna naman tayo sa Radyo Pilipinas, Cebu, LGU ng Dumaguete. Tinututukan ang pagpapabuti ng nutrisyon sa mga batang mag-aaral ng lungsod. Si Sheila Gravines sa balita.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Gumagawa ng mga hakbang ang pamalaang panglungsod ng Dumaguete upang mapapabuti ang nutrisyon ng mga mag-aaral sa mga pampublikong eskwelahan. Ayon kay Dumaguete City Mayor Manuel Sagarbarya, mahalaga na magkaroon ng tamang nutrisyon ang mga estudyante, lalo na sa elementarya, para mapabuti ang kanilang kapasidad sa pag-iisip at pag-aaral. Kaya nag-order sila ng 2 units ng mobile kitchen. At plano nilang ipapadeploy ito sa iba't ibang mga paaralang pang-elementarya at high school ng lungsod mula Lunes hanggang Biyernes. Anya, makikinabang ang mga mag-aaral nito dahil makakakain sila ng masustansyang pagkain. Samantala, makikipagtulungan ang lungsod sa Philippine Reclamation Authority or PRA na siyang magbibigay ng budget para magkaroon ng hydroponics ang bawat paaralang pang-elementarya ng lungsod. Sinabi ng alkalde ang mga mag-aaral ang makakabenepisyo nito dahil sila din ang aani at magluluto ng kanilang makukuha mula sa Harding Hydroponico. Dagdag pa niya, malaki ang ilalaang budget ng PRA para nito kaya gusto din niya na ipapatupad ito sa ibang mga paaralan sa lalawigan ng Negros Oriental. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
4: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
27: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Time check 1:37 ng hapon. Ito, meron tayong isang mainit-init at kapapasok lang na balita mula sa ating kasamang si Luisa Erispe. Isang eroplano at flight ng Philippine Airlines na antala ang biyahe dahil sa bomb threat.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
28: Philippine Airlines na naantala ang isa nilang biyahe patungong Hong Kong sa Ninoy Aquino International Airport kaninang umaga matapos na makatanggap ng bomb threat. Bakit sa inisyal na 8:30 ng umaga kanina nang matanggap ang bomb threat ng flight PR300 ng PAL. Dahil dito, agad na nag-deploy ng mga tauhan ang PNP Aviation Security Group, Airport Police K9 Unit at APD Light Reaction Section upang suyurin ang loob ng eroplano. Pansamantalang ibinaba ang lahat ng mga bagahe sa eroplano. Alas 11:30 naman ng umaga nang ideklara ng PNP Aviation Security Unit na cleared o negatibo sa anumang presensya ng pampasabog ang naturang eroplano. Sa ngayon naman, nabigyan na ng clearance ang eroplano na bumiyahe patungong Hong Kong. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
14: Maraming salamat, Luisa Erispe, para sa mainit-init at kapapasok na balitang yan. Okay, meron pa tayong isang makakausap kasi nga po nitong Lunes, June 29, nakumpirma ng Mandaluyong City Government yung isang kaso ng MPOX kung kaya't nagsagawa agad sila ng contact tracing at pagbabantay ang yung kanilang mga local health official para maiwasan na makapanghawa ito. Kaya makipag-ugnay na tayo sa Mandaluyong City Epidemiology and Surveillance Unit kaugnay ng naitalang kaso na nasabing sakit sa lungsod. Makakasama natin sa ng linya ng komunikasyon ang kanilang hepe, si Doktora May Villarinha. Magandang hapon po, Doktora Villarinha. Welcome po rito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
7: Good afternoon po, ma'am.
14: Ayan, sige po. Doktora, pwede niyo po ba kaming bigyan ng update tungkol nga po sa naitalang kaso ng MPOX sa Mandaluyong?
7: For this patient po, naka day 12 na po tayo ng ating monitoring and isolation and as of today po, wala na po siya ng mga symptoms na na-experience niya last week like fever, chills, and myalgia. Yung lesions po niya, natutuyo na rin po. So actually, hinihintay na lang rin po namin matapos yung kanyang isolation period na 21 days and pwede na rin po siya ma-clear after po nun.
14: Mm-hmm. So ngayon po, nasa na kaya siya ngayon, itong pasyente?
7: Ma'am, yung patient po natin is sa residential area pa rin po niya. Doon po kasi tayo nag-home quarantine lang rin po yung patient. And coordinated naman po tayo sa administrator po ng kanyang building para maibigay po sa kanya yung mga assistance na kailangan niya.
14: Mm-hmm. Meron na po ba kayong na-identify na mga close contact ng pasyente?
7: Meron kami na-identify na isang household contact na naka-isolate and monitoring na rin. And since the day po na monitor po namin siya and na-isolate po, wala naman po siyang symptoms na pinapakita.
14: Mm-hmm. Ayun. Meron po kayang indikasyon na may local transmission o isolated case lang itong meron ngayon?
7: For now, isolated case po ito, ma'am.
14: Mm-hmm. Ayun. So, malino na po yun, no? Isolated case lamang. Ngayon po, Doktora Villarinha, paki-walkthrough po kami, paano ba natukoy na Mandaluyong SESU itong tungkol sa pasyente?
7: Itong patient po kasi na ito is nagkaroon siya ng symptoms noong June 21. Nag-teleconsult siya on same day. Napansin niya na meron siya mga lesion. Tapos nagpa-teleconsult siya. And then, dahil hindi pa rin nawawala, nagpe-persist pa rin yung lesion, nag-decide siya ng kumonsulta sa isang private hospital po dito sa Mandaluyong rin. And noon tinignan po siya ng isang infectious disease specialist doon, nag-consider po ng MPOX suspect. By that time po, coordinated po kasi tayo, ang SESU po is established po yung surveillance system natin sa city. Coordinate po ang kanilang disease surveillance officer sa amin na meron pong isang kaso po ng suspected MPOX na nagpakonsulta po dun sa kanilang hospital. So, after referral sa amin, re-refer din po namin yung itong kaso na to sa RITM for specimen collection para po makumpirma natin kung talaga pong MPOX po ba ito. Yes, ma'am. Tapos after po, tayo po yung nag-conduct. Bali, kami rin coordinated. Basta may mga gantong kaso po kasi, meron po kaming ambulance na dedicated for them. And then after nun, pinag-isolate po namin siya. Tapos after 2 days, lumabas yung result.
14: Mm-hmm. Ayun. Mm-hmm. Hanggang kailan po yung incubation po niya? So, pang ilang araw na po?
7: Ngayon po pang 12 days, pang 12 day na po niya na nag-a-isolate. So 21 days po ang ating isolation, ma'am.
14: Mm-hmm. Ayun. Balikan din po natin na itong tungkol sa sakit na MPOX. Ano bang klaseng sakit ito, doktora?
7: So ang MPOX, ma'am, is ano to eh, isang infectious disease po siya na meron parang kamag-anak po siya ng ating ano, smallpox, bulutong. Ang pagkakaiba lang po is meron po siyang itong mga ibang sakit na ito is meron na po tayong bakuna. Itong MPOX wala pa po kasi tayong bakuna na available.
14: Mm-hmm. Paano po ito napapasa sa ibang tao o paano ito nakukuha?
7: For the modes of transmission natin ng MPOX po, pwede natin makuha siya sa direct skin-to-skin contact sa mga lesions na meron po ang isang ano, ang isang MPOX case. Pwede rin po siya through respiratory droplets if meron pong respiratory symptoms po ang isang MPOX case, like kung meron po siyang ubo or bumabahing po. So yun po yung way na pwede po makapaghawa po sa atin ng ano, MPOX.
14: Mm-hmm. Yung mga at-risk naman dito sa nasabing sakit, sino-sino po ba yung mga matataas ang tsansa na makakuha, lalo na nung malubang komplikasyon mula dito sa MPOX, doktora?
7: For the complication kasi, ma'am, self-limiting tong sakit na ito. Ibig sabihin po, dahil viral illness siya, gumagaling rin naman po siya ng husa. Ang kailangan lang talaga, ma-isolate siya para po hindi pa na po makapanghawa pa. Pero yung pagka nagka-symptoms naman po siya, yung mga mild symptoms natin, ang treatment natin dito is yung mga symptomatic treatment lang. Kung may ubo, bibigyan para sa ubo. Kung may lagnat, para sa lagnat. So yung mga nagkakakomplikasyon po talaga, yung mga pasyente na mababa po yung resistensya or halimbawa po ang lesion tumubo po sa daanan ng hangin, like sa lalamunan or sa ilong po, ganyan. Yung, by that time po, talaga rin refer natin sa hospital para doon po siya ma-manage.
14: Mm-hmm. Ayun, kasi nasabi niyo nga po kanina na may mga lesion, na may mga parang mga sugat-sugat, ano po, yung ano,

0: symptoms niya, pwede po siyang parang flu-like illness lang po. So, parang trangkaso. So, ubo, sipon, fever, ganyan po. And then, after 3 to 4 days, pwede na pong lumabas yung kanya mga rashes or lesions. Ganun po yung course ng ano po, disease po.
1: Mm-hmm. So, ano po yung mga dapat gawin ng isang tao kapag nakaranas na siya ng sintomas o pinaghinalaan na na-expose siya sa may mpox?
0: Kapag tayo po ay naghihinala na posible na na-expose tayo sa isang mpox case, una, kung hindi po tayo agad-agad makakapagpatingin sa isang health facility, mag-isolate na po muna tayo. Ngayon, pagka pwede na po tayong pumunta sa isang paggamutan or health facility, diretso na po tayo doon kasi pagdating naman doon, once na sinabi nila, i-interview naman po sila doon, nasabi nila at nagsuspecha po yung nasa ER, yung staff, mag-i-inform po sila sa tiyatawag natin ng disease surveillance officer. And within the city, kung dito po sa city ng Mandaluyong, rene-report po sa amin kasi within 24 hours kailangan po ma-report sa amin yon. And then kami na po yung makikipag-ugnayan sa pasyente para sa instruction for isolation and for confirmatory test po.
1: Mm-hmm. Tama po ba na 21 days kailangan mag-isolate yung isang tao na pinaghinalaan o na-diagnose na merong mpox, doktora?
0: Opo, tama po. 21 days po ang ating isolation period. Pero depende pa rin po yan kung meron pa siyang symptoms after 21 days. Kung yung kanyang mga lesions or rashes is hindi pa talaga tuyo, hindi pa siya totally healed, o kaya halimbawa is meron pa siyang lagnat or naguubo pa siya, ine-extend pa rin po natin yung kanyang isolation period.
1: Mm-hmm. So, pagdating naman po sa gamutan, kadalasan yung symptoms lang ang ano dito, ang tinitreat, dahil wala pa pong gamot para talaga dito sa mpox.
0: Opo, tama po yun.
1: Mm-hmm. Pagdating naman po sa bakuna, meron na po kayang mga ginagawang bakuna sa ibang bansa para labanan po itong mpox?
0: Wala pa po kami kasing wala pong information pa na dumadating sa amin na may ongoing na paggagawa ng bakuna.
1: Mm-hmm. Pero ito pong case na na-diagnose na may mpox ito po sa Mandaluyong, meron po kaya siyang travel history?
0: Wala pong travel history itong pasyente na to, ma'am.
1: Ayun. So, sa mga ganitong kaso, doktora, ano po yung mahalagang tandaan sa data privacy naman ng pasyente?
0: So, yan. Mahalaga po na kahit na anong sakit pa po yan, kahit hindi po siya mpox or basta nakakahawang sakit na kailangan ni-isolate, mas maganda at mas mainam na hindi po natin i-divulge ang any information about the patient. Kasi po kahit isang information lang yan, minsan madali pong makuha ng public eh. Iniiwasan rin po natin kasi na yung pasyente, matag siya, yung stigma po ba? Kahit na matapos na gumaling na siya or bumalik na po siya sa regular na activities niya, kung identified po itong patient na to, minsan ang hirap po kasi pagka bumalik siya sa community, iba po yung yung tingin sa kanya ng mga ng public. So iniingatan rin po natin na sana katulad po ng mga ibang sakit, may tatago po natin or hindi natin ibubunyag yung kanyang identity.
1: Mm-hmm, tama po kasi may mga sakit talaga no na iba pa rin yung paniniwala o may mga maling paniniwala pa rin yung tao. Bilang panghuli na lang po, ano po kaya yung pinakamahalagang paalala ninyo sa ating mga kababayan para manatiling ligtas at maprotektahan ang kanilang sarili at maging yung kanilang pamilya laban sa mpox?
0: Ayan, yun po, a message po namin sa public is to maging kalmado po tayo, remain calm po tayo, and lagi po tayong maging mapanuri sa mga information na nakikita natin, lalo na sa mga ating mga social media platforms. Mas maganda na magre-rely po tayo ng information sa mga official na sources, kagaya po ng Department of Health and yung local government unit.

0: Always rinaremind po namin, hindi lang dahil natapos ang pandemic, is natapos na rin na yung mga nakaugalian natin ng mga preventive measures during the pandemic. Para yung minimum health standards, yun pa rin po naman yung magiging panlaban natin sa kahit na anong klaseng sakit, lalo na yung mga nakakahawang sakit. Always frequently wash your hands. Tapos kung nasa matataong lugar at tingin nyo na pwede kayong ma-expose or meron po kayong makakasalamuhan at tingin nyo merong parang mga pantal or rashes, mas maganda na umiwas na rin po tayo. At kung meron po mga respiratory symptoms, is mas maganda po na nagmamask tayo para hindi lang po yung sarili natin yung napoprotektahan natin, pati na po yung mga kasama natin sa community.
1: Maraming salamat po sa update at impormasyon na ibinigay ninyo sa amin tungkol nga dito sa napabalitang kaso ng MPOX sa inyo pong lungsod. Magandang hapon sa inyo at ingat din kayo, Doktora.
0: Thank you po.
1: Yung nga po si Doktora May Villarina, ang head ng Epidemiology and Surveillance Unit ng Mandaluyong City LGU.
2: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Okay, all right. Meron na lamang po tayong 7 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. At sadya talagang napakabilis ng oras. Hanggang dito na lang po muna tayo. Uli, maraming salamat sa ating mga nakaugnayan sa hapon na ito. Una nating nakausap si Department of Migrant Workers Undersecretary Dominic Tutay hinggil nga dun sa katatapos na Migrant Workers Health Summit. At ito lang si Dr. May Villarina, ang Epidemiology and Surveillance Unit Head ng Mandaluyong City patungkol nga dun sa MPOX case sa kanilang lungsod. Maraming salamat po sa inyong pagsama din sa amin. At syempre sa lahat ng ating mga nakatuwang sa production at technical side, sa ating malusog team. Anya si Master Rolly Bumatayo, Jo Marie Rifarial, Matet Segovia, Marvin Toledana, Mary Ann Milos at ang ating executive producer, si Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minuto ng pagkabalita, ibibigay sa inyo yan ni Omar Anthony Aquino at pagkatapos ay sa inyo na ang Juan Trabaho ni Miss Jamie Quinto. Sa kala ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan, ako po si Ched Oliva, nag-iiwan na isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pag-upgrade ng Pilipinas sa pagiging upper middle income status, nangangahulugan ng mas maraming trabaho at oportunidad sa mga Pilipino ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Welcome sa Malacanang, ang pagkakadeklara sa Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ang nasabing milestone ay refleksyon o pagpapakita ng mas malakas na economic fundamentals sa ilalim ng Marcos administration. Ito ni Recto ay magbubukas ng mas maraming trabaho, investments at oportunidad sa bawat Pilipino. Pagbibigay din ng Executive Secretary, hindi lang titulo ang nakuhang status ng Pilipinas, kundi nakakahulugan ito na mas lumalago ang ekonomiya ng bansa. Una nang sinabi ng World Bank na ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status ay bunsod ng broad-based economic expansion na kung saan ay nakapagtala ang bansa ng average annual gross domestic product na 5.8% sa nakalipas na 5 taon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, upgrade ng Pilipinas sa upper middle income status, bunga ng reforma na isinusulong ng Administrasyong Marcos Jr. Batid or balita hatid sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Welcome ni Finance Secretary Frederick Goh ang opisyal na pagpasok ng Pilipinas sa kategoryang upper middle income economy. Base sa World Bank report, formal lang itinaas ang estado ng Pilipinas matapos mahigitan ng bansa ang itinakdang antas ng gross national income o GNI per capita. Dahil dito sumama na ang Pilipinas sa hanay ng mga karatig bansa tulad ng Malaysia, Thailand at Indonesia. Ayon kay Goh, mahalagang milestone ito sa ekonomiya ng bansa. Anya, ipinapamalas nito ang tuloy-tuloy ng mga reforma at matatag na pundasyon ng ekonomiya ng bansa. Dagdag pa ng finance chief, ang transition sa upper middle income country ay magbubukas ng oportunidad sa mga Pilipino. Tiniyak ni Goh na ipagpapatuloy nila ang pagsisikap upang maramdaman ng ordinaryong mamamayan ang magandang balitang ito mula sa World Bank. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Labing isang pasilidad sa Makati City, gumagamit na ng renewable energy. Report hatid sa atin ni Luisa Rispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipinagmalaki ng Makati City na ang mga pangunahing pasilidad ng pamahalaang lungsod ay 100% ng gumagamit ng renewable energy. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito ay alinsunod sa kasunduan ng LGU sa Department of Energy na gagamit na ng iba't ibang pinagkukunan ng enerhiya ang mga lungsod sa Metro Manila. Ang 11 government facilities naman na ito ay sa New Makati City Hall, University of Makati, Makati Coliseum, Hospital ng Makati, Makati City Hall Building 2, Lumang City Hall Building at tatlong public school sa lungsod. Nasa 5.76 megawatts naman ang kinokonsumong kuryente ng mga pasilidad at inaasahang ito rin ang matitipid dahil sa paggamit ng renewable energy. Ayon kay Makati City Mayor Nancy Binay, naasahang bababa ang carbon emissions sa lungsod na parte rin ng kanilang plano alinsunod sa United Nations Sustainable Development Goals. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pagtatatag ng Anti-Bullying Help Desk, pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Leal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, sa OMRP, nag-aaralan ng Philippine National Police o PNP ang pagtatatag ng mga anti-bullying help desk para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hertatis Jr., layunin itong matiyak ang agarang pagtugon sa mga reklamong may kaugnayan sa bullying bago pa ito humantong sa krimen. Sinabi ni Hertatis na bahagi ito ng suporta na ibinibigay ng PNP sa Department of Education na patuloy na mapagpapatuloy ng mag-aaral. Kabilang nga sa mga inisyatiba ng kagawaran, yung panukalang mandatory inspection ng mga bag at yung paglikha ng mga posisyon para naman sa school counselors. Dagdag pa ng PNP chief na pamamahalaan ng mga tauhan ng Women and Children Protection Desk yung sa bawat himpila ng pulisya yung mga help desk kapag naitatag na ito. Tiniyak din niya na patuloy na makikipag-ugnay ng PNP sa DepEd at iba pang kinaukulang ahensya upang mapalakas ang kampanya laban sa bullying at mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni Diane Leal. Department of Justice o DOJ, patuloy ang evaluation sa Aurora drowning incident matapos matanggap ang dagdag na referral mula PNP CIDG.
8: Para po, minsan po yung pong oras na hindi din po sila pare-pareho po ng lugar kung saan po sila nanggagaling. Meron pong iba, taga Tarlac. So, yun nga po, malayo po dito pag po sila bibiyahe. Tapos po yung iba po, pag nadadatlan pa po ng ulan, so maputik po yung daanan. So, siguro po pinaka matagal na oras na paglalakad po nila kasi po hindi po diretso po yung transportation, yung po mga sinasakyan nila, yung mga vehicle. So, siguro po isang oras. Depende rin po sa paglalakad po, ma'am.
1: Uh-huh. So, karamihan ng mga AITA ay naglalakad, yung mga estudyante, para lamang makapasok or makapunta sa paaralan.
8: Yes po ma'am, pero po ma'am, yung pong dito po sa community po kasi malapit na po yung school.
1: Aha.
8: Pero po mayroon po kasing galing pa po sa baba na mga parang bago
1: Okay.
8: nanggagaling po doon na umaga.

0: ticket pa po dito po
1: Aha. Pero
0: para po makapag-aral po sila. So,
1: oo, pero nung ikaw ay nag-aaral pa lamang, gaano ka layo or ano yung mga hirap na pinagdaanan mo sa pag-aaral mo?
0: ano po kasi po, di ba po, wala pa po dating school po dito, ma'am, sa aming community. So, lumagi po kami sa, ano po, sa foundation po, ma'am, simula preschool hanggang mag-high school. Sa foundation po, na dati po, naka-base po siya sa Las Piñas. So, mayroon pong American na nagpa-aral po sa amin, ma'am. So, ang after po, nung dumami na po kami, ano, na-move po siya ng Laguna po. So, doon na po nag-base po dahil lumaki po yung ano po namin, yung pong, ang tawag po dito, lumaki po yung population
1: community,
0: po namin na pinapaaral po ng American na to. Kaya po, yun po, nung pong time na 2001 po, na nagkasakit si nanay ko, yun nga po, pinauwi po ako. So, nung pong umuwi ako, ma'am, doon po ako nag-aral po dito sa, ng high school sa Sapang Bato po, na malapit po sa, na, Angeles po, malapit po sa Angeles.
1: So paano ho?
0: So noon po,
1: sige po, go ahead.
0: Mahirap din po siya, ma'am, kasi po. Mahirap din po siya, ma'am, kasi po dahil po walang-wala po kami noon, ma'am. Salat po kami din sa ano po sa pera po. So from kasi city na rin po humanap po ng lugar yung tatay ko para medyo malapit po sana doon po sa pag-aaralan namin dahil high school na po. So, yun po. Medyo malayo pa rin po kasi po kailangan namin minsan po lakarin. Kung wala ka pong pamasahe, ma'am, lalakarin mo siya ng, kung siguro po makakarating ka ng, ano, ng school, mga 2 oras mahigit o 3 po.
1: Wow. Napaglalakad lang yun.
0: Opo, paglalakad lang po. Kasi po dahil minsan po wala nga pong financial, nagkukulang po sa financial. So, yun po, kailangan po maglakad para po makarating sa school po, ma'am.
1: Oo. And so, ikaw ay during that time na nag-college ka naman, paano mong bakit kumuha ka ng ano na ano bang course mo para sa teaching talaga?
0: Ano po, yung pong unang course ko po na gusto ko po talaga, ano po, interior designer. Medyo yun nga po, medyo mahal nga lang po 'yun. So, parang hindi naman po afford ng magulang ko na yung course na po yun. Tapos, mayroon pong isang pastor na nakakita sa akin na kung saan po ako nag-church po. So, wala na po si pastor. So, yun po, pinapasalamat ko po sa kanya. So, mayroon pong isang pastor na nakakita sa akin na tinanong niya po ako kung gusto ko pong ano, mag-aral. Sabi ko, parang nag-aalangan po ako that time kasi nga po, parang yung pong education, medyo hindi ko po siya ganun kagusto. So, yun po, parang na, ano naman po niya ako na nakumbinse na, ano po, na mag-aral po sa, ano, sa Tarlac po, sa Tarlac Fundamental Baptist College for Asian. After po nun, nung pong 1 year na po ako, dahil dalawa po kami ng pinsan ko na pinag-aaral po nun, parang, hirap ako dahil hindi rin po ako ganun ka, masyadong ka-socialize po sa mga unat or kasi po ang tawag po namin ma'am mga unat eh sa kanila kasi po kami dahil di ba po Aita kami mga kulot yun po tapos sila mga Tagalog ganun po hindi po ako ganun ka socialist medyo mahiyain din po kasi ako ma'am that time tapos okay. nung pong sinabi ni pastor na nakawanyer na po ako ma'am eh tapos yun nga po after po noon nung second year bumalik po ako wala na po akong kasama kasi nga po yung pinsan ko po, nag-asawa na rin. Tapos, yun nga po, parang ayaw ko na pong magpatuloy kasi po, wala na po akong kasama. So, yung dumating po sa point na parang, ay, ayaw ko na, itigil na ako kasi parang hindi ko kaya po. Na unang-una din po, yung magipagsabayan sa mga kaklase ko ng mga unat. So, yun po. Tapos, after po nun, sabi po ni pastor na, oh, naka-isang taon ka na, bakit di mo itry na, ano, na isang taon uli. Every year po yun, na nagsasabi po ako na ayaw na. Natatapos ko po yung isang taon. Opo, natatapos ko po yung isang taon. Tapos po, hanggang pong third year na po ako, dahil po medyo ano po siya sa akin, critical po, medyo mahirap dahil po yun na po yung time na nagde-demo po or yun nga po nag mga research, medyo mahirap po siya sa akin kasi nga po napaka ano po sa akin, parang nahihirapan po ako dahil ano po, medyo ano din, aaminin ko po, medyo slow, ano din po ako, slow learner, ganun po. So, sabi ko, after po nun na natapos ko po yung third year, sabi niya, oh, sabi niya, di ba natapos mo na, oh, isang taon na lang, isang hakbang na lang, oh, matatapos ko na. So, yun po, after po nung fourth year, nakagraduate naman po sa awa ng Panginoon po.
1: Oo.
0: Natapos po.
1: Oo, ang galing nung convincing power nung, ano, nung pastor, di ba? Isang taon na lang.
0: Opo.
1: Oh, isang taon na lang. Hanggang hindi mo namalayan, patapos ka na.
0: Yes po.
1: Oo. Oh, may nagpapatanong dito, nabanggit mo daw yung challenges, no? When it comes to logistics. Meron
0: Opo.
1: Pa rin ba until now na yung mga tipong tumatawid sa ilog para makapasok lang sa eskwelahan?
0: Mayroon po. Mayroon po, ma'am. Kasi po, yung pong ibang estudyante po dito na nag-aaral, na pinanggalingan ko po na pinagturuan na school, ma'am, na ano, doon po sa, kasi po yan, ma'am, yung nasa picture, ma'am, yung pong nasa, ano po ako, nasa Patag, ma'am. So, hindi ko po nailagay kasi po, ma'am, yung kabilang, ano, kabilang school or kabilang sityo na yung kalapi po, ma'am, yung po tumatawid sila kasi po lahar po yung dadaanan po nila.
1: Oh. Okay.
0: So pag tumas po yung ilog, may tendency po na hindi sila makakapasok. Kasi po kami na-try po namin na yung pong pinsan ko na aid ko po nung last year na ano po, hindi po kami agad ano, makatawid, ma'am, kasi po hinihintay po namin humupa po yung tubig na bumaba para po makatawid po kami. Makukulong ka po kasi doon. Kung doon ka na lang po sa kabila kung hindi po ikaw makakatawid or makakauwi ka, hindi ka makakauwi, ma'am. So, yun po.
1: Okay. Ito namang paggamit nyo ng cellphone or other gadgets para makatulong sa pag-aaral ng mga bata, no? Gaano ito nakakatulong sa inyo when it comes to, halimbawa, yung online class? Pero syempre, di ba, hindi naman lahat ay afford na magpakabit
0: yes,
1: ng internet, mga ganon. So, I don't think na, yung mga ibang estudyante mo ba, meron ba silang parang, uso ba sa inyo yung hybrid na tinatawag or talagang face-to-face kayo?
0: Face-to-face po siya ngayon, ma'am. Kasi po, di ba po, nung pandemic po, medyo, nung po pandemic naman po, ma'am, nagbibigay po kami ng mga modular po sila. So, yun po, dahil medyo mahirap din po sa kanila maka-access po. Kaya po, yun po, kami po yung pumupunta po sa bahay para po magdala po ng mga module.
1: Oo, ang hirap din. Napaka ano, napaka noble talaga ng profession na napili mo, ma'am, no? Ako po ay sumasaludo sa inyo dahil kumbaga parang extra effort yung ginagawa po ninyo eh, 'di ba? Pupunta kayo, bibisitahin ninyo yung mga
0: opo, noong po panahon ng pandemic, ma'am. Nasa yung pong kabilang bundok na sinasabi po namin na kalapi, ma'am. Ano, pupuntan pa po namin talaga po sila para magdala po ng module. Kasi po, may ano din po, yung pong kabilang sinasabi namin na may lahar po na dadaanan po, yun po.
1: Oo. Okay. Itong mga nangyayari ngayon, I know na hindi naman to linggid sa iyong kaalaman din dahil
0: opo,
1: laman
0: po,
1: to ng, 'di ba? Laman ito ng mga balita, no? Na kung saan ay talagang medyo marahas yung mga nangyayari na mayroong mga school shooting and involve yung mga estudyante or mga menor de edad. Ikaw bilang guro, no? Paano mo sa tingin mo paano ka makakatulong sa paghubog ng isang responsable at maayos na mga estudyante and eventually, no, ay kapaki-pakinabang at responsabling mamamayan.
0: Itong ano, mga siguro po, ma'am. Unang-una po siguro, 'di ba po, nagsisimula po talaga siya sa bahay.
1: Yes.
0: Yung pong paghubog, hindi po ano po lahat sino-shoulder po ng isang guro.
1: Yes.
0: So doon po talaga sa ano sa bahay po talaga, kasi ang maganda nga po ngayon, 'di ba po, sinusulong po yung ano yung word of God.
1: Mm-mm.
0: Sa bawat campuses po. So, Para po sa akin, mas maganda po yung para po maturuan sila ng values po, para po matakot sila na gawin po yung nga po katulad po nangyari, mayroon pong takot. At saka unang-una po, yung pong magulang po talaga, yung ano magbibigay ng foundation po or rules siguro po sa bahay. Para po, yung mahubog po siya. Kasi po, hindi po lahat po, minsan po sinisisi po lahat sa guru eh. Di ba
1: yes,
0: po?
1: oo.
0: So, pero po, ang foundation po talaga nagsisimula po sa bahay. Yun po.
1: Oo, oo. And ako naniniwala din naman na syempre, bukod sa bahay, ay katuwang din kayong mga teachers.
0: Opo,
1: diba?
0: Katuwang po kami. Kaya po, mas maganda po na mayroon pong tulungan po yung pong ano, magulang at po yung grupo.
1: Yung pinag tuturuan mo ngayon, specifically ito ay sa mga negrito, no, na mga kids.
0: Opo, yung mga kapwa ko po Aita at mga kamag-anak na rin po kasi dito po ko nakatira po.
1: Oo, oo. Bakit kumbaga bakit mo napili na specifically ay mga batang negrito ang iyong ano tutulungan?
0: Unang-una po, pinili ko po itong ano na to, itong yung pagiging guru po dahil naniniwala po ako na ang edukasyon ang susi sa pagbabago po ng buhay. Kasi po, di ba po, mostly po, hindi naman po lingid sa inyo or sa bawat isa po na minsan po yung kahirapan ng buhay, yun din po yung isa sa dahilan kung bakit hindi rin po nakakapag-aral o hindi rin po nakakamit po yung pangarap po ng isang bata, lalong-lalo na po katulad namin mga Aita. So bilang Aita po, so nais ko po maging inspirasyon na sa mga kapwa ko po katutubo na walang pangarap na masyadong mataas para maabot po nila yung gusto nila sa buhay po. So sa pamamagitan po ng unang-una po sa paniniwala sa Panginoon, sa sipag at tiyaga, kaya po namin malampasan o kaya po natin malampasan yung anumang hamon po ng buhay po.
1: Oo, tama naman. Ako nag-agree ako sa yun dyan. Totoo yan. Na malaking parte ng edukasyon, no, ay talagang makapagpapabago sa buhay ng isang tao. May kaso rin ba ng bullying sa hanay ng mga students? Although medyo maano pa yan eh, kasi kinder lang yung ang hawak mo, 'di ba? Okay. So
0: opo.
1: Pero may mga kaso ba na nalalaman mo na nangyari, no, sa mga estudyante ng kaso ng bullying, and how do you handle this? Paano mo siya bilang teacher? Oh.
0: Pagdating naman po sa mga ano po, lalo po dito sa bundok, ma'am, hindi naman po siya ganun parang ka big deal po. Pero siyempre, ang ginagawa po namin, pag mayroong ganun po, siyempre kinakausap po namin. Hindi katulad po kasi, siguro po, hindi ko naman po maikukumpara na, ano po, na kung yung level po yung bullying. Kasi ano pa rin po, bullying pa rin po siya. Pero depende pa rin po sa, ano po yan, sa pag kinakausap po yung bata. Sa paano mo po siya, ano, paano mo po siya kausapin.
1: Oo.
0: Yun po.
1: Tama. And alam niyo, sa totoo lang, walang pinakamahirap na tuturuan kung hindi yung kagaya ng tinuturuan po ninyo.
0: Opo.
1: Yung mga kinder, no? Oo, so talagang sabi nga ng isang ano kasabihan, 'di ba? It takes a village to parang raise a child, parang ganyan, 'di ba? So kasama po ang mga teachers doon. Anyway, Teacher Janet, no? Babalikan ka lamang
0: opo
1: po namin sa ilang sandali lamang, magkakaroon lamang po kami ng break, and then babalikan pa natin yung kwento mo sa ilang sandali po lamang dito sa One Trabaho. Oras natin 2:30 ng hapon.
2: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na ah, kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. Hashtag panatag ang may alam.
3: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Oras natin 2:34 ng hapon. Nagbabalik po tayo dito po sa Juan Trabajo. Ito pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si Jamie Quinto. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama. And nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa, ang One Trabaho. Kasama pa rin po natin ang ating panauhin, si Ma'am Jeanette Rodriguez Sibal. Ma'am Jeanette, magandang hapon po muli.
0: Magandang hapon muli po.
1: Opo. At siguro no, kanina yung ating mga pinag-uusapan na naudlot na nakatanungan, may kaugnayan nga dito sa pagkaso ng bullying. Kanina nasabi mo na ito naman ay na-handle. Although, ang pinakamahirap talaga nga na turuan, 'di ba? Ay yung mga maliliit eh, yung mga bata na maliliit.
0: Yes,
1: oo. So, ikaw ba may anak na rin or wala pa?
0: Wala pa po, single pa po.
1: Ah, talaga? Pero talagang opo, mahilig ka sa mga bata.
0: Opo, kasi po sa church nagtuturo din po ng mga bata po.
1: Okay. So, ilan ho yung tinuturuan ninyo sa isang klase? And kamusta ho yung mga bata so far? Paano ninyo? Kasi di ba, correct me if I'm wrong, no, pero sa pagkakaalam ko po kasi yung inyo pong tribe, no, yung mga Aita, mga ganyan. I think parang palipat-lipat po kayo eh, di ba? Ng,
0: yes po.
1: Oo, ng lugar. Oo. So paano ho ninyo na kumbaga parang na i-introduce sa kanila na oy, teka muna, kailangan pong matuto ng mga bata, mahalaga po ito na maturuan po sila.
0: Yes po. Katulad po nga nitong mga nakarang ano ma'am, itong week na to po. So parang 2 weeks pa lang po, dahil kakapasok ko pa lang, pang 2 weeks ko pa lang po ito ngayon.
1: Mm-mm.
0: Yun nga po, medyo, yung pong mga ibang mga bata na hinahanap until kung may mga absent, may mga absent, so sunod-sunod po yung mga pagliban po sa klase. So yun nga po, o yun, sinabi ko po sa kanila na minessage ko po sila sa GC na sabi ko, kung kakutuloy-tuloy yung pag-aliban sa klase, kung pwede lang po sana sabi ko, mag-update po sila kung ano po yung dahilan kung bakit sila lumiliban. So sabi ko, ayoko naman po silang bigyan ng ano, kasi po pag-absent, nilalagyan ko po ng ano, red mark kasi po, absent nga po. So ayoko naman po ka kung mapuno yung pangalan nila na absent. At gusto ko rin po, sabi ko sa kanila na ayoko po silang ano, yung mahuli po sa mga aralin. So gusto ko po kasi na ano na, yung nga po, di ba po yung pagpasok palagi, yung po yung minsan na kung bakit natututok po yung isang bata, kasi po nakakasabay po siya dun sa mga aralin. Pero po, kung lumiliban po yung isang bata, nakakalimutan po niya or hindi po siya nakakasabay sa mga lessons po na itinuturo po ni teacher. Kaya po yun, nire-remind ko po sila na yun nga po, kung importante naman po or urgent or emergency, pwede naman po na yun, sabihan si teacher na hindi siya makakapasok. Pero kung sabi ko, kung hindi naman po ganun kahalaga or ano, mas mahalaga yung pumasok po sila.
1: Tama.
0: Yun po yung sinabi ko sa kanila.
1: Oo, lalo na yan. At syempre, mga bata yan eh. Talagang dyan nagsisimula yan eh. Yung kanilang formative years, very important.
0: Yes po,
1: diba?
0: Ma'am. Sa preschool to ano po, sa kinder yan po.
1: Talaga bang ikaw sa karanasan mo, masasabi mo ba na talagang mayroong batang salbahe?
0: Yes po, mayroon po.
1: Mm-hmm.
0: Lalo po sa kapatagan ko, ma'am. I'm sorry po. Kasi po dahil po minsan, di ba po, one time po, mayroon po akong batang medyo malaking bata. Tapos, syempre po, unat po, nakahalo po sa mga laita. Kasi po yung last, yung pong project na pinagturuan ko po before, ay project po siya sa mga aita. So, tumanggap po kami ng mga unat din.
1: Uh-oh.
0: So, yun po, mayroon po talagang sa bahay na bata na tinapong po yung tumbler po talaga, nagwawalang.
1: Talaga?
0: Yes po. Yes po.
1: So, ano?
0: Tapos, sinayang po. Tapos po, after po nun, sabi ko po sa kanya, sabi ko, hindi ikaw yung teacher dito, ako yung teacher, so ako yung masusunod. Sabi ko po sa kanya. So yun. Uh-oh. Kinausap ko po siya. Tapos po, after po nung kinausap ko, kinabukasan po, nag-sorry po siya sa akin. So yun po, siguro effective naman po yung ano po ginawa ko sa kanya kung paano ko po siya disiplinahin. So yun po.
1: Oo. Pero kinausap mo din yung magulang.
0: Yes po. Kinausap ko po yung parents after po nun na ganun nga po yung behavior po ng bata. Sinabi ko po sa kanya.
1: Oo. Kasi, di ba, kailangan bata pa lang makukorek na yan sila. Oo.
0: Yes po.
1: Otherwise, magiging sakit ng lipunan natin yan. Di ba?
0: Yes po, ma'am. Si bata pa lang,
1: disiplinahin na.
0: Pero na pong ganun ang mga behavior.
1: Okay. And, so far, no, ano yung masasabi mo na parang very fulfilling sa iyo sa napili mo ngayon na profession?
0: Siguro po, fulfilling po siya sa akin. Fulfilling pa rin naman po siya yung una ko kung nagtrabaho, kasi po related po siya sa mga trabaho ko po, yung pagtuturo. Pero siguro po ngayon po, ma'am, mas fulfilling po siya kasi po, dahil po, hindi naman po after po sa sahod, pero dahil isa din po siya sa mga pangarap po ng mga parents ko na nakapasok po ko dito po. Para siguro po, pangalawa na lang po yung sahod, ma'am. Dahil po, makakatulong po ako sa kanila. Pero po, dahil yun po yung pangarap nila na makapasok po ako dito, yun po yung fulfilling po para sa akin, sa DepEd po. Although mahirap po, siyempre nag-a-adjust pa lang po ako ngayon, ma'am.
1: Mm-mm.
0: Medyo mahirap po siya para sa akin. Yun po.
1: And ano yung ito, kumbaga parang pagkakataon na din siguro, no, na maipaabot mo sa mga kinauukulan, kung meron man, yung sa tingin mo ay mga pangangailangan pa na nakikita mong makatutulong sa iyong pagtuturo at sa kalagayan ng mga mag-aaral. Ayan, ano yung pwedeng maitulong pa?
0: Siguro po yung una, yung ano, maitulong, yung pong una-una, yung ano po, unang-una po kasi dapat hygiene po eh, di ba po? So, so dito po kasi medyo mahirap po yung tubig. So, meron man po yung tubig ma'am, pero hindi po siya talaga ganun, hindi po siya ganun ka, kasi medyo mahina po yung ano ng tubig eh. So, hindi po, imbis na po, medyo malapit na po sana yung mga kababayan ko dito ma'am na ano makapag-igib or yun po, maka-access sa tubig. Kung punta pa po kami ma'am sa ilog ma'am, sa baba, sa sapa, po pala ma'am, sorry po, sa sapa, para po maglaba, so maligo. So minsan po, at saka yung tubig din po ma'am na iniinom, so hindi po siya ganun ka, ano po, ka
1: safe. Kalinis.
0: Opo. Although mayroon pong ano ma'am, mayroon bukal po siya, pero po minsan po, syempre hindi po tayo makaka, hindi po siya, wala po siyang assurance na ano malinis po talaga yung iniinom po namin na tubig. Kasi siyempre po minsan, yung po mga bata rito nagkakasakit or yung pong magkakaroon po ng mga, ang tawag po doon ma'am yung sa amoeba? Mga ano, mga bata. Opo, amoeba or ganun. Ganun po.
1: Okay.
0: Tapos po, yun po.
1: Oo, tama naman. So, kung halimbawa mayroong mga magdo-donate sa inyo dyan, paano nila kayo ma-re-reach? Sa, I mean, paano kayong, paano maipapaabot yung tulong? Saan?
0: Sa pumagitan po siguro po ma'am ng po, cellphone number or kung ano po yung pwedeng ma-access po na galing sa amin, papunta po sa kanila.
1: Kayo no, paano like yung nabanggit mo no, yung hygiene, siguro yung iba mahilig magkolekta pag nagta-travel no, yung mga toothbrush toothpaste sa hotel, yung mga ganon, baka pwede yon. Tapos yung iba
0: po,
1: mga yung iba mga nagse-seminar,
0: chinelas po ganyan ma'am.
1: So paano, saan ipapaabot yan?
0: Pwede po siguro, hindi ko po alam kung direct sa akin or sa school. Hindi ko po alam man kung paano eh. So,
1: Or pwede siguro nga sa school. So paano yun? Kung halimbawa papadala sa school, ano yung address or...
0: Siguro po ma'am, pwede po ma-access. Chieftain po, yung pong chieftain po namin dito ma'am.
1: Mm-hmm.
0: Pwede rin po.
1: Okay. Pwede ba kaming makakuha ng bawa address or...
0: sige. Opo ma'am.
1: Okay. So, pakibanggit lang po kung paano kasi baka mamaya syempre may mga
0: okay
1: nanonood na nakikinig sa atin.
0: Sasabihin ko na lang po yung number.
1: Okay. Sige.
0: Number, wait lang po ma'am. Hanapin ko lang po.
1: Okay. And tamang-tama 'yon, no? Ito ho yung mga baka mayroon ho kayong mga extra mga pencil, 'di ba? Mga kailangan ng mga kinder, 'di ba? Yung mga toothbrush, yun sa hygiene nila, toothbrush, toothpaste, powder, 'di ba? Mga care packages, ayun pala tawag. Okay. So ano pong number, ma'am?
0: Wait lang po, ma'am.
1: Okay, sige. So, okay. So, ayan po, no? Yung number po na ibibigay ni Teacher Janet, dyan po kayo pwedeng mag-text o kaya naman makipag-ugnayan sa kanila kung gusto nyo pong tulungan, no? Yung mga AITA or negrito na mga kids, no? Na tinuturuan po niya. Ayan.
0: Ito po, ma'am, okay, yung number. Po. 0930-449-449-8820. Si J. Mar Arcibal po, ma'am.
1: Ayun, okay.
0: Yung po, chieftain po.
1: Okay. Chieftain. Pakiulit lang, ma'am po, ma'am. At baka yung iba ay ngayon pa lamang kukuha ng kanilang lapis at papel. Ayan. Pakilista na din sa atin. Mm-hmm. Go ahead
0: 0930-449-8820
1: po. 8820. Ayun. Okay, sige. Maraming salamat po sa inyo. And mabuhay po kayo, Ma'am Janet. no? At hangad po natin na sana po ay mas marami pa po kayong matulungan na mga kabataan.
0: Salamat
1: may
0: po,
1: ma'am. Shout out po ba kayo?
0: Wala naman po.
1: Okay.

0: Oras po muna natin, 2:47 ng hapon. Dito muna tayo sa ating mga balitaan, umano yung insidente ng pamamaril. Sa isang paaralan sa Barangay Payatas, pinabulaan na naman ng QCPD. Si Diane Layar sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Diane?
2: Chico, QCPD ang kumakalat ng mga Facebook post kaugnay ng umano'y insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Barangay Payatas, Quezon City. Ito'y matapos na maberipika na walang katotohanan ang naturang impormasyon. Batay sa inisyal na investigasyon, bandang alas 9 ng umaga, dumalo sa pulong ang mga tauhan ng Payatas Bagong Silangan Police Station kasama ang mga opisyal ng paaralan na makarinig ng malakas na ingay mula sa ikalawang palapag ng gusali. Agad na rumesponde ang mga pulis upang beripikahin ang sitwasyon. Sa isinagawang assessment na pag-alaman na ang malakas na tunog ay nagmula sa isang kalapit na construction site na napaggamala ng mga estudyante ng putok ng baril pero walang naganap na insidente ng pamamaril sa lugar. Ayon sa QCPD, walang naitalang nasugatan sa insidente at naipagpatuloy ang klase sa paaralan. Muli ring pinaalalahanan ng QCPD ang publiko na iwasang magbahagi ng mga hindi beripikadong impormasyon sa social media upang hindi makapagdulot ng takot at pangamba sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Samantala, kaugnayan ng karahasan sa digital exposure ng mga estudyante, pinasusuri po ni Senate President Sherwin Gatchalian. Si Ninfa Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Naghain si Senate President Sherwin Gatchalian ng isang resolusyon para siya sa atin ang epekto ng online gaming platforms at paggamit ng social media sa mga bata, kabilang ang mga papel ng mga ito sa pagtaas ng bilang ng karahasan sa mga paaralan. Sa paghahain ng Senate Resolution 488, layo ni Gatchalian na magrekomenda ng mga polisiya at magsulong ng mga panukalang batas para maprotektahan ang mga batang Pilipino laban sa masamang epekto ng unregulated digital exposure. Inihain ni Gatchalian ang resolusyon matapos ang sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan sa bansa, kabilang ang pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban na kumitil sa buhay ng tatlong mag-aaral. Ayon sa mga ulat ng polis, labis na na-expose sa mga suspects sa Gorebox, isang graphic violence simulating online game na kalaunay pansamantalang pinablock ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education noong nakaraang taon, sinabi ng DepEd na mayroong 103 na insidente ng bullying na ang nauwi sa karahasan mula November 24, 2022 hanggang April 7, 2025. Giniit ng Senate President na hindi na maaaring baliwalain ang epekto ng walang kontrol na digital exposure sa mga kabataan at panahon ng tiyakin kung sapat ang mga polisiya para maprotektahan sila. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Due process sa kasong legal na kinakaharap ni Senator Rodante Marcoleta. Dapat daw pong igalang ayon sa isang pari. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tawagan si Reverend Father Jose Rito Bong Sarabia sa lahat ng panig na igalang at tuparin ang mandato ng proseso na itinakda ng saligang batas. Ito ang inihayag ng pari sa gitna ng isinasagawang kilos protesta ng INC para kay Senator Rodante Marcoleta. Ang kaso laban kay Marcoleta ay nag-ugat sa sarili nitong pag-amin na tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign funds mula sa kanyang mga kaibigan noong midterm elections. Gayunpaman, nabigo ang senador na ideklara ito sa kanyang SALN at sa Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Hinimok din ni Father Sarabia ang publiko na igalang ang anumang magiging desisyon ng Office of the Ombudsman at hayaang umusad ang legal na hakbang. Narito ang pahayag ni Father Bong Sarabia.
5: We just have to follow the Ombudsman and the due process. Sinunod po yan ni Madam De Lima, Congresswoman De Lima, yung due process. So, nawa sundin nila ang due process. Kung ano man yung maging desisyon ng Ombudsman, sana sumunod sila Marcoleta, sila Mike Defensor,

0: and other allies of Duterte.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Manila Local Government, pinag-iingat daw po ang publiko sa inaasahang malakas na pag-ulan ngayong hapon. Si DK Zarate sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: DK. Okay, babalikan po natin si DK Zarate. Samantala, mga Pilipino sa France ligtas mula sa epekto ng heat wave. Si Luisa Irispe sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kinumpirmaan ni Philippine Ambassador to Paris Eduardo Jose de Vega na walang Pilipinong napaulat na nasaktan o apektado ng heatwave sa France. Sa isang panayam kay de Vega, sinabi niyang karamihan naman sa mga Pilipino na nagtatrabaho roon ay indoors, kaya hindi gaanong apektado ng init. Gayunpaman, nakatutok pa rin sila sa kalagayan ng mga Pinoy sa naturang bansa. Patuloy namang pinapayuhan ng mga Pilipino roon na umiwas muna sa paglabas, lalo na ang mga nakatatanda, buntis, mga bata at may sakit. Laging uminom ng tubig at kung lalabas naman ay magsuot ng light-colored na damit at kung maaari ay magdala ng wet wipes sa tubig upang hindi maging dehydrated. Matatandaan na noong buwan ng Hunyo, pumapalos sa 40 degrees Celsius ang init sa iba't ibang lugar sa France na hindi karaniwang nararanasan sa naturang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Muli po nating balikan si DK Zarate sa kanyang balita. DK?
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Naglabas ng localized thunderstorm advisory ang lokal na pamahalaan ng Maynila ngayong hapon. Inaasahang makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila na inaasahang tatagal ng 2 hanggang sa 3 oras. Dahil dito, pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa madulas na daan. Pinapayuhan din ang mga residente na huwag lumusong sa baha dahil sa posibleng makakuha ng sakit. Para sa kahit anong emergency, maaaring tumawag sa hotline ng Manila DRRM Department na 02-8463-3295 at 0950-700-3710. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: And with that, kami po naman ay magpapaalam na. Maraming maraming salamat sa ating mga nakasama dyan po sa Marulas Transmitter. At dito po sa studio, kasama natin sina Engineers Marvin Toledana, Matet Segovia, and Ms. Mary Ann Milios. Ang atin naman po mga executive producer, si Ms. Tess Ramirez at si Eyes Adan. Ako po si Jamie Quinto, nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga kawan trabaho.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Apat na minuto bago ang alas 3 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Isa sa dalawang Children in Conflict of the Law o CICL na sangkot sa shooting incident sa loob ng paaralan sa Tacloban, isa sa ilalim na sa preliminary investigation process ayon sa Department of Justice. nagbabalita si DK Sarate.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sasalang sa preliminary investigation process ang 15-anyos na Children in Conflict Vidalo na sangkot sa walang habas sa pamamaril sa kanyang kamag-aral sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Dato na i-inquest na sa Tacloban City Prosecutor's Office noong June 24, 2026 ang nasabing estudyante na kinasuhan ng 3 bilang ng murder at 2 bilang ng attempted murder. Sa ngayon, nananatili sa Rehabilitation Center sa Region 8 ang 15-anyos na CICL. Gayun din ang 14-anyos na si Alias Nash at sumasailalim sa intervention program ng DSWD. Nasa korte na ang pagpapasya kung gaano sila katagal sa rehabilitation center at kung anong klaseng intervention program ang kanilang pagdadaanan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez, hindi kailanman idinawit ni dating DPW Secretary Manuel Bodoan sa anomalya ng flood control taliwas sa pahayag ng Office of the Ombudsman. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Binigyan diin ng kampo ni dating House Speaker at late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez na kailanman ay hindi siya idiniin ni dating Public Works Secretary Manuel Bunoan sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Attorney Adi Fajardo, tagapagsalita ni Romualdez, nakakabahalang ulat na balak gamitin ng Office of the Ombudsman si Bunoan bilang state witness upang ituro ang mambabatas. Inilarawan pa ni Fajardo si Bunoan bilang most polluted at not least guilty source, kaya questionable ang kanyang kredibilidad. Ayon kay Fajardo, bago pa man ang mga nangyaring ito ay hindi nabanggit si Romualdez ni dating Sekretary Bunoan kahit sa opisyal na pahayag na isinumite sa ICC na nag-imbestiga sa flood control scam. Duda ang kampo ng mambabatas kung bakit patapos ang higit isang taon ay kapalit ng immunity ay ituturo si Romualdez ng dating kalihim. Sa halip na gawing testigo, iginiit ni Fajardo na dapat papanagutin si Bunoan at piliting isauli sa kabanambayan ng 1 bilyong pisong kickback na umunay natanggap nito mula sa mga proyekto. Sa kabila nito, inulit ni Fajardo na walang kinalaman si Romualdez sa pagpupondo, pagpili o pagpapatupad ng flood control projects. Gayunpaman, tiniyak ng tagapagsalita na walang balak magtago o takasan ni Romualdez ang anumang legal na proseso at handa itong harapin ang anumang kasong isasampa ng ombudsman. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: NCRPO, naka-full alert status pa rin para sa kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Detalye sa live report ni Luisa Erispe.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nananatiling naka-full alert status ang National Capital Region Police Office sa kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, nakabantay pa rin sila sa magiging pagtitipo ng mga miyembro sa Luwasang Bonifacio. Nasa 2,000 pulis din ang nakadeploy at nakapaligid sa lugar para magpanatili ng kapayapaan dahil inaasahang aabot pa rin sa 1,000 ang magtitipon ngayong araw sa Manila. Tututukan din ng NCRPO na hindi lalagpas sa Luwasang Bonifacio ang pagtitipon dahil dito lang sila pinapayagan na isang Freedom Park. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, live report ni Luisa Erispe. Samantala, maximum tolerance, patuloy na paiirali ng polisya sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Luwasang Bonifacio ayon sa NCRPO. May live report si AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Omar, katulad nga ng ipinatupad sa People Power Monument sa Quezon City, pairalin pa rin ng NCRPO ang maximum tolerance sa pagpapatuloy ng rally o pagtitipo ng mga miyembro ng religious group na Iglesia ni Cristo sa Maynila. Ayon nga kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, kabilang sa kanilang paghahanda na yung posibleng pag-spillover o paglagpas ng mga dadalo sa aktibidad sa kalsada, lalo na at may kaliitan ng Liwasang Bonifacio. Una nang nag-abiso ang pulisya at local government unit na pagsasabing ilang mga kalsada malapit sa Liwasang Bonifacio at paligid ng Malacanang para sa pagtiyak ng kaayusan at seguridad. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, AJ Ignacio. NCRPO nakahanda sakaling kailanganin ng dagdag na puwersa kaugnay ng isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Live report hatid sa atin ni Diana Layar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, sa Omar, nakahanda ang National Capital Region Police Office o NCRPO sakaling kailanganin ng dagdag na puwersa kaugnay ng isinasagawang rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, INC, sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sa panayam ng media sa Campo Crame kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, sinabi niya na inaalam pa nila yung sitwasyon ugnay nga sa banta sa rally. Ayon kay Asilo, nananatili naman ang full alert status sa buong hanay ng NCRPO ngayong araw. Sa ngayon, sinabi ni Asilo, hindi pa sabi kung hanggang ano oras magtatapos ang programa, bagamat Freedom Park ang Liwasang Bonifacio, maari pa rin magpatupad ang lokal na pamahalaan at pulisya ng tinatawag na reasonable regulation. Ibig sabihin, maari pa rin magtakda ng oras ng pagsimula pagtatapos sa rally ng INC. Sinabi ni Asilo, patuloy namang makikipag-ugnayan ng NCRPO sa mga organizer ng pagtitipon sa Liwasang Bonifacio. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Panukalang magpapababa ng remittance fees sa mga OFW, ipinalawagan ni Senador Joel Villanueva upang maipasa. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nalawagan si Senador Joel Villanueva na mapabilis ang pagpapasa ng panukalang batas na magbibigay ng mas malaking proteksyon sa mga overseas Filipino workers laban sa mataas at hindi malinaw na remittance fees. Ito'y kasunod ng inisyatiba ng Department of Finance o DOF na humanap ng mga paraan para mabawasan ang singil sa pagpapadala ng pera ng mga OFW sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Ayon kay Villanueva, nagbibigay ito ng panibagong pagkakataon para maisulong ang OFW's Remittance Protection Bill o ang Senate Bill 1917 na inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa noong March 2026. Sa ilalim ng panukala o obligahin ang mga remittance service provider na malinaw na ipakita ang lahat ng bayarin at foreign exchange rate para mabawasan o maiwasan ang hindi makatarungang kaltas sa ipinapadalang pera ng mga OFW. Ipinagbabawal din ng panukala ang biglaan o unilateral na pagbabago sa mga singil. Inaatasan ang konsultasyon sa mga stakeholder bago magpatupad ng fee adjustment at nagpapataw ng parusa sa mga lalabag. Ayon kay Villanueva, layunin ng panukala na tiyakin ang patas sa sistema para sa mga OFW sa pamamagitan ng mas malinaw na remittance cost, mas matibay na consumer safeguards at mas mataas sa pananagutan ng mga financial service provider. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binati ang ina ni dating unang ginang o ina na si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos para sa kanyang ika-siyamnaput-pitong taong kaarawan. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos kaugnay ng pagsapit ito sa kanyang ika-siyamnaput-pitong taong kaarawan. Sa social media post ng presidente, sinabi nitong ilan lamang ang pinagpapala na umabot sa edad na 97 habang kakaunti din ang nabibigyan ng biyayang gugulin ng mga taong o taong iyon na napaliligiran ng mga anak, apo at mga apo sa tuhod. Sa paglalarawan naman ni Pangulong Marcos sa kanyang ina ay ipinahayag nitong namuhay ang dating First Lady ng isang pambihirang buhay, isang buhay na nakasaksi sa kasaysayan, humuhubog sa kanilang pamilya at nag-iwan ng hindi mapapawing alaala sa bansa. At sa mga dekada ng paglilingkod sa bayan ni Ginang Marcos ay ipinahayag ng Pangulo na marami itong buhay na nabigyan ng inspirasyon at hanggang ngayon ay patuloy na naaalala dahil sa kanyang mga nagawa. Dagdag ng Pangulo na dating unang ginang ang puso ng kanilang pamilya at ang pinakamabuting ina na maaari nilang hilingin. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
12: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
12: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
13: Collab.
12: Susunod na ang Radyo Magazine.
13: Radyo Magazine.
12: 1278. Dito sa Capital 104.3.
13: Capital 104.3.
12: The AM and FM Collab.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Impormasyon.
15: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
18: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies ng Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
19: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wise na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
20: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
19: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din kina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino at Avi May Santos. Samantala, dahil po dun sa naging sunod-sunod na mga insidente ng school violence. Tulad na lamang ng shooting at pananaksak na kinasasangkutan po ng mga kabataan. Makakasama natin ngayong araw na ito si Yusek Angelo Tapales, ang Executive Director po ng Council for the Welfare of Children, para talakayin yung mga posibleng ugat ng karahasang ito at yung mga hakbang na dapat pong gawin ng mga pamilya, paaralan at ng pamahalaan para po maprotektahan ang ating mga kabataan. At magandang hapon po, Yusek Angelo Tapales. Welcome po sa Home Eko Nanay.
21: Tang makabatang hapon po, Ma'am Marinela. Ngayon lang ulit tayo nagkakita. Miss na rin po. Miss na miss ko rin na rin ang aking Radyo Pilipinas family po. No? Thank you for inviting again the Council for the Welfare of Children.
19: Yes po, Yusek. Simula na po natin at napakiusapan lang po natin si Yusek. Inabala natin. Meron po siyang schedule ngayon pero tayo po'y napagbigyan niya. Yusek, ano po kaya ang pananaw ng CWC dito sa pagdami nga po ng mga insidente ngayon ng school violence na kinasasangkutan po ng mga kabataan lalo't sa mga paaralan pa po nangyayari itong mga insidente ganito ngayon?
21: Opo, Ma'am Marinela, batay dun sa Senate hearing kahapon, napakarami namin kahapon, jam-packed yung Senate hearing, hindi na kami nakapagsalita lahat. Pero of course, we will submit position papers. Nakita natin na hindi siya simpleng problema, hindi simpleng may nasakit, hindi simpleng pagbaba o pag-retain ng minimum age of criminal liability. Lumabas po dun sa investigation kahapon na hindi rin simple na i-regulate lang natin yung social media pala at gaming platforms. Kasi lumabas po, merong masasamang tao talaga na pumapasok sa mga digital platforms na yan. Organisado sila, marami silang gustong iutos sa mga bata na mga acts of violence, mm-hmm. maaring acts of terrorism or yung nihilistic violent tendencies na tinuturo nila yung parang walang pakialam sa buhay ng tao yan po ay mga tao nag-aabang sa internet pala so napagtanto natin na talagang walang isang solusyon at walang isang ahensya na makakasugpuho nito kaya po again, sa Council for the Welfare of Children, ang gusto naming paulit-ulitin sabihin, number one, child protection starts at home. Kailangan po natin tanggapin yan. And when I say child protection, Ma'am Marinela, hindi lang protektahan ko ang anak ko. kailangan din siguraduhin ko na nagagabayan at didisiplina ko siya para siya ay hindi naman makapanakit.
19: Mm-hmm.
21: Hindi makuha ang kanyang loob ng mga masasamang tao sa internet, sa mga gaming platforms, para bigyan siya ng mga tasks, ng mga targets, ng mga violent acts na kailangan niyang i-perform. Yan ay nakita natin, ano, isa sa angulo na pinupurso ng Philippine National Police, yung possibility na masasamang tao nasa internet tinuturuan ng mga bata natin, ano, through the gaming platforms, ano. Ma'am Marinela, after the, of course, kailangan din yung digital education and training, ano, sa bahay nagsisimula, pero yan po ay dapat ituloy sa eskwelahan, ano. Mm-hmm. And we are happy to hear at sinabi to ng DepEd kahapon, ano, paulit-ulit ko rin siyang sinasabi, ano, wala yata tayong protocol for active shooting o yung may naghuramentado bigla na estudyante na nanaksak. Kung ano po ang ginagawa natin sa earthquake, sa fire, sa kung ano-anong kalamidad, dapat po may protocol din po. And we are happy that DepEd will launch this. Nakasalang to sa pipeline nila at talagang pina-finalize na lang pala. No? So we are very happy also. Pangatlo, Ma'am Marinela, yung cyberspace. We cannot avoid talking about cyberspace. Hindi lang basta simpleng regulation, hindi lang simpleng gagawing safe ng mga platforms ang kanilang mga ecosystem, ano, kailangan din nilang bantayan na ang masasamang tao hindi po pala dyan nakakapasok. And may mga game developers na nagsabi kahapon dun sa mga senators natin, yung mga gaming platforms pala eh hindi naman talaga pang bata karamihan, ano, meron dyan talagang pang adults din or pang lahat ng tao. If that's the case, kung hindi po yan produktong pambata, siguraduhin yung hindi po dapat nagkaka-access ang bata dyan. Tama yung sinabi ng expert kahapon, it's a question of access. Pag na-access Ma'am Marinela ng bata pa rin ang mga laro na hindi pang bata at kung saan nag-aabang ang mga bad actors natin, ng mga adults, eh talaga mapapahamak po ang bata. Lastly, siguro dito, ito yung gusto ko sabihin kahapon, ano, it's an ecosystem failure. We know that bullying is high, yes. We know kulang ang ating social workers, we know may nakalagak na budget dyan pero hindi pa po napupunuan, we know ginagawa ng DepEd lahat, DSWD, CWC, JJWC, pero alam po natin may kakulangan, ano. So there is no quick fix. Wala pong isang magic pill dyan na pwede natin i-take para ma-solve. It takes everybody po talaga, ano. Everybody to raise a village, and this village now includes cyberspace, Ma'am Marinela. Mm-hmm.
19: Ayun, ano, ayan, nabanggit ni Yusek, ano, nagsisimula sa bahay, sa paaralan, talagang continuous ang paggabay sa ating mga kabataan, talaga dapat, ano, lalo in terms of gaming, sabi nga, merong pambata at merong pang adults. Yusek, paano naman po kaya natin, ano, matutulungan yung mga kabataan na dumaranas po ng matinding emotional at psychological na problema, ano, bago po, eto, humantong nga sa matinding karahasan?
21: Opo, Ma'am Marinela, napakagandang question, ano. Isa sa take away ko kahapon doon sa Senate hearing at isa sa magandang naging comment, itong masasamang taong pumapasok sa cyberspace, sa mga gaming platforms, kahit sa social media na bumibiktima ng bata, ang tinatarget po nila ay vulnerabilities. Okay? So vulnerabilities can start at home. Kunyari, ang bata hindi inaasikaso ng magulang, pinapabayaan, sinasaktan, hindi pinapaaral, hindi minomonitor sa paggamit ng gadgets. Ano. So, these acts of neglect will create vulnerabilities po. Eh. So, i-minimize natin yan. Ano. Pagdating naman dun sa binabanggit nyo, ano, kunyari sa school, may bullying pa pala, hindi makapagsumbong ang bata, nagkaroon ng psychological or mental health condition or concern tuloy. It's again a vulnerability na pwede exploit po ng masasamang tao, then kukunin ang loob niya, then tuturuan siyang gumawa ng masama, ano. So it's another vulnerability, ano. Ano pa bang vulnerability? Kung ang SOCMED gaming platforms natin hindi naman safe by design, or ilan lang na platforms ang safe by design at automatic or by default yung mga security measures nila, that's another vulnerability, ano. So again, Ma'am Marinela, ang sinasabi ko dito, kaya hindi mo pwedeng iasa lang sa magulang, eh, no? Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi, yung safety ng bata sa internet, you cannot rely on the parents 100%, ano? Yes. Kasi hindi po lahat ng parents marunong ng mga safety features dyan, ano? That's why I encourage social media platforms man or gaming platforms, do your part too, kasi yung digital education and training talagang gagawin sa parents at sa family yan, tsaka sa bata. But the safety mechanisms, features should be by default or automatic. Magtulungan po tayo kasi talagang para pag pumalya ang magulang, sasaluhin ang eskwelahan, or pag minsan pumalya pa ang eskwelahan, sasaluhin mismo ng mga platforms, Ma'am Marinela.
19: Opo. At panghuli na lang po, Yusek, ano, mensahe po natin ano, sa mga magulang, sa mga kabataan, sa paaralan, gano'n na rin po sa ating pamahalaan, ano, kung paano natin matutulungan nga itong mga kabataan ano, na makaiwas sa mga karahasan ano, na nangyayari.
21: Para siguro ba, bilang panghuling salita ko lang po siguro, no? We are happy that of course the president has declared that if we need to discuss what is happening with our children now, we should discuss it. Kailangan pag-usapan if there's a need to revise the Juvenile Justice Welfare Act. It only shows that the government is really concerned about the welfare of our children, ano? So nandiyan po ang Council for the Welfare of Children, nandiyan po ang Makabata Helpline 1383, tumawag lang po kayo.
19: Eh wag na lang, sayang lang ang pera. Itago na lang ano para tumubo pa sa bangko. Samantala,
0: wais na misis, diskarteng madinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
25: Samang impormasyon.
26: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
27: Aliw na kwentuhan.
28: Kabataan, kasama sa usapan.
29: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
19: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
20: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
19: Ito yung mga munting mata. Pero malalaki po ang napapansin, ano? Sabi nga ang mga bata, ano, ay likas po, napapagmasid talaga, ano? At mabilis matuto mula sa kanilang kapaligiran. Kahit hindi po sila laging nagsasalita tungkol dito. marami silang napapansin na kilos, salita at ugali ano ng kanilang mga magulang. Ito yung mga maliliit na bagay na tila hindi mahalaga no sa mga matatanda. Pero maaari

0: pong magkaroon ng malaking epekto sa pag-iisip at pag-uugali ng isang bata. Tulad na lamang ng tono ng boses ng magulang. Kahit mabait ang salita, ano, nararamdaman po ng bata kung galit, pagod, o malungkot ang nagsasalita. Kami ni Macho ganyan eh. Sabi niya, kailangan laging mataas ang boses. Hindi pwedeng mababa, mahinahon, laging galit. Kahit naman hindi naman minsan galit, medyo high pitch lang. Ang bilis, masyadong mapamuna, no? Masyado nilang napapansin yung mga ganong bagay. Paano tratuhin ng mga magulang yung ibang tao? Ayan. Natuto yung mga bata, ano, sa pagmamasid, ano, sa kanilang mga magulang kaysa sa pakikinig lamang, ano, lalo't kung maraming bisita or may mga panauhin na hindi ka nais-nais, ano. Nakikita ng bata, ano, kung paano tratuhin ng magulang yung hindi ka nais-nais na bisita. Pero syempre, kung ka nais-nais, iba pa rin yun, di ba? So, makikita mo nga eh, yung pagkakaiba ng gusto yung bisita sa hindi gusto yung bisita. So, doon talaga nga makikita ng bata, ano, yung pagkakaiba. Mga hindi pagkakaunawaan sa bahay. Ayan, kahit akala ng mga magulang ay hindi napapansin ng mga bata ang tensyon. Pero ramdam po nila ito, ano? Hindi lang sila umiimik, pero nag-iisip yung mga bata, ano? Ano ba nangyayari? Bakit ba parang lagi nilang nag-aaway sina nanay at tatay? Ano bang problema? Di ba meron ng pagkakataon, iniisip ng bata, siya yung problema eh, kung bakit nag-aaway, hindi ba? So, hindi ba kaya nga sinasabi, kung kayo'y may hindi pagkakaunawaan, eh wag, or kayo'y may pagsasagutan, wag niyong ipinapakita sa mga bata. Kung maaari eh, kayo na lang sa kwarto para hindi makita ng bata. Kapag hindi tugma yung salita, ano, sa kilos, ayan, mabilis makita ng bata ang pagkakaiba ng sinasabi sa ginagawa. Sasabihin niya, hindi, okay naman kami. Pero ang taas ng tono, di ba? Sinabi ko lang sa kanya na umuwi ka agad. Ah, pero yun ka, meron palang ibang tinutukoy, di ba? Okay lang kami. Pero ang tono iba eh, no? Galit. Paano man sasabihin okay lang eh, pero galit, di ba? May inis. Maliit na papuri at pagkilala. Malaki po ang epekto, no, ng simpleng pagpapapuri sa kumpiyansa ng mga bata. 'Di ba sabi nga natin eh, yung mga bata nga lagi sinasabi eh, pagka yung mga mali ang ginagawa nila, ang bilis na ma-call out ng mga magulang, pero pagka sila may ginawang tama eh parang wala lang, ano. So 'yun yung inaantay ng mga bata. Na kumbaga eh sabihin man lang, ano, wow, ang galing naman. Very good yan, anak. Ganda, ang ganda ng ginawa mo. Kahit yung simpleng ganun, or yung magpasalamat ka, salamat, kasi may nag-aral siyang mabuti, yung mga tipo bang ganun, eh, dapat na-appreciate yun ng magulang, ano. Hindi lang yung laging pagkakamali. Yung hindi tamang nagagawa, ang laging napupuna or nakikita. Kapag hindi sila pinapakinggan, nako, ayan. Minsan kasi, ano, napapansin ng bata kung talagang nakikinig yung kausap nila or nagpapanggap lamang. Meron kasing minsan, di ba, may kausap sa phone or may ka-text, may sinasabi yung anak. So, oo. Puro oo na lang, ano. E, tanong pala yung sinasabi ng bata, may tinatanong pala. Oo pa rin siya ng oo. O, di ba? So, napapansin ng bata yon. Alam naman natin, sabi nga natin, yung mga bata talagang napaka-attentive niyang mga yan eh, di ba? So, kapag kinakausap tayo ng mga anak natin, eh sana talagang bigyang pansin natin yan, ano? Tigilan natin kung ano man yung ginagawa natin at mag-focus tayo sa sinasabi nila para naman maramdaman nila na binibigyan natin sila ng pagpapahalaga. Pagkakaiba ng pagtrato sa magkakapatid. Ayan. Sensitibo po ang mga bata ano sa pagiging patas. Diyan nararamdaman eh, 'di ba? Favorite niya kasi 'yan eh. Lagi na lang si kuya ang tama, ang magaling. Ako lagi na lang mali. Ah, 'di ba? 'Yun yung isang nagiging problema sa magkakapatid eh. Kapag nakakakitaan. Ngayon, 'di ba, sinasabi naman ng mga magulang kaya naman siya binibigyan ng sobrang atensyon eh dahil may pangangailangan. Eh yung mga ganong bagay eh dapat eh naipapaunawa natin sa mga bata. Yung expression ng mukha, nako, napakahalaga niyan, ano, binabasa ng bata 'yan kung nakangiti, kung kunot noo, kung ano pa yung nararamdaman ng magulang ano, nasa facial expression 'yan. At yung oras na ginugugol kasama sila. Hindi lang dami ng oras ang mahalaga, kundi po yung kalidad nito. Ano? Magkasama nga kayo, wala naman sa kanya yung attention mo. O, diba? Panayan text mo sa opisina, panayan tawag mo, kausap mo yung mga kaibigan mo, mga barkada mo, mga amiga mo. O, magkasama nga kayo, so anong saysay nun? Iba naman ang pinagkakaabalahan mo, diba? Dapat talaga nga, pagka kayo magkasama, focus talaga. No? Kwentuhan, kain, bonding, ano? At panghuli, kung paano hinaharap ng magulang ang problema. Ayan. Dito natututo yung bata, ano, ng emotional na katatagan, ano, at tamang pagharap sa mga problema. Halimbawa, kapag may problema sa bahay, mahinahong naghahanap ng solusyon ano ang magulang. Natututo rin ang bata na huwag agad magpanik. Tatandaan po, mas mapagmasid ang mga bata kaysa sa inaakala ng maraming magulang ano. Hindi lamang nila pinapakinggan ang mga salita. Pinagmamasdan din nila yung kilos, tono ng boses, ekspresyon ng mukha, at paraan ng pakikitungo ng mga magulang, lalo na po sa ibang tao. At dahil nga dito, ang mga simpleng gawain at asal ng mga matatanda ay may malaki pong impluensya sa paghubog ng pag-uugali at pananaw ng isang bata.
1: Wais na misis! Diskarteng matinik! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo!
3: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah! Masubukan nga!
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
3: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
5: Ay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
6: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
3: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
5: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
6: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radio Pilipinas.
7: Radio Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
10: Radyo Magic 1278,
11: Sports Radio 918,
10: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
11: at Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.

0: kita sa bahay, ano? At meron na siyang ihahain. Ito ang tuna carbonara at ang expertise naman ng ating kumaring Jolie, ang waffle cheese and hot dog. Panoorin po natin yan.
1: Hello mga mamshi! Welcome po sa ating bagong episode ng
2: Ma! Anong ulam?
3: Ma! Anong ulam?
4: Ma! Anong ulam?
1: At ngayong araw po na ito ay may makakasama tayo, ano, para turuan siyang magluto. Ang makakasama natin ngayon ay si Maring Jolie!
5: Hello! Kumusta po? Ako ang inyong kumaring Jolie. And today po, excited ako na matuto, syempre, from the expert si Momshi Marinela. Ano po ba ang lulutuin natin ngayon, Momshi Marinela?
1: Ngayong araw na to, tuturuan kita, Maring Jolie, ng pinakamadali pasta.
5: Ayan.
1: Ang tuna carbonara. Yeah. Ang ating ingredients sa ating gagawing tuna pasta. Tuna, apat. Ang ating carbonara sauce, apat din. Ang ating evaporadang gatas, ang ating all-purpose cream, ating cheese, at ang ating pinakuloang pasta. At sisimulan na namin ngayon ang pagluluto ng tuna carbonara. Bubuksan natin ang ating tuna.
5: Okay, tuna.
1: Yan, buksan natin.
5: Ito po, ano? Yeah, bale, ako po pala yung assistant chef. Yes, chef. Utusan mo lang ako ng utusan. Yes po.
1: Dahan-dahan. Maring Jolie, ha? At baka ikaw ay mahiwa niyan, ha? So, ilalagay na namin ngayon ang ating tuna, no, sa kawali. Maring Jolie, halika, tulungan mo akong maglagay.
5: Okay.
1: Yan, habang nilalagay namin ni Maring Jolie ang tuna sa kawali.
5: Ayan. Kasama talaga, Ma'am Shimarinella,
1: yes,
5: yung pinaka parang sabaw.
1: Yung oil niya, isasama natin. Para hindi na tayo magdadagdag pa ng oil. So, yan na, ilalagay na natin lahat. Ang gagamitin natin is apat na tuna, ha? Meron syempreng spicy para may konting sipa. Yan ang gusto natin, hindi ba? So, yan, lalagay natin lahat. Apat, oh. Para mas malasa ang ating tuna carbonara. Ang susunod nating ingredients, Jolie, na ilalagay ay ang carbonara sauce. Gupitin mo na ang ating carbonara sauce.
5: Tulungan kita, Ma'am Shimarinella, kahit saan pa yan.
1: Oo, ayan. Thank you, Jolie. Ayan, lalagay na natin ang ating carbonara sauce. Ayan, isa-isa natin ilalagay. Apat din ang ilalagay natin. Ah. 1:1. O, diba? Ayan. Ako, Maring Jolie, pag may bisita ka ngayon, napakadaling gawin ito.
5: Yeah.
1: Maring Jolie.
5: Instant lang.
1: Yes, instant lahat. Para, syempre, hindi tayo nai-stress pag may bigla ang dumating, ano, yes, na hindi natin alam. Ayan. Haluin natin, Maring Jolie, ah. So, ayan, hahalo-haluin lang natin. At pagkatapos, ilalagay na natin ang ating gatas, ang ating evaporada, at ang ating all-purpose cream. Sige, Maring Jolie, ibuhos mo na yan. Evaporada yan. Oo. Wow, ang galing nga, Maring Jolie. Ha? Pwede na.
5: Pwede na ba, Ma'am Shimarinella?
1: Pwede na, pwede na. Pwede nang magbisita. Ayan, ang ating all-purpose cream. Mm-hmm. Ayan, at hahayaan natin yung kumulo. Ano? Maring Jolie, habang inaantay natin tong kumulo, pwede ka nang mag-gadgad ng ating cheese para toppings at yung kalahati ilalagay natin dito, ano?
5: O, para sa isang buong cheese na bar din ang gagamitin natin.
1: Oo, para mas masarap.
5: Okay.
1: Yes. Ayan, Maring Jolie, kumukulo na ang ating sauce, ano? So, ilalagay na natin ang ating cheese.
5: And grated cheese.
1: Yes.
5: Na ako ang nag-grate. I'm so great.
6: I'm so great.
1: Ilagay mo na, Maring Jolie, kalahati.
5: Kalahati nito.
1: Oo, kalahati. Oo. Kasi mamaya yung kalahati ipang-garnish natin sa ating pasta pag pinagsama na natin, eh.
5: Okay.
1: Sige, dagdagan mo pa ng kaunti para mas masarap ang ating sauce.
5: Sabihin mo lang, Ma'am Shimarinella, kung hihinto na ba ako. Hihinto po ako,
1: sige,
5: para sa inyo.
1: Sige, yan. Okay na yan.

0: Ayan. Papakuluin lang natin ng konti. Ah, lalagyan natin ng kaunting ano ah. White pepper.
1: White pepper.
0: Para mas masarap. May konting konti lang. At ano pa bang ilalagay natin? Lagyan natin ng konting seasonings. Para mas masarap.
1: Palasa yan, mga moms.
0: Oo. Para gusto mo ba, Maring Jolie, ituro ko yung aking sikreto.
1: Hindi na siya sikreto, Mom.
0: Meron pa, oo. Meron tayong isang itinatagong sikreto, pero hindi nila dapat malaman yan.
1: Ibulong mo lang sa akin.
0: Oo, sige, bubulong ko sa akin. Ah, ayan. Antayin na lang natin kumulo na pa ng kaunti at tapos na ang ating tuna carbonara. Ilalagay na natin ang ating pinakuluang pasta. Ayan, Maring Jolie, kumukulo na ang ating sauce. Pwede mo nang ilagay ang ating pinakuluang pasta.
1: Okay. Itong pasta ba, Ma'am Shimarinella, ay ilang kilo? Para lang din alam ng ating mga viewers at subscribers.
0: Ayan, isang kilo ang ating pasta sa ating mga ginawang sauce, ano? Para talagang may sauce ng kaunti. Kasi yung iba gusto nila dry eh, di ba? Mm-hmm. Tayo mas gusto natin yung may konting sabaw-sabaw. Mm-hmm. So, ayan.
1: So, apat na tuna for 1 kilo. Kilo ng pasta. Ayan.
0: Ayan. At antayin natin kumulo yan. At pagkatapos, pagkulo niyan, tapos na ang ating tuna carbonara.
1: And of course, Ma'am Shimarinella, ako rin mag-share ako sa iyo ng aking natutunang recipe. Ngayon nga, gagawa tayo ng waffle.
2: Wow!
1: Ang mga ingredients para sa ating waffle ay waffle or pancake mix, 2 itlog, evaporated milk, cheese, and hot dog. First, syempre, kailangan natin itong waffle mix or pancake mix. Pwede nyo rin gamitin kung wala kayo. So, pwede mo ba akong tulungan?
0: Oo naman. Ayan.
1: Sige po, pwede na natin
0: ilagay. Ibubuhos na natin. Yes. Okay.
1: Okay.
0: Ayan, ang ating waffle mix.
1: Ayan. And of course, ilalagay na natin itlog. Pwede na yung isang itlog, pero depende sa consistency kung anong gusto ninyo. So, pwedeng 2 eggs yung gamitin natin. Ayan. Mahalaga lang din na ilagay natin sa gitna para pagka minix natin ay maayos yung pagkalapot niya. Sige, okay. Ma'am Marinella, baka pwede mo po akong tulungan sa isa pang itlog.
0: Okay, pangalawang itlog. Ayun.
1: Thank you. And of course, kailangan din natin ng evaporated milk. Pero mga momshies, mga popshies, pwedeng tubig kung wala kayong available na milk sa inyong bahay. Pwede na po nating haluin. At habang hinahalo nyo po, pwede na din natin dahan-dahang isama yung ating gatas.
0: Sige, ayan. Nako, ang ganda. Maring Jolie, oh. So, dapat pala, Maring Jolie, ang pagbubuhos ng ating gatas ay unti-unti lang, ano?
1: Yes.
0: Para malaman natin kung tama ba. Sige, pwede na. Oops! Yeah. Ayan.
1: Napakahalaga ng thickness ng ating waffle batter kasi dito nakasalalay kung paano yung magiging resulta ng waffle natin. Okay, yung first step natin, Ma'am Shimarinella, ipahiran ng oil ang ating waffle maker. Pero actually, kung wala kayong waffle maker, pwede ngang pancake, so kahit sa pan lang. Pwede kayong gumamit ng butter, pero itong gagamitin natin para healthy ay olive oil.
0: Ayan. O, para hindi dumikit, ano, Maring Jolie.
1: Yes, huwag natin kalimutan yung waffle maker natin na pahiran din ng oil, yung bandang itaas. Siyempre, para hindi dumikit ang ating batter. Madali lang, napakadali lang mga momshies, mga popshies. Pwede na natin ilagay yung ating ginawang batter kanina. Ano,
0: ayan, lalagyan na natin, ano.
1: Una muna dito sa kabilang side. Habang ginagawa mo yan, Ma'am Shimarinella, siguro dito ko muna ilalagay yung hotdog. Kasi kailangan maluto kahit papaano, kahit kakaunti yung hotdog natin. Pwede na ditong lutuin sa mismong waffle maker ang hotdog. dito, Mamshi Marinela,
0: cheese?
1: Ilalagay natin ay cheese.
0: Okay.
1: Kasi ito, kailangan pa medyo maluto-luto pa kaunti. Pag medyo naluto na ng kaunti, tsaka natin papatungan ng butter. Ayan. So, ang ginagawa natin ngayon, mga Mamshis, mga Popshis, two flavors yan na hot dog and cheese.
0: Wow.
1: Perfect ito. Lalong-lalo na ngayong back to school, Mamshi Marinela, yung mga may chikiting, yung mga may estudyante, ano? Napakabilis po gawin nito. In just a few minutes, may snack na ang inyong mga anak. Ayan.
0: Maring Jolie. Pwede na natin i-close, Maring Jolie.
1: Okay. Ayan. Tapos, mga ilang minuto lang din to. Well, kung meron naman kayong waffle maker sa bahay, usually meron namang light indicator kung luto na ba yung nasa loob. Pero kung wala, of course, you have to check from time to time. Ayan, after 2 to 3 minutes, napakabilis lang, Mamshi Marinela. Tapos na ang ating hot dog and cheese waffle.
0: Wow! Ang ganda naman!
1: Pwede na natin ilipat sa mas malaking lagayan para makain na ng mga kids.
0: Matikman na natin, ano? Luto na ang ating tuna carbonara!
1: At luto na rin ang ating cheese and hot dog waffle!
0: Ano pang inaantay nyo? Eddie!

0: At sa pamamagitan ng tuna carbonara at cheese and hotdog waffle namin ni Kumaring Jolie, tayo pa'y unti-unti nang magpapaalam. Pero babatiin po muna natin ang ating mga regular listeners and viewers. Ito si Sean Kyle Flores. Good afternoon, Ma'am Shea Marinela and Yusek Tapales. I think all public and private schools should have X-ray scanners and metal detectors to enhance security and prevent threats for the safety of all students and teachers. Oo, kaya lang medyo mahal yata yan, Sean, ha? DepEd and CHED should make revisions and new implementations on preventing this kind of incidents like bullying and violence. The Philippine government should strengthen its efforts to ban any computer or mobile games related to violence. Give physiological and mental support to the youth. Thank you and God bless. Ayan. From Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Mula naman kay Romel Libid. Blessed day pa rin, Ma'am Shea Marinela at sa guest at sa ating lahat. At syempre kay ating Nenet at Kuyang Andy watching from Gabby's Diner. At syempre kay Joseph. Shout out daw. Ayan. Nasaan ka ba ngayon? Kasama mo ba si Chick? Sa Malolos? Kina Ate Nance? Kina Ate Nigda? Oh, lapit na birthday mo, ha? Oh, advance happy birthday. Oh, ayan, ha? Araw-araw babatiin kita. So, okay na yon, ha? Yun na ang pa-birthday ko sa'yo. At syempre, maraming salamat po dyan sa ating technical side. Kina Mary Shol, kay Julius, kay Sam. Ala, Sam, nasan ka? Nagpabinyag ka ba? Ba't di mo kami inimbita? Kay Rona, kay Camille sa Marulas Transmitter, kay Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, Ave May, at syempre sa ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Magkarinigan po tayo ulit, ha? Sa Monday. Sa ganitong oras pa rin po. Dito sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3 sa programang Home Eco Nanay. At syempre ako ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Radyo Magazine. Radyo Magazine 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM collab. Collab. Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3.
3: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab.
4: Mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon
11: sa Philippine Sports Broadcast.
12: Di papahuli
13: sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
18: Sports Radio.
19: Radyo Magazine.
20: Serbisyo Publiko.
21: The AM and FM collab
16: sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas
24: and Capital 104.3 collab.
25: Para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: may dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
12: Sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
14: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
18: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
19: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
19: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Oy, ang oras po natin. 7 minuto makalipas ang alas 4.
28: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
26: Mark.
28: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
26: Mark out.
28: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
27: Ay, magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Webes. Ikalawa po sa buwan ng Hulyo, taong 2026, ang lakas po ng ulan diriho sa Metro Manila. Dito particular na rito sa Quezon City. Kaya naman pagkakit ko rito eh, talagang kumakanta na kami dito ng ano. Yan! Natumbok mo, Daddy Marvin. Ayan! Oo! Oo! Eh pagka ganyan eh. Oo. Eh pagka ganyan ang ano eh ang sistema, mga kaibigan. Ingat-ingat po kayo ha, lalo na nun sa mga nandiyan no sa bahagi ng Liwasang Bonifacio, silong-silong ho kayo kung wala kayong dalang payong ha. Mas mahalaga po ang kalusugan. Oo. Kapag kalusugan ang pinag-usapan, mas mahalaga 'yan kaysa sa pinaglalaban. Ano po, ha? Kasi yung kalusugan natin, yan ho ang tanging kayamanan natin. Oo, health is wealth, no? Hangado namin ang inyong kaligtasan dyan sa mga kapatid natin dyan sa Iglesia ni Cristo. Nagsasagawa ho ng kanilang aktibidad dyan. Oo, sabi ko nga kanina, importante ang kalusugan kaysa sa pinaglalaban. Kung ano pat, pasasaan pa ang inyong pinaglalaban kung ang inyong kalusugan naman malalagay sa balag ng alangan. Hindi ho ba? Ha? O, kaya ingat-ingat to. Ha? Pati yung mga uuwi sa mga kani-kanilang mga tahanan mula sa kanilang mga trabaho, paaralan. Ingat po kayo, magdala kayo ng mga panangga sa ulan dahil hindi ho biro ang magkasakit, no? Sabi nga, ano yung sa isang advertisement, Daddy Marvin? Bawal magkasakit, di ba? Bawal magkasakit. Pero itong si Matet Segovia rito, may tangan-tangang mangkok at kutsara. Oo, ano hinihigop mo dyan? Ha? Ha? Sopas! Meron kang hawak na sopas. Mainit na sopas. At meron siyang tangatang pandesal, mga kababayan. Oh. Ang iniinggit mo kami, Matet. Ah, ginuguto mo kami rito. Oo. Oo. Ah, isang kaldero ba dala mo? Aba, isang kaldero pala dala ni Matet. Oh, ay, pa, swak na swak para sa buong tropa, no? Ah, yan eh, isang masarap na merienda pagka ganitong hapon eh, no? Isang mainit na mangkok ng sopas at meron kayong pandesal. Samahan nyo pa ng, si Aisa naman ang gusto, champurado at tuyo. Ago, sarap naman talaga. Si Aisa, may dalang arroz caldo. Asos, naku po, talaga naman. Oo, panalo ang merienda.
0: Mark in, mark out.
27: Kaya habang kayo ay nagme-merienda sa gitna ho ng malakas na ulan, mga kababayan, kami ni Daddy Marvin, kape lang, sold na eh. Kape lang, katalo na kami. Lalo na yung kape namin ni Kapim Barako. Ano? Eh, talaga naman. Eh, kape lang, katalo na kami. Ano? At habang ho kayo ay umihigop na mainit na kape, umihigop na mainit na sabaw, samahan niyo po muna ang inyong lingkod, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Ito po ang inyong palatuntunang
0: Mark In, Mark Out sa Balita. Kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Kanina nga po ay bumiyahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungo ho sa Canada para ho sa kanyang 4 na araw na official visit. At mamaya ho, magkakaroon ho tayo ng sabi nga eh, pagpapalalim pa ho rito. Ano bang layunin nitong pagbisitang ito? At ano po mga inaasahan na magiging gains ng Pilipinas? Lalo't dideklara na rin ho ng World Bank na ang Pilipinas ho ay nasa upper middle income country na. Ano bang ibig sabihin nito? Ano bang connection nito sa sikmura ng bawat Pilipino? Yan ang ating tatalakayin sa paglauno ng ating palatuntunan.
0: Mark in, mark out.
27: Pero bago po yan, natin po muna pasadaan ang mga malalaking balita ngayong araw na ito ng Thursday. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa Vancouver, Canada na para sa kanyang 4 araw na official visit. Pulong nina Pangulo Marcos at Canadian Prime Minister Mark Carney inaasahang magpapalakas po sa ugnayang pang-ekonomiya at pansiguridad ng dalawang bansa. Upper middle income status. Tagumpay na naabot ng Pilipinas, bagong income status ng bansa inaasahang makalilikha po na mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, ayon po yan sa Department of Economic Planning and Development. Alegasyon po na may kinikilingan sa pagpapatupad ng katarungan, mali! Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. National Capital Region Police Office, mananatili sa full alert status sa pagpapatuloy po ng rally ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo dyan sa Liwasang Bonifacio, heightened alert status. Ibinaba mula sa full alert status naman sa buong bansa ayon no sa Philippine National Police. Magpapadabat po ng 85 pesos sa dagdag sahod sa National Capital Region, handang sundin ng Employers Confederation of the Philippines at Philippine Chamber of Commerce and Industry. Magpapalawig po ng 50 pesos na price cap sa imported na bigas, pinag-aaralan po ni Pangulong Marcos. Pag-ahin po ng procedural at technical argument sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahan na ng House Prosecution Panel insidente ng pamamaril sa isang paaralan naman dyan sa Tacloban City. Posibleng may kinalaman sa online extremist group ayon po na 764.
28: balita, impormasyon at talakayan.
24: Mark in, mark out sa balita
28: sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
27: Labing apat na sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Sa iba pa pong silip sa mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na opisyal ng naitalaga sa upper middle income country ang Pilipinas. Matapos po ang halos apat na dekadang pagiging lower middle income country ng bansa. Batay huyan sa World Bank. Ayon sa Pangulo, sa mga nakalipas na taon, ang mga Pilipino ay nanatili sa pagpapamalas ng kanilang sipag para sa bansa. Ang pagiging upper middle income country ng bansa ay sumasalamin lamang sa nakikita na ng mabundo na tiyaga ng mga Pilipino. Sinabi pa ng Pangulo na ang steady economic growth at malawak na stable currency, gayon din ang long-term reforms na ipatutupad ng pamahalaan ay nagpapatatag lamang sa ekonomiya ng bansa kahit anya sa gitna ng mga pagbabago sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinatutunayan din nito ang mga progresong nakamit ng bansa dahil lang sa pagiging matatag ng mga Pilipino. Sa panig naman ng Department of Economy, Planning and Development, sinabi ni Secretary Arsenio Belisacan, puspusan ang kanilang mga ginagawang hakbang upang maiatid ang serbisyo sa taong bayan, makalikaho na maraming trabaho. At isa sa mga nakapag-ambag dito ay yung pong pagtaas ng gross domestic product, gayon din ng mga remittance ng OFW at ang pagiging chairman ng Pilipinas ng ASEAN Summit.
24: Mark in, mark out.
27: Labing-anim na sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, inasa maglalatag naman ng pundasyon para sa isang plan of action ang pulong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney. Miyerkules ng gabi, bumiyahe ang Pangulo kasama si First Lady Liz Araneta Marcos at ang mga miyembro ng kabinete para sa official visit sa Canada. Ayon kay Pangulo Marcos, layo ng kanyang pagbisita na palakasin ang economic and security ties ng dalawang bansa habang isinusulong ng iba pang kolaborasyon sa ilang larangan. Ang inaasahang framework ng plan of action ng dalawang bansa ay inaasahang magsisilbing gabay para naman sa pagtutulungan sa hinaharap.
24: Mark in, mark out.
27: Pinag-aaralan naman ng Philippine National Police ang pagtatatag ng mga anti-bullying help desk para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Ayon mo kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layunin ng nito matiyak ang agarang pagtugon sa mga reklamo may kaugnayan sa bullying bago pa ito humantong sa krimen. Ayon mo kay Nartates na bahagi ito ng suportang ibinibigay ng PNP sa Department of Education o DepEd at napatuloy na maprotektahan ang kapakanan at kaligtasan po ng mga mag-aaral. Kabilang sa mga inisyatiba ng kagawaran ang panukalang mandatory inspection sa mga bag at paglikha po ng mga posisyon para sa school counselors. Dagdag pa ng PNP Chief na pamamahalaan ng mga tauhan ng Women and Children Protection Desk ang bawat timpilan ng pulisya ang mga help desk na ito kapag naitatag na. Tiniyak naman ng PNP Chief na patuloy na makikipag-ugnayan ng PNP sa Department of Education at iba pa kinukulang ahensya ng pamahalaan upang mapalakas po ang kampanya laban sa bullying at mapanatiling ligtas ang mga paaralan.
24: Mark in, mark out.
27: Labing siyam na sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, ipinag-utos po ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking malinis, maayos at may sapat na kapasidad ang mga ilog, estero at iba pang daluyan ng tubig sa mga flood-prone area ngayong tag-ulan. Ayon po kay Public Works Secretary Vince Dison, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng Department of Public Works and Highways sa mga upland kontrabaha para naman mabawasan ang panganib at epekto nito. Kabilang ho sa mga isinasagawa ng DPWH ang pagpapalalim, pagpapalawak at paglilinis ng mga waterways upang mapabuti ang daloy ng tubig ulan. Patuloy din ang operasyon sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Tarlac, Naga at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Saklaw ho ng offline kontrabaha ang Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao bilang bahagi na rin po ng paghahanda ng pamahalaan ngayong panahon ng tag-ulan.
24: Mark in! Mark out!
27: Kinumpirma naman ng PAGASA na inaasahan nila ang pagkakaroon ng 2 hanggang 4 na bagyo ngayong buwan ng Hulyo. Ayon po sa State Weather Bureau na PAGASA, patuloy po na nagiging aktibo ng southwest monsoon o habagat na nagdudulot po ng paminsan-minsan na malalakas na pag-ulan, partikular na po sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dagdag pa ng PAGASA, ang unang sabi nga bagyo ngayong buwan ay ang dating low pressure area na naging ganap na bagyong Henry nitong madaling araw ng Miyerkules. Samantala, inaasahan pang papasok ng pagpasok ng mga susunod pang bagyo na papangalan ng Inday, Josie at Quiapo na maaari pong tumama sa Eastern Visayas at Luzon na magpalakas pa sa epekto po ng hanging habagat.
24: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Ang oras po natin sa buong Kapulauan Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Alas 4:21 ng hapon.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: A public service announcement.
5: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Good news.
26: Yay!
24: Good vibes. I-mark in muna yan.
28: Fake news. Disinformation. Mark out mo na yan.
24: Radyo Pilipinas. Report.
27: Tanggap muna tayo ng mga pag-ulat mula po sa labas ng impilan sa oras na alas 4:24 ng hapon. Senate President Sherwin Gatchalian, suportado po ang reforma sa energy sector ng bansa. Tali mula kay Ninfa Asuncion Ninfa.
4: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian ang reforma sa patakaran sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ito ay paraan niya matiyak ang matatag na supply ng langis, patas na presyo at mabawasan ang pagiging dependent ng Pilipinas sa imported na langis. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy ngayong araw, sinabi ni Gatchalian na matapos ang naranasang krisis sa Middle East ay naobserbahan niyang maraming kahinaan ng energy sector na kailangang matugunan. Una, dapat anyang pag-aralan ang mga paraan para mapataas ang domestic oil inventory at paano maaaring makipagtulungan ang gobyerno sa pribadong sektor para mapalawak ang inventory capacity ng bansa. Ikalawa, ang infamous replacement cost na naging major issue at pangunahing dahilan kung bakit agad tumataas ang presyo ng langis sa bansa kapag tumaas ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Pero kapag naman bumaba ang global oil price ay napakatagal bago bumaba ang lokal na presyo ng mga langis sa mga gasolinahan. Giniit pa ni Gatchalian na kailangan ring matigil ang pagiging dependent ng bansa sa importe ng langis kung saan 90% ng ating energy supply ay mula sa gitnang silangan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, report.
27: Samantala, isang pari ng simbahang Katolika sinabing binibigyan laya ang kanilang mga miyembro at hindi kinokontrol ang kaisipan ng mga ito. Detalye mula kay Melanie Valdez Reyes. Lan?
7: J-Mark, nanindigan si Father Bong Sarabia na binibigyang laya ng simbahang Katolika ang mga miyembro nito na pumili at magpasya batay sa kung ano ang sa tingin nila ay tama at naayon sa kanilang pananalig. Ayon kay Father Sarabia, hindi kinokontrol ng simbahan ang kaisipan ng mga Katolikong mananampalataya o Catholic faithfuls, hindi tulad ng ilang kulto o sekta na sumusuporta sa kasinungalingan at pagnanakaw na tahasang taliwas sa kalooban ng Diyos. Ito ang naging reaksyon ng pari sa gitna ng ikinasang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo na nagpapakita ng suporta kay Senator Rodante Marcoleta na nakasalukuyang nahaharap sa kasong plunder o pandarambong. Binalaan at pinayuhan din ng pari ang sambayanan na suriin ang kanilang kinabibilangang reliyon. Anya kung ang isang simbahan ay hindi nag-aakay sa makasapin ito tungo sa katotohanan at katwiran, panahon na upang mag-isip-isip at tumiwalag dito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Father Bong Sarabia.
8: You could always stand. That's the beauty of the Catholic Church. You have the choice. You can even say that you disagree with our leaders. Pero hindi ito pwede sa mga kulto, sa mga ibang sekta, reliyon. They want to control the mind of their faithful. But what I could say is that we are always for truth. No, we are always for justice. Kung tayo ay sumusuporta sa magnanakaw, sa mga sinungaling at wapatay, ano ba ating reliyon, ano ba ating gender, ano ba ating pinaniniwalaan, eh sa demonyo tayo. We better be on the light, on the right path, at ano talaga yung for the common good. So kapag ang ating reliyon ay hindi nagdadala sa atin sa kabutihan, sa katotohanan, at para sa future na maganda ng ating bansa, especially in our democratic and just processes, eh dapat tumiwalag na tayo, pumili na tayo.
7: Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, report.
27: Medyo grabe doon si Father. Medyo grabe doon. Pero hindi, ito ah. Para at least sabi nga, ano man ho ang ating pinaniniwala ang pananampalataya, di isa pa rin naman ang sinasambay, hindi ho ba? May isang Diyos tayo na sinasambay. At lahat din naman tayo sumasang-ayon na sa pananagutan, no, kapayapaan, kaayusan ng bansa. Ang dapat nating sabi nga i-discern dito, wala namang perpektong tao. Hindi naman, sabi nga ni, 'di ba nga? Sabi nga ni Kristo sa Biblia, sino mang unang bumato, Ha? Ang sino mang walang kasalanan ay unang maghagis ng bato sa isang makasalanang ito. Oh, eh, yan ang dapat nating tandaan, di ba? Ang importante, ginagawa natin kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, kung ano yung kalooban ng Diyos. At sabi nga, at ginagawa natin yan nang hindi tayo nakapamemerwisyo ng tao. Hindi tayo nakapamemerwisyo ng kapwa. Paano natin maihikayat ang ating kapwa kung sa tingin ng natin eh mali ang, kumbaga hindi taliwas ang kanilang pangangatwiran sa atin, eh kakalabanin na natin sila. Hindi tayo magkakaisa niyan. Diyo ba? Samantala, may higit 10 milyong pisong halaga ng illegal na droga nasa bato sa isang warehouse sa Pasay City. Claimant ng parcel, arrest, tado. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
10: Ito J. Mark, aabot nga sa mahigit 10 milyong halaga ng illegal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs at naiapideya mula sa isang inbound parcel sa Central Mail Exchange Center mula Canada. Ayon nga sa PNP Absi Group, ang parcel ay dineklara ng iba't ibang pagkain, personal effects, damit, candy, cereal at iba pang gamit sa bahay nang sumailalim sa routine cargo x-ray screening, manual inspection ng mga tauhan ng Bureau of Customs o BOC. Nadiskubre ang umigit kumulang 2,385 na gramo ng black crystalline substances na pinaghihinalang methamphetamine, hydrochloride na karaniwang kilala bilang ecstasy at shabu na may tinatalayang standard drug price na 10,136,250 pesos kasama ang 942 na naglalaman ng pink na mga parcels na pinaghihinalang naglalaman naman ng delikadong gamot. Naarestado naman ang claimant ng parcel na American national na 37 taong gulang matapos niyang i-claim ang shipment na naglalaman ng illegal na droga. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Samantala, Pilipinas, wala pang sapat na batas laban doon dito sa tinatawag na nihilistic violence extremism. Yan po yung tawag ngayon doon sa nangyaring mga karahasan, no? Lalo na ang mga sangkot ay mismong mga kabataan. Ayon po yan sa Department of Justice. Detalye niya mula kay DK Sarate. DK!
11: Minado ang Department of Justice na wala pang sapat na batas sa Pilipinas laban sa nihilistic violence extremism. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T, ang nasabing termino ay mula pa sa ibang bansa kung saan sa madaling salita ay inuudyukan ang mga bata pati na rin ang mga nasa tamang edad upang gumawa ng masama tulad ng self-harm, pagpatay, pet harm, mass shooting at iba pa hanggang sa umabot sa mass casualty. Sa kabila nito, nililaw ni T na bagamat wala pang legal framework laban sa NBE, gagamitin muna ang mga umiral sa bata sa Pilipinas. Naniniwala rin si T na dapat bigyan prioridad ang pagbalangkas sa nasabing batas laban sa NBE. Handa namang suporta ng DOJ ang anumang panukalang batas na isutulong sa Kongreso para labanan ang NBE. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bago Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
27: Samantala, EDSA Magallanes flyover nagkaroon po ng partial closure o magkakaroon po ng partial closure hanggang Oktubre 15 dahil sasailalin daw ito sa rehabilitasyon at pagkukumpuni ng DPWH. Detalye mula kay Luisa Irispe. Luisa!
12: Abiso sa mga motorista, iwasan muna ang EDSA Magallanes flyover southbound tuwing alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga dahil nakatakda itong ikumpuni ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa DPWH, dadaan kasi sa waterproofing, retrofitting at strengthening ang isa sa linya ng kalsada na magtatagal hanggang sa October 15. Tiniyak naman ng DPWH hindi ito gaanong makakaabala sa mga motorista dahil bukod sa gabi hanggang madaling araw lang ang pagkukumpuni ay bubuksan pa rin ang isang linya. Hinihikayat naman ng publiko na sumunod sa traffic signs at on-site advisories para sa mas maayos na daloy ng trapiko habang isinasagawa ang repair works. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Maraming salamat, Luisa Erispe. Yan po ang mga ulat ng ating mga Radyo Pilipinas Patrol. Yan, ha? Reporters. Nagmasugit po na kantamay sa mga pangyayari ho sa labas ng himpila. Ang oras po natin sa Bungapulong Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
13: Alas 4:35 ng hapon.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: The public service announcement
14: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
21: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so was the opinion of the Muslim Filipinos.
18: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
22: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
18: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Good news!
25: Yay!
24: Good vibes! I-mark in muna yan!
13: Alas 4:37 po ang oras sa Bungapulong Pilipinas. Kanina nga po, no, naibalita natin yung anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inilagay na nga raw po ng World Bank ang Pilipinas bilang upper middle income country. Yan nga po yung pagmamalaki rin ng Department of Development Planning, Department of Economy Planning and Development. At batay ho kasi sa income assessment ng World Bank umabot na raw po sa $4,850 yung pong gross national income per capita ng bansa na mas mataas daw po sa threshold na $4,636. Nakapag-ambag daw ho rito yung paglago ng gross domestic product, yung pong mga remittance sa mga overseas Filipino worker at yung pagiging chairman po ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon. Ayon po kay Economic Planning Secretary Arsenio Barisakan, nasa kabila po ng mga lokal at pandaigdigang hamon, patuloy pong itataguyod ng pamahalaan ang inclusive growth na siya pong gabay tungo ho sa pag-unlad ng bansa. Para mas malinawan ho tayo dito at para sabi nga maintindihan natin, ano bang connection nito sa ating sikmura? Di ba? Kasi pag narinig na ordinaryong Pilipino to, tatanungin yan, pag narinig yung balita, ano yan? Anong kinalaman sa amin yan? Ayan. Makakasama po natin ang isa sa mga ginagalang nating ekonomista at chief economist po ng RCBC,
27: you know, Michael Ricafort. Sir Mike, magandang hapon po.
0: Magandang hapon po, Mr. J. Mark at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po.
27: Opo. Eh, para sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na mga simpleng Juan at Juana de la Cruz, ang tanong nila, ano ba itong upper middle income na country na iginawad sa atin ng World Bank? At bilang isang ekonomista, ano po masasabi niyo po rito? At ano ang tanong ng ating mga kababayan, eh, ano ba kinalaman nito sa kanilang sikmura?
0: Well, umuunlad yung bansa natin, Sir J. Mark, kasi kahit pa paano, ano na to, ang tagal na natin hinihintay ito, long overdue. No? At least for the past 1 to 2 years, na delay yan, na defer. Eh kasi dahil, actually, kahit a few years back pa nga ito, eh, gawa nga na nagka-pandemic, tapos, well, ito sakto naman, at least 3 years na, or since July 2023, wala nang COVID restrictions. No? At saka yung naging basihan naman, kasi World Bank po yan, no? So credible. No, hindi naman kung sino-sino lang. World Bank yung nakahanay tayo doon sa mga bansang lumalago din yung ekonomiya. Per capita income, ibig sabihin yung kita ng Pilipinas at ng bawat Pilipino, lumalago. No? Sige, ang tanong po doon, nandun pa rin yung poverty, yes. May poverty incidence, may mga mahihirap pa rin, mayroon pa rin disparity or yung gap between the rich and the poor. Pero ganun pa man din po, umuunlad, nagle-level up po yung bansa natin. Ayun ang importante sa common na tao, kahit pa paano. O, kasi pag in-average mo yan, yeah, that's another thing, eh, yung whole of country approach. Lumalago yung ekonomiya natin. Bakit po? Eh kasi dumadami na yung may hanap buhay in recent years. No? Kasi since 2015, na-achieve na po natin yung demographic sweet spot or demographic dividend or majority ng populasyon ng ating bansa. Naghahanap buhay na. Kasi we are more than 114 million Filipinos. And we're the 12th largest population in the world. Bata, ang average age, mga 25 years old. So mula po noong 2015, yung ibigay nyo, more than mayigit kalahati ng populasyon, kumikita na, naghahanap buhay na. So may disposable income, may hanap buhay, may kita, may panggastos. So, kaya ipunin niyo po yan. Kumbaga, parang tawag doon demographic sweet spot or demographic dividend.
27: Mm-hmm.
0: Kaya natural lang po mangyari yun na dumadami yung output ng bansa, yung kita, yung hanap buhay. Kasi katunayan, ito po yung sinet ng World Bank. $4,850 per capita per year.
27: Mm-hmm.
0: Kaya pag pinesos natin yan ngayon at yung kasalukuyang palitan, no, sa 6150 levels, that's 300,000 pesos per year kada mm-hmm. Pilipino
27: mm-hmm.
0: na output. Parang nire-represent dun yung productivity ng ekonomiya natin. Medyo mm-hmm. approximation, syempre yung kita,
27: yes.
0: yung kabuhayan.
27: Mm-hmm.
0: No? Eh, every month, that's 25,000 pesos. Pero ganun pa man, hindi naman siya sakto yung kita. Pero mm-hmm. more or less, ayun yung productivity, yung napoproduce ng bansa natin. Lahat ng produkto, lahat ng servisyo within the country. Ngayon, bakit po tayo umaangat? Sino po ba yung nagpaangat sa atin? Kasi yun ang tanong ng common na tao. No? Kasi sa remittances, OFW remittances, we're number 4 in the world na pinakamalaki.
27: Mm-hmm.
0: $40 billion per year. $40 billion, we're the fourth largest after India, Mexico, and China. Ang Pilipinas ang may pinakamalaking ambag o yung biggest source ng nurses sa buong mundo. More than 20% lahat ng nurses na dinideploy sa buong mundo galing Pilipinas. Kasi in an aging population, tumatanda na yung mga nasa developed country. So, maraming bata pa rin sa atin na medyo young population. Nakakapag-deploy tayo. Lalo na healthcare, dahil pangangailangan yan ng mga nagkakaedad sa developed countries. O yung seafarer, yung mga maritime workers, yung mga nagbabarko. The Philippines is also the biggest supplier in the world ng seafarers. More than 20 to 25%. And mga high-paying jobs po yan. Kasi una, sa dagat, malungkot. Hindi naman malungkot, depende kung nag-enjoy ka naman sa trabaho mo, di ba? Pero
27: yes.
0: Siyempre, yun ang kapalit nun.
27: Mm-hmm.
0: Tapos may mapanganib, di ba? May hazard sa pag may bagyo, tapos yung risk na yan sa Strait of Hormuz, di ba, may mga gera, may mga pirata, may mga kaya high paying jobs yung mga yan. No? Kung nga, may optionality yung mga kababayan natin. Yun. Kasi, may, yung mga kababayan, for the longest time, no, as maybe for the past 20, 30, or even 50 years, saving grace natin yung remittances. Ayun yung nagdadala ng ekonomiya. Kaya, nakakaraos yung marami nating kababayan na bibigyan ng magandang buhay. Mm-hmm. No? Kasi dahil kumikita sila doon yan.
27: Yes.
0: Eh, tumaas na yung value ng dollar.
27: Mm-hmm.
0: Eh, 61.50 levels, malapit sa record ay na 61.75. Sila po yung nakikinabang dyan. Compared to, nagsimula po yung gera, for more than 4 months ago, February 28, tumaas pa rin yung dollar ng more than 6%. So, dagdag kita kaagad sa kanila yun. For the past 4 years, dumagdag na yung dollar ng 20%. From 51, no? Russia-Ukraine war, 51 lang yun, 61, 10 piso na. Oh, for the past, magbula ng 2018, yun nga, di ba, yung sa dato sinasabi, yung purchasing power ng peso na bawasan. Pero, yung mga, syempre, may paraparaan, may resilience yung mga ibang Pilipino, o ganun pala yung kalagayan, yung iba, may option na, gusto kumita ng dollar, mag-OFW sila. Ngayon, didagdag yung dollar sa kinikita nila, mula noong 2018, noong 49 lang noon, makita ng halos 25%.
27: Mm-mm.
0: Maaring tayo, yung mga nag-i-import, syempre, dagdag yun sa importation cost natin. No? Pero yung mga kumikita ng dollar, yan, OFW, yun, isang punto po yun. No? Kasi sila yung mga, of course,
27: yes,
0: mas malapag kinonvert nila dito yan.
27: Mm. O,
0: kaya, nakakabilis, papatayo silang bahay, bilis ng sasakyan, papaaral na yung mga anak nila sa mga magandang eskwelahan. Eh, yung ano, yung, at generally, yung mga lifestyle na mas maganda, yung mas maraming spending power, pagkain, leisure, etc. Lahat na lang posible. No? Tapos yung BPO, pangalawa po yan. Bakit importante yung BPO? Kasi nag-i-employ yan na 2 million Filipinos. 2 million.
27: Marami.
0: Tapos alam nyo ba yung kinikita niyang kada taon? This year, ang estimated kita ng BPO, $42 billion.
27: Wow.
0: Nalagpas pa sa remittances.
27: Mm-mm.
0: Tapos, last year, $40 billion.
27: Mm-mm.
0: Halos pareho sa remittances itong last year.
27: Mm-mm.
0: Ay, alam nyo po ba yung pinanggalingan yan? By the way, ano yung ranking ng Pilipinas? The Philippines is number 2 in the world sa BPO, mm-mm, after India.
27: Mm-mm.
0: Ang market share ng Pilipinas is 20%, about 20% of the mm-mm world's total BPO.
27: Wow.
0: Tapos, sige, ito yung para ma-appreciate natin bakit umunlad yung ranking ng Pilipinas.
27: Mm-mm.
0: More than 21 years ago, 2004, yung number of BPO employees, 100,000 lang po.
27: Mm-mm.
0: O, 21 years ago, 100,000 yan, 2 million kumikita mga Pilipino. Hindi na sila kailangan mag... Dito na sa bansa natin.
27: Mm-mm.
0: No? O, tapos, magkano yung kinikita ng BPO industry noong 2004? $1 billion lang po. Last year, $40 billion. This year, $42 billion. Despite AI.
27: Mm-hmm.
0: Kaya, ano, yun, kaya lumalago yung bansa na. Yung, kaya umangat, kasi dumami yung may hanap buhay.
27: Yes.
0: Yung mga sektor na yun,
27: mm-hmm,
0: edulyar yung pambayad sa kanila.
27: Mm-hmm.
0: No? Pangatlo, turismo. Nag-record high yung foreign tourism revenues, $13 billion.

0: depende din yung mga ano eh, nakaranas din kasi ng economic slowdown yung buong mundo, hindi lang naman sa Pilipinas. So, nagtitipindi sila kung sa mas mura doon sila napunta. And among many other factors, alam ko po yung tourism industry. Ang directly or indirectly, out of the total workers po sa bansa natin, mga 15 to 20% in-employ ng ano, ng tourism. Mm. So, kaya malaki din yung ambag. Okay. Mm. Kaya ano eh, marami pang opportunity na lumaguyan.
1: Yes.
0: It's a low-hanging fruit yung mga biggest tourist destinations sa Asia. Halimbawa, Japan, Thailand, pati ibang bansa. They're 3 to 5 times higher than us.
1: Mm.
0: Kung ang kita natin, $13 billion sila, yung mga biggest, more than $40 billion per year. Yung number of tourists natin, mga almost 6 million foreign tourists, yung mga biggest sa kanila, as more than 40 million per year. So, kasi may low-hanging fruit yun kasi ma-develop yung infrastructure, lakihan yung capacity ng airport, yung mga accommodation facilities, yung infrastructure, yung mass transport system to make it more convenient sa foreign tourists. Ayun, it's a low-hanging fruit. Lalago pa yan both local and foreign tourism. Pati exports din. Exports, ang neighboring ASEAN countries natin, na major ASEAN countries, 3 to 5 times higher than us, yung mga exports ng mga winners natin. Diba, mga agricultural products like fresh bananas. Yan, between number 1 to number 3, biggest in the world ng Pilipinas pagdating sa fresh bananas. So, sa exports. Yung mga, syempre, yung mga, ano, yung mga pineapple, ganun din yung ranking. No? Nasa top 1 to top 3 ang Pilipinas. Yung mga coconut oil, number 1 ang Pilipinas sa coconut oil. Tapos yung mga ano pa, syempre yung mga iba, tropical fruits, yung mga yung mga suha, yung mga mangga, durian, and so on, tuna, and so on and so forth, no?
1: Yes.
0: Malaki pa yung potential eh. May yung ube, yung bago, nag-emerge yun, no? Parang may craze yung buong mundo sa ube, no? Yun ang mga potential.
1: Yes.
0: So, ano pa yung ang takeaway dito, parang umangat pa tayo lalo. Syempre, gawin natin mas inclusive yung economic growth and development. Kasi po may gaps eh.
1: Yes. Tapos
0: agriculture. Agriculture employs about 20% of the total workers in the Philippines. Pero ano yung ambag niya sa ekonomiya? 8% lang. Meaning to say, kailangan pa ng... what would bridge the gap? Kailangan lumaki yung ambag ng agrikultura by boosting the productivity, by using the best technologies globally. Halimbawa, increased mechanization. No? Halimbawa, doon sa mga livestock, poultry, dapat mas marami yung mga biik. Mas marami yung mga sisiyo, mas mabilis lumaki. Automated yung processes at the same time kasi ang bottom line noon using technology dumami yung output, mabilis lumaki, marami yung stock, yung production and mas mababa yung cost of doing, yung cost of production. Okay? Dadami yung supply, mababa yung presyo, pati yung production costs, magiging profitable sa farmers.
1: Pero Sir Mike,
0: at dadami yung kita nila.
1: Pero Sir Mike, nabanggit, balikan ko lang kanina kasi nabanggit nyo na paborito sa mga OFW dahil mataas yung dollar, no? Pero di ba ang notion kapag ka mababa ang halaga ng piso kontra dolyar, ibig sabihin medyo may decline sa economy. Pero ngayon, sinasabi natin mataas ang tumataas ang ekonomiya ng bansa. Pero looking back dun sa mga naging palitan, medyo sa masasabi mo ba masigla pa rin ang piso kontra sa palitan sa dolyar, Sir Mike?
0: Kasi nadamay buong mundo yan eh. Yung umakyat talaga yung dollar.
1: Yes.
0: It's really a strong dollar recently. Halimbawa, yung dollar yen against Japanese yen. Almost 163 levels. That's the highest in 40 years since 1986. No? Eh, bakit tumaas yung dollar? Kasi, baka doon magtaas yung sinyalis ng U.S. Central Bank, Federal Reserve, baka magtaas sila ng interest rates. Tama, pati yung ibang ASEAN at Asian countries, so bakit yung dollar? Pati tayo. Actually, isang ano yan eh. Kaya tuloy, dalawang pwedeng, ang dynamics yan, dalawa. Yung mga kumikita ng dollar, pabor sa kanila.
1: Yan. Yes.
0: OFWs, PPO, yung mga exporter, yung foreign tourism, yung mga foreign investors.
1: Yes.
0: Kasi mas
1: mas kaya, mas malaki yung kita nila.

0: Oh, may win-win po sila.
1: Yes.
0: Yung makikita ng dollar. Ito, yung mga kabilang side, syempre, we're a net importing country. We import almost all of our oil. Yung mga sasakyan, yung mga ibang maraming produkto, minsan may ASF, pati yung mga pork, yung mga, at parang pa consumer products, no? We're a net importing country. So, pag nag-i-import tayo, aba, eh, nagawa nga umakit na yung dollar, magmula lang ng gera, more than 4 months, more than 6% yung inakyat. Eh, palitan pala ng pera, 6% altimano. Yung from di ba, 57.60 lang yan, no? Bago mag-gera, February 27. Eh, ngayon, 61.56. O, di, nadagdagan ng 4
1: piso. Yes, nadagdagan.
0: Nadagdagan ng, mahal, palitan pa lang ng pera yun. Yes. Wala pa yun yung ano, kung ano man yung presyo ng produkto. Diba, o yung petrolyo, o yung mga sasakyan. Eh, palitan pa lang ng pera, kaya, inflation, ano, dagdag yun sa babayaran natin. Yes. Medyo dagdag sa inflation natin yun. Pati yung, syempre, yung utang ng Pilipinas, may dollar yun. Yung utang ng ibang nasa private sector. Pagbabayad sila ng utang in dollars, ayun na dagdag. Kasi yung inakit yan, since, maybe since the start of the year, mga 5% may get. No? Magmula nitong 2026. Magmula na past 4 years, 20% yung inakit yan. Galing lang 51. Ngayon, 61 levels. 10 piso may get. O mula nung ano, 2018. Yung nga yung nire-report ng PSA, di ba? In
1: yes.
0: past 2 to 3 months. Yung value ng peso, di ba? Yung purchasing power ng
1: correct.
0: Peso. Kasi, yung consistent naman yun sa fact na 49 lang yan nung 2018 eh. 49. O ngayon, 61. Di 12 peso. So, that's 25% yung inakyat. Yung, kumbaga, yung purchasing power ng peso, nabawasan. Eh, gawa nga, kasi pag mag-i-import tayo, mas mahal ng 25%. Dahil sa palitan pala ng pera.
1: Yan.
0: So, yung mga nag-i-import, yung nagbabayad ng dolyar, eh, dagdag yan sa presyo na binabayaran. Pero the thing is, yung mga kumikita ng dolyar, sila yung panalo.
1: Yun.
0: At least may optionality yung mga kababayan natin. Gusto na mas magandang buhay, o, mamili nala sila. Yung kabuhayan nila dito, negosyo na sa Pilipinas, or pwede rin sila mag-OFW, pwede rin sila mag-BPO. So, they have that optionality. Of course, education is the biggest equalizer. Kasi, yung ano yan eh, middle-income country. So, from lower middle income, higher middle income. Meron kasing mga assistance mga official development assistance, mga concessional loans from the multilateral agencies. Noon medyo mababa pa yung ranking natin. Eligible tayo doon. Eh ngayon, umangat na yung ranking, hindi na tayo pwede. Kasi pang mas mahirap na mga bansa na yun. Yung mga, halimbawa, yung financial assistance, utang pa rin naman kasi yun. Hindi naman libre yun. Tingnan lang, mas mababa po yung interest rate sa babayaran. Mas generous yung terms. No? Halimbawa, may grace period yan, may mga, and so on and so forth. Hindi na tayo qualified doon sa mga yun. Pero the thing is, parang yung, alam mo, parang analysis siya parang individuals eh, yung mga tao. Di ba? Yung mga binibigyan ng ayuda.
1: Yes.
0: O, syempre, nag-graduate eh, elementary, mag-graduate to high school, mag-graduate to college, magtatrabaho, nakikita na.
1: Yeah.
0: So, dapat mag-graduate. So, pag may capability na maghanap buhay, mag-graduate na rin sa mga ayuda, sa mga financial assistance program. Ganun din yung bansa natin.
1: Kaya nang tumayo sa sariling paa. Tama.
0: Sariling pa. Yes. Yun. Hindi naman perpetual yung limos o limos dole out, yung mga tulong. Eh kasi, parang kaya na natin. Kaya na natin panindigan yan, no? Dumadami din kabuhayan ng bansa natin. So, dapat, yung mga, yan, syempre, kung meron, kung kailangan i-finance yung budget deficit, magbabaro, through commercial sources, dapat kaya ng bayar ng bansa. Ganito po yan. Importante ito, yung ano po, yung good governance. Kasi kasama rin sa reforma, it's a whole of country approach. Kasi yun po yung naging problema late last year doon sa anomalous flood control projects.
1: Yun.
0: Kasi kaya nga po nag-underspend yung government eh, para hindi na maisahan, hindi mapunta sa corruption. They would rather not spend kaysa mapunta sa corruption. Naging mas maingat sila. Kaya nga yung national budget this year, in-approve yung January 5, wala na yung mga dating mga insertions. Malinis na. Better. Tapos ganoon din, yung reforma ngayon, yung pinupush. Kaya kailangan trabaho talaga yung i-push pa yung mga reform measures, especially yung mga requiring legislation, yung mga to further level up the governance standards, good governance. So, yan, yung mga ano, yung mga bills on reforming the, anti-political dynasty bill, reforming the partyless system, yung Cadena bill, yung creation of an independent people's commission, not yun, related sa anti-corruption. pati doon sa good governance, bakit po importante yun? Kasi para matapyas na yung mga nawawala na pera sa korupsyon, yung mga unnecessary leakages, wastages, yung mga nawawala.
1: Yes.
0: Kasi bakit po? Nadadagdag yun sa babayarin. At kailangan utangin yun. So, nakita naman natin yan eh. Kahit sa mga previous administration in the past. No? Noon, anti-corruption yung team, yung campaign. Sige, may underspending, yes. May konting sakripisyo at the start. Pero, gumanda yung fiscal performance. Tapos, yung kailangan utangin, nabawasan. No? At tinangkilik tayo ng mundo. Kasi yun din ang hinihintay ng foreign investors na yung commitment sa good governance. Kasi noon may at the height of the political noise do sa anomalous flood control projects late last year, wait and see investors. So that's the way to alleviate the sentiment and confidence, yung kumpiyansa ng investors na mapuhunan dito before they put in billions of pesos and dollars. Kasi nag-wait and see sila na may political noise eh. Kaya aangat din yun eh. May catch-up spending yung government, yes, to make up for the underspending last year. And that's already based on better governance standards. Dapat hindi na sila, may anti-corruption element na yun. Yeah. Hindi na sila, ayaw na palusutin yung mga risk of na mapunta sa corruption. No? Tapos, kasi kailangan ng catch-up spending. So, yun yung magdadrive ng ekonomiya natin. At the same time, kung based na yun on better governance standards, di-legislating yung mga yan, yung mga reform measures kasama ng ibang economic reform measures, fiscal reform measures para paigtingin yung collection ng buwis. Siyempre, good governance din nandun doon. Pati yung sa gastusin, more disciplined spending, walang nawawala. No? So, mas konti na lang yung magnanaraw yung budget deficit, mas kukonti yung hihiramin. Pati yung debt management, kasama rin sa reform measure yun, yung intensified tax collection, more disciplined spending, narrower budget deficits, and mas kukonti na lang po yung hihiramin. Nakita na natin yan. No? Lalo na nun the administration the late former President Aquino, no? Ginawa niya tinangkilik ng yung piso natin nag 40, nag-appreciate, no? Tinangkilik tayo yung mga foreign direct investments kasi may kumpiyansa kasi tapos yung stock market from 3,100 no start ng term nila naging 8,000 by 2015. Yung interest rates bumaba, yung T-bill rates at na-upgrade yung credit rating ng bansa natin. Kagawa nga po na bumaba yung debt to GDP ratio, kasi lumago ang ekonomiya. From 2012 to 2019. Ayun, at least 6%, that's among the fastest, among relatively larger countries around the world. Eh doon din kasi, attractive din yung demographics natin at tinangkilik pa tayo ng mundo, no? Yung mga international investors. Gawa nga, kasi nasa scorecard yan ng foreign investors. Before they put in a lot of money into the country, may check din sila yung ESG standards na tinatawag. Friendly sa environment, S, social, makatao, human rights, and G, governance, it all starts and ends with good governance. Meaning to say, yung rule of law, strong rule of law, strong institutions of law, justice system na fair, timely, and effective, no?
1: Yeah.
0: Yung anti-corruption.
1: Yes, yes.
0: And leveling up the good governance through the reform measures. Kasi nasa scorecard yan.
1: Mm-hmm.
0: Marami kasi pinagpipilian yung international investors. Mm-hmm. So, dagdag yan sa score natin. Last year, medyo nakabawas yan nun. Kaya nga, nireassure yung ng economic team, yung good governance standards na ito yung reforms para bumalik yung kumpiyansa at lalo sila mahikayat na mag-invest sa bansa natin at makakatulong din yung pag-improve ng ranking natin. Doon sa, now the Philippines is part of the upper middle income country status, no? Nandun na sa liga na yun. Kasi, it signals na, mas malaki na yung income per capita na lumalago yung ekonomiya ng bansa natin.
1: Yan.
0: So pero siyempre, yung importante siyempre, yung infrastructure, yung good governance, tsaka mas inclusive yung economic growth. Yun, education is the biggest equalizer. Also technology, yes, agrikultura, pati rin sa industry, bringing in the best. Taxilica, hopefully. Taxilica, promising. Next 2 years, saan yan? New Clark City. 4,000 hectares sa Capas Tarlac. Hopefully, yung high-tech industries, AI, electric vehicles, rare earths, iba pang high-tech industries, finally, makaparticipate na tayo sa global supply chain. At makahikayat na marami locators. Yung mga like-minded na countries, sa developed countries, no? na pati yung competitor sila and supply chain sila. So yun yung next big thing sa bansa natin. Lalo pa makakatulong yon sa paglago ng ekonomiya natin.
1: Yan.
0: Sir J. Mike.
1: Yan. Sir Mike, lastly, ngayon nasa Canada si Pangulo Marcos. Meron siyang state visit doon. Bigyan nyo ka kami ng konting foresight. Ano ba pwede nating abangan? Na mga sabi nga mga bacon from Canada na pwedeng iuwi ng Pangulo pagbalik niya rito sa bansa?
0: Well, kasi una, maganda yung relasyon ng bansa natin with Canada. Marami tayong OFWs dyan. So, yun yung una, no? Yun ang matik yun eh. Pagka meron tayong mga official visit, state visit, yung ating leadership, yung Pangulo, sa mga bansa, ayun ang isa sa mga unang nasa agenda. No? Yung kapakanan ng ating OFWs. No? Kasi sila nga yung ano eh, syempre yung ambag nila, di ba? Kaya nga tayo umangat yung sila yung saving grace natin. No? Kaya nga gumanda yung standard of living, no? Yung umangat yung kabuhayan, yung kita. Dahil syempre nakakipagsapalar yung mga kababayan nating OFWs sa napakaraming bansa. Isa yung Canada sa maraming OFW, nag-host ng maraming OFW. At pagdating sa remittances, sila rin yung isa sa pinakamalaki na pinagmumulan. At maraming nag-i-immigrate na ano dyan, kasama yung mga pamilya. Minsan, angkan pa yan, no? Kaya, malaki yung ties. Siyempre, may ties pa rin, eh. Bumuuwi pa rin sila dito, nagbabalik bayan, nagtuturista. Eventually, yung iba, nagre-retire din dito. Kasi malamig dun, eh. Long winters, eh. Yung iba pa, siyempre, kapakanan ng OFWs, number one. Malagi po yun. No? Number two, ang Canada, ano yan, pinagkukuha natin, maraming langis yung Canada, energy. No? So, pwede rin, lalo na ngayon, di ba, energy security, medyo malayo, pero at least, it would be another big source of energy for the Philippines kasi we import almost all of our energy. Maraming rin industrial products po dyan, no? Yung sa Canada. Pati rin yung mga meat products. Marami rin po sila yan. Yung mga pork, no? Kasi may ASF tayo, so nag-aangkat din tayo ng mga imported na para ma-augment yung local supplies, no? At marami pa pong ibang produkto kasi ultimo yung mga companies based sa US. Kasi doon ang mga planta nila eh. Yung iba naka-outsource po doon sa Canada. Maraming industrial products, machineries, mga sasakyan, mga gamit sa bahay, either industrial or residential, yung mga materials pag gumagawa ng mga bahay, no, yung mga ibang equipment din, no. So ayun po, kaya malaking ekonomiya, maraming levels of cooperation and the linkages also, no.
1: Yes.
0: Kaya ayan, lalo na kasi maraming kababayan natin na nandoon, no, naghanap buhay at balik-balik sila. Sige, naghanap buhay ngayon, maring yung iba immigrant doon, pero balang araw yung iba magre-retire din dito sa Pilipinas. So, yung interest din ng OFWs natin, no?
1: Yeah.
0: Kasi pagdating sa yung mga policies related to immigration, lalo na ngayon, pati ano rin eh, no? Kasi dapat naka-diversify din yung exports natin, no? Yung tourism, given na yun, syempre, pati yung ibang Canadian tourists, no? Kasi dito, long winters doon, magandang mag-iba dito, mag-retire. Kahit yung mga mismong taga-Canada, yung iba nagko-consider tumira rin dito, nagiging retirement haven din, yung isa sa retirement haven, no? Yung pang-Pilipinas, no? Export market, no? Kasi yung mga ibang tropical fruits, pwede yung mga export winners natin, yung mga binanggit natin kanina, no?
1: Yes.
0: Tapos yung outsourcing, yun. Yun yung mga winners natin, di ba? Bukod sa remittances na nagkabuhayan ng ating bansa, yung BPO, outsourcing, pwede rin tayong makakayat na mga Canadian companies na mag-outsource sa Pilipinas, pati rin sa turismo. No? At kasi maganda naman yung relation, so may family links, maraming Pilipino, babalik bayan dito, pati yung mga Canadian na rin. No? At noon pa, sa trade din marami yung mga produkto natin. Ayan, both ways yan. Mutual yan. Kasi meron sila mga produkto na malaking bansa yan. Yung mga wala tayo, pwede nating iangkat ng bansa natin from Canada. No? At the same time, tayo naman yung mga tropical fruits, coconut oil, yung mga ibang agro-industrial products, pwede rin natin i-export sa Canada. Kaya okay. Yung investments din. Mm-hmm. Yan, tulad yan. No? Yung,
1: yes, yes.
0: Ito, yung mga, yung paksilika na yan. Kasi yes. Syempre, mm-hmm. that could be the next big thing.
1: Correct.
0: Mga like-minded countries, mga allies, no?
1: Yes.
0: So, at the same time, it's also hedging kasi dahil meron ding past 2 years, like last year, di ba, yung higher tariff sa US.
1: Mm.
0: So, pwedeng mas may close coordination din with Canada when it comes to trade and investments. Ganun din yung gera, dahil nga yung gera this year. O yung yeah. energy supplies na dagdag din yun.
1: Opo.
0: Ang dami nilang energy supplies eh, yung Canada. Kaya, ayun, marami pang iba. Ang dami yes. nilang industrial mm. products, yung mga ultimo nagpo-produce sila mga sasakyan, mm. aeroplano, factory equipment, industrial equipment. Napakarami pa pong areas of cooperation
1: yes.
0: po.
1: Yes, ayan. Sir Mike, kami nagpapasalamat ha, sa iyong magagandang insights no, dahil mahalaga makita ng ating mga kababayan ano yung sabi ng kahalagahan itong mga paksang ating pinag-usapan na hindi ito wala kaugnayan, may kaugnayan at napakalaki ng kaugnayan nito sa kabuhayan ng ating mga mamamayan. With that, kami nagpapasalamat Sir Mike at sa ulitin. Salamat po at magandang hapon.
0: Opo, hindi lang Pilipinas. Kasi ang Pilipinas ang ano ngayon, yung leadership ng ASEAN. So, yes. pati yung ASEAN, dala-dala ng Pilipinas.
1: Yan.
0: No? So, kung saan man mapunta, yan yung mga visit sa ganyan. Kaya yun, ayun, maraming salamat din po, Mr. J. Mark, at sa inyo mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa inyo na.
1: Salamat po. Ginoong Michael Ricafort, mga kababayan, Chief Economist ng RCBC at ikilala pong ekonomista ng ating bansa.
2: Mark in, Mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Reklamo ho sa laban sa dalawang contractor sumalang sa preliminary investigation sa Ombudsman. Yan po ang tinutukan ni Diane Lear. Diane!
3: Yes, J. Mark, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na sumalang na sa preliminary investigation ang mga reklamo laban sa dalawang contractors o mga kongresistang contractors. Sa pulong balitaan sa Ombudsman, sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na ang dalawang mambabatas ay sina Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at Tarlac Representative Noel Rivera. Ani umakyat na mula sa fact finding investigation patungo sa preliminary investigation yung mga reklamong may kaugnayan sa conflict of interest laban sa dalawa. Paliwanag ni Clavano, lumabag ang mga ito sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sinabi ni Clavano na ipinagbabawal sa mga kongresista ang magkaroon ng construction firm dahil sila mismo ay may impluensya sa pambansang pondo. Anumang benepisyong mapupunta sa kumpanyang pag-aari nila ay may kaugnayan sa kanila ay maituturing na paglabag sa conflict of interest rule. Tinayak naman ni Clavano na seryosong tinutugunan ng Ombudsman ang mga ganitong kaso. Sa ngayon ay dalawa pa lamang ang nasa preliminary investigation, ngunit inaasahan anya na may susunod pang sasalang sa kaparehong proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: It's been raining in Manila, hindi pa nilalamig.
1: Ay! Lakas ang ulan, ha? With that, kami po'y nagpapasalamat sa inyong pagtugay sa ating palatuntunan. Magkarinigan po muli tayo sa Lunes, bukas, tahanan ng OFW, alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Salamat, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot, Engineer Matel Segovia, Daragang Magayon, Mutya ng Bicolandia, pero mas kalmado sa Bulkang Mayon. At si Binibining Mary Ann Milius. Maraming salamat, Ice at Ice. Ang ating mga patnugot ng palatuntunan. Ang tabayanan, ang susunod na palatuntunan. At ito sa inyo ng Sports Radio, kasama si John Mogod. Lupan nyo ni ko, J. Mark Degana. Bye! Happy Holidays!
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Turn to the top 10, pero I'm guessing aakyat siya ng... aakyat siya ano, in the world rankings from number 14. Samantala, dalawang gintong medalya naman para sa 12 anyos na Filipina skateboarding champion natin na si Maisel Paris Alegado. Nakuha niya yung mga gintong medalya niya sa Mystic State Skate Cup sa Czech Republic. Si Alegado ang champion sa bowl event with a score of 79.67 at sa vert event na 83.67 seconds. Now, yung bowl event, as the name suggests, yung rampa niya, yung course, ay shaped like a bowl. Imagine mo yung tawag dito, imagine mo yung swimming pool na walang tubig. Parang ganun. Carpet tsaka yung walls niya, hindi lang siya basta parang straight, kundi merong iba-ibang kurbada. Ano, may mga curves. So, yun yung bowl event o bowl discipline sa skateboarding. Yun namang vert, that is short for vertical. Because yung movement ng mga kasali rito, talagang nagiging vertical sila to perform yung mga tricks nila. So, yung rampa naman dito, U-shaped. Parang half pipe, 'di ba? Yung tubo, hatiin mo sa gitna, ganun yung estilo noon. And then yung mga skaters, they were go high up in the air, they go vertical, ano, para silang may hang time ala Michael Jordan, tapos kasi nga pataas yung sides ng rampa, and then while up in the air, doon nila ginagawa yung mga tricks nila. Ang pinakang kilalang trick dito, of course, isa sa mga pinakakilala, yung 900, yung 2.5 mid-air rotations. The first one to do that, the legend, Mr. Tony Hawk, back in 1999. Natatandaan ko yung event na yan, X Games yan eh. Nanunood ako niyan live. Nalimutan ko na kung ilang beses ba niyang sinubukan na gawin yung 900, 2.5 mid-air revolution before niya nagawa ng tama, ng eksakto. Kaya talagang ano eh, isang legend, isang icon itong si Tony Hawk. So anyway, imagine mo na lang yung bowl tsaka yung ano, yung vert, kasi gusto ko sana magpakita ng video kasi baka ma-takedown na naman tayo. Nakaka-trauma eh. Ano? So imagine mo na lang yung description natin niya. 5:17 ang ating oras. Today is the final day ng mga laban sa Philippine National Chess Championship Battle of the Grandmasters at itong National Women's Selection for the final two slots sa World Chess Olympiad. Oh, naka-monitor dyan ang ating kasamang si Mr. Jess Laid. Wala pa bang update? Wala pa. Importante yung mga laban ngayon kasi nagpupustuhan yung mga ano, yung mga naglalaban dito. Ang nakataya dito, syempre bukod dun sa panalo nila, ay pwesto sa Philippine team na lalaro sa World Chess Olympiad. Now, dito sa Battle of the Grandmasters, heading to the final 13th and final round today, number 1, solo number 1 si International Master John Emmanuel Garcia na mayroong 9 points. Kalahating 0.5 lang ang lamang niya kay GM Darwin Lilo na may 8.5 at 8 points naman in solo third si IM Michael Concho Jr. Pero baka makahabol pa si GM Daniel Quizo na mayroong 7.5 points. I don't know lang kung si IM Mark J. Bacoha ba may chance pa kasi 7 points siya eh. Parang negative na, no? And then at number 6 sa ngayon, si IM Paolo Bersamina with 6.5 points. Samantala, dito sa women's selection, 8 ang naglalaro dito. Tabla with 8 points, si WFM Shania May Mendoza tsaka si WNM Mage Sebastian. And then at solo third, si WFM Alani Gia Doroy with 7.5 points. Now, dalawang slots lang eh doon sa women's team kasi lalaro na si Janelle May Fryna, si Roelle Canino. And then there's another, sino nga ba yung pangatlong pasok na doon sa team. So, dalawa na lang yung kailangan dito. Samantala, dito sa men's team, tatlo yung top 3. Pero meron pang dalawa, maybe, na-expect na yung mga chessers natin na based abroad yung pupuno nung koponan para sa World Chess Olympiad. So, dito sa Battle of the Grandmasters, round 13 ngayong araw. Dito naman sa women's selection, round 14. Kahit na 8 lang yung naglalaro dito. So, naging cross table yung kanilang labanan. Tsaka ano to, double round robin to kasi umabot ng round 14. So hopefully we'll get an update from Mr. Jess Laid bago tayo matapos ngayong hapon na to. Unfortunately, ang Pilipinas hindi umobra laban sa Japan sa ABC Girls Under 18 Championship, ang ating Alas Pilipinas Girls 2025, 17-25 and 24-26. Second game nila ito in the tournament. Sharina Lieses, 15 points. 10 points naman si Ella Gonzalvo and Isabel Cruz with 7 points. Muntik pang umabot to ng fourth set. Sinubukan ng Alas na pahabain yung laro. Lumabang sila 19-18 sa set number 3 after nung atake ni Adeline Teres at Therese Agustin. Pero umatake ito pong Japan with a 6-3 counter-attack. Nag-match point pa sila, 24-22. Now, 2 match points ang isinalba ng Alas Girls. Si Sharina Lieses with a kill and then nasundan nung block ni Isabel Cruz, kaya nag 24 all. Yun nga lang, naka-score off the block hit si Rina Yamamoto making it 25-24 and then si Auru Kato pinigilan yung atake ni Ella Gonzalvo para ibigay sa Japan ang panalo and a 2-0 record. Ang Pilipinas 1-1 ang record sa Group C. Sa unang laro nila, panalo ang Pilipinas sa Iran. 25-19, 19-25, 25-23, and 25-18. Ngayon, sa laro nila bukas against Indonesia, nasa ano na to? Kailangan nilang manalo para umabante in the quarterfinals. A must-win game para sa Alas Pilipinas Girls bukas laban sa Indonesia. Sa baseball, talo rin yung Pilipinas eh. Japan din, 4-7 ang score sa semifinals ng 2026 Junior League Baseball Asia Pacific and Middle East Regional Tournament. Sayang, nakatatlong sunod na panalo ang Pilipinas before etong 4-7 loss sa Japan. Pag tinalo ng Pinas ang Hong Kong 4-3, India 14-7 at ang Thailand 11-3. Tagig charter ang nagrepresent ng Pilipinas dito mga kaibigan sa 2026 Junior League Baseball Asia Pacific and Middle East Regional Tournament. Lubusin na natin, talo rin sa ang Pilipinas represented by Tanawan City Charter. Korea naman yung nakalaban nila, 0-10 ang resulta. Semifinals ng 2026 Little League Baseball Asia Pacific and Middle East Regional Tournament. Bago itong defeat nila sa South Korea, nanalo sila over Thailand 10-0, China 2-1, Guam 9-0, Hong Kong 7-1 para umabante sa Final Four. Ang isa pa nilang talo ay nanggaling dun sa kanilang unang laro. At then nasundan ng apat na panalo and then etong 10-0 loss nila laban sa South Korea. Now in softball, baseball to softball, malapit na po magsimula ang laban ng ating Philippine Blue Girls sa WBSC Women's Softball World Cup Group Stage sa Lima, Peru. Forget everything, remember us, Peru. July 14 to July 18 ang schedule nito. Kahapon, bumiyahe na po yung ating Philippine Blue Girls patungong Lima, Peru. At bilang paghahanda, bago sila tumulak papuntang Peru, nagkaroon sila ng 2 linggong training sa Nagoya, Japan. Eh, sabi po ni Blue Girls Head Coach Ana Santiago, ito ang kanilang best ever training camp. Kaya maganda ang pakaramdam nila heading dito sa World Cup group stage na to. Let's find out ano nangyari dun sa kanilang training camp na yan. Bakit tinawag ni Coach Ana Santiago na best ever yung ginawa nilang training in Nagoya, Japan. Ito, bago lumipad, itong ating Blue Girls, nakakausapan ng sports radio ang ating head coach ng ating Philippine women's softball team na si Coach Ana Santiago.
9: Coach, magandang araw po. Thank you.
10: Hi, Miss Judith. Good morning. Salamat ulit sa pag-invite.
9: Yes, you're very much welcome. At salamat dahil alam ko, kadarating nyo lang, di ba parang nagpalit lang ng mga damit sa maleta dahil aalis na ulit tayo, Coach Ana.
10: Yes po, Miss Judith. Kadarating lang namin mula sa 2 weeks sa training from Japan. Actually, nag-land kami kagabi past 11 p.m. na. And today, may flight din kami going to Peru na for the World Cup.
9: Ako, walang pahinga. Pero syempre, para sa bayan, para sa Team Philippines. So, kumusta generally ang kondisyon, ang kalagayan ng buong koponan na pupunta na nga sa Lima, Peru for the World Cup?
10: Yes, very inspired ang ating mga player, no? Lalo na naranasan natin na mag-training kasama ang mga Japanese players at talagang ngayon nakita namin kung

0: ng confidence ng mga Blue Girls, Coach Ana. Ano yung kwentuhan nyo sa team?
1: Yes, we're too excited for the World Cup and feel ng bawat isa na talagang much prepared tayo ngayon and yung competitiveness nandoon na, no? And at the same time, ang mga player talaga natin mentally and physically prepared na for this World Cup.
0: Pang ilang World Cup na natin ito at paano mo maikukumpara ang preparedness nga ng team na ito kaysa dun sa mga nauna na natin na pagsali, ika nga, sa mga nakaraan at marami-rami na iyon na World Cup?
1: Yes, actually, ang last na World Cup na sinalihan namin is noong 2023 sa Italy. So, eto ngayon, masasabi ko kasi na mas prepared ngayon kasi even yung mga PhilAmps kasi natin, no, nakasama namin ngayon na mag-training sa 2 weeks na to. So, kompleto talaga kami ngayon na nagsama-sama sa training. And even the PhilAmps, sobrang happy sila sa nakita nila na training sa Japan. And I think this is so far the best training camp na meron kami.
0: Ano ba particular na napakaganda dun sa naging training sa Japan? Marami ba kayong naging scrimmages o kahit na matagal na kayong naghahanda o nagsasanay, meron pa rin bang bago at bago sa style na talagang pwede nyo pang kaagad na na-adapt ha at talagang pwede nating ma-i-play o magawa during play or during games sa World Cup?
1: Yeah, based sa aking observation during the training, marami kasi silang mga Japanese maraming ibinigay sa amin ng mga bagong drills na pwede namin gamitin na hindi namin ginagawa dito sa Pilipinas. So I think this is a good for us, no? Meron na naman kaming new learnings and i-adapt namin pag-prepare at mga pagte-training namin. And i-share natin syempre doon sa mga coaches dito sa Pilipinas kasi talagang makikita mo talaga why is Japanese is number one in the world in terms of discipline talaga.
2: Super round next year pa. So this is only the World Cup group stage ng women's softball. So like what Coach Ana said, nagbabalik ang former catcher ng ating RP Blue Girls, Francesca Altomonte, mga kasama niya sa team, sina Roevel Palma, Roma Jane Cruz, Maria Charlotte Sales, Maria Angelo Gabriel, Mea Tubong Banwa, Reye May Villamin, Gloria Alonzo, Mary Joy Alpiche, Maria Victoria Magbanwa, April May Minanga, Skylin Eliazar, Alisa Marie Daniel, Nicole Adra Hamude, Sidney Vitangcol at si Milia Perez. Sila po ang ating Philippine Women's Softball Team na lalaban sa 2026 WBC Women's Softball World Cup Group Stage. 5:45 ang ating oras, mga kaibigan. We'll just pause for a quick break. Pag-usapan natin ito nangyayari sa nagpapatuloy na round of 32 ng FIFA Men's World Cup. Dito lamang po sa Post Games, Sports Radio 918.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkala sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing

0: is creating panic.
1: We say no.
2: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
3: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: Talakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
5: 5:47 na po ang ating oras this Thursday afternoon. Dito pa rin kayo nakatutok sa Post Game sa Sports Radio 918. Round of 32 ng FIFA Men's World Cup nagpatuloy ngayong araw ng Huwebes. One of three teams na umabante sa round of 16 ang England matapos ang kanilang 2-1 na panalo laban sa DR Congo. Harry Kane magic ang kinailangan ng England to progress sa kanilang ikalawang sunod na round of 16. Si Harry Kane tila naging Harry Potter. Kasi magical yung ginawa niya dito sa laban na to. Brian Sipenga ang nakabutas kagad para sa DR Congo. 7 minutes pa lang yung lumilipas sa laban. Nagkaroon ng puwang dun sa right flank ng England kaya naka-atake ito pong DR Congo. Muntik pa yan maging 2-0. Tumama lang sa poste yung team.

England, kalaban ang Mexico. Pasok na rin. So pasok pala lahat ng ano, pasok na lahat ng co-hosts nitong 2026 FIFA World Cup. Etong USA, tinalo ang Bosnia and Herzegovina 2-0 to advance sa round of 16. Folarin Balogun scored in the 45th minute. Tapos sa second half, pinalabas siya ng laro dahil nakatanggap siya ng red card. Muntik nang gawing 2-0 ni Christian Pulisic etong score para sa USA, kaso na disallow yung goal niya for offside in the 78th minute. Pero nakascore din etong si Malik Tillman dahil ang nangyari dito, naapakan siya nung isang player ng Bosnia and Herzegovina, and that led to a free kick. At kahit na may sugat yung paa niya, duguan na nga yung medyas niya, nababad na ng dugo, he was able to make the shot and give etong USA a 2-0 score. So it's going to be Belgium ang makakalaban ng USA. Pero pag nagtapat sila sa round of 16, wala, hindi maglalaro itong si Folarin Balogun kasi nga nakatanggap ng red card. Etong Belgium, dramatic din ang naging panalo nito over Senegal, 3-2 ang final score. Ikatlong round of 16 sa apat na huling edisyon ng World Cup ang naitala ng Belgium. Pero muntik pang hindi mangyari yan dahil itong Senegal was less than 5 minutes away from advancing sa last 16. Abante sila 2-0. Habib Diarra nakascore in the 24th minute. And then Ismaila Sarr sa 51st minute. Yun nga lang, sa 86th minute, nakascore si Romelu Lukaku. Nasundan yan ng goal ni Yuri Tillemans 3 minutes later. So 2-2 na. Kaya napunta sa extra time itong laro. Now, segundo na lang. Segundo na lang, matatapos na yung extra time. Mapupunta na yung laban sa penalty shootout. Na foul pa ng Senegal itong si Tillemans. At binigyan ng spot kick si Tillemans after video review kahit na nagpo-protesta ito pong Senegal. And in the 125th minute ng laro, ibinigay ni Yuri Tillemans ang panalo dito sa Belgium with that spot kick. Ito na po ang ikalawang beses sa huling 11 na World Cups na yung isang koponan by trailing by 2 or more points sa knockout round nagawa pa ring manalo at umabante sa susunod na stage. So, bukas ang mga laro, last two play dates ng round of 32. Bukas, it's going to be Spain and Austria, alas 3 yan ng madaling araw, followed by Portugal and Croatia at 7 in the morning. At yung huling laro bukas, it's going to be Switzerland against Algeria, alas 11 po ng umaga yan. Samantala, ito, aabangan natin mamayang gabi. Alex Iala against Maya Joint sa second round ng Wimbledon sa London. About 7:40 p.m. nakaschedule ang kanilang laro sa court number 3. Ano bang mauun, mayroon bang mauunang laro? Kasi nung, remember, nung opening round match niya, ang unang binigay na schedule, about 8:50 p.m., madaling araw na sa Pilipinas, lagpas alas 12 na nung nalipat yung schedule . So sa court 3 for today, mukhang sila ang mauunang laro. So mga ganong oras to siguro, 7:40, baka hindi na mapalitan ito dahil sila ang unang laro dun sa court 3. Susunod dyan yung laro ni Camila Osorio tsaka ni number 9 Linda Noskova. Yung iba pang kilalang player na maglalaro, mamaya 8:30, number 3, defending champion Iga Swiatek laban kay Karolina Pliskova. Number 6, ranked player Amanda Anisimova, katapat ng kanyang fellow American si Sofia Kenin. Number 2, Elena Rybakina,
bago mag-

0: hangga alas 12 ng hating gabi ito, kasama katapat niya si Katie McNally. And then yun lang yung mga top 10 players. The other seeded players, Jasmine Paolini, number 13 seed, kalaban si Victoria Golubic mamaya mga 11:30 ng gabi. So again, posible pang ma-move tong mga oras na to. Schedule naman ng men's singles, mga ngayon, alas 6. Lalaro si Taylor Fritz, number 6 seed against his fellow American, Patrick Kipson. Number 5, Alex De Minaur, alas 6 din ang laro versus Adrian Manarino. 9:10 p.m. naman ang laban ni number 2 seed Alexander Zverev laban kay Valentin Royer. And then about 9:30 p.m. number 9 Flavio Cobolli versus James Duckworth, second round ng Wimbledon sa All England Club in London. So hopefully makabawi si Alex kay Maya Joint. Remember they played last year sa final ng Lexus Eastbourne Open. 1 point na lang kailangan ni Alex to get her first tour level title, pero 4 na championship points yung binaron nitong si Maya Joint. Siya pa yung nanalo in the end. 5 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. Gagarahin na muna ang post-game. And we will be back bukas po araw ng Biyernes. Up next ay Sports 908 kasama po si Rhea Arevalo. So until bukas mga kaibigan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: PWH 11 nga ang kalangan sa pag-release sa pondo mahimong makapahinay sa dagan sa proyekto nga moresulta sab sa pag-oktaba sa pagkahuman ini.
3: Walang releases no for the rest of this calendar year. Understandably things will slow down. No. And then of course it follows that the what do you call this? The schedule for the completion will also be moved. But we are very at DPWH. We at DPWH. We are very hopeful na marilisan taog pondo, additional na pondo.
2: Luyo sa mong hagit, nagtuog gihapon ang mong buhatan nga matapos ang mong proyekto sa target schedule ni ini sa bulan sa Setyembre, tuig 2028. Regine Lenuza, para sa Bayan.
4: Og mga higala mo katong naglangkob sa mga balita karong hapuna, padayon lang sa pagtutok sa PTV alang sa mga balita og impormasyon. Mahimo ninyong i-like ang Facebook page og i-follow ang among uban pang social media accounts. Ako si Vina Araneta para sa Bayan.
5: Padayon sa pagtutok mga higala, musunod na ang ulat Bayan. Marug sab ninyo ang atoang newscast sa XRP Radyo Pilipinas 88.7 FM. Hatod namo ang mga nagunaw menong danong balita. Ako si Jay Lagang para sa Bayan og kini ang
6: PTV News Mindanao.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
2: Conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Okay. Ngayon, mas makakain na talaga kami yung tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
4: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
5: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
5: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
6: This is your People's Television.
7: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
8: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
7: 738 sa Capital 104.3, the AM and FM Collab. Narito na ang programa mula sa People's Television Network, PTV4,
9: People's Television Network,
7: PTV4, sa Capital 104.3, the PTV4 and Capital 104.3 Collab.
10: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa Canada na para sa kanyang 4 na araw na state visit. Pagpapaigting ng ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at Canada, inaasa ang isa sa magiging aktibidad ng Pangulo. Dahil sa pinalakas na economic policy sa bansa, Pilipinas, isa ng ganap na upper middle income country ayon sa DepVeb. Office of the Ombudsman, on track pa rin sa planong pag-aay ng reklamong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta ngayong linggo. PNP-CIDG muling iginiit na walang sasantuhin sa pagpapatupad ng arrest warrant. Justice Department, tiniyak na patuloy na nakatutok ang kagawaran sa investigasyon sa pagkamatay ng 2 Ateneo student athlete at pati na rin sa Tacloban shooting incident. At kahit nasa loob ng jail facility, mga persons deprived of liberty sa Davao City hindi nagpahuli sa masigla at makulay na pagdiriwang ng Pride Month.
11: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan inaasang aarangkada na ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas matapos siyang dumating sa Vancouver, Canada kaninang umaga oras sa Pilipinas. Higit pang palalakasin ang ugnayan at kooperasyon ng Canada at Pilipinas sa pagbisitang ito ng Pangulo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
12: Yes, Diane, ay sandito na nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver, Canada. At bukas, July 2, petsa dito sa Vancouver, aarangkada na yung mga aktibidad ng Pangulo para sa kanyang 4 na araw na state visit. Alas 5 ng hapon oras sa Canada nang lumapag ang eroplanong lulan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at delegasyon ng Pilipinas sa Vancouver International Airport para sa 4 na araw na official visit. Bukas inaasahang aarangkada ang mga aktibidad ng presidente at una na riyan ang pakikipagpulong niya kay Canadian Prime Minister Mark Carney. Inaasahang matatalakay ng 2 leader ang pagpapaigting sa ugnayan at kooperasyon ng 2 bansa sa harap ng mga hamon sa makabagong panahon at maitatag ang Future Ready Partnership.
9: I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action, which I will ask the Secretary of Foreign Affairs to craft with her counterpart. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come.
12: Inaasahan ding mapipirmahan ang ilang kasunduan para palakasin ang pagtutulungan ng Canada at Pilipinas sa iba-ibang sektor, kasabay ang panghihikayat pa ng mas maraming Canadian business na maglagak ng puhunan sa Pilipinas.
9: A key focus is on deepening trade and investment relations with the goal of increasing our two-way trade and bringing the Philippines within the investment radar of Canada's economic players. The mining sector, nuclear energy, IT/BPM, telecommunications, cyber technology, financial services, amongst others.
12: Higit ding mas palalakasin pa ang ugnayang pangdepensa ng Canada at Pilipinas sa pagbisitang ito ng Pangulo. Lalo't ayon sa kanya, matagal nang suportado ng Canada ang Pilipinas sa paggiit ng ating soberanya, lalo na sa mga isyu sa West Philippine Sea.
9: Canada's consistent support, both bilaterally and multilaterally, reflects our shared interest in upholding a rules-based international order, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. It is thus imperative that we further strengthen this connection with our long-standing friend and partner as we navigate the shared challenges that we face as Pacific nations.
12: Kasunod yan, pag-uusapan din ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga usapin na magpapatibay sa multilateral cooperation sa Indo-Pacific at ASEAN region.
9: I will also invite Canada to play a more proactive role while the region addresses the impact of the situation in the Middle East. I will talk about the Philippines' goals as this year's ASEAN chair on ensuring energy and food security, strengthening maritime cooperation, and promoting the safety of ASEAN nationals. I will convey the Philippines' keen interest in continuing its regional work with Canada through the ASEAN-Canada dialogue and other ASEAN mechanisms.
12: Yes, ayos, alas 3 pa lamang ng madaling araw dito sa Vancouver at mamayang alas 11 nga ay magsisimula na yung mga aktibidad ng Pangulo at una na riyan yung kanyang bilateral meeting kasama si Canadian Prime Minister Mark Carney kung saan mapag-uusapan nila yung mga usapin na magpapalalim pa ng bilateral relations ng dalawang bansa. Inaasahan din na sasaksihan nila yung pagpirma sa ilang kasunduan sa pagitan ng Canada at Pilipinas na susundan ng isang joint press conference. At yan na muna ang latest mula dito sa Vancouver, Canada. Balik sa iyo, Ice.
11: Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Inaasahang malaking tulong ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada para madagdagan ang katuwang na bansa ng Pilipinas pagdating sa iba't ibang larangan. Inaulat ni Steph Vicente ng Radyo Pilipinas.
13: Nagsimula na ang apat na araw na official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada sa kanyang pagdating sa Vancouver kaninang umaga oras dito sa Pilipinas. Ang pagbisita ng Pangulo ay tugon sa opisyal na imbitasyon mula kay Canadian Prime Minister Mark Carney na layong palakasin pa ang strategic ties sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Kaugnay nito ay binahagi ni Philippine Ambassador to Canada Jose Victor Chan Gonzaga sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service na kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ni na Pangulong Marcos at Prime Minister Carney sa kanilang bilateral meeting ang mga usapin sa enerhiya at seguridad. Kabilang narito ang kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea.
14: On the security and defense cooperation side, I think alam natin na linagdaan natin yung visiting forces agreement with Canada. Napakalaki ng contingent ng Canada in the recent Balikatan exercises. So I think this visit will also be an opportunity to recommit ourselves to rules-based international order, particularly in ensuring there is freedom of navigation and there is stability in the Indo-Pacific and particularly in the South China Sea region.
13: Bukod sa enerhiya at seguridad, inaasahang mapagtutuunan din ng pansin ang mga industriya ng critical minerals, artificial intelligence o AI, at business process outsourcing o BPO. Ang mga paksang ito ay may malaking epekto at pakinabang hindi lamang para sa Pilipinas, kundi maging sa mga katuwang nitong bansa tulad ng Canada.
14: hopefully we can, you know, make the Philippines and Canada natural, reliable supply chain partners when it comes to critical minerals. Kasi parehas po tayong very rich in those mineral assets, and pwede tayong magtulungan para makapag-process and refine and to establish a supply chain that is safe and reliable for us and for our partners.
13: At ngayong nasa Canada na si Pangulong Marcos, asahan na na ibibida ng Pangulo ang patuloy na paglakas ng ekonomiya ng Pilipinas upang makahikayat ng mga mamumuhunan. Para sa Integrated State Media, Steph Vicente ng Radyo Pilipinas, World Service.
11: Nakatulong sa pagkamit ng Pilipinas sa upper middle class income status ang ilang kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontra katiwalian. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
15: Opisyal nang kabilang ang Pilipinas sa mga bansang pasok sa upper middle income country category matapos i-anunsyo ng World Bank ang pag-angat ng bansa sa naturang kategorya. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, naabot ito matapos lumampas ang average income ng bansa kada Pilipino sa minimum na kinakailangan upang maiangat ang Pilipinas sa upper middle income status batay sa sukatan ng World Bank. Batay sa pinakahuling income assessment ng World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa noong 2025 na mas mataas sa itinakdang $4,636 na threshold para mapasama sa upper middle income category. Sinabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na patunay ito ng katatagan ng ekonomiya sa kabila ng iba't ibang hamon sa loob at labas ng bansa. Inaasahan ding magbibigay ang bagong status ng mas mataas na kumpiyansa mula sa mga local at foreign investors, mas magandang credit standing ng bansa, at mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Para kay RCBC Chief Economist Mike Ricafort, matagal nang inaasahan ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status, ngunit naantala ito dahil sa epekto ng pandemya. Sumabay pa dyan ng iba pang pandaigdigang hamon sa ekonomiya gaya ng pagpataw ng mataas na taripa ng Amerika at ang giyera sa Middle East na nagdulot ng pagsipa ng presyo ng langis. Dito sa Pilipinas, nakaapekto rin ang umano'y underspending ng gobyerno noong 2025 dahil sa mga nadiskubring anomalya sa mga flood control projects. Dagdag pa ni Ricafort, nakatulong ang mga hakbang kontra korupsyon ng pamahalaan para maitaas ang kumpiyansa ng mga investors na mamuhunan sa bansa.
16: Yung mga reforma ngayon going forward, tinitingnan din yan. No? Yung mga anti-corruption, yung mga reforma, that especially that would require legislation. Lahat kasi yun para i-improve yung governance standards, anti-corruption measures, at pag na-level up yung governance standards, that would further improve the sentiment and the confidence of investors to put money here in the country, both local and foreign.
15: Gayunman, sinabi rin ni Ricafort na hindi agad mararamdaman ng lahat ng Pilipino ang benepisyo ng bagong status dahil nananatili pa rin ang mga hamon gaya ng inflation, mataas na importation costs, paglakas ng dolyar at epekto ng El Nino sa produksyon ng pagkain. Malaking bagay naman aniya sa pagtaas ng kita ng bansa ang wage hike sa Metro Manila at ang patuloy na pagpasok ng remittances mula sa mga OFW.
16: Parang nakatulong din yun na yung per capita income ng bansa natin, medyo umangat yung OFW remittances natin, more than $40 billion per year yan. We're the fourth biggest in the world. Kahit tumaas yung dolyar, may mga dollar earners naman tayong nakikinapang, no? Well, it's not all bad news.
15: Sa kabila ng pagkilala ng World Bank sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa, tiniyak naman ng pamahalaan na hindi rito nagtatapos ang trabaho. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nakatuon pa rin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapababa ng inflation, paglikha ng mas maraming trabaho, paghikayat ng mas maraming mamumuhunan at pagpapatupad ng mga programang magpapagaan sa buhay ng bawat Pilipino. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
11: Ikinagalak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtaas ng status ng Pilipinas bilang upper middle income country. Tiniyak din ng punong ehekutibo ang mas pinigting na serbisyo ng pamahalaan para maramdaman ito ng mga Pilipino. May ulat si Kenneth Pashen.
17: Matapos ang halos apat na dekada, graduate na ang Pilipinas sa pagiging lower middle income na bansa, bagay na ikinalugod mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, bunga ito ng pagpapaigting ng economic policy ng Pilipinas, dagdag pa ang patuloy na pagyabong ng ekonomiya ng bansa.
18: This milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people.
17: Ang pagiging upper-middle-income country ay nangangahulugang kinikilala na ang Pilipinas na isa sa mga bansang mas malaki ang kita kumpara noon. Batay yan sa Gross National Income o GNI per capita o ang tansya ng kabuuang kita ng mga mamamayan at negosyo sa isang bansa. Pero sabi ng Presidente, hindi lang ito pag-angat ng estado ng kita ng mga Pilipino at ng bansa. Sa halip, nangangahulugan din ito ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan.
18: Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life.
19: Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi dahilan ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income standards para magpakampante. Sa halip, dahilan na niya ito ng iba yung pagtatrabaho para maramdaman ng bawat Pilipino ang pagtulad ng bansa. Mula rito sa Vancouver, Canada, Kenneth Washington, para sa bayan.
11: Bago lumipad patungong Canada, mariin pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga payag na mayroon umanong selective justice ang kanyang administrasyon. Panawagan naman ng palasyo, hayaang gumulong ang proseso kaugnay sa posibleng pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
20: Pinabla ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paratang na may selective justice umano sa kanyang administrasyon.
21: I have their opinion. I believe they're wrong.
20: Sinabi yan ng Pangulo bago lumipad patungong Canada para sa kanyang 4 na araw na opisyal na pagbisita na nataon sa harap ng patuloy na protesta ng Iglesia ni Cristo. 3rd araw nang nagsasagawa ng pagkilos ang INC pero naniniwala naman ang Pangulo na magiging mapayapa ito.
22: Malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang Iglesia pag nag-rally kahit napakarami, hindi sila nanggugulo.
20: Sa kabila niyan, mahigpit na binabantayan ng pambansang pulisya ang mga pagtitipon.
22: That for me was the main concern that somebody might get hurt. Problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Ayaw, yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga iglesia or kung sino man na mapunta ro na manggulo. So let's just keep everything stable and peaceful. And so far it has been.
20: Maximum tolerance ang ipatutupad sa protesta ng INC pero apela ng Malacanang.
23: Huwag po sana nila ring i-provoke ang ating mga miyembro ng kapulisan. Huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
20: Kung transparency at accountability ang panawagan sa rally, nanindigan ang Malacanang. Pareho ito sa isinusulong ni Pangulong Marcos.
24: Pero kung tungkol ito sa pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta na posibleng maharap sa kasong pandarambong dahil sa hindi niya umano pagdedeklara sa 75 million pesos na campaign donations na karaang taon, panawagan ng Malacanang.
23: Dapat lamang po natin hayaan ang proseso na umandar at hayaan po natin ang ebidensya ang magsabi kung dapat makasuhan o hindi.
20: Clazel Cordelia, para sa bayan.
11: Matapos i-anunsyo na maghahain ng kaso ngayong Linggo ang Office of the Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, on track ang paghahain ng kasong plunder sa Senador. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
25: Well, seems to be on track.
26: Ito ang sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano pagdating sa paghahain ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ito'y kasunod na rin ng una ng inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya noong Lunes na ngayong Linggo ay maghahain ng kaso ang Office of the Ombudsman. Pagdating sa punan na sobra ang ihahaing kasong plunder na walang piyansa, paliwanag ni Clavano.
25: When we looked at the case, no, they will comprise of indirect bribery on each count. Now, in law school, you will always, the theory is, when there's direct or indirect bribery, when there's a series or combination of transactions like that, it will really comprise of the crime of plunder.
26: Dagdag ni Clavano, pagdating sa ill-gotten wealth, hindi kinakailangan na ito ay public funds. Maaarian niya namang galing ito sa private fund na ibinigay dahil sa posisyong hinahawakan ng isang individual. Ayon kay Clavano, hindi pa idineklara ang naturang pondo.
25: If you look at the statement of assets and liabilities of the senator, it will double kung isama mo yung 75 million. No? So to accept an amount that will double your net worth is significant enough for you to declare either in your SOSE or your SALEN.
26: Samantala, kasalukuyang nasa preliminary investigation ng investigasyon ng Office of the Ombudsman kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Ayon kay Clavano, may conflict of interest ang dalawa na paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
25: Hindi mo kailangan i-prove na nakinabang ang tao sa isang kontrata. Ang kailangan mo lang i-prove yung ownership ng congressman dun sa construction firm. At yun na yung conflict of interest na tinatawag.
26: Paliwanag ni Clavano, bawal magkaroon ng construction firm ang isang mambabatas, lalo't may impluensya ito sa budget. Kaugnay nito bilang bahagi ng due process, pasasagutin ng dalawang mambabatas. Anya, masusundan pa ang mga aakyat sa preliminary investigation mula sa kanilang fact-finding. Habang pagdating naman sa affidavit ng walong dating bagmen at bodyguard ni dating ako Bicol Representative Saldico na humarap sa Office of the Ombudsman, ayon kay Clavano, sa kasalukuyan ay nagkakaroon ng pagkaantala dahil hindi pa ito napipirmahan. Anya, naiintindihan nila na kinakailangan pa ito ma-review ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligud na hindi kasama ng mga ex-bagmen kapag pupunta sa Office of the Ombudsman dahil na rin sa iba pa nitong mga engagement.
25: Since June 20, nung binigay na namin yung affidavits or yung draft affidavits kay Attorney Levy Baligud, he seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former speaker. The investigators seem to find those narration of facts as it relates to the money being delivered to the former speaker and to Zaldi categorical and consistent as to those facts.
26: Anya, dalawang beses nang nagkaroon ng extension kung saan ang panibagong extension ay hanggang sa susunod na linggo. Ayon kay Clavano, may kukunin sila sa mga ito pagdating sa kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico. Rod Lagusad, para sa Bayan.
11: Muling iginiit ni Senador Dante Marcoleta na handa siyang makulong kung kakailanganin sakaling arestuhin siya kaugnay ng posibleng pagsasampa ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Marcoleta, kumpiyansa siyang mababasura rin sa korte ang anumang kasong ihahain laban sa kanya. Sinabi rin niyang tila gawa-gawa lang ang naturang kaso. Dagdag pa niya, ang mga alegasyon laban sa kanya ay hindi pasok sa definisyon at mga elemento ng kasong plunder. Iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na wala silang sasantuhin sa pagpapatupad ng arrest warrant. Kugnayan ng napipintong paglalabas ng warrant of arrest laban kay Senador Dante Marcoleta. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
0: Walang sasantuhin ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pagpapatupad ng warrant of arrest, maging ito man ay ordinaryong mamamayan o high-ranking official. Tugon ito ng PNP CIDG matapos matanong kaugnay sa napipintong pagpapalabas ng warrant of arrest para kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay CIDG NCR Chief John Giyagi, kung may ilalabas na warrant, ipapatupad nila ito dahil bahagi ito ng kanilang mandato.
1: Wala ka pa kaming naasop na wala naman na natatanggap na warrant of arrest for any high-ranking official right now. Ano? But mandate ito ng CIDG. Kung sakali man na meron po, just like the previous cases, ready po ang CIDG.
0: Aminado si Giyagi na sa oras na maisampa na ang kasong plunder laban kay Marcoleta at maglabas na ang korte ng warrant of arrest, ay kakailanganin nila ng paghahanda.
1: It takes a lot of preparation, of course. It takes a lot of preparation. Not only the CIDG, Ang the whole PNP as a whole.
26: Kasabay nito ay nilinaw ng opisyal na wala pa silang natatanggap na bagong warrant of arrest para sa sinumang high-ranking individual na may kaso. Nitong nakarang linggo, inanunsyo ng ombudsman na sasampahan ng kasong plunder sina dating Congressman Mike Defensor, Senator Marcoleta at dalawang iba pa. Ito ay may kaugnayan sa undeclared campaign contributions ni Marcoleta na umabot sa 75 million pesos. Nag-ugat ang kaso sa ginawang pag-amin ni Marcoleta sa isang television interview na hindi niya na-disclose ang campaign contributions mula sa kanyang mga kaibigan noong 2025 midterm elections dahil nais ng mga itong panatilihing anonymous ang pinagmula ng pondo. Ito rin ang pinagugatan ng ikinasang biglaang kilos protesta ng isang religious group noong isang araw sa EDSA People Power Monument. Isinagawa nila ito kahit wala silang permit na nagdulot ng pagkabuhol-buhol ng daloy ng trapiko. Kahapon, ipinagpatuloy nila ito matapos makakuha ng permit mula sa QCLGU. Nirevoke naman ito ng QCLGU ngayong araw dahilan para tumakbo ang mga ito sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Samantala, nagbabana ng alerto ang Philippine National Police o PNP sa ibang rehiyon sa bansa. Mula full alert status, ibinabana ito sa heightened alert status maliban sa NCRPO na nananatili sa pinakamataas na alerto. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
11: Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ngayon sa Maynila matapos ilipat sa Liwasang Bonifacio ang pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nagpatupad din ang ilang hakbang ang lokal na pamahalaan ng Maynila para iwas abala sa mga motorista. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
2: Mula sa EDSA People Power Monument kagabi, lumipat ang religious group sa lungsod ng Maynila para ipagpatuloy ang kanilang kilos protesta ngayong araw. Maaga pa lamang kanina ay nakabantay na ang mga otoridad para tiyakin ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan at ang kaayusan sa isasagawang rally sa lungsod ng Maynila. Kahapon ay nabigyan ng permit ang kanilang protesta sa may EDSA White Plains, pero ayon sa Quezon City LGU, isang araw lang ang ibinigay na pagkakataon sa mga rallyista kahapon. Kaya agad na inanunsyo ni Mayor Isko Moreno ang suspensyon ng klase sa lungsod ng Maynila. Nagpaalala rin ng punong lungsod tungkol sa mga kalsadang isinara bilang bahagi ng paghahanda sa maaaring epekto ng gawain sa trapiko. Nananatiling sarado ang Ayala Bridge simula pa noong Martes, habang ang ilang kalsada sa Maynila, kabilang ang CRB Menjola, ay sarado na rin. Nilinaw naman ni Mayor Isko Moreno na hindi kakailanganin ng permit ang isinasagawang rally sa Liwasang Bonifacio.
3: Ang Liwasang Bonifacio po ay isang freedom park, no? At katulad ng mga iba pang organisasyon na nagsasaad ng kanilang damdamin sa publiko na nagagamit ang Liwasang Bonifacio ng walang permiso, sapagkat liliwanagin po natin maigi para po walang kalituan sa lahat. Ito po ay isang freedom park.
2: Naka-red alert status naman ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department para agarang matugunan ang anumang posibleng insidente o emergency sa gitna ng kilos protesta.
4: Mas organized ngayon kasi bago sila dumating dito, nakausap namin nila ang local government units. Nag-usap-usap namin kami ng mga organizers at may bilin na rin sa amin ang national at saka regional headquarters.
2: Sapat ang mga otoridad na nakabantay sa Liwasang Bonifacio para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng kilos protesta. 10,000 hanggang 15,000 individual lamang ang capacity ng Liwasang Bonifacio. Kaya nakaantabay ang mga otoridad sa oras na lumagpas ang kanilang bilang sa maximum capacity nito.
4: May mga pa namang 3 freedom parks available kung sakali. Pwede namin i-suggest yun sa mga organizers. Yung Plaza Dilao, Plaza Mariones, Atondo, at saka yung Plaza Miranda.
2: Pinapayuhan naman ang Manila City LGU na planuhin ng mga motorista ang mga rutang kanilang dadaanan para hindi maipit sa traffic. J.M. Thompson, para sa Bayan.
11: Naka-alerto ngayon ang search and rescue teams ng Davao City Police Office para agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente bunsod ng pagbahadulot ng habagat at bagyong Henry. Inaulat ni J.C. Aliponga ng PTV Davao.
5: Dahil sa malakas na pag-ulan noong June 30, nadulot ng habagat at pagpasok ng Tropical Depression Henry, nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Davao City. Partikular, ang Carmelite area sa Bahada, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Pinasok din ng baha ang St. Mary of the Perpetual Rosary Parish sa mga larawan na inilabas ng parokya. Makikita na pumasok ang baha sa loob ng simbahan at naapektuhan ang ilang mga gamit. Naapektuhan din ang mga komunidad sa New San Isidro, Old San Isidro at bahagi ng St. Jude sa Barangay Buhangin proper. Umabot hanggang Baywang ang lalim ng baha. Sa kabila nito, wala namang naitalang nasugatan o nasawi dahil sa pagbaha. Patuloy naman na minomonitor ng mga otoridad ang mga naapektuhang lugar. Dahil sa banta ng pagbaha, nananatiling naka-full alert ang Davao City Police Office at ang kanilang search and rescue teams upang agad na makatugon sa anumang emergency sa lungsod sa panahon ng mga tag-ulan alinsunod sa emergency protocols ng Davao City. Patuloy din ang koordinasyon at pagtutulungan ng mga tauhan ng DCPO, mga emergency responders at ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office upang matiyak ang mabilis na pagresponde.
6: Standby lahat yung search and rescue personnel natin ready for deployment in case kung adunay mga kalamidad no nga may tabo diri sa atong siyudad.
5: Pinaalalahanan din ng DCPO ang mga residente na nakatira sa mga bahaing lugar na unahin ang kanilang kaligtasan, manatiling alerto at sumunod sa preemptive evacuations kapag ito ay ipatupad ng lokal na pamahalaan.
6: Itong mga residente nga naadapit sa prone to flooding mga sa flooding areas mga prone siya sa flooding nga mo-cooperate sa in case of adunay mga instruction nga mo ng preemptive evacuation. No?
5: Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa bayan.
11: Mas pinalakas pa ng Office of Civil Defense Cordillera ang mga programang may kaugnayan sa paghanda ng publiko sa iba't ibang sakuna. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera.
7: Ginugunita sa buong bansa tuwing buwan ng Hulyo ang National Disaster Resilience Month upang higit pang mapalakas ang kahandaan at kaligtasan ng komunidad laban sa iba't ibang panganib at kalamidad. Isa ang Cordillera sa mga rehiyong madalas na naaapektuhan sa tuwing may malalakas na bagyo. Karaniwan itong nakakaranas ng pagguho ng lupa at pagbaha. Samantala kapag nagkakaroon ng lindol, maaari rin itong magdulot ng landslide, pagbitak ng lupa at iba pang panganib na nagbabanta sa buhay at kabuhayan ng mga residente. Upang matiyak na laging handa ang publiko sa anumang sakuna, patuloy na pinapalakas at binibigyang prioridad ng Office of the Civil Defense Cordillera ang mga programa sa Disaster Risk Reduction and Management.
8: Ito po yung pinakang importante na sa tingin ko dapat nating pagtuunan ng pansin. No? For so long a time, the Office of Civil Defense is concentrating its effort on strengthening the disaster risk reduction and management.
7: Ayon sa OCD CAR, mahalaga ang disaster risk reduction and management hindi lamang upang makaiwas sa mga panganib, kundi higit sa lahat ay maprotektahan ang buhay.
8: Masasabi ko na isa sa mga gains natin is we save lives. We reduce the casualties, we improve our systems and procedures, and makikita naman natin yan, even yung ating mga responses are now very calibrated na lahat eh. I mean, nakaplano na lahat, no?
7: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month sa Cordillera, may iba't ibang aktibidad para sa publiko, gaya ng Resilience Run, Cordillera Regional DRRM Summit and Expo, webinar at iba pang kaugnay na programa. Inaanyayahan naman ang lahat na makiisa sa opening and Thanksgiving ceremonies sa Hulyo 6 bilang hudyat ang pagsisimula ng naturang pagdiriwang. Christine Bornolia sa baway, para sa bayan.
11: Patuloy na magdadalan ng maulan at maulap na panahon ang habagat kasabay din ang pag-iral ng hanging silangan. Nagpapaulan ang dalawang weather system na yan sa katimugang bahagi ng Luzon, dito rin sa Visayas at sa Mindanao. Pero ayon sa PAGASA, asahan ang mas maaliwalas at maaraw na panahon simula bukas at sa buong weekend. Ang mga pag-ulan at kaulapan naman dito sa Metro Manila ay dulot po ng localized thunderstorms at kadalasan ay sa hapon o gabi lamang. Bukas, mas tuyo at maaliwala sa panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon, pero may chance pa rin ng thunderstorms sa hapon o gabi. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang iiral sa malaking bahagi ng Palawan at Occidental Mindoro dulot ng habagat. At bahagyang maulap naman at konti pag-ulan sa Quezon at sa Bicol Region, dala naman ang hanging silangan o yung easterly winds. Sa Visayas, magpapaulan ang habagat sa Antique, habang makararanas ng maalinsangang hangin at bahagyang maulap na panahon na may paminsang pag-ulan, dala ng hanging silangan sa Kanlurang Visayas at ang Caraga Region din sa Mindanao. Samantala, ang habagat ay maghahatak ng partly cloudy weather at isolated thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, Basilan at sa Tawi-Tawi. Maging alerta po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at huwag kalimutang magdala ng panangga sa ulan. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Ito naman ang ating weekend weather forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood.
9: At susunod, Energy Department ay sinusulong sa Senado na gawing regional oil storage hub ang Pilipinas.
11: At F4 member na si Vanessa Wu, isinapubliko na ang kanyang love life. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: BBBM at Work. Susunod sa School Mix.
1: Mainit na issue tungkol sa baha. Poor engineering governance ba? O epekto ng climate change? Let the debate begin.
2: Climate change ba ang nag skip ng maintenance schedule? Climate change din ba ang nag-approve ng defective projects? Di ba hindi naman?
3: Hindi kakulangan sa technical expertise at fund ang problema sa Philippines at it's the embedded corruption.
4: Engineering governance, yan, maaaring maging sakop lang yan ng specific agency. But climate change, lahat tayo dito kabilang, lahat tayo dito na may problema at lahat tayo dito apektado kung wala tayong gagawin.
0: Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.

0: for our next food crawl.
1: Wait lang ha, kay Mawo. Kasi nga, favorite na nga ni.
0: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: Alam mo, legit pag kami pangalan yung ulam.
0: Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga.
1: Ano gusto ko na yung wito? Tsaka yung kaldero.
0: Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Isinusulong ng Energy Department ang mga hakbang para mapalakas ang energy security sa bansa sa gitna ng mga hamon sa supply at presyo ng langis. Kabilang sa mga tinatalakay ang pagposisyon sa Pilipinas bilang regional oil storage hub at pagrepaso sa umiiral na mga batas sa sektor ng enerhiya. Inang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Going regional oil storage hub ang Pilipinas para mapalakas ang energy security ng bansa at makahikayat ng mas maraming foreign investors. Ito ang isinusulong ng Department of Energy sa pagdinig ng Senate Committee on Energy. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ilang foreign government at mga kumpanya ang nagpahayag na ng interes sa magtayo ng mga oil storage facilities sa Pilipinas. Ayon kay Garin, nakipagpulong na rin kamakailan ang delegasyon mula sa Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry o METI para talakayin ang pagbuo ng isang regional oil reserve sa Asia. Maliban sa Japan, may mga kumpanya mula sa Middle East at Russia na lumalapit na sa Philippine National Oil Company o PNOC para sa posibleng pag-iimbak ng langis sa bansa.
2: They're also willing to help us set up a regional reserve. Ibig sabihin, pang Asia na siya. And we're actually doing, we have a TWG with them already. At the same time, they brought in the Middle Eastern countries. But it's not just, different Middle Eastern countries have approached PNOC, even Russian companies also, Mr. Chair. Marami yan, all over the world eh.
1: Paliwanag ni Garin, malaking bentahe ang strategic location ng Pilipinas dahil maaring maging ligtas ang imbakan ng krudo sa labas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng mga oil tanker. Dagdag pa niya, maaring magbayad ng upa ang foreign companies para sa mga storage facility at posible rin magtayo ng mga bagong refinery sa Pilipinas. Binigyan din naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pangailangang mabawasan ang dependency ng Pilipinas sa inaangkat na langis dahil halos lahat ng supply ng langis sa bansa ay import at 70% nito ay nagmumula sa Middle East.
3: Pwedeng mangyari na maputulan tayo ng supply ng langis. At dahil limitado rin ang ating capacity pagdating sa inventory levels, dapat pag-aralan natin kung paano papalakihin ang inventory levels natin domestically. Tingnan natin kung paano natin makipag-engage sa private sector para palakihin ang inventory levels natin.
1: Samantala, nanawagan sa Senator Erwin Tulfo na maripaso ang oil deregulation law, iginiit na dapat magkaroon ng mas malaking kapangyarihan ng pamahalaan laban sa mataas sa presyo ng langis.
4: Current issues such as recurring fuel price volatility, geopolitical tensions, and global supply disruptions warrant a careful reassessment of whether our existing legal framework remains responsive to current realities and continues to strike the proper balance between consumer protection, market competition, and investment.
1: Nanawagan din si Tulfo sa ERC na suriin ang umiiral singil sa kuryente na sa patuloy na pagtaas ang electricity rates. Giniit din niya ang pagrebisa sa IPIRA law na sa mataas sa singil sa kuryente sa kabila ng madalas sa brownout. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Sa harap ng pagbubukas ng bagong solar power facility sa Pangasinan, inaasahan tataas ang kapasidad ng renewable energy ng bansa. Good news din ito dahil kaya nitong makapagbigay ng kuryente sa mahigit 75,000 bahay. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi, pangospian ng PTV Cordillera.
5: Mula sa 30%, itinaas ng Department of Energy ang kanilang target na renewable energy share ng bansa sa 50% hanggang 2030. Kasunod ito ng inaugurasyon ng ikatlong solar power facility sa Pangasinan. Ayon sa DOE, nakamit na ng bansa ang 25% renewable energy share.
2: Through the Philippine Energy Plan, we are working towards increasing the share of renewable energy in the power generation mix to 35% by 2030 and 50% by 2040. We are on target to 2030, reaching more than 25% renewable energy in 2025. The Board of Investment's latest report highlighted that renewable energy not only drives that leads to Philippine investments.
5: Binigyan diin ang kahalagahan ng pagpapalawak sa renewable energy para matiyak ang sapat maasahan at murang halaga ng kuryente sa bansa. Pinangunahan ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang inaugurasyon ng 92 MW peak San Manuel Solar Power Plant ng Aboitiz Renewables Incorporated sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan. Ito na ang ikatlong solar power facility sa Pangasinan kasunod ng pagpapatayo ng dalawa sa Bugalyon at Aguilar, Pangasinan.
6: I'm so grateful to the leaders of Pangasinan as well as this town because they're part of the DOE's push for energy independence, energy stability.
5: Inaasahang makakalikha ang naturang pasilidad ng 146 gigawatt hour ng malinis na enerhiya kada taon, sapat upang makapagbigay ng kuryente sa mahigit 75,000 na kabahayan. Ang pasilidad ay binubuo ng 150,000 solar panels na nakakonekta sa national grid sa pamamagitan ng 69 kilovolt substation at 7.4 kilometers transmission line.
6: Laking pasalamat po ng Department of Energy. And this is a good signaling na concern nila is not just for their town or for their locality but also for
5: Ayon kay Garin, pinag-aaralan ngayon ang Labrador, Pangasinan na posibleng pagtayuan ng nuclear power plant ng bansa. Bridget Marcasi Pangosfian para sa Bayan.
0: Samantala, apat na araw bagong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isang misa ang isinagawa ng mga leader ng Simbahang Katolika na may temang Mass for Truth, Justice and Accountability. Kabilang din sa mga dumalawang public at private prosecutors ng House Prosecution Panel. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
7: Dumalo ang mga public at private prosecutors ng House Prosecution Panel sa Mass for Truth, Justice and Accountability ng mga leader ng Simbahang Katolika ilang araw bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
8: Sa ngalan ng mga kapatid ng kaparian at mga obispo ng sampay ng Pilipino na kayong ang mga itinalaga sa prosecution of this impeachment trial of the Vice President will be the voice of God addressing the Filipino people.
7: Ang lead House Prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jervie Luistro sinabing hindi lamang para sa kanilang mga prosecutor dapat ialay ang panalangin.
9: Let us pray harder. Let us pray hardest. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kaparian. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation. Kung saan po nanggagaling ang paninindigan naming lahat, it is because we believe that Filipinos deserve better leaders.
7: Aminado si Luistro na may mga limitasyon sila, pero anya, ang suporta at panalangin ng mga Pilipino ang magbibigay sa kanila ng lakas sa paglilitis. Kinakaharap ni VP Sara ang mga paratang na kabilang ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption at iba pang high crimes. Kabilang sa mga tatalakayin sa paglilitis ang umano'y misuse of confidential funds, unexplained wealth at mga pahayag na itinuturing na pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, kinumpirma naman ng isa sa private prosecutors na si Attorney Lorna Capunan na nakapagsumite na sila ng listahan ng kanilang mga testigo at maging ang komento sa pre-trial order nitong Miyerkules.
10: 3 days before the hearing, dapat ilista na namin ang mga witnesses para walang surprise. We're very happy with the pre-trial order. Konti na lang mga technicalities lang.
7: Sa darating na Lunes, July 6, formal na sisimula na ang paglilitis sa Vice Presidente. Buo ang suporta ng mga leader ng Simbahang Katolika para sa House Impeachment Prosecutors. Tiwala silang sa pamamagitan ng panalangin ay may sasakatuparan ng mga ito ang paghahanap ng katotohanan para sa darating na paglilitis. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Tutol si Senador Risa Hontiveros na sa panukalang pababain ang age of criminal liability para solusyonan ang kriminalidad na kinasasangkutan ng mga kabataan. Pero pabor ang senadora sa pagpapalakas pa ng Juvenile Justice and Welfare Act. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
11: Nanindigan si Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Risa Hontiveros na hindi ang pagpapababa ng criminal age of liability ang solusyon sa kriminalidad ng mga kabataan.
12: Tutol po ako sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility. Pero sang-ayon ako na dapat i-review at evaluate at kung kinakailangan i-amend para palakasin yung Juvenile Justice and Welfare Act.
11: Taus-puso rin nakiramay ang senadora sa mga pamilya ng biktima sa naganap na pamamaril sa Tacloban City na sangkot ang mga minor de edad. Sa matunog na usapin ng pananagutan ng mga minor de edad, mas kailangan anya ng mga kabataan ng proteksyon at paggabay mula sa kanilang mga magulang. Sa kabila nito, sinang-ayuna naman niya na dapat ay amyendahan at palakasin ang Juvenile Justice and Welfare Act o RA 9344 kasunod ng mga babala sa lumalaganap na ideolohiya ng mga radikal na grupo para biktimahin ng mga kabataan. Sinisiyasat na aniya ng mga otoridad ang anggulo na posibleng may kinalaman ng mga grupong kilala sa tawag na 764 sa naganap na pamamaril sa Tacloban City. Bagamat iba na aniya ang mga kabataan sa panahon ngayon ay nananatili pa rin silang madaling maimpluwensyahan o maudyukan ng iba.
12: Maaring tumataas yung kakayahan niya sa discernment between right and wrong, pero yung kakayahan na mag-resist ng pressure, halimbawa ng isang adult, or yung kakayahan ba niyang mag-control ng mga impulses niya, mas madedevelop pa. Not away from the age of 18, but towards the age of 18.
11: Hinimok naman niya ang mga magulang at paaralan na maging aktibo sa bukas na komunikasyon sa kanilang mga anak. Sa ngayon, nagpapatupad na ng mga pagsasaayos ang game developer ng Roblox para hindi magamit ang kanilang platform ng mga mapagsamantala. Tiniyak din ng senadora na hindi maiiwan

0: 6 o manrarahas na gawain. Habang wala pa itong sariling batas, pwedeng gamitin ang ilang umiiral na batas tulad ng Cybercrime Law, Anti-Online Sexual Abuse o Exploitation of Children Law at mga probisyon sa Revised Penal Code. Paliwanag ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. Mas madaling intindihin ang NVE kung titingnan ang aktwal na ginagawa nito sa mga kabataan.
1: Tingnan na lang natin kung ano yung gawain mismo. At yung gawain na to ay pag-abuso, no? O pag-exploit sa mga kabataan or maski sa mga ano, maski sa mga young adult upang gumawa ng sabi-sabing kasamaan.
0: Dinagdagan pa ng TNT-CIDG ang kanilang rekomendasyon na kasong maaring harapin ni resigned Ateneo head coach Tab Baldwin at iba pang may kaugnayan sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Bukod sa paglabag sa anti-hazing law, dinagdagan pa ito ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide. Itong nakaraang araw ay nagtungo na sa CIDG ang mga magulang at ilang kaanak ni Baterbonia. Sa kanilang pagharap sa CIDG, nilatag sa kanila ang itinakbo ng kanilang investigasyon. Kasabay nito ay tiniyak ng PNP ang airtight case na kanilang isasampa laban sa mga nasa likod ng team building na ikinasawi ng 2 student-athlete.
2: Nasa evaluation stage na ang original at supplemental referrals na ipinasa ng CIDG sa Justice Department kaugnay ng pagkasawi ng 2 student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Yan ang ulat ni RR Tubisin.
3: Yesterday, July 1st, we received a supplemental referral from the CIDG in connection with the deaths of the Ateneo student-athletes. The supplemental referral recommends the filing of charges for homicide and or reckless imprudence resulting in homicide as the evidence and the applicable law may warrant.
4: Ito ang pahayag ng DOJ hinggil sa patuloy na paggulong ng kaso sa pagkamatay ng Ateneo athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ikokonsidera ng DOJ na kasama ang mga dokumentong natanggap sa naunang referral na naisumite sa kagawaran. Nilinaw ng DOJ na nasa pagsusuri pa rin ang kabuuang rekomendasyon.
3: The supplemental referral will be treated as forming part of the CIDG's original referral made on June 26, 2026. Both the original and the supplemental referrals are presently undergoing evaluation by the department.
5: Dahil hindi pa tapos ang evaluation ng DOJ, hindi muna sila maglalabas ng detalye tungkol sa mga respondents at tungkol doon sa mga ebidensya. Pero sa susunod na yugto, bibigyan ng pagkakataon ng mga sangkot para ihayag ang kanilang mga sagot.
4: Makikipagtulungan naman ang Ateneo de Manila University sa mga otoridad kaugnay ng mga kasong kriminal na isinampa sa ilang miyembro nito. Samantala, tinututukan ng kagawaran ang takbo ng legal process para sa mga menor de edad na sangkot sa insidente ng shooting incident sa Tacloban, Leyte.
3: 3 of murder and 2 of attempted murder were filed against one of the children in conflict with the law. Following the inquest, CICL Rod will now undergo the regular preliminary investigation process. At present, the 14-year-old CICL, referred to as Nash, remains under the custody of the Department of Social Welfare and Development.
4: Nakalalay din ng DOJ sa iba pang mga biktima at sa mga claims at financial assistance sa naiwang pamilya habang tumatakbo ang proseso. Git ng DOJ, patuloy ang pagproseso sa 2 kaso habang tinitiyak na masusunod ang due process at ang mga safeguard para sa mga menor de edad. RR Tubise para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, hindi nagpapaapekto si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa nagpapatuloy na mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa kanya. Buwalta ng kalihim, alam naman ang nakararami kung sino ang nambabaliktad ng katotohanan, lalo na sa usapin ng teritoryo. Una nang pinatawa ng China ng sanctions si Teodoro at kanyang pamilya, kung saan kabilang dito ang pagbabawal sa kanilang makapasok sa China.
6: Hindi ko problema kung wala naniniwala sa kanila. Problema nila yon. Palagay ko tumingin sila sa salamin. At hindi naman Chinese ang kalaban natin dito na tao. Communist Party ng China at saka gobyerno na nila na nangaagaw ng teritoryo, nagbabaliktad ng istorya. Dinadaan na lang nila sa Alboroto.
0: Masaya at makulay na ipinagdiwang ng Persons Deprived of Liberty o PDL sa Davao City.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa fourth floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwaan ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 000-1385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 006-9057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 006-5998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

And communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Evanger O. Pomoy, ECE 0065998. Wright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Domi, ECT 0020831. Welcome sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa mga himpilan ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service. Taginding ng AM at lakas ng FM. Ito ang pinagsanib na puwersa ng Radyo Pilipinas at Capital 104.3 para sa mamamayang Pilipino.

0: Kayo ano ho, hiling kayo sa kapitbahay. Tanggalin po yung mga saksakan ano ho ng inyong mga appliances sa bahay. Ingat po lamang at maraming salamat minsan pa sa mga ating mga sukiyaki. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ingat pa rin tayo pare-pareho. Good morning muli sa ating mga bayani magsasaka. Tatapang natin mga gita sa mga iba't ibang sektor. Alat mo na agri sa mga irrigators natin. Ayun. Sa ngalan nila Roger, Jamarie, Alvin, Roman, Arnel. Yan pa rin po naman sila Nida, Susan, Jamart. Pa rin natin sila sa Marisol, Julius, Camille, Rona. Yan pa sa ngalan pa rin po nila Julius, Gonzalez, Christopher, Tirambolo. Hero, Ilustre, Obrigado, nagiiwan. Lamang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan. Aban sa'yo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.

0: Rico
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
3: Orasyon natin sa buong kapuluan. 2 minutos makalipas ay kanin po naman ang maga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang umaga sa ating mga headliners. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nasa Canada ngayon para sa opisyal na pagbisita.
4: Headlines.
3: Nakamit na upper middle income status ng Pilipinas, kailangan maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino sa kanilang buhay ayon kay Executive Secretary Ralph Recto.
4: Headlines.
3: Aming tatlo pang mga Pilipino mula po naman sa Israel, matagumpay na napauwi ng pamahalaan sa Pilipinas.
4: Headlines.
3: Itong araw, napagtitipon ng mga kaanib po naman ng Iglesia ni Cristo, pangkalahatang naging mapayapa ayon sa Philippine National Police.
4: Headlines.
3: Office of the Ombudsman inaasahang magahin po naman ang kasong plunder abang kay Senator Dante Margoleta ngayong linggong ito.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Mga detalye ng balita, kinilala po naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sabay ng Pilipino sa opisyal na pag-angat ng Pilipinas sa antas ng upper middle income country. Isang pahayag, sinabi po ng Pangulo na ang tagumpay na ito ay bunga ng sipag at dedikasyon ng sambayan ng Pilipino. Ayon pa rin sa Pangulo, namasalamin din ito sa mga pinitutupad na polisiya ng pamahalaan, naglalayong lumikha na mas maraming trabaho, makahikayat na mas maraming mamumuhunan, mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Binigyan din pa rin po ng puno ekotibo na layunin ho na administrasyon na matyak na maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino ang mga benepisyo ng patuloy na pag-unlad ng ekonomiya.
5: After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, ang kooperasyon po ng Pilipinas at ang Canada niyakya sa strategic partnership. Ito ang inanunsyo po naman ni Pangulong Marcos sa joint statement kasama po naman si Prime Minister Kearney. Itong live report mula po naman kay Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Heroes, na katatapos ng mga joint statement sa pagitan ni na Pangulong Marcos at ni Prime Minister Mark Carney, inanunsyo ang pag-akyat ng balikatan ng Pilipinas at Canada sa strategic partnership mula sa kasalukuyang bilateral relations. Nangangahulugan lamang ito na mas pinaigtim at mas pangmatagal ang kolaborasyon na nakatutok sa geopolitics, ekonomiya at seguridad sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan na nila ni Prime Minister Carney ang kanilang mga kalihim na i-draft po isa pinalang strategic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Sabi ng Pangulo, ang strategic partnership na ito hindi lamang nangangahulugan ng lalim ng samahan ng dalawang bansa, bagkus nangangahulugan rin ito ng isang maaasahang balikatan sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Samantala, sa kaparehong kaganapan, nalagdaan din ang iba't ibang kasunduan. Kabilang na dito, ang kasunduan para sa tourism cooperation na magpapadali para sa mga Pilipino at Canadian na bumisita sa bansa ng isa't isa. Nalagdaan din ang kasunduan para sa culture cooperation para sa taong 2026 hanggang 2031. Nalagdaan din ang joint declaration of intent para sa energy and natural resource cooperation. Nilagdaan din ngayong umaga ang National Declaration of Intent on Labor and Migration para naman ito sa pagpapalakas ng proteksyon sa migrant workers at upang ma-promote pa ang ethical recruitment. Ayon kay Prime Minister Carney, sa pamamagitan ng deklarasyon ito, matitiyak ng pamahalaan ng Canada na ang mga Pilipino sa manggagawa sa Canada ay makapagtatrabaho ng ligtas, tatratuhin ng patas at mapoprotektahan ang kanilang karapatan. Mula Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Antala, nakamit na upper middle income ng Pilipinas, kailangang maramdaman ho ng bawat pamilyang Pilipino sa kanilang buhay. Ay naman kay Executive Secretary Ralph Recto. Tapos sa Malacanang, at tungkulat po naman ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Report. Iginit ng Malacanang na dapat ramdam ng pamilyang Pilipino ang epekto ng nakuhang estado ng Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito ang tunay na sukatan ng tagumpay sa gitna ng nakuhang magandang economic classification ng bansa. Kaya sabi ni Recto, hindi titigil ang pamahalaan hanggat mas maraming Pilipino ang nakakaahon sa kahirapan at mas gumaang ang kanilang pamumuhay. Kaugnay nito, sinabi ni Recto na para mapanatili ang growth momentum ay patuloy na ikakasal ang pamahalaan ng mga prioridad na may kinalaman sa pagpapalakas sa ekonomiya. Ito ay ang pababain ng inflation, panatilihin ang trabaho para sa mga Pilipino, palakasin ang purchasing power at business confidence at humikayat ng mas marami pang mamumuhunan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bangko Sentral ng Pilipinas, ikinutuwa ang pagtaas ng antas ng bansa bilang upper middle income country. Yan po ng BSP na patuloy ang kanilang pagsisikap na masustine. Mapatatag pa ang macroeconomic stability ng bansa. Report po dyan si Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Report.
8: Welcome kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. ang pagpasok ng Pilipinas bilang upper middle income country. Ginawa ni Remolona ang pahayag kasunod ng anunsyo ng World Bank na itinaas na ang klasifikasyon ng bansa matapos matamo ang gross national income o GNI per capita. Ayon kay Remolona, ang hakbang na ito ay isang mahalagang milestone o kasaysayan na nagpapakita ng katatagan ng ekonomiya ng bansa. Ngayong tumaas na ang antas ng Pilipinas, magdadala ito ng tiwala ng foreign investors, oportunidad na trabaho at mas mababang interes sa pag-utang dahil tataas ang credit rating ng Pilipinas. Binigyan din ng BSP na susi ang reformang ipinatupad ng pamahalaan at ng Central Bank upang mapanatili ang katatagan ng macroeconomic stability. Tiniyak ni Remolona na mas paigtingin ng Bangko Sentral ang pangangalaga sa bagong estado ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagpapababa ng inflation, sapat na international reserves, matatag na banking industry at pagsusulong ng digitalization at electronic payments. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 6 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang maga. Samantala, malaki ang naging ambag ng remittances ng mga overseas Filipino workers o OFWs kapag lago po na ekonomiya ng bansa. Ito ay resulta sa pagkamit po ng Pilipinas ng upper middle income country o UMIC status. Atay sa pahayag po ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, kabilang sa mga salik na nagambag sa paggamit po ng bagong antas sa ekonomiya ang mga sumusunod: ang pagtaas ng government spending, ang pagkapatupad ng fiscal at financial reforms at kampanya laban sa korupsyon, ang paglaki ng workforce at ang malaking kontribusyon ng OFW remittances ng business process outsourcing o BPO industry po naman. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi po ni RCBC Chief Economist Michael Ricaford na nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa dahil sa tuloy-tuloy na padala ng mga OFW nagsisilbing mahalagang suporta sa paglago po ng ekonomiya. Dagpa ni Ricaford, kaapat ang Pilipinas sa buong mundo sa halaga ng remittances na tinatanggap, umaabot po sa 40 bilyong dolyar. Yeah, ito isang patunay na malaking ambag ang mga OFW sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa.
9: Pero number 4 na tayo sa buong mundo sa remittances. Tayo na yung pinakamalaking source ng nurses, 20% ng nurses. Tayo na yung pinakamalaking sources ng seafarers. Kumikita ng dolyan. Mas malaki yung palitan. Mas malaki yung, kumbaga yung naiuwi dito para kagaganda ng kabuhayan ng mga pamilya nila. Siyempre, yung economic effects doon. So, umaangat yung buong ekonomiya natin. Yung kita natin. Kaya, gumaganda yung buhay ng marami nating kababayan.
3: RCBC Chief Economist Michael Ricaford.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: At tagumpay na na-repatriate o napawi sa Pilipinas ang 13 mga Pilipino mula po naman sa Israel. Ito ang ikatlong batch na napawi sa Pilipinas via Ben Gurion International Airport. Wala nagbalik operasyon ito dahil po naman sa ceasefire sa Gera dyan sa Iran. Dumating ang mga OFW sa Maynila noong Miyerkules, a primero ng Hulyo. Katuwang ang Embahada ng Pilipinas sa Israel, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration magtulong sa mga umuwing OFW. Buwan, 248 mga Filipino caregivers, hotel workers, estudyante na tulungan ng Embahada na makauwi sa Pilipinas noong February 28, 2026. Iniyak naman ng Embahada sa Israel na patuloy ang tututukan ang sitwasyon na alalayan mga Pilipino sa naturang bansa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Long araw na pagtitipon ng mga kaanib po naman ng Iglesia ni Cristo, pangkalahatang naging mapayapa. Ito po yan sa Philippine National Police. May magdagala sa detalye.
0: Radyo Pilipinas Report.
10: Idineklara ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melesio Natates Jr. na pangkalahatan naging mapayapa ang tatlong araw na pagdaraw sa aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na nagtapos sa Liwasang Bonifacio kahapon. Ayon sa PNP Chief, walang naitalang anumang untoward incident sa tatlong araw na aktibidad buwat pa sa People Power Monument sa Quezon City maliban sa ilang minor incidents sa unang araw. Nagpasalamat ang PNP sa mga organizer at mga lumahok sa pagtitipon dahil sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kahinahunan sa kasagsagan ng pagtitipon. Kasunod nyo ay pinapurihan din ni Nartates ng lahat ng mga pulis na nag-alay na kanilang oras at sarili para tiyakin magiging ligtas ang publiko mula sa mga hindi inaasahang banta. Nanindigan ng PNP na kanilang tutuparin ang kanilang mandato bilang mga profesional at may paggalang sa rule of law. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pantala, inaasahang maghahain po ngayong Linggo ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ito ang kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Ayon kay Clavano, on track ang pagsasampa ng kaso laban sa senador sa Sandigang Bayan. Ngayon naman ang pahayag ni Marcoleta na handa siyang magpa-aresto, namin ni Clavano na hindi ombudsman ang aaresto sa kanya. At tatandaang nag-ugat ang kasong plunder sa muna ipagtanggap po naman ni Marcoleta ang 75 milyong piso o 75 billion na campaign donations para sa kanyang kandidatura sa pagka-senador. Bilang sa mga kapwa niya akusado si dating Representative Mike Defensor, isa sa mga nagbigay ng donasyon. Ang mismong kasong plunder ang naging dahilan ng kilos potensya ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ilang suporta naman kay Marcoleta.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, pinangunahan po naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang isang Inter-Agency Security Coordinating Conference para humatiyak ang seguridad sa loob at labas ng Senado na pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa araw na po ng Lunes yan, July 6. At hurang conference, niyak ko ni Gatchalian na lahat ng logistical, administrative at security requirements ay nakahanda na sa gagawing paglilitis sa pangalawang Pangulo. Bilang pinulong ng Senate President ang Sergeant at Arms ng Senado at Kamara, officers at representatives ng National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines, Government Service Insurance System, National Bureau of Investigation, Metro Manila Development Authority, Department of Transportation, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, at ang lokal na pamahalaan po naman ng Pasay City. Bukod sa mga taga-prosecution at defense panel, nasaan din po ang maraming miyembro naman ng media na magko-cover impeachment trial at ilan nating kababayan na papayagan na manood ng paglilitis na sa gawa po naman sa plenary hall ng Senado.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 61 upuan ilalaan po sa publiko para manood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula sa Senado at doon naman ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas Report.
11: Inanunsyo ng Senado na magiging bukas sa publiko ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa Lunes, July 6. Batay sa advisory na inilabas sa Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., 61 na upuan ang ilalaan para sa publiko sa bawat araw ng paglilitis. Ang pagpasok ay first come first serve batay sa pagkakasunod-sunod ng mga matagumpay na makakapagparehistro sa Senate Visitor Management Embedded System o VMS. Kinakailangan magparehistro ang mga nais dumalo sa pamamagitan ng vms.senate.gov.ph o sa pag-scan ng ilalabas na QR code ng Senado. Sa online portal, kailangan piliin ng aplikante ang nais na petsa ng pagdalo at ang opsyong impeachment trial, saka kumpletuhin ang inihingi impormasyon at ang mga kinakailangang dokumento. Magbubukas ang online registration alas 2 ng hapon, isang araw bago ang nakatak ng petsa ng paglilitis. Ang mga ma-aprubang aplikante ay bibigyan ng QR code na magsisilbing entry pass sa Senate Session Hall. Pinapaalalahanan din ng Senado ang lahat ng dadalo na matpanatilihin ang tamang asal at mahigpit na sundin ang mga umiiral na alituntunin habang nasa loob ng Senate premises. Sinabi ng Senado na ang iba pang updates at mga kaugnay na anunsyo ay ilalabas sa opisyal nitong social media accounts. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, ni Vasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pantalang walang kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakambang pagsasampa ng kasong plunder o pandarambong laban po naman kay Senator Rod Dante Margoleta. Ito'y ayon kay House Prosecution Panel Spokesman at Impeachment Trial Advisor Representative Robert Ace Barbers. Niya, ito'y bilang tugon sa mga spekulasyon na ginagamit ang naturang kaso upang harangin o gipitin si Margoleta maglaob sa paglilitis bilang isa sa mga senator judges. Sabi pa ni Barbers na magkahiwalay ang mga legal na issue at hindi dapat paghaluin po naman ang dalawang usapin. Samantala, paliwanag pa rin ng mambabatas. Alinaw ang pahayag ng Office of the Ombudsman na ang kaso lamang kay Margoleta ay nag-ugat sa sarili nitong pag-amin. Tumanggap siya ng 75 milyong pisong campaign funds noong nakalang May 2025 midterm elections wala po naman sa tatlong kaibigan. Ayun pa man, bigo mo no si Margoleta na ideklara ito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Igyang din pa ni Barbers na dapat hayaang gumulong ang proseso ng batas, magkahiwalay at independyente. Aniya, ang reklamong kinakaharap ni Margoleta ay usaping legal na personal nitong pananagutan abang ang Senate Impeachment Proceedings isang constitutional mandate na dapat harapin ng pangalawang Pangulo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 8 minuto na makalipas sa 6 po naman ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sandali po lamang, ilan muna ang mahalagang paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
13: Kaalamang ASEAN.
12: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 19 minuto na po makalipas sa 6 ng maga, tuloy tayo sa ating balitaan. Kumpirma ng Office of the Ombudsman na sumalang na sa preliminary investigation ng mga reklamo abang sa dalawang contractors o mga kongresistang contractors. Pulong balitaan sa Ombudsman, sinabi po ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang dalawang mambabatas ay sina Uswang Ilongo Party List Representative Jojo Ang at Tarlac Representative Noel Rivera. Niya, umakyat na mula sa fact-finding investigation patungo po naman sa preliminary investigation ng mga reklamong may kaugnayan sa conflict of interest laban sa dalawa. Iwanag ni Clavano, pambaga mga ito sa Republic Act 3019 o Anti-Corrupt and Corrupt Practices Act. Sinabi pa rin ng Assistant Ombudsman na ipinagbabawal sa mga kongresista ang magkaroon po ng construction firm dahil sila mismo ay may impluensya po naman sa pambansang pondo. Aniya, anumang benepisyong mapupunta sa kumpanyang pag-aari nila o may kaugnayan sa kanila ay may tuturing na paglabag sa conflict of interest rule. Niyaku naman ni Clavano, seryosong tinutugunan ng Office of the Ombudsman ang mga itong kaso. Ngayon, ay dalawa pa lamang ang nasa preliminary investigation. Ngunit, saan anya na may susunod pang sasalang sa parehong proseso.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagsagawa naman ng case build-up ang Department of Justice kaugnay sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado. Si De La Rosa ay may warrant of arrest mula po naman sa International Criminal Court. Ayon kay Justice Undersecretary Ayon Bato, nagsagawa na sila ng ocular inspection sa gusali ng Senado noong Hunyo at 30. Aniya, patuloy din ang pagkalap ng iba pang ebidensya, kopya ng CCTV, iba pang materyales na magagamit sa kanilang sinasagawang investigasyon. Okay, para matukoy po naman ang pananagutan kung meron man na mga individual na posibleng naging daan, tumulong para tumakas itong si De La Rosa. Ngayon, sinabi ni Bato, kailangan pa nila ng sapat na panahon na po naman mabuo ang mga ebidensya para malaman kung may nangyari bang sabwatan, kung sino-sinong dapat kasuhan at kung anong kaso naman ang posibleng ihain.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mantala, nag-ahin po naman si Senate President Sherwin Gatchalian ng isang resolusyon para siyasatin ang epekto ng online gaming platforms at paggamit po ng social media sa mga bata. Kabilang dito, ang papel lamang ito sa pagtaas po ng bilang ng karahasan sa mga paaralan. Paghahain po ng proposed Senate Resolution 488. Tayo po ni Gatchalian na magrekomenda ng mga polisiya at magsulong ng mga panukalang batas para maprotektahan ang mga batang Pilipino laban masamang epekto ng unregulated digital exposure. Iyain po ng senador ang resolusyon patapos ang sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan sa bansa bilang ang pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod po ng Tacloban na kumitil ang buhay ng tatlong mag-aaral. Ayon sa mga ulat ng polis, labis na expose o labis na expose mga suspects sa Gorbax ng graphic violence simulating online game. Kakalauna ay pansamantalang ipinablak na po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Germany. Pagkipahan ng San President na maaaring baliwalayin ang epekto ng walang kontrol at digital exposure sa mga kabataan at panahon ng yakin kung sapat ang mga polisiya para maprotektahan po naman sila. Mantala, sa ibang balita po naman, wala bang opisyal na konklusyon. Ang Philippine Coast Guard o PCG sa natagpuan na pinaghihinalang debris ng rocket launch ang China sa Cuyo, Palawan. Panayam po ng bagong Pilipinas ngayon, ibinahagi po ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Agad nilang sinecure ang nasabing debris matapos mayulat po naman ito sa kanila. Aniya, inatayang may haba na 12 feet at lapad po namang 10 feet ang nasabing debris. Ayon kay Cayabyab, patuloy ang verification at koordinasyon nila sa iba pang mga otoridad na nagsigawa po naman ng search operation sa mga karating na katubigan kung saan natagpuan ito. Nagpaalala naman si PAF spokesperson sa publiko para po sa mga mangingisda at residente na kung sakaling may makikitang debris, huwag nang hawakan at lapitan at posibleng may chemical residue ang mga ito.
13: So ang reminder lang po ng pamunuan po ng Philippine Coast Guard, ang ating pong paalala sa ating pong mga kababayan, particularly itong ating mga mangingisda at residente po na itong komunidad. At huwag po muna nating hahawakan o huwag po tayong lalapit dahil posible po ito may mga chemical o may mga residue pa po. At again, kung meron po silang makikita na ganito mga debris, i-report po ka agad sa pamunuan po ng Philippine Coast Guard.
3: Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy na pinalalakas ng Philippine Air Force or PAF ang kanilang kakayahan sa pamamagitan po naman ng integrity, service above self, teamwork, excellence at professionalism o INSTEP. Ayon kay PAF spokesperson Carol Maria Cristina Basco, ito ang core values ay sinusulong at ipinamumuhay na hugbong himpapawid ng Pilipinas kasabay ang pagdiriwang po ng kanilang 79th founding anniversary. Liwanag ni Basco, bahagi ito ng kanilang mission, capability and values at ang core values na nabanggit at nagsisilbing gabay. Nagbibigay ng direksyon sa ibang programa po naman ng PAP.
0: News Nationwide.
3: Samantala, PNP Community Outreach Program, isang gawa po siya isang paralan po naman sa San Miguel, Pangasinan, araw sa pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month. Detalya, nandiyan naman si Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Tayuga.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Matagumpay na isinagawa ng 104th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 ay isang PNP Community Outreach Program sa Laklak Chayao Elementary School San Manuel, Pangasinan bilang bahagi ng pagdiriwan ng 31st Police Community Relations Month. Pinangunahan ng programa ni Police Captain Raymond Ristiwalen, Acting Company Commander, katuwang Help the Kids Foundation sa pamuno ni Fee Dancel at ang Bartek Marketing Corporation, Yakult Philippines. Layunin ng nasabi aktibidad na maipakita ang malasakit at mapalakas ang ugnayan ng kapulisan at ng komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang serbisyo makatutulong sa mga mag-aaral. Kabuang 57 mag-aaral ang nakinabang sa programa kung saan ang bahagi ng mga school supplies nagbigay na libreng serbisyo sa pagpapagupit ng buhok at nagsagawa ng supplemental feeding upang makatulong sa kalusugan pag-aaral ng mga bata.

0: Higit pa sa mga material na tulong, naging daan din ang aktibidad upang maipadama sa mga mag-aral ang pagmamalasakit, pag-asa at inspirasyon. Nagatid ito ng mga ngiti at saya sa bawat batang dumalo, kasabay na mensahe ng tunay na paglilingkod ay hindi lamang nasusukat sa mga ibinibigay na tulong, kundi sa pag-asang naipapasa at positibong pagbabagong naiiwan sa puso ng bawat isa. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga katuwang na organisasyon at ng PNP, patuloy na pinagtitibay ang mas maganda ugnayan sa komunidad at ang hangaring makalikha ng mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat batang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Siyang daang hektaryang hybrid rice model farm na magpapalakas po naman sa ani ng mga magsasaka, inulong sa dyan sa Oriental Mindoro. Detalye, nandiyan naman si Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inulunsan ng DA Mimaropa ang 100-hektaryang hybrid rice model farm na magpapalakas sa ani ng mga magsaka sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabalit ng ehensya, ang nasabing farm na sisimulan ngayong panahon ng tagulan ay naglalayong direktang masolusyonan ng mga pangunahing suliranin sa pagsasaka tulad ng mababang ani, mataas na gasto sa produksyon, kakulangan sa ugnayan sa merkado at mga panganib na dala ng pagbabago ng klima. Anila, upang matiyak ang tagumpay, itinakda ng programang mataas sa target na ani na 8 metric tons bawat hektarya ngayong tagulan at 10 metric tons naman para sa susunod na tag-araw. Bukod sa pagbibigay ng libreng hybrid rice seeds at iba pang mahalagang kagamitan sa produksyon, ay tuturuan din ang mga magsaka ng mga makabagong pamamaraan at climate smart technologies mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-aani. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, rehabilitasyon ng mga daloy ng tubig o waterways dyan po naman sa Naga City, Camarines Sur, papatuloy ayon po sa DPWH Bicol. Idetalyo naman dyan si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy ang pagsasaayos at rehabilitasyon ng Department of Public Works and Highways Bicol Region ng mga waterways sa Naga City upang maibsan ang perwisyong dulot ng pagbabaha. Sa pinakauling datos nitong 29 ng Hunyo, umabot na sa 2,279.80 cubic meters ang nalinis na mga drainage mula sa kabuuan target na 3,465 cubic meters, habang 129,813.2 cubic meters naman ang nadisilt na mga waterways mula sa 219,237.27 cubic meters na target. Kabilang sa mga lugar na isinailalim sa declogging, cleaning at clearing operations ang Sagop Creek, Robinson's Mall Area, Julian B. Meliton Elementary School, Bicol River, Kapuknasan Creek, Milaor Creek, Magsaysay Creek, maging ang Naga Carolina Panikwason Highway, mga Piling Irrigation Canal at ang Matiway Creek. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na mas palalawakin ang flood mitigation program sa pamamagitan ng patuloy na implementasyon ng programang Oplan Kontrabaha sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 45 minuto na makalipas, ay kanin po naman umaga, tabay po lamang sa aming pagbabalik. Kaya sa mga balita, manggagaling naman sa Visayas at Mindanao, sandali po lamang.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
10: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko 738.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo
13: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
15: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
16: Ang taginting ng FM
17: at lakas ng AM
18: sa iisang himpila.
19: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak,
21: mas maraming mararating,
22: at mas maraming maaabot ng impormasyon
23: at serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
25: Radyo Pilipinas.
26: News nationwide.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: World News in 5.
29: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
30: Di papahuli
31: sa mahahalagang kaganapan.
32: 66 Informasyon.
33: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko
35: 738.
36: Sports Radio 918.
37: Radyo Magazine 1278.
38: At Radyo Pilipinas World Service.
39: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
40: Mapapakinggan na
41: sa Capital 104.3 FM.
42: Capital 104.3.
43: Radyo Pilipinas World Service.
44: Sports Radio.
45: Radyo Magazine.
46: Serbisyo Publiko.
47: The AM and FM Collab.
48: Sa Capital 104.3 FM.
49: Radyo Pilipinas.
50: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
51: Colab.
52: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
53: Radyo Pilipinas.
54: Radyo Publiko.
55: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 48 minuto na makalipas. Ganin po naman ang maga. Samantala, dako sa mga balita. Oh. Yung nainit ng Visayas. Yung ilo tayo. Ay kaso po ng dengue sa lalawigan ho ng Iloilo, bumaba po ng 65%. Ay detalye na balita dyan si Marian Grace Arigeta, Radyo Pilipinas, Iloilo.
56: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
57: Bumaba ang bilang ng mga kaso ng dengue sa lalawigan ng Iloilo sa Morbidity Week 25 ngayong 2026 kumpara sa parehong panahon noong 2025. Batay sa datos ng Iloilo Provincial Health Office, nakapagtala lamang ng 873 na kaso ng dengue sa Morbidity Week 25 ng 2026 o mula January 4 to June 27 na 65% na mas mababa kumpara sa 2,509 na kaso na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon kay Dr. Rodney Labis, pinuno ng Health Service Delivery Division ng Iloilo PHO, bagamat bumaba ang bilang ng mga kaso ng dengue, mahalaga pa rin ipagpatuloy ang pagsunod sa mga programa ng pamahalaang panalawigan laban sa dengue at panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran, lalo't na't mayroon pa rin naitalang mga namatay dahil sa dengue. Dalawa sa mga nasawi dahil sa dengue ay mula sa bayan ng Estancia, habang tig-iisa na ang naitala sa mga bayan ng Ahuy, Carles, San Dionisio at Dingle. Hinimok din ni Dr. Labis ang publiko na kung makaranas ng mga sintomas ng dengue tulad ng lagnat at pantal o rashes, agad na magpatingin sa doktor upang mabigyan ng agarang lunas. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
55: Radyo Pilipinas,
56: Radyo Pilipinas
55: News Nationwide.
2: Ay mga makabagong produktong gawa po naman sa kamote, itinampok sa product demonstration sa lalawigan po naman ng Southern Leyte. Ay detalye po dyan si Chevic Epis, Radyo Pilipinas, sagot.
56: Radyo Pilipinas.
58: Radyo Pilipinas.
59: Report.
60: Matagumpay na isinagawa ang sweet potato o kamote product demonstration sa lalawigan ng Southern Leyte na naglalayong palawakin ang kaalaman ng mga kalahok sa pagproseso ng kamote bilang masustansya at may mataas na halagang produktong pagkain. Pinangunahan ang aktibidad ng Provincial Government ng Southern Leyte sa pakikipagtulungan ng Phil Root Crops Research and Training Center ng Visayas State University. Sa isinagawang demonstration, itinuro sa mga kalahok ang wastong paggawa ng apat na makabagong produkto mula sa kamote, ang kamote jam, kamote ketchup, kamote juice at kamote ubi halaya. Layunin ng pagsasanay na maipakita ang iba't ibang paraan ng pagdaragdag ng halaga ng kamote upang mapalawak ang merkado nito. Binigyang din sa aktibidad ang kahalagahan ng food innovation at value adding bilang mga estratehiya upang makalikha ng karagdagang kabuhayan para sa mga lokal na magsasaka at komunidad kasabay ang pagsusulong ng mas malawak na paggamit ng kamote bilang isang mahalagang pananim. Patuloy namang hinihikayat ang mga kalahok na gamitin ang kanilang natutunan upang makabuo ng mga produktong maaring mapapagkikitaan at makatulong sa pagpapaunlad ng lokal na agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
56: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, kapulisan sa Davao City nakahanda na po sa pagpasok ng tagulan. May detalye naman dyan si Armando Feniquito, Radyo Pilipinas, Davao.
56: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nakahanda ang kapulisan ng Davao City Police Office sa DCPO. Ngayon papasok na ang tag-ulan sa lungsod para sa posibleng disaster response operations. Inihayag ni DCPO spokesperson Major Maria Teresita Gaspan na bawat police stations ay naka-alerto para sa deployment nito sa panahon ng malakas na buhos ng ulan. Ayon kay Gaspan na ang deployment ng kapulisan ay hindi lang para sa search and rescue kundi maging sa pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na delikado sa baha at landslide. Dagdag ng opisyal na tumutulong sila sa lokal na pamahalaan at sa mga barangay upang matiyak ang kaligtasan ng mga Dabawenyo sa panahon ng kalamidad.
1: Davao City Police Office, actually siya talaga yung parang muscle doon sa ground during sa respond of rescue operation. No? So, tinutulungan din natin yung local government.
0: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
56: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga senior citizen at indigents sa Lanao del Sur, maikinabang po naman sa libreng pustiso. May natin ang mga detalye kay Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
56: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matagumpay na isinagawa ng Provincial Health Office, Lanao Infirmary ang screening para sa libreng pustiso ng mga kwalipikadong senior citizen at indigents sa lalayugan ng Lanao del Sur. Bahagi ng naturang aktividad ng ika-67th araw ng Lanao del Sur bilang pagkilala at pagpapahalaga sa mga senior citizen at mga mahihirap na mamamayang nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Dr. Princess Ilhama Sakar, HP ng Provincial Health Office sa Lanao Infirmary, layunin ng programa na mabigyan ng angkop na serbisyong dental ang mga senior citizen at legit na nangangailangan ng libreng pustiso upang makatulong sa pagpapabuti ng kanilang kalusugan at kalidad ng kanilang pamumuhay. Nagpasalamat din si Dr. Sakar sa pamahalang panlalayagan ng Lanao del Sur sa patuloy nitong suporta sa mga programang pangkalusugan na nagbibigay ng benepisyo sa mga residente ng lalayugan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
56: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ay, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide Friday Edition. Sa ngalan po natin mga kapatid na himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ngalan pa rin po naman ni Alan Alianike. Ano man ang inyong nakasama pa rin, Hero Ilustrero Brigado. Maray pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
56: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom sa farmers co-op.

0: programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
1: Ang tawag namin hindi na farm to market. Ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Bagong umaga, bagong liwanag. Araw-araw, bagong pag-asa. Bangon, bayang mahal. Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan.
2: Bangon,
3: bayang mahal. Lunes hanggang Biyernes.
2: Alas 8 ng umaga.
3: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Araw-araw na pag-aatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas. Radyo

0: público. 7-3-8. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Usapang Trabaho, Benepisyo, Career, at iba pa. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
1: Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita, Mark In. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
2: Ibigay mo namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
1: Mark In. Mark Out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang Mark Out.
2: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark In. Mark Out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan lang
1: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
16: High school life, all my high school life, every memory kay ganda.
15: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
16: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapunta yan.
15: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
16: Till I met you.
15: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
16: I love you more each day.
15: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
17: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
17: Radyo Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
17: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
17: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3,
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko
17: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
18: Oras sa buong kapuluan, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
17: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
18: Ito pong mapagpalang Friday morning sa ating lahat, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kayo po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Bilang pangbungad po sa ating balitaan sa umagang ito, tanggapin natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa, Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, na nagpatawag ng emergency meeting para sa kaligtasan ng mga paaralan sa lungsod. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: At dahil sa mga sunod-sunod na banta sa seguridad sa ilang mga eskwelahan, nagpatawag ng emergency meeting si Valenzuela Mayor Wes Gatchalian para talakayin ang mas mahigpit na mga hakbang para sa kaligtasan ng mga paaralan sa lungsod. Dumalo sa pulo ang mga kinatawa ng DepEd Valenzuela, PNP, mga pampublico at pribadong paaralan, iba't ibang tanggapan ng LGU at mga magulang. Ayon sa alkalde, kabilang sa mga natalakay na habang sa pulong, ang paghihigpit ng seguridad sa mga eskwelahan, pagdaragdag ng mga CCTV cameras, pagsasagawa ng regular na emergency at lockdown drills, at pagpapalawak ng counseling at psychosocial support para sa mga mag-aaral. Kilalaki rin ang mas maagang intervention para sa mga batang nangangailangan ng gabay sa kanilang mental well-being. Gagayon din sa pagkumalakas ng koordinasyon sa pagitan ng paaralan, pulisya at barangay. Iminungkahi rin ng ilang school principal ang paggamit ng transparent bags para mapadali ang inspeksyon sa mga dala ng mga estudyante. Binigyang din naman ni Mayor Gatchalian ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok ng mga magulang at ng komunidad sa paggabay ng mga kabataan at sa pagpapatibay ng kampanya kontra sa bullying, karahasan at impluensya ng mga gap. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Ito po ang ulat ng ating kasamang si Meren Bastasa. Tabayan na naman po ang ating pong panayam ngayong umagang ito. Mula po sa ating Department of Economy, Planning and Development, Undersecretary Rosemarie Edilion, kaugnay po ng pagkakatalaga ng Pilipinas into its upper middle income status. Ano nga bang ibig sabihin nito para sa ating bansa, sa atin pong mga manggagawang Pilipino? Ito bang nararamdaman ng bawat isa na tayo ay upper middle income status na? Ito nga ba, mga kababayan, ay nangangahulugan na mas maginhawa na ang buhay ng mga Pilipino? Marami rin nagsasabi na this has been a long time coming at actually long overdue na ito, mga kababayan. Ano nga ba ang batayan ng World Bank para maituring ang isang bansa bilang isang upper middle income country? Lamang po yan sa mga alamin natin sa umagang ito. Tapos po yan, magkatapos ang atin pong panayam kay DepDev Undersecretary Rosemarie Edilion. Nakikipag-ugnayan naman tayo sa atin pong Manila Police District. Ang paalala muna, mga kababayan, mula po sa DSWD sa pagpapatuloy po ng kampanya laban sa kagutuman, matagumpay ng nakapaghatid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit 300,000 na free hot and nutritious meals sa pamamagitan ng Walang Gutom Kitchen mula po ng mailunsad ito noong 2024 hanggang sa unang quarter ng 2026. Matatandaang noong December 2024, binuksan ng DSWD ang kauna-unahang Walang Gutom Kitchen sa loob ng dating Pogo Hub sa Pasay City. Sinundan po ito ng Sangay sa Cebu City noong June 22 at sa Zamboanga City noong June 29. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., na magpatupad ng iba't ibang hakbang upang tuluyang mabawasan at mawakasan ang kagutuman sa bansa. Mula sa food stamp program, pinalalawak na rin ang Walang Gutom Kitchen na target buksan sa iba't ibang lungsod sa buong Pilipinas. Sa pamamagitan po nito, humabot sa 200,000 unique at returning clients ang napagsilbihan na ng programa. Kabilang dito mga pamilya at mga individual na naninirahan sa lansangan at mga nakararanas ng matinding kagutuman. Dagdag pa ng butihing kalihim, layunin ang programa na hindi lamang magbigay ng pagkain, kung hindi maibalik din ang dignidad ng mga nangangailangan nating kababayan. Target ng DSWD na makapagtayo pa ng 12 Walang Gutom Kitchen sa iba't ibang lungsod sa bansa. Samantala, inilunsad din ng DSWD ang programang Gulay on the Go noong May 14, katuwang ang mga magsasaka, mga tindero at tindera at iba't ibang organisasyon upang matiyak ang sapat na supply ng sariwang gulay at iba pang sangkap para sa mga inihahandang pagkain. Mula noong 2024 hanggang noong first half ng 2026, nakapagtala ang DSWD ng bababa sa 4,000 voluntaryo mula sa pribadong sektor, mula sa non-government organizations, mga estudyante, kawani ng pamahalaan at mga civic group na tumutulong sa araw-araw na operasyon ng Walang Gutom Kitchens nationwide.

0: Napakaganda ng programa niya ng DSWD. Alam niyo ba mga kababayan yung dignity wrapped in kindness? Alam niyo ba yung kasabihan na yon? Sabihin, bukod sa nakakatulong po tayo sa ating mga kababayan, eh hindi nawawala yung dignidad nila sa pagpapaabot ng tulong, hindi lamang po no, ng ating pamahalaan, kung hindi, pati na rin ng ating mga civic groups. Sana doon sa ating mga kababayan that have below the means, sana tangkilikin po natin ang programa na yan ng DSWD. Samantala, ang oras po natin, 18 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, nasa ating linya na po ang Department of Economy, Planning and Development Undersecretary for Policy and Planning Group, Undersecretary Rosemary Edelion. Yusek Edelion, ma'am, magandang umaga po.
1: Yes, magandang umaga naman, Al.
0: Opo. Sa huling latest income assessment po ng World Bank, na ipaulat na ang Pilipinas ay nakaabot na sa upper middle income status. Ano po ang nakikita nating salient factors nito na nagbibigay daan upang maitaas ang katayuan ng bansa at ng atin pong mga kababayan? Paano po nakakatulong ang mga pulisiya at mga reforma na isinusulong ng Department of Economy, Planning and Development sa pagkamit ng milestone na ito?
1: Ang straightforward na pag-determine nila nito, no, itong classification nito is actually yung gross national income per capita. So itong gross national income, ito yung income ng lahat-lahat ng mga nationals natin, ibig sabihin whether they are in the Philippines or are working abroad, no. So kasama ultimo yung mga OFW natin. Tapos isusuma total to for the entire Philippines and then divided by the population para makuha yung GNI per capita. Tapos corrected to for yung differences ng cost of living kasi ikuno-compare tayo sa iba-iba pang mga bansa dito. And then meron lang silang nagiging threshold dito, no, para ma-classify nga yung ano, yung bansa according to income status. So ang classification kasi ng upper middle income status dapat lampas sa 4,600 plus dollars, no, na yun nga corrected for purchasing power parity. So yung sa Pilipinas umabot tayo ng 4,850. Kaya nandun na tayo sa upper middle income status. So, ito ay ano, no, yung ating policy for sustained growth. Ito talaga yung nakatulong dito. This has been almost 40 years in the making ito, no. So, despite yung mga na pagdaanan natin ng mga pagsubok, mga challenges, lahat ng mga crisis na to, instability na pagdaanan natin. Ang isang maganda rito is tuloy-tuloy yung ating pagsulong ng economic growth, tuloy-tuloy yung pagsulong ng ating development at saka yung pagreforma pa rin natin sa ating ekonomiya, especially yung ating investments on human capital and physical capital. Kaya natin na-sustain itong ano, itong economic growth natin na ito.
0: Apo. Yusek Edelion, ma'am, to the common folk, siguro po it's also technical, ano, pakinggan para kay para sa ordinaryong si Juan de la Cruz. Pero ano pong dapat nating asahan dito po sa upgraded status na ito? Does this mean na gaganda po ang investor sentiment dito sa ating bansa? Mas marami bang magkakaroon ng trabaho? Yung credit profile ng Pilipinas, kung titignan, mas gaganda. Ano po mang ibig sabihin ito para sa ordinaryong mamamayan?
1: Yeah. For the most part, ang titingnan pa rin nila yung mga ano, no, mga iba-ibang variables, no. Titingnan nila yung ating stability ng ating ekonomiya, yung ating mga credibility ng ating mga pulisiya, tapos yung ating growth prospects, yun ang pinaka-importante doon. Pero yung iba naman na investors na hindi na magbubusisi, no, sa mga datos na ito, ang titingnan na lang nila yung income status natin. So kapag makita nila na uy, upper middle income na sila, meron na silang parang idea na nandito na yung antas ng kanilang quality ng human capital, quality ng kanilang infrastructure, ng kanilang level ng adoption ng technology, and therefore yung iba yun ang titingnan para mag-decide kung mag-invest nga sila, mamuhuna sa atin sa dito sa ating bansa. at yun ang magbibigay naman ng mga dekalidad pa na trabaho para sa atin.
0: Apo, Yusek, at bagamat po we see this as a positive news mula po ito sa World Bank, kinikilala pa rin ng DepDev Secretary, ng ating DepDev Secretary Arsenio Balisacan, na nananatili po ang hamon ng income disparities dito po sa ating bansa. Ano po ba mga pangunahing programa, strategies ng ating pong DepDev upang matiyak na magiging inclusive pa rin ang paglago ng ekonomiya at mararamdaman po ito across all sectors?
1: Yes, tama yan, no? Kasi nga yung measure na ginamit dito is yung per capita gross national income. So, ibig sabihin yung average nito across all Filipinos. So alam naman natin kapag average, meron yan na mas mataas sa average, meron mas mababa sa average. Pero ang alam din natin is mataas nga yung disparity sa atin, no? Iba yung kinikita ng mga nasa Manila, yung antas ng kanilang kabuhayan kaysa dun sa mga nasa mga malalayong lugar. Kaya importante yung investments natin on physical capital dito kasi yun ang magbibigay ng opportunity sa kanila para so they would have access to markets, no? Tayo, we are an archipelago, so kung maiayos natin yung mga ports natin, ang laking bagay noon para sa access to markets, makapag-produce sila ng in surplus, pwede nilang mailabas yung mga produkto na yan. At the same time, yung ating ano din, yung human capital investments din. Kasi ito rin yung isang magpapaliit ng disparities. Malaki ang puhunan natin dito. In fact, yung ating 4Ps is really a big investment on human capital. Nakita naman natin yung mga, ito yung mga mahihirap na nabibigyan sila ng cash transfer on the condition na yung mga anak pumapasok dapat sa school. Tapos yung mga anak dapat nagpapatingin din sa health center, ultimo yung mga nanay na buntis or lactating, no? So nakita rin naman natin na sa ngayon nakakapagtapos na yung mga batang to, yung iba nga nagiging ano pa ano ito, top notcher pa ng kanilang mga board exam. So malaking bagay ito for reducing yung income disparity natin, and tuloy yung ano, tuloy itong mga programa natin ito dahil hindi talaga mabilisan, no, yung pag-reduce ng disparity, pero isa to sa talagang tinututukan namin. Kaya meron tayong mga regional development plans na dito nakalatag kung ano yung mga dapat na priorities when it comes to regional infrastructure at saka yung mga regional human capital investments.
0: Po. And speaking of Yusica de Leon, may pahayag din po ang DepDev na maaari ring mabawasan ang ilang low interest development loans dahil po sa pag-angat ng ating income classification dito po sa ating bansa. Para po sa ating mga tagapakinig, ano po ba ibig sabihin nito? At ano po yung mga magiging implikasyon ng pagpapatuloy sa mga mahalagang proyekto at programa po ng hindi lamang po ng DepDev but the whole of government ng ating pong pamahalaan?
1: Yeah, tama po yan, no? Meron naman po tayong inaasahan na grace period, no? Or transition period. Usually mga bibigyan nila tayo ng mga 3 years bago tayo kumbaga hindi na tayo priority sa mga concessional loans. So ito yung mga loans na ipinapautang sa atin ng mga development partners natin na mabababa yung interest rate. Kasi nga, parang consideration, may consideration sila na dahil nasa lower middle income status pa tayo noon. Pero ngayon po na upper middle income status, ito nga yung ano eh, yung lagi kong analogy na ikaw yung kasama na sa barkada na pwede ka nang mag-chip in, no, kapag halimbawa may ano, mayroon kayong may mga labas kayo. Hindi lang yung ikaw yung lagi nililibre 'yan. So, kasama na tayo doon sa ano, sa pwedeng mag-contribute. So, we will have 3 years of grace period for that. That's one thing. And then next is alam naman po natin na pinapalakas natin yung ating public-private partnership. Isa nga 'yan sa inuna nating isinulong in anticipation din itong ano, pagiging UMIC natin, no? So we now have the PPP code. So this was enacted into law noong 2023 or Yeah, 2023 kaya. So, naging kumbaga na ilatag na natin yung ano no, yung framework natin para dito sa public-private partnership. Tapos ang susunod talaga dito, kailangan nating palakasin ang ating financial market, ang capital market natin. Kailangan maging mas innovative ang ating mga financial institutions yung pagkakaroon nila, pag-design nila ng mga programa na parang mga investment opportunities para hindi lang yung usual na savings account ang ano mo, ang investment mo. Kasi ang ibig nga sabihin nito, kailangan commercial na yung commercial banks ka na kukuha ng ano, ng iyong sources of financing.
0: Si po. Yung sa Gadilion, speaking of ambagan, kinilala rin po ni Secretary Balisakan ang malaking ambag po ng mga OFWs natin sa pag-abot po ng importanteng milestone na ito. Ngunit binigyan din po niya na ang layuning makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho rito sa loob ng bansa. Where are we now dito po sa hakbanging ito, yung pagpapalawak po ng opportunities at high-quality jobs para po sa ating mga kababayan here in the country?
1: Yes, tama 'yun, no? Kasi nga yung tulad ng sinabi ko kanina, gross national income per capita, ibig sabihin noon, ultimo yung kinikita ng ating mga OFWs kasama dito sa lista sa bilangan, no? Sa kwentahan na to. Lahat ng nationals natin. Pero alam din natin na ang pangarap ng mga pamilyang Pilipino is yung matatag yung pamilya nila, matatag ang community nila, at isang bagay doon dapat yung magkakasama nga sila. Isa yan sa ano, sa tinututukan talaga natin na magkaroon ng mas marami pa na quality jobs. So kasama dito dapat yung mas marami ang yung making use of high technology, making use of technology sa kanilang production, sa kanilang mga commerce, mga transactions, no? Kasi ito yung magbibigay ng ano, ito yung magbibigay ng daan para magkaroon tayo ng quality jobs. So meron tayong ngayon na investment on the yung tinatawag nating Luzon Economic Corridor, na ang ano dito, ang balak dito is yung mga high-tech investments ang ilalagay dito. May pharmaceuticals ka diyan, meron kang mga AI, may semiconductors ka. Tapos diyan din natin ilalagay yung mga ano, mga training centers na para sa mga ano, mga high-tech skills na kailangan nito. Tapos alam din naman natin na kunwari at this point in time, may mga investments din natin sa railway systems. Yung marami na nga tayong mga kababayan na actually marami na rin yung mga bumalik na ano no, mga railway engineers in anticipation nga. Well, number one, under construction itong mga to. And then, syempre, pag nag-inoperate na ito, kailangan din natin ng mga ano, mga advanced na engineers na marunong mag ano, mag-operate and maintain. So ito yung mga ano nagiging yung nga yung kailangan talaga yung investments natin papunta na towards high tech, and then ito yung magbibigay sa atin ng ano ng mas mataas na kalidad ng ano ng trabaho.
0: Apo. And with that in mind, the Yusek de Leon, ma'am, ano po ang pagtitiyak naman ng kagawaran that we will fully utilize ito pong napakagandang balita na ito for a continued na programs, pulisiya ng DepDev para tuloy-tuloy po ano at matatag inclusive yung atin pong pag-unlad ng ekonomiya sa ating bansa.
1: Yes, tama po 'yan. And we are fully aware na no, ng ang unang kailangan nating magawa is achieve is ma-sustain natin itong ating UMIC status in the short term to medium term. Pero towards the medium to long term, makarating pa tayo sa susunod pa na development milestone. So lahat ito is kailangan natin ng sustained economic growth pa rin, at ang gusto nga namin is inclusive growth na lahat talaga is pwedeng makikinabang talaga dito. So for this one, ang it provides us opportunities sa ating para sa ating investments, para sa dekalidad pa na trabaho, at ito po ay tatapatan natin ng karampatang mga infrastructure na kakailanganin nito, syempre yung ano pa rin, yung mga yung workforce development program din natin at saka yung mga ease of business natin. Kailangan masigurado din 'to na para maenganyo lalo yung mga ano, mga mamumuhunan sa atin.
0: With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Atin pong DepDev Undersecretary Rosemary Edelion. Magandang umaga po ma'am at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa DepDev.
1: Yes, maraming salamat naman po.
0: Magandang umaga po and happy weekend, Yusek Rosemary Edelion.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Po ang ating panayam kay Undersecretary Rosemary Edelion, ang ating Undersecretary for Policy and Planning Group ng Department of Economy, Planning and Development. Oras po natin, 33 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
5: Order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay.
6: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
5: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, kasama si Alan Alanige.
0: At 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, Matapos ang ating panayam kay DepDev Undersecretary Rosemarie De Leon. Makakausap naman natin ngayong umaga mula po sa Manila Police District sa kanila pong hepe ng Public Information Office, Police Major Philip Ines. Ito po ay may kaugnayan dun sa pagbabantay ng MPD sa ikatlong araw no ng INC rally. Joining us this morning, Police Major Philip Ines. Police Major Ines, sir, magandang umaga po.
12: Yes, Sir Al, isang mapagpalat ng mga sa inyo. Ganun din sa mga nakatugay-gay sa inyong programa ngayon.
0: Opo, at gayon din po sa mga kasamahan natin dyan sa Manila Police District. Kamusta po ang assessment natin sa nangyaring rally ng Iglesia ni Cristo dyan sa may liwasang Bonifacio?
12: George? Yes, Sir Al, medyo nag-problema lang yung audio. Pero with regards to... Hello, Sir Al.
0: Yes
12: hello.
0: Po, go ahead.
12: Naririnig niyo po ba ako?
0: Yes po, loud and clear, Police Major, sir. Go ahead po.
12: With regards po doon sa ating pagkilos dito sa may liwatang Bonifacio ng INC, kung saan nga naging naitawin naman po natin ang maayos. Kagabi po, natapos yung panilang programa, bandang alas 8 ng gabi, at nakapagtala po tayo dyan ng mahigit 8,000 na mga kababayan natin na dumagta dyan sa liwatang Bonifacio. At wala naman po tayo ng mga kaganapang pumukaw sa ating kamalayan. Naging peaceful po at organized yung kanilang tawag natin doon payapang pagpupulong. At yan naman po ay pinapasalamat po ng pamunuan ng Philippine National Police at ng Manila Police District.
0: Opo. At Police Major Ines, wala namang naiwang kalat ano kasi may statement ano po ang mga grupo, ang mga kapatid natin no sa Iglesia ni Cristo. Sinasabi nila, dadatnan nating malinis yung liwasang Bonifacio, alis tayong malinis. Pero inire-report kasi ng ibang media na makalat daw yung nangyaring rally dyan. Eh, may katotohanan po ba dito sa mga balitang ito?
12: Dati naman po, nakita naman po natin yung nakaraan pa nilang malakihang pagtitipon dito sa lunsod ng Manila, particular dyan sa Luneta. Meron naman po silang paglilinis doon. Ngayon po, dito naman sa may area po ng liwasang Bonifacio, may mga naka-standby naman po tayo mga DPS. Pero nakita po natin na may mga sariling mga kaanib nila ang sabi nga na naglilinis doon sa lugar. Ang punto po natin dito sa part kasi ng Manila Police District dito, yung safety and security ng mga naandun. At pero pinapasalamat na rin po natin dahil na sabi ko naging organisado at naging kalmado yung kanilang pagpupulong dyan. Yan naman po ay ginagarantiya ng ating constitution.
0: Opo. At gaano po karami mga kasamahan natin mula sa MPD ang nagbantay dito sa ikatlong araw ano ng INC rally?
12: Yes, Sir Al, hindi kami nagbibigay ng number ng personnel natin dyan. Pero sapat po yung ating bilang dyan at hindi lamang po yung ating mga PIP personnel ang dyan. May katulong din po tayo ng mga taga-MMDA, taga-Bureau of Fire, meron din po taga-Red Cross at yung iba po natin ay yung AFP natin. Ang presence po natin dyan ay para mapanatili lamang po yung kaayusan ng lugar. At wala pong pagpigil doon sa ginaganap natin na sabi nga natin ay payapang pagpupulong. At nagpapasalamat po ang pamunuan po ng Philippine National Police, ang Manila Police District at iba pa po nating kasama ng mga ahensya na naging maayos po ito na itawid po natin ang walang anumang kaganapang pumukaw sa ating kamalayan.
0: Opo. At sa pagtatapos nga po kahapon ng INC rally, naging mapayapa po ba, naging maayos po ba ang pagdaan naman ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa mga major thoroughfares ng Maynila, ano po, palabas ng liwasang Bonifacio? Wala naman po tayong naipabalita ano, na incident dito sa mga daan palabas po ng liwasang Bonifacio.
12: Medyo nawawala lang yung audio, sir. Ay, pakiulit niyo po yung tanong.
0: Opo. Sa paglabas po ng ating
12: ano po
0: mga...
12: yung tanong niyo?
0: Opo. Police Major Ines, sir, sa paglabas po ng ating mga kababayan na Iglesia ni Cristo, naging maayos po ba, naging ligtas po ba yung pagdaan nitong mga ito paalis, palabas po ng Liwasang Bonifacio? At wala po ba tayong mga na-monitor na kahit anong insidente sa mga pangunahing lansangan po palabas ng Maynila?
12: Wala naman po tayong naiulat at wala po tayong natanggap na report tungkol po kung meron pong mga nangyari na aksidente o mga untoward incident doon po sa kanilang pag-alis doon sa lugar. Nalatag po natin ang tama yung ating mga personnel para alalayan yung mga sasakyan nitong ating mga kapatid na INC. Meron tayong designated na parking areas para sa kanila. At nagawa naman po natin ng maayos. At nakita naman po natin merong konting pagbigat ng daloy ng trapiko doon sa may area ng Liwasang Bonifacio. Pero ito naman po ay moving. At yun naman po ang inaasahan natin na tumugon yung ating mga kapatid na INC doon sa panawagan natin. At natutuwa naman po kami dahil sabi ko nga, naitawid po natin itong pagkilos na ito ng maayos at naging peaceful po yung kabuuan.
0: Opo. May mga namomonitor po ba tayo, Police Major Ines, sir, na mga magsasagawa pa na ibang grupo ng rally this weekend?
12: Sa ngayon po, dito naman sa lungsod ng Maynila, madalas naman po yan at nakita naman po natin, ang sabi nga po ng mga Police Maynila, almusal na po namin dito yung mga pagkilos at dahil dito po ang seat of the government, marami po tayong mga opisina ng gobyerno nandito, ay talagang meron po talagang mga ganong mga pagkilos dito. Ganun pa man po, sa atin dito palagi pong nakataas yung antas ng ating pagbabantay para magkaroon po ng kaisan, katahimikan at kapanatagan po ang lungsod ng Maynila.
0: Mm-hmm. With that, maraming salamat po Police Major Philip Ines sa pagbibigay po sa amin ng mga impormasyon na ibinahagi niyo po dyan sa nangyaring rally ng Iglesia ni Cristo. Talagang napakagaling ng Manila's finest. Ano po? Maraming salamat po at magandang umaga dyan sa ating mga kasamahan sa MPD.
12: Maraming salamat Sir Al at mabuhay po kayo at good morning din po dyan sa mga nakatugay-gay sa inyo.
0: Maraming salamat po at good morning din sa mga kasamahan natin sa Manila Police District.
2: Boses. Kasama si Alan Alanige.
0: Natawa ako doon sa sinabi ni Major Police Major Philip Ines. Musal na ng mga taga-MPD yung rally. Basic na sa kanila yan. Oras po natin, 4:44 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Mas pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas. World Service.
17: Ang taginting ng FM
15: at lakas ng AM
17: sa iisang himpila.
15: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak,
15: mas maraming mararating
17: at mas maraming maaabot ng impormasyon
15: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
18: Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: World News in 5.
21: Ang inyong institusyon
22: sa Philippine Sports Broadcast.
23: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 Informasyon.
25: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
26: Sports Radio. 918.
27: Radyo Magazine. 1278.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3.
33: Radyo Pilipinas World Service.
34: Sports Radio.
35: Radyo Magazine.
36: Servicio Publiko.
37: The AM and FM collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
41: Collab.
42: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko.
2: Boses. Kasama si Alan Alanige.
0: 4:46 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, alamin naman natin ang kalagayan ng ating pong mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Makakasama natin mula sa MMDA Metro Base, Kuyang Charlie Nozares.
1: Radyo Pilipinas.
3: Maganda umaga sa iyo sa mga al, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, nagkakaroon tayo ng pagbagal dyan po sa may PhilAm, paakyat ng Quezon Avenue flyover dahil nga po sa isang vehicular accident sa pagitan po ng dalawang private vehicles. Pero after ng Quezon flyover, maluwag na ang daloy ng traffic at dito na lamang po sa may Pito Asun sa Cubao nagkakaroon tayo ng moderate traffic patungo naman ng Santolan MRT Station. Moderate traffic din sa may paakyat ng Ortigas sa flyover all the way to Show Boulevard. At babaga lamang po ang daloy ng mga sasakyan pagdating ng Guadalupe hanggang Buendia. And after ng Buendia, masusundan ang pagbagal dyan na po sa may Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantalang northbound naman ng EDSA mula po dyan sa may approach ng Park Avenue, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At muli po tayong makakaranasan ng moderate to heavy traffic dyan na po sa may Pasay Road sa Makati hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic na rin na sa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang sa may Ortigas MRT Station. And after ng Ortigas MRT, maluwag na po ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang makarating na po yan ng Monumento Circle. Samantala sa may C5 Batang Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, dyan lamang po sa may Capitol Hills, nagkakaroon tayo ng konting build-up hanggang makarating lang sa may Nawasa. At muli po tayong makakaranasan ng bagyang pagbagal pagdating na ng Calye Industria sa Lipis hanggang sa may Green Meadows. At moderate to heavy traffic na pagkasapit naman ng TNDC Tas at tutuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Levy Mariano sa Taguig, babagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may C5 Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound ng Katipunan, dyan lamang po sa may tapat ng Ateneo nagkakaroon ng build-up sa daloy ng traffic. Sa may Commonwealth Avenue naman, dito lamang po sa may Luzon nagkakaroon ng moderate traffic hanggang sa may Tandang Sora. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. Bawal na nga po kayong bumiyahe ngayon, simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMPE hotline 136. Sige, malakasamang alang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMPE Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
0: Pontinig ni Kuyang Charlie Nozares ang ating pong gabay sa lansangan mula po sa mga masisipag nating kasamahan dyan sa MMDA Metro Base.
42: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Mampung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan. Po ang ating traffic update mula po sa ating mga kasamahan dyan sa MMDA Metro Base. Maraming salamat po sa aking mga nakapanayam at nakausap ngayong umagang ito. Undersecretary Rosemary Edelion mula po sa DepDev at si Police Major Philip Ines mula po yan sa MPD. Maraming salamat din sa panonood at sa pakikinig sa aming pong palatuntunan ngayong umagang ito at sa ating mga kasamahan sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin at Madam Jomari Refarial. Maraming salamat din sa ating mga naging executive producer, Ms. Paula Antolin and of course, Ms. Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alianige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Mumabati po sa inyo ng isang magandang umaga at happy weekend, everyone.
42: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: And Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
1: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
6: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
6: sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating,
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko 738.
19: Sports Radio 918.
20: Radyo Magazine 1278.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
23: Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3.
34: Radyo Pilipinas World Service.
35: Sports Radio.
36: Radyo Magazine.
41: Serbisyo Publiko.
45: The AM and FM Collab.
46: Sa Capital 104.3 FM.
47: Radyo Pilipinas.
48: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
49: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
50: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
51: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
49: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
52: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
53: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
54: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
55: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
56: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
54: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
57: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
54: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
58: Ngayon,
0: mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
56: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
1: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
54: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
1: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
54: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738
4: AM.
3: Po, mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong talapitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Umaga pong ito, mga kababayan, makikipag-ugnayan po tayo mula po sa ating Philippine Chamber of Commerce. Kanila pong butihing chairman kay Chairman Sergio Ortiz Luis Jr. Hoy, may kaugnayan sa pagpunta sa state visit ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan sa bansang Canada. Of course, ano nga ba ang pananaw dito ng ating miyembro o isang mga miyembro po natin ng PCCI? Pagkakatalaga po ng World Bank sa atin pong bansa as an upper middle class o upper middle income country. Tapos kanina ang ating panayam sa DepDev, doon naman tayo sa ating mga stakeholders. Nararamdaman nga ba ng atin pong mga stakeholders ang epekto ng pagkakatalaga natin as UMIC? Bukod dyan, mas pinaigting po ang security cooperation sa pagitan ng Canada at ng bansang Pilipinas. Alamin natin yan. Ano ba ang ibig sabihin ni